0: pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
1: Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
2: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
3: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
3: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
5: Good morning, magandang araw po sa ating lahat at ito ang ating Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918. Kami po ay nasa AM Band. At syempre, sana nakakasama din tayo sa pamagitan ng ating e-radio portal. Okay, ang PBS e-radio portal natin. Okay, so yan, pwede kayong mamili. Sports Radio anytime, anywhere. Okay, so ayan, sa Google Play, sa App Store, pwede kayong mag-download nitong PBS receiver. Okay, lahat ng mga stasyon sa PBS, pwede nating marinig at definitely may enjoy nyo kahit wala kayong transistor radio. Yes, maganda nga ang ginawa ni Susane, ano? Kanina nakita natin. And syempre, mas matutuwa tayo, natutukan itong ating sports radio sa pamagitan ng PBS receiver. Syempre, tayo po ay nasa Facebook page din natin. Ang ating ginagamit ngayong page ay ang Sports Radio, okay, DCSR Sports Radio. Pwedeng hanapin nyo lang po yan. Sineshare from the old Facebook account to the new Facebook account habang sinisika pa rin po natin na ma-recover talaga yung original. Yung sabihin natin, yung ating Facebook page simula nung tayo ay nag- online at nagkaroon ng mga live streaming. So it was since 2018, kung hindi ako nagkakamali, yung ating page na yan. But definitely hoping na muli tayong bumalik. Basta Sports Radio, hanapin nyo lang, sinishare yan namin.

0: And I personally always share yung mga programa natin, kaya pwede nyo pong i-click, okay? So today is a Wednesday, Thursday. Today is a Thursday, May 21, 2026. Alam nyo ba, malapit na ang Asian Games. Less than 4 months to go before the Asian Games. At syempre, yung flag raising. Pakita natin yung bandila ng Pilipinas ano, for the Asian Games flag raising. Unti-unti na nag-aanunsyo ang organizing committee. At syempre, yung Olympic Council of Asia na nakakasakop dito sa Asian Games patukol sa mga plano. Ang plano ay every day ay meron pong flag raising 3 days before the start of the competition. 3 araw yan na ilalaan para sa flag raising, at yan ay doon mismo sa park kung saan malapit sa gagawin na main hub para sa mga atleta dito nga sa magaganap na 20th edition of the Asian Games in Nagoya and Daiichi. So, yung pong flag raising ceremony or team welcome ceremonies for the 20th Asian Games ay daraos nga 3 araw ha, over 3 days, September 16 to 18 sa Athlete Plaza located sa Nagoya Port Garden Pier. Okay, so ang flag raising rights ay magtatapos 1 day bago yung magsimula yung September 19 opening ceremony sa Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium naman. So merong 3 na tigda 30-minute time slots each day. 10 in the morning, 1:30 p.m., 5 p.m. Tapos each 30-minute session will feature 5 countries or 5 national Olympic committees represented by the chef de mission or representative of the team, athletes, and team officials. Ano po ba ang traditional na seremonya na ito? It involves yung playing of the national anthem of one country, raising of the flag, may cultural performance, at meron pang exchange of gifts with the village mayor to symbolize na yung pong bawat delegasyon na kalahok dito ay nandoon na talaga, dumating na talaga doon sa venue o doon sa bansa na pagdarausan ng Asian Games. Okay, so yan ay napakaganda na ma-witness at syempre isang seremonya talaga na inaabangan dahil senyales nga po na nandoon na lalo na sa Team Philippines, at handa na nilumahok sa isang palaro. So that's the 20th Asian Games welcome ceremony or flag raising ceremony, September 16 to 18 in Nagoya, Japan. Okay, sige, puntahan na natin ang mga bumabanderang balita on a Thursday morning. Philippine Taekwondo Pumsei team nanalo ng 2 silver at 9 bronze medals sa Asian Games qualifying Asian Taekwondo Championship. Ginaganap po yan sa Mongolia. Samantalang sa PBA, defending champion TNT at koponan ng Rain or Shine ang nanguna sa kanilang mga semifinal series sa kagabi. Diyan po yan naganap sa PBA Commissioner's Cup semifinal. Samantala, sa larangan ng volleyball, okay, merong natalo, alas Pilipinas duo sina Pagara at saka sina Progela. Sila ay natalo doon sa qualifying tournament at hindi nakapasok sa main draw ng Volleyball World Beach Pro Tour. Ginaganap muli sa Nuvali. Ba tayo ulit pala ang host nito. Pero meron naman tayong nandiyan na sa main draw sina Cici Rondina, si Bernadette Pons. Diyan na lang sasandig ang kampanya ng host Philippines. Samantala, City of Manila at Philippine Sports Commission muli pong nagpulong para talaga bigyan na ng detalye ang renovation na kanilang gagawin sa Rizal Memorial Sports Complex. So Chairman Patrick Gregorio, Mayor Isko Moreno ang nagpulong po the other day. Siyempre kasama pa yung MASCO Chairman, Manila Sports Council Chairman na si Dale Evangelista. Samantala, mamaya may panauhin tayo dito sa iya unang bahagi ng ating program. Muli nating babalikan ng MPTC Tour of Luzon at makakaugnay natin si Art Kayabyab, dating Tour of Luzon race director at ngayon ay consultant o oversight nitong MPTC Tour of Luzon. Tingnan natin at kumpirmahin natin, totoo ba na yung former UCI president na si Pat McQuaid gusto na mismong personal na masaksihan ang Tour of Luzon in 2027? Alamin po natin yan mamaya sa ating pagkamusta at pagkakaroon ng kwentuhan with former race official na si Art Kayabyab. Samantala, mamaya din, ikalawang bahagi ay ating pag-usapan ang Throws Pentathlon na kung saan nagkaroon po ng successful debut dito sa Philippine Masters Athletics Championships. Mamaya si Edward Ubiena, okay, sa throws, okay, sa mga limang throws yan eh. So marami tayong photo dyan ni Ubiena, no? Throws for all, Throws Pentathlon, siya yung ating magiging panauhin sa ikalawang oras ng ating program si Edward Ubiena. Isa rin po siyang coach, but syempre master athlete at nanalo siya, isa siya sa mga gold medalist ng Throws Pentathlon. At syempre sa NBA, ang panalo ng Knicks over Cleveland para sa 1-0 lead sa NBA East Final. Okay, ang lahat ng yan ay aming ihatid sa inyo on a Thursday morning dito lamang po sa ating headline sport. Siyempre, mamaya babalikan din natin yung katulad noong mga bagong mga coaches, 'di ba? For SBP, tapos for Gilas women, 'di ba? And iba pa. Okay. For Alas Women. Mukhang mga national teams natin nagkakaroon ng mga iba-iba pong mga pagpili at pag-appoint sa mga head coaches ng ating koponan as we continue to prepare for more international competitions. Okay? So it's 8:13. Kasama ko dito si na Team Tapales, si Zusein, ganun din si Nida, and of course ang Malolos Transmitter. Quick time out tayo tapos puntahan natin ang detalye ng ating mga balita.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: Sports Radio 918 AM.
5: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.

0: And we're back. It's 8:15 in the morning. Philippine Taekwondo humakot po ng mga medalya dito nga sa ginaganap na Asian Taekwondo Championships. Pumsay muna itong natapos at ang Pilipinas ay nakakuha ng 2 silver at 9 bronze medals. Ano? So 11 medals out of the 11 events contested in. So meaning lahat po ng mga Taekwondo jeans natin ay uuwi na may bit na mga medalya. Dalia mismong ang kanilang pangulo Rafael Alunan III ang kauna-unahang bumati dito sa grupo ng ating mga atleta, no. Uy, di ko pala na-i-share ito, magandang photo na mismong Sir Rafael Alunan ang nag-post doon sa kanyang social media. So sino ba ang mga winner? Okay, ang mga winners niyan, okay, ay katulad nina ang ating mga silver medal winner. Okay, so tingnan lang natin ha. Yung silver medalist natin ay si Rodolfo. Okay. Sandali lang, parang wala dito. Ang ating mga silver medalist ay si Rodolfo Reyes Jr. at si Ian Matthew Carton. Sila yung naka-silver medal sa individual male under 40 at yung recognized individual male under 30 respectively. So sila yung mga silver medalist natin. According to Secretary General na si Rock Samson, nako eh, ang galing daw ng pinakitang performance na ng mga Pilipino, pero ang tumalo sa kanila ay mga Koreano. Masyado daw ano, madikit lang yung mga laban according to SecGen Rock Samson. Ang mga nakapag-uwi ng bronze medal ay sina Jocelyn Nubla sa female under 30 individual, recognized individual. Ganun din si June Nubla sa recognized individual male under 60. Si Juliana Candelaria, freestyle individual female over 17. Ganun din si Justin Kobe Macario, freestyle individual male over 17. Sina Jocelyn Nubla, Aidan Krisha Laksa, Maria Nicole Ann Labaine sa recognized team female under 30. Ganun din sina Patrick King Perez, Joaquin Dominic Tuazon, King Nash Alcario sa recognized team male under 30. Sina Ian Matthew Corton, Sofia Isabel Sarmiento sa recognized pair under 30. Ganun din sina Juvenile, Faye Crisostomo, Jana Dominic Oliva, Justin Kobe Macario and Jesus, or Juice Gabriel, Derek Yape, JR Casas sa freestyle team over 17. At sina Darius Venerable, itong dating mga world champion or Asian champion, Zaika Angelica Santiago sa freestyle pair over 17. Kaya naman very proud si PTA, Philippine Taekwondo Association President Rafael Alunan III sa accomplishment ng ating mga atleta. Nagsisimula pa lamang ang labanan dito dahil ito Pumsay event. Si Coach Rani Ortega ang coach nitong mga Pumsay nito, no? Especially, the past years talagang siya naman na nag-handle being a former world champion herself, si Coach Rani. So, today, umpisa na po ng Kyurugi. Marami pang lalaban para sa Philippines at we're hoping for good results kasi nga ito ay magsisilbi na qualifying, ha. Hihintayin ng Philippine Taekwondo kung sito dito sa mga Pumsay athletes natin ang kumuha talaga ng slot para sa Asian Games. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi lahat pwede na ngayon sumali sa Asian Games. There are sports na meron pang qualifying tournament. So katulad nito, sa Taekwondo, yung mga medalists ay aabante definitely sa Asian Games. So sino dito? Because there are para mga for seniors na, yung mga under 60, and there are others for under 30, meron namang very young at over 17. So hihintayin ng PTA ang announcement mula mismo sa kanilang Asian Taekwondo Union kung sino ang pupunta sa Asian Games. Pero definitely, we have slots because of this big win at the Asian Championship. Ganun din ang naisin at ang goal ng mga Kyurugi athletes natin as they compete starting today. dito pa rin sa Mongolia. Mongolia po yung host ng Asian Taekwondo Championship. So all the best to our Philippine team. Samantala, from Taekwondo, puntahan naman natin muna yung ongoing po na tournament. Meron palang tournament dito sa Pilipinas muli, yung beach volleyball. Ano? Sa bagay, parati naman tayo na tumata yung host nitong volleyball na ito. At ito ay sa Nuvali, sa Santa Rosa, Laguna, kung saan yung ating mga ilang teams na lumahok dun sa qualifying ay isa-isa po na eliminate, katulad ng Alas Pilipinas duo Sofia Pagara and Kylem Progelia, na they missed the main draw of this Volleyball World Beach Pro Tour Nuvali Challenge matapos na sila ay yumukod sa kanilang mga nakalaban. Si Pagara at si Progelia, student athletes from University of Santo Tomas, ay natalo kina Lila Vilam ng Hungary at itong si Stefania Kuhn. Ang score, lumaban sila pero natalo pa rin eh. Kinapos 21-19, 21-18. Diba, very close lang naman yung kanilang score. Nuvali Sand Courts ang venue. Trailing 12-16 in the second set, Pagara mounted a spirited fight back for Alas Pilipinas, firing two aces and mixing in two well-placed attacks para maka 4-0 blast, okay, na nagtabla sa laban 16-all. But Kuhn and Vilam, winners of last year's Balikeser Futures, lean on their experience and kept the young Filipinos at bay to advance to the main draw. Ayan, kaya bigo tayo. Pero bago yan, sila ay nanalo laban sa taga-Germany, sina Marit Medoff and Tabea Schwartz, 21-19, 28-26 para makaabante nga doon sa next round of the qualifying. Doon sa pinaka-final day ng qualifying, doon sila natalo. Sa men's side, ganun din. Maagang na-eliminate sina Alex Iraya and Ali Faisal Gampong na natalo sa Australia. Sina Oliver Merritt and Chad Walker, 21-7, 21-13. Ang isa pa nating pareha, Edwin Tolentino and Larry Francisco, natalo din. Laban naman sa Brazil, Gabriel Santiago and Johan Doman. Ang score, 21-12, 21-11. So, medyo malayo-layo na yung score. But nakita natin yung effort. Pero ganito, kahit to walang nakapasok through the qualifying round, ay meron naman tayo talaga ng contenders dun sa main draw. At sila ay sina si Rondina, si Bernadette Pons. Sila yung sa women's division. Tapos sa men's division, meron din tayo Ranran Abdilia and Roniel Rosales. So at least meron pang aabangan yung ating mga kababayan. Lalo na yung malapit yan sa Nuvali, ano? Santa Rosa, Laguna. Pwede pong manood. Maganda ito. Action ng Volleyball World Beach Pro Tour Nuvali Challenge. Nakakailang taon na. Parang more than 3 years na parating tayo nag-host nitong World Beach Pro Tour in volleyball. Okay, so let's wait and see. Hoping na umabante at katulad ng mga ibang mga competition for Rondina and Pons na nakakaabot hanggang sa medal round. Eh, hinug na sila eh. Diba? Especially, nag-SEA Games champion na sila. Tapos yung iba ding mga international competition, nagbo-bronze medal sila. So, mataas yung expectation natin for our duo of CC Rondina and Bernadette Pons in this World Beach Pro Tour Nuvali Challenge. Samantala, puntahan natin yung pagbisita ng Philippine Sports Commission. Yes, mismong ang Philippine Sports Commission po ang bumisita dito sa opisina ng Mayor ng Manila, okay, na si Mayor Isko. Siyempre, courtesy call ng PSC to the Mayor of Manila. At yun na nga, muli nilang pinag-usapan, mukhang yung mga blueprint ay inilatad na sa mismong table ni Mayor para sabihin natin na masimulan na talaga itong matagal nang nai-anunsyo na renovation dyan sa Rizal Memorial Sports Complex. Hindi kasi yung ano, hindi ito venue ang i-renovate dito ng Manila, no, yung with the help of Manila City, kundi mismo yung paligid ng Rizal Memorial Sports Complex, yung kasama na yung mga kanal, yung mga special passage from De La Salle University to Rizal. Sabi nila from one big mall, meron na ring passage para makapunta dun mismo sa ating Rizal Complex. Kaya nakita nyo si Mayor, diba, sa meeting na ito. Tingnan natin ulit. Ang gaganda nga ng mga photos nila eh. So nandiyan si Mayor Moreno, si PSC Chairman, yung mga engineers, definitely kasama dyan. At syempre, si Masco Chairman na si Dale Evangelista. Inilatad yung mga blueprint, yung mga plano, ano, at masusi na pinapag-aralan yan. Look at that, may mga pictures yan. Yun yung minsan ang pinakita sa Sports Summit. One-day Sports Summit, nakita yan. Yan yung gagawing parang mini plaza, yung harapan, doon sa may Ninoy Aquino Stadium, doon sa may football and Datihan Track and Field Stadium. So, gusto nila mag-align ang PSC at saka itong City of Manila on a shared vision to transform the historic site into a world-class hub for sports, heritage, and yun na nga, may public engagement ahead of the Philippines hosting of the 2027 Southeast Asian Plus Youth Games. Ayun. So, yun ang kanilang plano. Dapat matapos yan before the 2027 Southeast Asian Plus Youth Games. Okay, so they discussed key components of the proposed redevelopment, including the establishment of the PSC Plaza and construction of an elevated walkway along Adriatico Street, tapos yung installation of a new Dr. Jose Rizal Monument. Talaga, uy, dapat lang pala, o dapat lang naman, kasi nga, this is Rizal Memorial Sports Complex. So according to Chairman Pato, this is a defining moment for Philippine sports and heritage. The Rizal Memorial Sports Complex is a living symbol of our nation's sporting legacy. Ayan. So with the City of Manila support, ang sabi pa ng PSC ay talagang PSC is working toward ensuring that this historic district will stand proudly on the international stage while continuing to serve the Filipino people for generations to come. Ayan. So si Mayor Isko naman Moreno Dumagoso sabi na talagang ang city government support for this initiative ay nagpapatunay na ang Manila ay very much committed para po talaga ma-preserve natin itong sabihin natin yung lumang struktura and at the same time din naman dagdagan ng modern na development. And we quote, Manila is honored to work with the PSC on this important undertaking, according to Mayor Isko. And this is about more than infrastructure, okay, more than the building reconstruction. It is about pride, identity, and preparing our capital to welcome visitors in 2027, lalo na mga kabataang atleta yan. So during the meeting, both parties discussed the proposed conversion of two lanes, John's Adriatico Street, into a walkable public pathway. Talaga lang ha, may public pathway niyan as part of the Invention PSC Plaza, subject to necessary ordinances, legal agreements, and regulatory approvals yun. Kaya talagang LG yung kapartner mo dyan. Maraming mga regulations eh, na kailang kailangan kumbaga konsultahin. Diba? The parties also discussed plans for elevated walkway na nga and related developments. Okay. So, pati yung mga establishments sa paligid, SM, kasama din sa usapan supposedly dyan. Kasi may mga dapat na mga agreement din dahil malaki ang establishment na itinatayo dyan sa paligid ng Rizal. Pero ang alam ko nakipag-usap na eh, si Hansi bumisita na rin dyan sa loob ng Rizal Sports Complex. So, sabi pa, dagdag ng PSC na This partnership is about readiness and vision. We are not upgrading facilities. We are elevating Manila as sports tourism capital and ensuring that our athletes, fans, and visitors will experience the very best, according to Chairman Pato. So ito, may relocation ng PO Campus statue, okay, to give way to a proposed Dr. Jose Rizal fencing monument pa. Nandiyan din pala, magkakaroon ng fencing monument mismong si Dr. Jose Rizal dun sa loob ng Rizal. Subject to the approval pa, ito maraming talagang dapat i-consider, subject to the approval of the National Historical, yes, syempre, yung Historical Commission of the Philippines, NHCP. Ayan, so excited tayo. At alam natin na mangyayari ito dahil kapag gumalaw ang ating PSC, through the help of our national government. Ganyan na ngayon ang galawan eh. Ang bilis eh. Dami mga construction or yes, and renovation. Di natin inakala in just a matter of a few months. Nagagawa. Nangyayari. Diba? Pag-upo ni Chairman Pato. Kaya in-expect din natin na ganun din ang mangyayari for the Rizal Memorial Sports Complex dito nga po sa Maynila. Okay, so it's 8:31. Muli tayo magta-time out. Tapos sa pagbalik natin, let's go and let's have muna siguro si Art Kayabyab at yung plano at yung sabihin natin yung pasabi ng former UCI World Cycling Body President na si Pat McQuaid na bumisita dito sa Pilipinas. Babalik po kami.
1: Nandito po tayo ngayon sa Baguio, Philippine Sports Commission. Ito po yung bagong track and field oval. Nabalitaan ko lang po, 40 years of sports radio. Chairman Pato, greets all of you. Congratulations. Sana po magtuloy-tuloy ang ating partnership. Wala pong sports kung walang sports radio. Wala pong partnership with PSE kung walang sports radio. So sana po subaybayan nyo lahat ng ginagawa namin. Everything we do is for the youth, for the grassroots development, from grassroots to gold, from gold to greatness. Pag happy ang atleta, happy ang PSE. Pag happy ang PSE, happy ang sports radio. Mabuhay po kayo.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Hindi lahat ng estasyon sa radyo ay merong programa sa sports. Hindi rin lahat ng programa sa radyo ay merong segment sa sports law. Having both sends a clear message to the public. Sports is for all, and sports law is for all. I am privileged to be part of Sports Radio. Together with Ms. Judith Caringal, we will bring you Legal Playbook. Happy 40th anniversary, Sports Radio.
4: Celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
6: Amoy pares, amoy araw.
7: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
8: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
9: Ang dungis mo!
10: Ma! Tama na!
11: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
12: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
13: Ang saya balikan ng ating kabataan.
11: kain, tulog, laro, laro, at laro.
9: O ano? Game na?
13: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Sports Radio 918 AM.
15: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
14: Headline Sports
15: sa Sports Radio 918.
0: Yes, Sports Radio at the last day of this MPTC Tour of Luzon race oversight. Ang ating former race director ng Marlboro Tour, especially noong mga latter years, Sir Art Kayabyab, welcome once again to Sports Radio. Kumusta po? Magandang araw.
16: Mabuti naman at salamat at napasama uli ako dito sa
0: yes.
16: Tour of Luzon 2026
0: Six, yes.
16: Race. At,
0: nag-enjoy ka, sir?
16: Siya naman ako at nag-enjoy na rin ng... Nalalong nag-enjoy dahil nakita ko mga maraming taong sa
0: Tali, yes.
16: Lalo na sa Pangasinan,
0: yes.
16: Sa Tarlac,
0: yes.
16: Sa bandang Ilocos. Masyado silang excited. Although yung iba, hinahanap pa rin ng Marlboro.
0: Yes.
16: Pero ang dapat ma-ano na sila, hindi na Marlboro to. Wala
0: yes.
16: na Marlboro.
0: MPTC Tour of Luzon na.
16: MPTC Tour of Luzon na ito.
0: Yes.
16: Kaya ano yun na lang sa isip nila na MPTC Tour of Luzon.
0: Yes.
16: Oh.
0: But definitely, this MPTC bring or brought memories of the past, and you are happy na nagdudugtong the past and the present, diba, Sir Art?
16: Dahil yung riders, at least, nabibigyan ng pag-asa.
0: Yes.
16: Na maging, ano, maging mas malakas.
0: Yes, competitive.
16: Competitive.
0: Yes.
16: Pwedeng pang-international.
0: Definitely.
16: Katulad ng 7-11, yung mga international
0: team. Continental team.
16: Continental
0: yes.
16: team.
0: But sir, so, in terms muna of the organization, the race organization, the run of the race, bilang isang race director, natuwa po ba kayo?
16: Ang takbo ng organization ay napakaganda, smooth, at well organized na.
0: Yes. Mukhang well coordinated.
16: Coordinated pa.
0: Yes.
16: So,
0: yes.
16: Pati sa finish line from the start to finish.
0: Yes.
16: Well coordinated.
0: Yes.
16: Saka along the road during the race. Yeah.
0: And I heard talagang umiingay na rin ang ating MPTC Tour of Luzon kahit sa international scene. Oh, friends from, you know, Marlboro Tour and from organizations ay taking notice of our MPTC Tour of Luzon, Sir Art?
16: Yes, dahil meron natin tayong mga riders like this na competitive outside foreign countries.
0: Yes.
16: Now, kaya nga yung dating president ng UCI na si Pat Lopez ay nag-message nga sa akin na tutuwa siya dahil itong mga riders na ito ay competitive na rin sa international competition ng bicycle.
0: Yes.
16: So, he's hoping next year he might
0: come over?
16: Yeah, you might come over and join the race.
0: Yes, and see for himself,
16: yeah,
0: diba?
16: See for himself.
0: What is
16: and
0: MPTC?
16: Observe the race.
0: To Rob Luzon, because Pat McQuaid, diba, UCI Asia Developmental Committee
16: yes.
0: head ba siya at the time when
16: yeah.
0: he handled
16: yeah.
0: the Marlboro Tour?
16: Marlboro Tour, yes.
0: Yes.
16: So, ngayon, since, ano siya, sa message niya sa akin, lalo na yung mga legend sa tutuwa siya dahil active pa rin.
0: Yes.
16: Hindi nawawala yung pagkano nila.
0: Yes. At nakakatuwa naman na Pat McQuaid is very much interested, di ba, in field cycling or in Philippine cycling. He quietly monitoring, di ba, the happenings here.
16: Yes.
0: Dami niyang kaibigan dito.
16: Yeah, marami siyang kaibigan dito.
0: Yes.
16: Even the director of the past of the Marlboro Tour.
0: Yes.
16: It's very impressive.
17: Sino siya?
16: Si Jerry Aquino.
17: Jerry Aquino. Yes. Wow, talaga naman.
16: Because he also messaged me that.
17: Yes. Hoping for a reunion maybe next year. Diba? Especially when Pat McQuaid come over. Yes. Baka po may shout out o may mensahe si Sir Art doon sa mga sumubaybay o doon pa rin sa patuloy na sumusuporta sa Philippine Cycling.
16: Sa mga fans at sa mga sumusubaybay sa mga MPDC Tour of Luzon, just continue support the MPDC Tour of Luzon. At saka huwag niyong kalimutan na every year magkakaroon ng tour ng MPDC.
17: Yes. Salamat po.
16: Ayun okay. Po. At salamat sa magandang mga pamamalakad ng MPTC Tour of Luzon.
17: Yes, si Sir Art Kayabyab dito pa rin po sa Sports Radio. Nice to see you again.
16: Okay.
17: And until next time.
16: Okay.
17: Yes, Judith Karingal pa rin po for Sports Radio. This is MPTC Tour of Luzon 2026.
18: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
20: Nagalit sa internet ang fake news.
21: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
22: What they are doing is creating panic.
19: We say no.
23: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
19: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
19: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
27: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
26: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
27: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
28: Maging panatag Pilipinas.
29: Sports Radio 918 AM.
17: Okay, so salamat kay Sir Art Kayabyab. Siya po ang dating race director ng Marlboro Tour of Luzon, lalo na nung mga huling panahon, 1997-1998. At yung mga nabanggit nating mga pangalan, Jerry Aquino, mga top official din yun ng dating Tour of Luzon o ng dating Philippine Tour. Ang pinakamaganda dyan, sinasabi niya, ay yung mismong pangulo ng UCI o World Governing Body in Cycling nung mga nakaraang taon, ano, kilalang kilala taga Ireland, ay gustong bumisita sa Pilipinas. Yan ay according to Sir Art Kayabyab na isa pong oversight nga nitong nakaraang tour. So ang sabi ay nag-message na sa kanya si Pat McQuaid. Okay, at gusto niyang makita ang pagdaraos mismo ng MPTC Tour of Luzon. Considering na 17 days next year, gusto niyang mag 17 days sa Manila, sa Pilipinas. Masyado mahaba. Pero sabi ko, no, couple of stages. Sabi, hindi. Gusto niya from start to finish, talaga, more than two weeks. Gusto niya ulit umikot sa Pilipinas dahil ganun ang ginawa nila nung mga nakaraang Marlboro Tour. Di po ba? Noong mga panahon na yun, pwede pa rin yung mahabaan eh. Kasi nagtetest pa sila noon eh. UCI nga siya, unlike today na napaka-stricto na ng UCI. Kapag bago ka palang karera, 2 days ka lang. O kaya kataasan na 3 days or 4 days, di ba? Pero siguro kapag nakita nila na pwede na, pwede ng Pilipinas kakayanin na isarado yung mga kalye natin kasi nagawa ito ng MPTC Tour of Luzon. Kadalasan kasi, palpak o kaya hindi pasado yung review ng mga international commissar na nag-officiate dun sa mga nakaraan nating karera kasi nga may mga nakakasingit sa ating entourage, nagiging kumbaga delikado para sa mga riders at para sa lahat ng miyembro ng peloton at ng tour entourage yung kalye natin. But the past Tour of Luzon, hindi na super ganda ng pagkagawa ng karera bukod sa mga motor marshals, meron pang mga local government units hanggang sa barangay Tano, di ba? At sa mga highway patrol group ay talaga namang nakaalalay sa MPTC Tour of Luzon. Kaya parang close road talaga nangyari for the MPTC Tour of Luzon. Kapag nakita yan mismo ng top official, aba, edi isa ring ano, kumbaga malaking plus yan para sabihin sa USA na, oy, okay yun, they can really ano, stage big international races. Kasi international na actually naman yung nakaraan eh, kasi a lot of foreign teams competed, diba, and race, sila pa nga yung nanalo over Filipino teams. So, nice to know na ganon at napapansin ha ang MPTC Tour of Luzon sa ibang lugar, di ba? Kaya nga ang daming gusto nang sumali na foreign teams, but yung sports official na dating pangulo ng UCI World Governing Body yan, eh siya rin humahanga at siya rin ay interesado na mismong makita personally ang MPTC Tour of Luzon. Okay, so yan po yung ating dagdag na balita pa mula sa MPTC Tour of Luzon. Di pa matatapos sa mga kwento, nakikita yung mga kaibigan natin. Super dami pa ng mga dagdag na mga posting, dagdag na mga mapa-video yan, o kaya mga photos, at syempre yung iba kwento, dagdag talaga na kwento sa nakaraan nga na MPTC Tour of Luzon.
29: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
17: Okay, so it's 8:47. Puntahan natin ang PBA ba? Talaga namang semi-final na ang labanan at exciting, mainit ang labanan. Ginanap sa Inares Center sa Antipolo Rizal ang semi-final game 1 ng PBA Season 50 Commissioner's Cup. Wagi ang rain or shine laban sa Barangay Ginebra, 115-111. Dramatic ang description para dito sa unang game na ito, best of 7 semifinal series. So, ang rain or shine, nagtala ng 11-0 run late in that fourth quarter, okay? 113-107 para sila makalamang. At yan po ay sa pamagitan din noong jumper with just 38 seconds remaining from Gian Mamuyak. Okay, isa yun sa nagbitbit talaga sa panalo na ito. Pero syempre yung Jean Kings, may never say die spirit yan, ay hindi pa kaagad syempre sumuko, ano? Scottie Thompson, despite injuring his head on Jonard Clarito's foot in the in one play, ay siya po ay nakapagbuslo pa. 19.5 seconds left na para manatili silang malapit. Ano, malapit pa rin, 113-111. Tapos, si Clarito naman ay sumunod nagpunta sa free throw area at yon nakapagbuslo, 115-111. Okay. So, meron pang isang possession ng Jean Kings. Okay. RJ Abarrientos given the chance to tie the game, but unfortunately, okay, lost attempt yan or failed attempt. Troy Rosario kept possession with an offensive board, but he was blocked by Clarito on his second chance attempt. Okay, so akala ng iba, tapos na, no? Okay, kamaya na. Pero Okay, nagsabi ng Ginebra, meron pang natitira doon. 0.5 seconds left in the ball game. Ni-review, oo nga naman, meron pa. But barely enough for a shot to be put up. With Ginebra retaining possession, syempre si Ginebra possession, Clarito then repeated his heroics, disrupting the inbound play. Aba, Clarito is the man of the hour, no? Yun, kaya wala na, hindi na, naka-score pa, okay, with that. So, 115-111, Johnson, ang top scorer for Rain or Shine, yung kanilang import, Clarito, okay, 25 points. Tapos yung si Mamuyak may 18 points. Nokum 16. Malonso may 12. Karakut may 2. Okay, Manaytay 2. And then sa Ginebra naman, syempre Brownlee with 32 points. Abarientos with 21. Thompson with 17. Pinto with 13. Gray 8. Holt 7. Rosario 7. Aguilar 4. Ku 2. Yun ang mga scorers. So it's 1-0 for Rain or Shine. Bagaling naman ni Coach Yeng ha. And his boys, patuloy ang talagang amazing run in this PBA Commissioner's Cup. Okay. Doon naman sa isang laban ay ang defending champion na TNT ang nanalo laban sa Meralco. Okay, 94-89. Okay, sa sarili nilang serye. Big effort para kay former NBA player na si Ball para nga bitbitin ang TNT. Okay, siya ay merong 37 points. Okay, 11 rebounds, 8 assists and 6 blocks. Okay. So good and expected performance. Okay. From the import. Okay. So siya yung top scorer para sa kanyang team. Sa Meralco naman si Jones with 22 lang. Quinto 17. Sa TNT ang second niyan ay si Pogoy with 21 points. Okay, heading 16 points. So, muli maghaharap ang mga koponan. Let's say TNT Meralco this Friday sa Mall of Asia na ito at ganun din ang Barangay Ginebra at ang Rain or Shine. Okay, for games 2 of their own or their respective semi-final series for the PBA Commissioner's Cup.
29: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
17: Okay, so yun po yung ilan sa mga balita na aming binigay sa inyo dito lamang sa unang bahagi ng ating programa. Mamaya, puntahan pa natin yung ibang mga dagdag na mga news natin, mga coaches natin, mapa volleyball and likewise basketball plus of course NBA update natin. And syempre, pagkwentuhan natin yung Throws Pentathlon na isa sa mga featured, sabihin natin, event dito po sa nakatapos na Philippine Masters and Seniors, okay, or Philippine Masters Athletics Championship na ganap yan sa PhilSports or sa Ultra Track Oval noong nakaraang weekend, Saturday and Sunday. Mamaya makakausap natin si Edward Obiena, okay, ang isa sa mga champions, I think 60 years old category. Okay, kasama niya dyan si Sir Attorney Al Agre sa nasabing age category of the modern pentathlon, it's throws pentathlon. Pag sinabi mong throws pentathlon, ano-ano yung mga events dyan? Maraming events dyan na 5, kaya nga throws pentathlon. So, andyan yung hammer throw, andyan yung shot put, yan. Yung pakita mo nga yung mga nagbabato. May hammer throw, may shot put, meron discus throw, yan, meron javelin throw, at merong weight throw. Ito mga to, weight throw yan eh. Tapos may javelin throw, yan, shot put, tapos may javelin throw, ayan, si Erlinda Lavandia. Tapos meron pang shot put, discus, at syempre yung hammer throw. Yung hammer, okay. Hammer, okay. So, malapad yung sa hammer, okay. So, mamaya alamin natin kung papaano ginawa mismo yung pinagsama-sama yung mga events, papaano din yung grading system. Kaya tinanghal na gold medalist yung isang player. At hindi lang yan mga kalalakihan na naglalaro, even mga female athletes, kasali din po yan sa naganap na Philippine Masters Athletic Championship. So abangan niyo po yan mamaya sa ikalawang bahagi ng ating program. Please do stand by for the 9 o'clock edition of the news with Team Tapales. Tapos babalik po tayo dito lamang sa ating headline sports sa Sports Radio 918.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
20: Nagkalat sa internet ang fake news.
21: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
22: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
29: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
5: Philippine Standard Time, it's 8:57 AM. Good morning and here is the news. Newly appointed Budget Secretary Kim Robert De Leon issued a stern warning against corruption and fund misuse during his leadership turnover ceremony. He declared zero tolerance for anomalies and will not allow the budget to be abused again for another flawed control scandal. The new budget chief also stressed the need to rebuild confidence in the institution itself, emphasizing that public trust must be earned through integrity, discipline, and concrete results. During the ceremony, De Leon paid tribute to outgoing DBM Secretary Ronaldo U. Toledo for his decades of service and contribution to public financial management reforms. The Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao is placed under state of calamity due to the combined effects of global oil crisis and extreme heat caused by El Nino. Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakua declared a state of calamity to address the worsening socio-economic disruptions. Officials say around 800 rice and corn farmers in Maguindanao del Sur and Maguindanao del Norte have been affected by the drought. In news overseas, China confirms that it will buy 200 Boeing jets after President Donald Trump and Chinese counterpart Xi Jinping met in Beijing last week. China's Commerce Ministry says the deal provides that the U.S. will provide China with supply guarantees of aircraft engine parts and components. The announcement came as President Xi was holding talks with Russia's President Vladimir Putin just days after Trump's visit. Trump's trip to China produced several pledges on trade between the world's two biggest economies. In sports news, the reigning champions TNT Tropang 5G and Rain or Shine Alasto Painters drew first blood in Game 1 of the Commissioner's Cup Final 4. Starting the opening game, the TNT Tropang 5G pulled away the fourth quarter, eked out a 94-89 win against the Meralco Bolts. Jordan Henning got the best player in hand with a stat line of 16 points, 2 rebounds, while Ball Ball tallied 37 points, 11 boards, 8 assists, and 6 blocks. Another game, Rain or Shine Alasto Painters raised a double-digit deficit in the fourth quarter and outpointed the Ginebra San Miguel Gin Kings 115-111. John Arguerito got things rolling for the Elasto Painters after tallying 25 points, including two clutch free throws in the final 16 seconds and added 6 rebounds, 2 assists, and 2 steals. Jalen Johnson led scoring for the Rain or Shine with 40 points, including 3 straight 3-pointers midway the 4 to anchor the Ross comeback. Philippine Standard Time, it's exactly 9 in the morning. Matiling ato Talk Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako, Steve Tapales. At sa magandang umaga sa inyong lahat.
25: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
10: Mahal ang gamot.
9: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
11: Mr. President, pwede pa yakap.
9: Tulad ng yakap program para sa agaran at

0: equipment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik. At hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan, ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas.

0: Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzales ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzales galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit bali-balik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Sports Radio 918 AM. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
1: Okay, balik po tayo dito lamang sa ating Headline Sports on a Thursday morning. Judith Karingal with Team Susane, Nida, and of course, Malolos Transmitter. Kanina, binahagi na namin sa inyo ang 2 silver medals at yung ating 9 bronze medals na nakopo ng ating Philippine Pumse Taekwondo sa Asian Taekwondo Championships. Isang qualifier para po sa Asian Games na magaganap sa Naichi at Nagoya, Japan this September to October. Ganun din ang panalo ng TNT defending champion at ng Rain or Shine sa kani-kanilang mga katunggali, ang Meralco at ang Barangay Ginebra sa unang game ng semis playoffs ng PBA Commissioner's Cup. Ganun din ang pagkabigo ni Napagara at Prohelia ng Alas Pilipinas na makapasok sa main draw ng Volleyball World Beach Pro Tour. At yan po ay ginaganap sa Santa Rosa, sa New Valley, Santa Rosa, Laguna. Pero sina Rondina, sina Pons, meron din tayo sa Men's Division. Meron silang designated place or slot na doon sa main draw. Kaya may aabangan pa ang host Philippines when the action resumes today. Kanina rin ay aming naibahagi sa inyo ang muling pagpupulong ng ating Philippine Sports Commission at ng City of Manila, Chairman Pato Gregorio and Mayor Isko Moreno kasama si Masco Chairman Dale Evangelista sa pagpapaganda pa ng ating Rizal Memorial Sports Complex. Gagawin itong PSC Plaza, merong mga elevated way, okay, and then definitely may mukhang paglipat ng statue of Dr. Jose Rizal para mismo andyan sa loob ng complex natin. At iba pa, para po yan sa ating pagtayo bilang 2027 Southeast Asian Youth Plus host, diba? So by 2027, asahan natin na may bagong mukha ang ating Philippine historical site, ang Rizal Memorial Sports Complex. Kanina din ay si Art Kayabyab, ang ating race director ng datihang tour at ngayon ay oversight o consultant ng MPTC Tour of Luzon, ay nagsiwalat na gusto na bumisita sa Pilipinas ang dating UCI president. At siya din po ay kabahagi ng lumang tour. Siya yung nag-develop ng UCI races dito sa Southeast Asia, especially in the Philippines, Marlboro Tour. Si Pat McQuade gusto na pumunta sa Pilipinas at sumaksi sa pagdaraos ng 2027 MPTC Tour of Luzon. So, ikalawang bagay na tayo, itutuloy natin ang kwentuhan, balitaan. Maya-maya lamang po ay pag-uusapan natin ang naganap na throws pentathlon sa Philippine Masters Athletics Championships. Yan ay sa PhilSports Track Oval dyan sa Pasig. Ano? Nakakatuwa na may bagong sport na pinopromote, tapos ito ay para sa mga Masters Athletes. Dumarami ang kasali dito, lumalaki yung throw five throws for all community. Pero ang sabi nga, bakit mga masters lang ang naglaro ng throws pentathlon? Dapat pati yung mga regular na mga atleta, even collegiate athletes and yung iba pa na grupo na gusto lang mag-try nito ay sana makasali din the next time around. You know? Hindi lang mga pang-masters ika nga, kundi para din sa mga kabataan. That's why mas meron silang bibigyan pa ng detalye na pag-promote ng sport na ito. Pero for today, syempre gusto nating kausapin yung ating throws pentathlon gold medalist. Isa sa mga gold medalist natin, si Edward Obiena. No? So marami-rami yan ha. When you say throws pentathlon, lahat nga ng mga events, lahat ng mga throwing events ay lalaruin o nilaro nila, katulad ng hammer throw, shot put, discus throw, javelin throw, at yung weight throw. Okay, ang weight throw ay parang katulad ng hammer throw. Okay, may heavy metal ball attached to a handle. Okay, parang similar nga to a short hammer. At yan po yung kanilang mga nilaro the past 2 days dyan sa PhilSports sa Ultra. Ano? It's mixed throwing events, di ba? At yan ay isinali nila sa Philippine Masters Athletics Championships. Okay, samantala, meron din akong mga nakita na mga balita about our other athletes. Oo, uy, kung nung isang araw, kausap natin si Ignacio diba? Si Jeffrey Ignacio mula sa sport ng billiards at siya ay nasa Malaysia for his continuing campaign, yung nabanggit niya na karamihan din sa mga kaibigan niya ay umalis ng Southeast Asia. Sila ay pumunta sa UK, okay? Para sa UK Open Pool Championship by next week, mag-umpisa na ito. May 26 to 31 to sa Brentwood Center sa Essex sa UK. So sila sina katulad din na AJ Manas, sina Harry Vergara, Patrick Gonzalez, Ronel Nalaunan, Rick Acopio, Marvin Assis, John Gonzalez, James Aranas, uy si James, Bernie Regalario, Michael Bawanan, tapos si Jeff Roda, si Mark Capito at si Alexis Ferrer. So merong 13 na mga at Filipino Q Masters in that UK Open. Ang defending champion pala dyan, si Aloysius Yap ng Singapore. Tapos ang world number 1, Feather Gorse, andyan din. Tapos syempre, yung iba pang mga former champions will be competing also. Lalo na nasa Europe to eh. Hindi yung mga Europeans dyan nasasali. Parang katulad din ng mga Asians, kung marami-rami na rin tournament dito sa Asia, ayaw na masyado malayong biyahe ng iba, they opted not to compete na lang. Diba? Kahit major event din yan, ano? Kasi dito na lang sila Southeast Asia or even in Asia, madaling makakabalik sa kanilang mga tahanan. So, isa ito sa abangan natin by next week, ano? Filipino Q Masters campaign at the 2026 UK Open. Ayan. So, abangan. Okay. Sana maging breakthrough na ito, lalo na kay AJ Manas. Medyo matagal-tagal na rin eh, di ba? Na lumalahok eh. Pero nauunsyami, maagaga yung kanyang kampanya. Okay, pwedeng time out muna tayo, partner Nida and Suzanne, bago tayo tumuloy sa ating panauhin at sa ating discussion about Throws Pentathlon. Dito pa rin po sa Headline Sports at sa Sports Radio.
0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Sports Radio 918 AM.
0: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
1: Okay, balik po tayo dito lamang sa Headline Sports. Siyempre, bigyan natin ng page ika nga at ng headline. Okay, karapatang pang headline. Bumabandera ang ating mga Philippine Masters athletes, particularly the Truxters, katatapos lamang ng Philippine Masters Athletics Championships at bagong event, Throws Pentathlon, ang naisama po sa listahan ng calendar of events for this year. Let's all welcome dito sa Sports Radio si Coach Eduardo Viena. Yes, siya po yung isa sa mga champions ng Throws Pentathlon. Coach Edward, hello, magandang araw. Welcome po muli sa Sports Radio. Hi!
4: Hi, hello Judith. Magandang umaga sa inyo at saka magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa atin.
1: Yes, congratulations. Isa ka sa mga unang nakatanggap ng gold medal doon sa inclusion ng Throws Pentathlon sa ating Philippine Masters. Kumusta po?
4: Salamat Judith, nabanggit mo 'yon. Maganda ang naging resulta ng Throws Pentathlon. So this is the inaugural na competition held dito sa Masters pa ang nauna, no? Kasi magkakaroon din I think may plano si Attorney Al Agra na i-offer din ang Rose Pentathlon sa mga bata at saka sa mga elite. Na, so, natutuwa naman ako na nauna yung masters. And natutunan namin na masaya pala yung ano yung Rose Pentathlon. The first time namin na subukan yung for me, first time ko nag-hammer throw. And then first time ko rin na nasubukan yung weight throw. Which is parang napakagandang experience kasi first time na naming nagawa.
1: And congratulations, parang ang saya. We had some of the photos we just grabbed from the Philippine Masters Athletics and also from Attorney Al Agra. So ano po muna yung nauna sa mga events? And how was the process? Lahat ba yan? Sunod-sunod lang kung lahat hammer, tapos sunod yung discus. And then by group ba? Paano po ba yung nangyari na event?
4: Ang ginawa ng Five Throws for All, hinati nila kami sa dalawang group, no, para hindi maging sobrang haba ng competition. Pero nauuna ang laging nauuna sa weight throw yung shot put. Okay, and then after ng shot put, nagkaroon kami ng I'm sorry. Laging nauna pala ang hammer throw. If I recall it right, hammer throw. And then after that, nagpunta kami sa shot put. And then after ng shot put, nagpunta kami sa discus throw. And then javelin throw. And then pumunta naman kami ulit. At finally, nagtapos kami sa weight throw. So, dahil dalawang grupo kami ang ginawa ng Five Throws for All, hinati niya yung event sa loob lang ng kalahating araw. No? So, yung buong umaga na yon, nag-start kami ng 5:30. And then, natapos kami ng tanghali na rin. Medyo lagpas ng tanghali. No? So, ang ginawa niya, nauna yung isang grupo and then in between, habang nagpapahinga kami, nilalaro naman yung group 2, which is yung group 2 yun yung grupo ng mga ladies natin at saka ng mga mas batang mga men thrower. Yan, so nagkaroon naman ng spacing dahil kasi dalawang group nga. Medyo mainit na nung naglalaro kami. Pero kahit hindi namin ininday yung init kasi nga natutuwa kami na ginagawa namin yung limang throwing event.
1: Definitely. Paano po yun point system to determine kung sino talaga yung gold medalist of a particular age bracket?
4: I think kasi tinitingnan ko rin paano nila ginagawa yung scoring. For definitely meron siyang points na equivalent sa performance. Pero, meron din yatang ginagawang age grading pagdating sa masters. Kasi kinocompare ko yung performance namin ng mga lalaki dun sa mga babae. So, probably meron din gender grading, no? So, kasi parang kahit mas mahina yung bato ng ibang category or ibang gender, mas mataas ang points nila eh. So, ibig sabihin, other than yung points, meron silang ibang criteria na ginagawa na binabasihan.
1: I think Coach Edward, magiging kumbaga patok to sa Philippine Masters Athletics Championships or even in other games, yung inclusion nitong throws pentathlon?
4: I think so. Ang isang maganda lang dyan, no? Isang maganda pa dyan, I think walang kahit sinong masters organization sa Asia na nag-o-offer ng throws pentathlon. No, and it's the first time na ginawa sa isang local meet. No, kahit na dumayo kami sa Singapore, Malaysia, or Thailand, never na-include to. Even sa Asia Masters, hindi kasama yung throws pentathlon eh. No, I think you can only compete yung throws pentathlon sa mga European country and probably sa World Masters.
1: Pwede na tayo, World Masters or European Masters, di ba? Kasi nilaro na natin dito sa Philippine Masters and throws pentathlon. So, how was your performance, Coach Edward? Yung mismong assessment mo, ano ba yung pinakamahusay ka dito? Knowing na, di ba, before naman itong Philippine Masters and throws

0: ang PMIAC, pero abangan na lang natin, it should be sometime between the last week of October to November.
1: Yun, kaya naman, ano, yung mga masters natin o yung mga Philippine master athletes natin cannot relax, ano, tuloy-tuloy lang ang training kasi ang dami palang sasalihan, ano. Para na rin kayong mga regular athletes, ano, na may mga maraming nakalinya ng mga competition, and that's nice to know. Lumalaki na talagang community natin, di ba, Coach Ed, sa masters. Pati itong throws pentathlon, yung five throws for all, lumalaki na rin. Kumusta po ba generally, gaano talaga kaganda na ngayon ang Pilipinas ay meron ng ganitong grupo, no, na laging may regular competition. Alam ko marami kang nakakwentuhan ng mga kapwa mo atleta. Gaano po talaga ito nakakatulong sa ating mga atleta na medyo may edad na, sabihin natin.
0: Salamat Judith. Bali, tama ka na lumalang masters community. Dahil kasi nung time na kami ang nag-organize ng Philippine Masters, I think meron kaming less than 500 na participants. But in this edition, lumaki siya, no? In about a year time, in sumunod na edition from the last na competition, more than 700 ang nag-register ngayon. Now, under dun sa leadership ng bagong board na headed by Ninoy Marayag, more than 700. Maski kami nagugulat sa laki ng inilaki ng mga sumasali sa Philippine Masters. Now, yung tanong mo naman tungkol sa gaano ka-importante yung Philippine Masters, I think magandang yung mga masters athlete, mga which is from 35 and above, kasama yung mga seniors and mga centenarian kung meron pa dyan, noon maganda na meron silang mga physical activity, no, dahil kasi mahirap na lalaki ka na marami kang na tatanda ka na hindi ka na mobile, di ba? So only through movement and sports na may maintain mo yung mobility mo pati yung health mo. No, so yun ang naitutulong niya, fitness, and meron ka pang motivation. No, imbis na idle ka, pwede kang nagiging active ka pa.
1: Tama, no. Sana all, 'di ba? Kahit maraming trabaho, sana may time to do the training and compete the next time around. Kasi in 1 year, dalawa yung competition ng Philippine Masters dito sa Pilipinas. Coach Ed, saan ka nakaka-concentrate ngayon? Siyempre, as an athlete, dito ba sa mga throwing events? Or sa pole vault, ikaw din ay sumasali? Tapos may mga tinuturuan ka rin? Anong events ang, kumbaga, expertise mo na inilalahad doon sa ilan sa mga kaibigan mo rin na humihingi ng tulong sa iyo to be the next champion sa ating mga Philippine Masters events?
0: Yeah, bali, of course, lagi naman nating first love yung ano, yung pole vault, no? Pero syempre, hindi at my current condition ngayon na medyo may problema ako ngayon sa tuhod at hindi ako masyadong makatakbo. So, I need to shift my attention dun sa mga merong running and jumping into something na more friendly sa tuhod, which is yung throwing events. No, so although nagtuturo pa rin naman ako ng ano ng mga ng jumping kasi yun nga maraming mga interested diyan, hindi lang mga masters, yung mga tinuturuan ko ng mga mas bata, mga estudyante, no? Pero nagtuturo rin ako ng throws. Although mas marami kasing coaches ang throws kumpara sa pole vault. So kapag dating sa ano sa pole vault, kokonti lang yung marunong magturo. So hindi naman pwedeng kalimutan ko na lang yung pole vault, di ba?
1: O naman, di ba? Yeah, love na natin 'yan lalo na may EJ Ubiana na tayo. Anong school po din kayo ngayon connected, Coach Edward?
0: I'm coaching sa DLSU.
1: DLSU sa UAAP. Nice naman. Anyway,

0: and we're back dito pa rin po sa ating Headline Sports. Huling bahagi ng ating Headline Sports on a Thursday morning, Team Tapales with the results of different ball games. Yes, team.
1: And good morning, Miss Jude. At syempre, 1-0 na ang kalamangan ngayon ng New York Knicks. Matapos silang patawbin ang Cleveland Cavaliers dito nga sa naging laban nila kontra sa New York Knicks ngapon in an overtime again.
0: Wow.
1: 115-104. Alam mo, Miss Judith, this is the first time na nagkaroon ng overtime parehas ng Game 1 ng Eastern at Western Conference Finals at napakaganda ng inihain
0: talaga
1: laban kapon.
0: Laban kung laban. Yan ang playoffs na gusto natin.
1: Oh, tama ka dun, Miss Judith, dahil nga karamihan na from first quarter to third quarter, it was the Cleveland Cavaliers game dito nga sa home court ng New York Knicks. But in the fourth quarter, after the Cleveland led by as many as like double-digit figures, humabol itong New York Knicks, syempre sa panguna ng kanilang captain clutch na si Jalen Brunson, who scored yesterday kahapon ng napakagandang score dito. Si Jalen Brunson po ay nagtala ng 38 points, kasama mo pa ng 6 assists and 5 rebounds and 3 steals dito, kung saan talagang they torched the Cleveland Cavaliers, especially
0: torched
1: in the
0: talaga.
1: overtime dito sa naging laban nila dito. Alam mo, Miss Judith? Sa naging laban nito, ang in-score lang ng Cleveland in the overtime, 3 points lamang.
0: Bakit?
1: Kumpara
0: talaga
1: sa 14
0: lang,
1: points ng New York. Oo, talagang 43? Hindi na pinahinga itong Cleveland Cavaliers ng New York Knicks. Talagang dire-diretso, umarangkada talaga itong New York Knicks. Umpisang-umpisa pa lamang ng overtime. Siyempre, all cylinders firing for the New York Knicks with, siyempre, Mikael Bridges, sila OG Anunoby, scoring for the squad. Siyempre, si OG at saka si Karl Anthony Towns at si Josh Hart matig 13 points, Mikael Bridges 18 points, Landry Shamet 9 points, si Jordan Clarkson may 3 points, Alvarado at si Robinson matig 4 points. So maraming umiscore.
0: Sino
1: para
0: ba si Jalen Brunson na talagang siya yung nagbit-bit dito sa New York, di ba?
1: Jalen Brunson is the star point guard of the New York Knicks. Talagang ever since he got traded from the Dallas Mavericks, talagang maganda ang pinakita ni Jalen Brunson. Talagang binuhat niya talaga itong New York Knicks, especially with his with his key role players dito nga. Like,
0: even sa postseason ba, ganun na rin siya talaga ka-dependable guy for New York?
1: Yes, oo, talagang very dependable guy talaga to. Star player to si Jalen Brunson. Although last year nga, they fell short against the Indiana Pacers, which sila nga yung nag-finals yung Indiana. But now, itong New York, they have the chance with the Cleveland Cavaliers dito nga sa finals. Hello, Miss Judith. Pumalya yung aking yung aking prediction. Cleveland Cavaliers, kasi nag-choke yung Cleveland Cavaliers dito.
0: Yes, oo nga. Mula sa simula, kung hindi ako nagkakamali, lamang sila, di ba?
1: By as many as 20 points.
0: Wow!
1: Oh, largest comeback. Oo.
0: Oh, kung nung patapos na, kung third quarter man yan o fourth quarter na, nung si Brunson nag-umpisa, di ba, ng kanyang attack. Ika nga, in this game, unstoppable, di ba?
1: They led by as many as 22 points.
0: Okay.
1: Oh, sa third, sa fourth quarter, at humabol itong
0: When is the next game?
1: The next game will be, tingnan natin kung kailan yung next game.
0: Kailan schedule? Definitely.
1: Tomorrow. Yes, definitely tomorrow yung
0: so
1: next game.
0: So today meron ulit Western.
1: Yes, Western Conference.
0: Ano na ang going?
1: Kung saan naglalaban po ang San Antonio Spurs at Cleveland, OKC Thunder.
0: OKC?
1: Yeah,
0: San
1: half-time.
0: Antonio 1-0 yan, ha?
1: Ang lamang ngayon, OKC 62-51.
0: Yes.
1: Dito sa kanilang laban.
0: Saan ang venue?
1: Saan na pa rin?
0: Home venue.
1: Ang home venue pa rin dito, syempre, OKC Thunder, dahil sila po yung leading team dito all throughout
0: ano
1: the...
0: Ano ba? 2-3-2? Paano ba yan?
1: 2-2-1... unang dalawa, OKC. Pangalawang dalawa, San Antonio. Then
0: tapos
1: back to OKC. Tapos San Antonio, then OKC.
0: Ah,
1: so,
0: okay.
1: Games 1...
0: 2-2-1-1. Parang ganun.
1: Bali, games 1-2-5-7. OKC. Then yung 3-4.
0: So, sa kabila, ganun din. For
1: ganun
0: what
1: din
0: team? For
1: ganun
0: what
1: din,
0: team
1: Miss
0: sa kabila?
1: Judith.
0: For what team sa kabila? New York or Cavaliers?
1: New York.
0: Cleveland.
1: New York.
0: New York.
1: New York
0: may
1: number,
0: advantage.
1: Yes,
0: may advantage sa home.
1: Yes,
0: court, ika nga.
1: Ang venue ng OKC tsaka ng San Antonio ay sa Paycom Center sa Oklahoma City.
0: Yes. Mm-hmm. Yung sa New York, nasa New York ba itong game na ito? Games 1
1: yes,
0: and 2?
1: Sa yes, Madison Square Garden.
0: Ayun, okay.
1: Alam mo, Miss Judith, additional fun fact din dito, tatlong Pinoy heritage dito.
0: Talaga ang nandiyan
1: sa San Antonio,
0: playoffs.
1: Si
0: okay.
1: Dylan
0: San
1: Harper.
0: Antonio. Yes.
1: Then sa New York, si Jordan Clarkson. Siyempre,
0: oh, yes. Oo nga.
1: Then sa OKC, si Jared McKinney. Although, I think he's not pure Filipino. He doesn't have Filipino. Pero yung heritage, kumbaga, si, I
0: think meron.
1: He grew up in a Filipino community din eh.
0: Talaga lang. Okay. Mga Filipino. So, kumusta si Clarkson?
1: Medyo, si Clarkson kasi off the bench pa rin si Clarkson
0: oh.
1: eh.
0: Okay.
1: Mm. Oh, yes, off the bench talaga.
0: Sige, subaybayin natin. Tingnan natin sa mga susunod na game.
1: Pero sa San Antonio, gamit na gamit si Dylan Harper dahil yes, injured si De'Aaron yes, Fox dito.
0: Okay. Sige, from NBA, puntan muna natin yung volleyball. Di ba kahapon may mga balita tayo about the coach, di ba? New coach, pero interim lang naman yan. Mm. Yes?
1: Si Coach Jack de los Santos, ang coach ng Signal Super Spikers na wala muna ngayon for the Premier Volleyball League. Siya po yung appointed na interim head coach ng Alas Pilipinas Women. Si Coach Shaq nag-ano na ito, nag-coach na rin siya ng Alas Pilipinas Women noong SEA Games dati, 2018-2019. Mm-hmm. Yeah. So, he's not new to it. Kasi nga si Coach Shaq, he's there because Coach Ty Bundit was recovering from an ankle's injury.
0: Ano ba nangyari?
1: Na-aksidente sa motor daw si Coach Ty. Oo. Parang kailan na nakikita ko lang si Coach Ty nung PVL Finals, parang early April eh. Late April eh. Pero yun ha, ang ganda yung nangyari kay Coach Ty. Pero yun nga, Coach Shaq will return to the call for the shots to the national team come June 6 to 14 sa ABC Women's Cup sa Candon sa Ilocos Sur. Ayan.
0: Okay.
1: And itong then, si Coach Shaq nga, siya yung nag-lead ka nung training nung nakaraan na nandun si Eliza Valdez, si Trisha Tubo, si Ilases Molina.
0: Yes.
1: And then collegiate players like Tin Ubaldo, Clarice Loresco, then si Jas Elyarina ng FEU, si Loris Tudaw ng Adamson, Nina Itang ng UP, then si Natalie Estrella at si Lara May Silva ng Letran para sa practice. Yeah.
0: Yes, okay. So, hintayin natin kung ano pa magiging announcement ng PNBF about our national team. Di ba si Eliza dun sa interview ni Dennis the other day, wala masyado may bigay na detalye kasi yes. Maghihintay ng tamang panahon kapag, well, nag-anunsyo na mismo siguro yung buong team and syempre PNBF ay doon na lang sabay-sabay nila na mag-uulat ika nga as regards our national team. Anyway, from volleyball, we go back to basketball. Kung kahapon ang ni-anunsyo lang natin si Ares Pacochaga, di ba, doon sa ating kwentuhan. Syempre, isinunod na ini-announce ng SBP yung head coach nga ng ating Gilas Pilipinas Women. Kasi di ba, sa youth si Ares Pacochaga. So ito yung Canadian basketball tactician na si BT Burke Toes o Tavs, di ba? Parang ganun yan eh. Yung W nila nagiging V. Okay, so siya isang Canadian na gumawa ng mga panalo sa Japan Basketball League, di ba? Okay, so yung Fujitsu Red Wave, veteran din. Pero maraming pinagpilian, ano? At sabi, yun daw mga pinagpilian pang iba, mas mataas ang kalibre kaysa dito kay BT, Coach BT. Pero si Coach BT ang sumakto, ika nga, at tumanggap sa offer. So, he replaced, di ba, si Patrick Aquino, si Coach Pat, na matagal pong nagsilbi sa ating Gilas Pilipinas Women. 12 years pala, ha? Grabe. So, we hope for the best kasi tayo ay nandoon na rin naman sa mataas na level when it comes to basketball, diba? Women basketball.
1: Oh, exactly. Okay. Hopefully mag-flourish lalo ang ano. Siyempre maganda na 'yung sinimulan ni Coach Pat. So
0: yes,
1: dapat maganda. Yung
0: matuloy-tuloy. At mas mataas ang expectation
1: yes,
0: because he's
1: exactly
0: a foreign coach.
1: Mm-hmm.
0: Kakaibang expertise ang ating ngayon kinukuha at dinadala dito sa Pilipinas, diba?
1: Hopefully sana 'yung mga ibang teams din ay kumuha na rin ng foreign coach muna for the meantime para siyempre ma-enhance din kumbaga
0: yes,
1: 'yung
0: at sana 'yung mga siyempre assistant nila mga Filipino, they will also learn.
1: Yes, exactly.
0: Not only in basketball, definitely in other sports at mga ilan-ilan na ng mga NSAs ang meron na pong foreign coach dahil willing naman ang PSC to shoulder, di ba? At gumastos para,
1: yes,
0: di ba, sa mga national athletes natin or para sa iba-iba na ating mga national teams. Okay? So, thank you so much, team. Thank you so much, Hussein. Ganun din kay Nida and of course, Malolos Transmitter. Please do stand by for the news. And we have the program of Team Kid Sports, di ba? Sino ang ating mga guests for today?
1: Siyempre, for today, we will have the recap ng mga nagdaang coverages natin from karate to aquathlon to prisa kung saan doon tampok natin lahat ng mga kabataan na talagang nagwugi sa kanilang mga larangan ng
0: yes,
1: sports.
0: Nagtala sila ng magagandang mga panalo, hindi
1: exactly
0: lang basta winner, pati yung kwento nila bilang isang atleta.
1: Tama.
0: Very inspiring, di ba? Yun naman po ang gusto naming ibigay sa inyo. Maka-inspire kami sa pamagitan ng mga atleta na aming nakakasalamuhan, nakakakwentuhan dito pa rin sa Sports Radio. Okay? So mamaya po yan with Team Tapales. Ako pa rin po si Judy Kering. Thank you very much and God bless everyone.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalaga ang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Nung unang nangyari ito, tinanong ko gaano ba kalalim yung basurahan. Kanila hindi namin alam. Sabi, kailangan yung pag-aralan na mabuti. Saan ba nagsimula yan? Gaano kalalim ang paghukay? At lahat-lahat. Two stories pala, ganyan kataas yung basura. Kaya't yung apoy hanggang dito sa baba. Kaya't hindi kaya na basta't yung fire truck na basta't babasain lang na gano'n, hindi kaya. Kaya't kailangan talagang patayin, tabunan ng lupa. Kaya't after mga 1.5 weeks, mga 10 days, nabuo na yung kalsada, kaya't inumpisahan na ito. Yung mga kaibigan natin sa mga kumpanya na nagre-reclaim, ay nagpatulong kami. Sabi namin na, yun na nga, yung mga hinuhukay ninyo, sa amin yung nadalhin yan at para may tambak namin dun sa may apoy. Kaya sa awa ng Diyos, after 1 week, pagkatapos nun, nagsimula yung pagtambak ng lupa, ay nawala na yung apoy. Sana naman wala naman masyadong napinsala, wala naman masyadong nagkasakit. Pero talagang delikado kasi yung usok na yan. Hindi pangarang usok na nagagaling sa apoy na may kahoy o kung ano. Pero kung ano-ano kasi ang nasa ilalim nun. Ang pinakadelikado pala, ngayon ko lang nalaman, ang pinakadelikado pala yung usok na nanggagaling sa nasusunog na plastic. Kasi kung papel-papel lang, kahoy lang, yung plastic ang delikado. Iba pala yung lumalabas dyan. Kaya yung iba, kung masyadong mabigat ang usok, magkakasakit. Naitakbo naman na inyo, Mayor. Di ba napunta nyo, nadala nyo sa ospital? O sige, wala namang casualty. Meron din. Nako. Hindi bale, mula ngayon, talagang mabantayan na natin yung mga ganyang klase. Wala tayong magagawa dahil alam naman ninyo, pag tag-araw, nandiyan talagang napakainit. Lumiliyab pala na mag-isa yan. Walang nagsindi, basta't lumiliyab na lang na mag-isa. Kaya ganyan po nangyari. Sana nasa mabuti na kayong kalagayan. Tapos na, patay na yung apoy at hindi na mauulit. Kaya good luck po sa inyo lahat. Nandito naman po ako ngayon upang tignan yung aming programa. Ito yung sa bawat bayan makikinabang. Yung programa na yan ay may dalawang bahagi. Unang-una ay para yung tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Ito po ay isang pondo na para sa local government talaga. Ngunit sa nakaraang ilang taon, hindi po nagagamit para sa local government itong pondo na ito. Kaya nung nakaupo na ako, sabi ko, ito na yung pagkakataon natin. Gamitin na natin sa tama yung LGSF, Local Government Support Fund. At kako, ay pinalalapit ko naman talaga ang national government at saka yung local government. Dahil, alam niyo po, galing po ako sa local government. Nag-gobernador ako sa Ilocos Norte ng 9 taon. Kaya't nakikita ko kung ano yung mga pwedeng gawin ng local, anong kakayahan ng local government, ano yung kailangan tulungan. Kaya't yan po, ang aming ginawa, nagbaba po kami ng pondo, binigay po natin sa mga probinsya, sa mga lungsod, sa mga bayan. At ito po, ang naging bunga niyan ay itong rice subsidy na binibigay natin. Hiningi natin sa ating mga local government official, mga barangay chairman, isang mga mayor, at hiningi natin ang listahan ng mga tao na nangangailangan ng tulong. At yan ang ginagamit po naming listahan. Dahil alam po natin na kung ang national government lang ang nagtatrabaho sa programa, medyo may katagalan bago mo bumaba. Kaya nga, dahil galing naman ako sa local government, sabi ko, ba't di tayo magpatulong sa mga local government? Dahil sila, at kung kami pupunta, magse-survey pa kami, magpapadala kami ng tao, bawat lugar, kung sino ba dito ang nangangailangan. Alam ko naman, sa local government, mga mayor, mga barangay chairman, barangay official, nasa inyo na yung listahan yan. Araw-araw yung tinitingnan yung listahan na yan . Kaya sabi ko, doon na lang natin kunin. Huwag na tayong, kung sabaga sa English, do not reinvent the wheel. Huwag na natin ulitin yung kanilang ginawang trabaho. Kaya yan po ang aming ginawa. Kaya sabi ko, bigyan natin ng rice subsidy lahat ng nangangailangan sa bawat bayan. At yan po, kaya po kami nandito para sinimula natin ang pagbigay ng itong tigsa 10 kilo na sako ng bigas. Yan po ang nanggagaling po sa LGSF. Binaba po natin. At huwag po kayong mag-alala dahil hindi po ito minsanan lamang. Magbibigay kami ng 10 kilong bigas kada 2 buwan, 6 na beses sa isang taon. Paulit-ulit po. Kaya hanggat nangangailangan pa kayo, nandun po kami para tumulong. Yan po ang aming naging programa ngayon sa LGSF. Meron naman kadugtong doon, may kadugtong na programa para naman sa mga barangay. Yung socio-civic, ang tawag socio-civic development program. Ito ay pondo ulit na nakita namin. Tanong niyo sa congresswoman niyo, inggit na inggit yung mga congressman eh. Yung sabi, buti pa yung local na bibigyan, kami wala pa kami nakukuha. Eh kako, hindi bale, nagumpisa na. Kaya ang ginawa naman namin, kumuha kami doon sa pondong yun para sa barangay. Bawat barangay ay binigyan natin ng 200,000 piso. Yun lang, ang hiningi lang natin ay sa ating mga barangay official ay yung 100,000 doon gamitin natin para tumulong sa mga presidential scholar. Sila tawag ngayon yung nandung kanina, ang tawag ngayon sa kanila mga presidential scholar. Dahil sila ang scholar na nanggaling sa President, Office of the President. At sinasabi ko nga sa kanila, pakinabangan nila na mabuti yung pondo na yan para makapagtapos sila. Para sa ganung paraan, magkakaroon sila ng kaalaman at dunong para pagkapanahonan nila na sila naman ang magiging leader, sila naman ang magpapatakbo ng Pilipinas, handa na sila at sanay, nakasanayan na nila ang trabaho na yan. Kaya yun lang ang hiningi namin sa ating mga barangay chairman, yung 100,000, maghanap ng 5 na scholar sa kada barangay. 5 scholar bawat barangay. At sa 100,000, 5 scholar, 20,000 piso ang ibibigay natin sa bawat scholar. Yung po ang aming, yung isa pang kalahati na 100,000, nasa sa inyo na yun. At kayong nakakaalam kung ano yung pangangailangan ninyo. Iba-iba ang ginawa. May barangay, ang ginawa, bumili ulit ng bigas. At yun pa rin, nagbigay ng rice subsidy. Yung ibang barangay, bumili ng tricycle. Ginawang para may paikot no, sa ano. Basta kayo na ang bahala. Dahil kagaya ng sabi ko, ay lagi kong sinasabi, ang pinakamarunong doon sa bawat lugar ay yung mga tiga doon, ang mga local na official, mga barangay official, yung mga mayor, lahat alam niyo yan. Kaya yan ang ating talagang binigyan ng din sa programa na ito. Yun lang po at tinitingnan po natin kung ano pa ang maaari nating gawin. Dahil ang talagang ginagawa ko po, dahil nga sa karanasan ko bilang gobernador, ay ilinalapit ko po ang national government at saka ang local government. At nag-aalala po ako. Sabi ko, bakit ang laking asset ng local government, ba't di tayo magtulungan? At nakikita naman natin, kapag nagtulungan, kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyo maibababa natin sa mga tao. Kaya yan po ang aming naging strategya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman, magiging mas maganda yan. At lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon, sa LGSF at saka sa SCDP Socio-Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan. Ayan, magligawan nyo na yung si Congresswoman dahil silang may hawak ng budget, kaya paano na natin, medyo himas-himasin nyo na para nakaready na siya para sa susunod na budget. Kaya po, ito po ay alalahan, basta alam po ninyo, ito para alam po ninyo na kami sa pamahalaan, lahat ng bahagi ng pamahalaan, local government, national government, legislature, wala po kaming ginawa kundi mag-isip kung paano pa ang magagawa, paano pa ang maitutulong natin sa taong bayan. At lahat po ng ating kakayahan ay doon natin linalagay. Meron din po kami, yung pinanggalingan po namin, isang eskwelahan, may malaking programa din po tayo. Ang nakita po natin doon, yung tinatawag na YAKAP program. Yung YAKAP program ay para sa, nagsimula yan para sa mga na nag-aaral, yung mga estudyante na magpatingin na may doktor doon, may nurse doon, na magpatingin kung okay sila, kung... Dahil nakita namin, isa sa pinaka nagiging sagabal sa pag-aaral ng mga kabataan ay magkakasakit. At dahil hindi maganda yung kinakain nila, hindi naman kung ano man, hindi magpatingin sa doktor. Eh siyempre, alam na natin, magpapatingin ka, magbabayad ka, malaki masyado, hindi na lang pupunta. Kaya ginawa namin, nilagay namin sa eskwelahan. Yung YAKAP program para lahat ng kabataan. Nagsimula sa kabataan, sinama na rin namin yung mga guro para din sila ay matibay-tibay ang katawan nila. At pati ng mga magulang. At sabi ko, sila naman, nandyan na sila. Di, sige, magkonsultasyon na sila sa ating mga doktor, sa ating mga nurse. At meron dyan, kompleto po, pati gamot. Pag may kailangan na gamot, ibibigay po doon. Libre po lahat ito. At yung isa pang programa na ginawa namin, yung school-based feeding program. Lahat ng mga kabataan ay pinapakain po natin na magandang pagkain, na masustansya na pagkain. At ito po ay pinag-aralan ng DOST, yung Department of Science and Technology, para tsaka mga nutritionist po, para tiyakin na yung mga binibigay natin pagkain sa ating mga kabataan ay masustansya. Kaya yan po ang tuloy-tuloy para makatulog, para gumanda po ang takbo ng ating edukasyon, educational system. Dahil ko, kagaya po ng sinasabi ko sa mga kasamahan ko sa pamahalaan at sa ating mga kababayan, sa para sa akin, ang edukasyon po ay hindi pribilehyo. Ang edukasyon para sa akin ay karapatan ng bawat bata. Karapatan nila, at yun ang katungkulan ng pamahalaan na makapagbigay ng magandang edukasyon sa bawat isa na nais mag-aral. Lahat naman siguro ng mga magulang gusto nila magandang pag-aaral ng kanilang anak. Kaya dapat kami sa pamahalaan ay nakahanda rin kami para mabigyan ng tulong lahat ng nangangailangan ng tulong. Kaya po, ganun po, kami po ay tuloy-tuloy po naghahanap ng mga paraparaan upang tumulong sa taong bayan, upang pagandahin ang buhay ninyo, pag magdalaman ng kahit kaunting ginhawa sa inyong pamumuhay. At hindi lang po kami nagdadala ng programa, kami po ay nakikinig din sa inyo kung ano yung inyong pangangailangan, kung ano sa palagay ninyo ang mga dapat ayusin, kung ano pa ang kailangan ninyo, kung ano pang dapat gawin. Eh kung hanggat kaya ng pamahalaan, gagawin po namin. Kaya huwag po kayo nag-aalala, ang pamahalaan ninyo, your government is there, your government is beside you, your government is behind you. Ginagawa po namin lahat para tumulong sa ating minamahal ng mga kababayan, para pagandahin din ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Yun lang po. Marami pong salamat. Good luck po. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
1: At napakinggan niyo po si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang speech sa bawat bayan makikinabang sa Obando, Bulacan. Philippine Standard Time, it's 11:02 ng umaga. Magbabalik po ang Sports Radio makalipas ang ilang paalala.
2: Liwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo.
2: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news
4: ang
3: o mali ang
4: fake news. Tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: Philippine Standard Time, it's 11:03 ng umaga. At yan na po ang programa natin ngayon sa araw ito sa Kili Sports. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa atin dito sa Kili Sports. At syempre, salamat sa mga nakasama na sa Master Control kay Tita ni Deris Quintoriano sa console, sa Wirecast kay Suzanne Barameda at sa ating EP na si Mika Go. At syempre kay Mark Bacaron, ang ating ring kasama dito sa console later ng hapon. At bago po matapos ang programa, binabati ko pala ang aking mga magulang na si Mama Arnie Tapales at saka si Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo. I love you. And sa aking girlfriend na si Aika, hi, say I love you. And yan na po ang ating Kili Sports. See you later guys sa Sports News Roundup.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news
4: ang
3: o mali
4: ang fake news. Tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
9: At Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nasa 11 barangay sa Obando, Bulacan ang nakinabang sa Bawat Bayan Makikinabang program na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Huwebes. Tig 200,000 pesos na tulong pinansyal ang ibinigay sa mga barangay sa ilalim ng Social Civil Projects Fund. Binigyan din ng 20,000 pesos na educational assistance ang 55 presidential scholars habang may ipinaabot na libreng bigas sa mga benepisyaryo. Ang programa ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno para palakasin ang food security at edukasyon sa mga komunidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Walang patid ang pagkilos ng Marcos administration sa paghahanap ng paraan at solusyon upang tugunan ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas, partikular sa enerhiya at presyo ng langis. Sa ikapitong uplift committee meeting na pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang, tinalakay ang pagpapaigting ng mga hakbang ng gobyerno sa linya ng transportasyon, food security at enerhiya. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, apat ang nagsilbing priority areas ng pulong. Una, ang repatriation at reintegration ng mga OFW mula Middle East kung saan pinatitiyak ng Pangulo ang ligtas nilang pagbalik sa bansa. Gayun din ang kabuhayan, mga pagkasanay at iba pang oportunidad na tutulong sa mga ito na makapagsimula muli. Ikalawa ay ang pagtiyak na mayroong matatag na fuel supply ang Pilipinas. Kabilang rin ang cash assistance para sa mga mahihirap at low-income household na isa sa mga pinaka-apektado ng pagmamahal ng presyo ng krudo. Ikaapat, ang pagsisiguro na mananatiling abot-kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Sa pulong na ito, siniguro ng Department of Budget and Management o DBM sa Pangulo na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan para maipagpatuloy ang mga programa ng uplift hanggang sa pagkatapos ng 2026.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Mas targeted at data-driven ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ng uplift response ng pamahalaan ayon kay DepDev Undersecretary Joseph Capuno. Mula sa inisyal na emergency mobilization ay mas hihigpitan ang pagpapatupad ng tracking at monitor at koordinasyon sa mga ahensya para mapaigting ang relief measures. Pinagsasama-sama ng programa ang mga datos ng mga ahensya para mas umakma ang tulong sa mga aktual na benepisyaryo at maiwasan ang overlaps. Para naman sa susunod na yugto ng uplift, ipaprioridad ang mga programa na may kumpirmadong benepisyaryo at delivery channels habang pinalalawak ang suporta sa mga lugar kung saan napatunayang maayos ang implementasyon ng programa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga local official na direktang pakikinabangan ng kanilang mga nasasakupan ang mga programa ng pamahalaan, partikular sa vulnerable sectors. Una nang pinangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng mga bagong halal na national officers ng Provincial Board Members League of the Philippines o PBMLP. Ay kay Pangulong Marcos, kailangan ng mas malakas na koordinasyon ng national at local governments para matugunan ang gap sa mga komunidad at mapag-isa ang social development efforts.
13: We should now view the national government and the local government as working together as one. Pagtibayin natin ang cooperation, ang koordinasyon ng local at saka national, at yan ang talagang magkaka-synergy. Mararamdaman ng tao kagad.
8: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Pinaigting pa ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad sa pamamagitan ng Local Initiative in Governance and Social Protection o LINGAP Program. Layunin ng programa na tulungan ang mga lokal na pamahalaan na mapabuti ang pagpapatupad ng social protection at health programs para sa mga Pilipino, lalo na sa mga mahihirap at vulnerable sectors. Inilunsad ang LINGAP noong November 2025 bilang bahagi ng Leaving No One Behind ng ng United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. Nakikilahok din ang DILG sa mga technical working group para tugunan ang mga suliraning pangkalusugan gaya ng tuberculosis, cancer at antimicrobial resistance. Kasama rin ang iba't ibang ahensya ng pagpapatupad ng mga polisiya para sa healthy learning institutions, telemedicine at pagpapalakas sa barangay health workers. Sa ilalim ng lingap, target ng pamahalaan na mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad at mga nangangailangang mamamayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Mahigit 1,000 gasolinahan sa buong bansa ang nagbibigay ng 10 peso per liter fuel discount sa mga kwalipikadong jeepney at UV Express driver. Bahagi ito ng pag-alalay ng gobyerno sa transport sector na apektado ng global oil crisis. Sa programang Boses, sinabi ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza na sa pamamagitan ng partisipasyon ng mga gasolinahan ay mas marami pang driver ang makikinabang sa programa.
15: More than 1,000 already. Pero alam, kinorderan na ng DOE yung mga gas station sa sumali na po sa programang to. Tapos ibibigay rin namin sa DOE yung mga critical gas stations, yung mga ikangay na sa major route, yung karamihan na ating mga jeepney at UV Express doon po dumadaan. Ipagbibigay alam namin sa DOE yun para sana masama natin yung mga gas stations na yun.
14: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Department of Energy o DOE patuloy pa rin ang pag-review ng mandated fuel adjustment sa produktong petrolyo para matiyak na patas ang presyo nito sa merkado. May ulat live si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Yes, John, kasalukuyang nire-review pa rin ng Department of Energy ang mandated fuel adjustment para masiguro nga kanumang pagtaas o pagbaba ng presyo sa produktong petrolyo ay patas para sa lahat. Ayon na kay Energy Secretary Sharon Garina, naiintindihan nila na magkakaiba ang suppliers, freight costs at iba pang mga charges ng bawat kumpanya ng langis. Pero kapag may presyo o charges na hindi malinaw o masyadong malaki ang diferensya, ay kailangan nating itong tignan at klaruhin. Dagdag pa nga ng kalim na simple lang naman ang layunin ng Department of Energy na siguruhin kung ano ang tama at makatwirang presyo. Iyon ang babayaran ng bawat mamamayang Pilipino. Samantala, John, patuloy pa rin na nakatutok ang kagawaran sa energy supply o supply naman ng kuryente sa ating bansa kung saan inaasahan na naman na magkakaroon ng yellow grid alert sa Visayas region. John, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Kasado na ang special payout ng cash relief assistance para sa mga angkas riders sa Metro Manila na hindi pa nakatatanggap ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Batay sa abiso, magkakaroon ng special payout sa Sabado at Linggo, May 23 at 24 sa Palacio de Maynila para sa mga rider na kasama sa unang batch ng benepisaryo. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng mga benepisaryo na sumunod sa kanilang assigned schedule upang maiwasan ang mahabang pila at paghihintay. Maaring i-check ng mga rider ang kanilang assigned schedule gamit ang kanilang biker ID number sa payout portal ng Angkas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ganap nang ipinatutupad ng pamahalaan ang lahat ng rekomendasyon mula sa pag-aaral ng Project NOAA na isinagawa ilang taon na ang nakalipas para tugunan ang matinding pagbaha sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang dito ang kasalukuyang drainage improvement project sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na agarang binabaha tuwing may malakas na pag-ulan. Aniya, isa lang ito sa mga critical na flood-prone areas na pinaprioridad ng gobyerno sa ilalim ng Oplan kontrabaha.
17: Isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas.
9: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Kaugnay nito, inaasahang matatapos sa susunod na linggo ang pipe laying activities sa G. Araneta Avenue habang target na simula ng pagtatayo ng pumping station ngayon o sa susunod na taon. Bagamat ramdam na ng ilang residente ang mga improvement ng proyekto sa nagdaang pag-ulan, iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon na patuloy pa rin isusulong ang mga intervention at sisikaping matapos ang proyekto bago maghunyo. Sangayon din anya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ang flood control projects bago ang tag-ulan na magisimula sa pagitan ng May at early June na palalakasin pa ng habagat at tatagal hanggang November.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Oplan kontrabaha sa buong Metro Manila, kung saan lalo pang pinaigting ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang mga ikinakasang operasyon para maiwasan na ang mga pagbaha sa gitna ng paghahanda sa tag-ulan. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, sinabi nitong mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matiyak na mabawasan na ang mga lugar na karaniwang nalulubog sa tubig baha. Ilan sa mga aksyon na patuloy na ipinatutupad ng MMDA ay ang regular declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterways, clearing up sa mga illegal na istruktura at bara, regular na inspeksyon sa flood pumping stations o operations, at mas mabilis na deployment ng flood response teams.
18: Gumagamit tayo ngayon ng mass data-driven approach at tinitingnan ang lahat ng mga flood-prone areas para medyo surgical. Talagang tinitingnan natin, bibisita at inaalam natin ang cause, at yun kaagad ang ating inaaksyonan. Kasama dun yung tinitingnan natin saan ang mabagal na runoff, mm-hmm, at saan may mga bottlenecks sa drainage system. Ang bottom line, sir, ang objective natin ay hindi lang maglinis kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis sumupa ang baha, at mas kakonti ang perusyong dulot nito sa tao at sa trapiko.
9: Yan po ang tinig ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Tinayak ng bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM na hindi na muling maaabuso ang pondo ng taong bayan. Sa pagharap ni DBM Secretary Kim Robert De Leon sa mga kawaniin ng Budget Department, nagbigay siya ng matinding babala laban sa korupsyon at maling paggamit ng pondo ng bayan. Anya, hindi niya papayagan na muling maabuso ang budget tulad na nangyari sa flood control scandal. Klaro anya ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawat piso ay mapupunta sa tao, hindi sa corruption, hindi sa kapabayaan, at hindi sa mga proyektong walang pakinabang sa mamamayan.
19: We will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng presidente. Bawat piso mapupunta sa tao.
9: Samantala, hinimok din ni Budget Secretary De Leon ang mga kawani ng DBM na samahan siya sa pagpapatupad ng mas epektibong mga reforma at maging proactive sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino.
19: I invite everyone to consider a shift and join me in pursuing this shift to be proactive and anticipatory, guided by the...
9: Yan po ang pahayag ni DBM Secretary Kim Robert De Leon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Sa iba pang balita, case build-up sa iba pang questionableng farm-to-market roads, ikinakasa na ng Department of Agriculture. Ang report, hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Report.
20: Said inaasahang masusundan pa ang mga reklamong iyahain ng Department of Agriculture kaugnay ng mga anomalya sa farm-to-market road o FMR project. Kasunod yan ang isinampa ngayong patong-patong na reklamo ng DA laban sa ilang opisyal ng DPWH sa Davao Occidental dahil sa nadiskubring 8 ghost FMR projects. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulero Jr., sa ngayon ay ongoing na rin ang case build-up nila sa 7 pang questionable proyekto na matatagpuan din sa Davao Occidental. At may isa pa umanong kaso ang inihahanda kaugnay naman ng ghost project sa Ginobatan, Albay. Ayon sa kalihim, sa ngayon ay nasa 1,200 FMRs na ang naisailalim nila sa audit, habang natitira pang 3,000 farm-to-market project roads ang isa sa ilalim pa sa audit na pinangasiwaan naman ng DPWH mula 2021. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Alas 11:21 oras natin Pilipinas, abangan pa ang ilang mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Bilang pag-aanda sa The Big One,
0: o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
22: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Alas 11:23 ng umaga, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinanawagan ng Climate Change Commission o CCC ang whole of government at whole of society approach para mapalakas ang adaptive capacity at mabawasan ang climate-related losses at damages sa local level. Ginawa ng CCC ang panawagan kasunod ng pagbahan o pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam bunsod ng matinding init ng panahon. Kaugnay niyan, hinimok ng CCC ang local government units na palakasin pa ang kanilang local climate change action plans dahil isang urgent concern ang water security. Anila, dapat isama sa kanilang local planning tools ang drought risks, El Nino conditions at water scarcity. Hinimok din ng LGUs na i-adopt ang ilang hakbang tulad ng watershed protection, rainwater harvesting, climate responsive land use planning, early warning systems at mas malakas na community preparedness.
22: Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: 43 lugar sa bansa ang posibleng makapagtala ng danger level sa heat index ngayong araw. Ang danger level heat index ay naglalaro sa 42 hanggang 51 degrees Celsius at maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion na kalaunan ay pwedeng mauwi sa heat stroke. Batay sa pagtaya ng PAGASA, posibleng maranasan ng Sangley Point sa Cavite City ang pinakamataas na peak heat index na 46 degrees Celsius. Ilan pa sa makararanas ang danger level na heat index ang naiya sa Pasay City, Lawag City, Dagupan City, DMMSU sa Bocnotan, La Union, Apari, Cagayan, Tugigaraw City, NVSU sa Bayombong, Nueva Vizcaya, ISU sa Etiague, Isabela, Baler, Aurora, Kasiguran, Aurora at iba pa.
22: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Isinailalim sa state of calamity ang BARM dahil sa epekto ng matinding init at ng global oil crisis. Sangayon ito sa nilagdaang Proclamation No. 2 ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua na may petsang Mayo 14, subalit inilabas nitong Martes. Ayon kay Makakua, sa pamamagitan ng deklarasyon ay mapapabilis ang rescue, recovery, relief at rehabilitation efforts ng gobyerno at pribadong sektor sa mga apektadong residente. Inatasa naman ng opisyal ang kaukulang ministries, offices at agencies na patuloy na ipatupad ang disaster response para ibsan ang epekto ng dry spell at global oil crisis sa rehiyon.
22: Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Pag-jogging o pag-ehersisyo sa gitna ng mainit na panahon, ibinabala ng Department of Health. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
22: Radyo Pilipinas Report.
3: Jed, naglabas ng Public Advisory ng Department of Health o DOH hinggil sa tamang pag-ehersisyo at pag-iingat laban sa matinding init ng panahon. Pinapayuhan ng DOH ang publiko na limitahan ang pag-ehersisyo sa labas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon dahil sa mataas na tirik ng araw. Ayon naman sa ahensya, mas mabilis ma-dehydrate ang katawan sa mga nabanggit na oras. Iginiti ng DOH na huwag bibiglayin ang katawan lalo na sa matinding ehersisyo at sa halip ay magsimula ng dahan-dahan. Ipinayo pa ng DOH na ang madalas na pag-inom ng mas maraming tubig para mas makabuti sa katawan. Kung makakaramdaman naman ng pagod o pagkahilo, inirekomenda na itigil ang agad ang aktibidad, pumunta sa malilim na lugar at magpalamig. Bilang alternatibo, imunungkahi ang pag-ehersisyo sa madaling araw o gabi at paggawa ng mga indoor sports. Mula pa rin dito sa mahal kong Maynila, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
22: News Nationwide.
9: Maglalabas ang Department of Health o DOH ngayong Linggo ng mga pinaigting na protocol laban sa Ebola virus. Ito ay matapos ideklara ng World Health Organization o WHO ang outbreak ng Ebola virus bilang isang public health emergency of international concern. Ayon kay DOH Secretary Ted Erbosa, unang inisyu ang mga katulad na alituntunin noong 2014 Ebola outbreak. Nakatuon ang bagong protocol sa mga sumusunod hakbang, kabilang ang mas maigting na surveillance sa mga eroplano at barkong nagmumula sa Democratic Republic of Congo at Uganda sa Central Africa. Lahat ng biyahero mula sa mga apektadong bansa ay isa sa ilalim sa screening at obligadong magsagot ng e-travel form, habang ang may sintomas o ma-flag ay agad sasailalim sa quarantine. Nilinaw naman ni Erbosa na walang dapat ikabahala ang publiko sa ngayon dahil ang babala ng WHO ay normal na pamamaraan lamang tuwing may ganitong uri ng outbreak para alertuhin ang buong mundo.
22: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
22: News Nationwide.
14: Umakyat sa 76 ang transparency score ng Pilipinas base sa 2025 Open Budget Result. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ito kumpara noong 2021 kung saan may 68 transparency score ang Pilipinas at 75 score noong 2023. Nalagpasan din ng Philippine Development Plan ang target score na 71. Ang nasabing datos ay nagisilbing sukatan kung maayos ba ang transparency ng pamahalaan at kung matibay ba ang proseso laban sa katiwalian. Sa bawat piso anya na nananakaw, apektado dito ang mga classroom, ospital, pangkabuhayan at oportunidad para sa mga Pilipino. Bilin ng bagong sekretary sa kanyang mga kasamahan sa DBM, bawal ang mabagal at bawal ang naghihintay dahil sa DBM, bayan ang makikinabang at dapat bida ang mamamayan.
5: Dito sa DBM, dito bawal ang mabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghihintay. Sa DBM, dapat bayan ang makikinabang. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan.
14: Si Budget Secretary Kim Robert De Leon.
22: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
22: News Nationwide.
9: E-learning course para labanan ang online sexual abuse at exploitation sa mga kabataan, inilunsad ng National Coordinating Council. Ang detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
22: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
22: Report.
7: Sa pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno na kabilang si National Coordinating Council, inilunsad nga ngayong araw ang e-learning course na magagamit ng mga lokal na pamahalaan para labanan ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAE. Ayon sa NCC, sa pamamagitan nito, mas madaling mauunawaan ng mga LGU kung ano ang Republic Act No. 11930 o batas para sa anti-OSAE CSAEM o sexual abuse. Makakabuo din ng programa ang mga LGU para labanan ng OSAE at malalaman kung ano ang tamang pagtugon sa mga sumbong na may kinalaman sa online sexual exploitation. Kasama na din dito ang pagkalat ng AI materials kung saan inaabuso ng sexual ang mga kabataan. Bukas, inaasahang maaari nang ma-access ng mga LGU ang e-learning course at tutulong naman ang DILG para kahit sa mga liblib na lugar ay magkaroon ng access ang mga LGU. Sa ngayon, nananatili ang Pilipinas sa Tier 1 status sa US State Department Trafficking in Persons Report at inaasahang makakatulong ang e-learning course para mapanatili ng Pilipinas ang mataas na ranking sa paglaban sa mga sexual abuse materials at online sexual exploitation sa mga kabataan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ruisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
22: News Nationwide.
14: Ipinauubaya na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Philippine National Police sa Department of Justice o DOJ ang pag-usuri sa isinumiti nilang findings kaugnay sa naganap na barilan sa Senado. Inirekomenda ng PNP CIDG na sampahan ang mga kaso si suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at dalawa nitong tauhan kasunod ng pagpapaputok ng baril. Nanindigan si CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II na walang basihan ang paggamit ng mga armas ng tatlong individual sangayon sa Private Security Services Industry Act. Nakasaad sa batas na sakalang maaring gamitin ang baril kapag may agarang panganib at para sa self-defense o depensa sa ibang tao.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Philippine National Police nanindigang hindi spliced ang inilabas nilang video ng CCTV kaugnay sa nangyaring barilan sa Senado. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dumipensa ang Philippine National Police sa naging akusasyon ng suspendidong Senate Sergeant at Arms na si Mao Aplasca na splice ang inilabas nitong CCTV footage ng Senado. Kaugnay pa rin ito sa nagpapatuloy na investigasyon sa pagpamamaril sa loob ng Senado noong Mayo 13 sa pangunguna ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Isang pahayag na inilabas ngayong umaga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na authentic, naka-timestamp at may direkta sa source ang mga footage na hawak ng siya. Depensa ito ng PNP Chief para sa mga investigador na nag-ubos ng oras at kakayahan upang makalap ang mga ebidensyang ipinasa kalaunan sa Department of Justice. Nagresulta ito sa rekomendasyon ng CIDG na makasuhan si Aplasca at ang dalawang iba pang tauhan ng Office of the Sergeant at USAA na lumabag sa rules of engagement hinggil sa paggamit ng baril. Pagtitiyak naman ni Tertates, nananatiling bukas ang PNP sa mga independent expert validation at technical review. Ito para mapreserba ang tiwala ng publiko sa nagpapatuloy na investigasyon kaugnay na nangyari sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Senador Erwin Tulfo, pinabulaanan ang pahayag ni Senadora Pia Cayetano na hindi nangamusta ang minority senators na mangyari ang shooting incident sa Senado. Narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinabulaanan ni Senador Erwin Tulfo ang sinabi ni Senadora Pia Cayetano na wala man lang ni isa sa mga senador sa minority block ang nangamusta sa mga senador sa majority block na naiwan sa Senado nang mangyari ang barilan noong May 13. Matatanda ang naging emosyonal si Senadora Pia Cayetano sa sesyon matapos sumama ang loob sa privilege speech ni Senadora Risa Ontiveros dahil sa sinabi nito ang parang walang nangyari matapos ang insidente. Ayon kay Senator Erwin, nangamusta sila at meron silang group chat sa WhatsApp na miyembro ang lahat ng mga senador. Katunayan anya, makikita doon ang pagpapadala ng mensahe ni Senador Kiko Pangilinan, Senador Pam Aquino, Senador Sherwin Gatchalian at siya mismo. Sinabi rin ni Tulfo na bandang 9:57 ng gabi ay nagpadala siya ng mensahe na praying for all of you at sumagot pa si Senadora Camille Villar na ayos lang sila at saka nagpasalamat. Dahil dito ay ipinagtataka at hindi anya maintindihan ng senador kung bakit hindi ito nabasa ni Senadora Pia at naging ganon ang kanyang pahayag. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Alas 11:35 ang ating oras, valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito po ang binigyang diin ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Makaraang ibasura ng Korte Suprema ang hiling ng senador na maglabas ng TRO laban sa posibilidad ng pagpapaaresto sa kanya base sa inilabas na warrant of arrest ng ICC. Ayon kay Castro, lahat ng interpretasyon, evaluation at anumang resolusyon ng Korte Suprema kaugnay dito ay ipinaubaya na ng Malacanang sa Department of Justice o DOJ. Binigyang diin din ni Castro na itinuturing na pugante si De La Rosa, lalo't una na rin siyang ikinonsidera ng office fugitive.
11: Sa ngayon, masasabi po natin na warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato De La Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida.
9: Ang pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Binigyan diin ng National Bureau of Investigation o NBI na kailangan muna nilang pag-aralan ang buong Supreme Court resolution kasunod ng pag-deny ng Korte Suprema sa hiling na TRO ni Senador Bato de la Rosa. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, ang interim relief pa lang anya ang natalakay at hindi pa ang lahat ng issue. Dagdag pa na opisyal na nananatiling naka-alerto ang NBI sakaling lumabas na ang opisyal na resolusyon at mabigyang basbas na ang pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
8: Maraming diniscuss doon eh. Pero ang diniscuss lang muna doon yung prayer for interim relief.
12: Okay.
8: Diba? All other issues, hindi pa doon na-discuss.
12: Okay.
8: Kaya nga naman po dapat talaga mabasa muna natin ng ating director, ng ating mga tao dito sa NBI so that we will be able to appropriately comment and plot our courses of action. What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin.
14: Yan ang tinig ni NBI spokesperson Palmer Malyari.
22: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas
22: News Nationwide.
9: Naniniwala si Senador Rafi Tulfo na ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa ay magbibigay daan upang tuluyan ng maisilbi ang ICC arrest warrant. Nagbigay din ng kanyang mensahe si Senador Rafi kay Senador de la Rosa.
23: It's just a decision of Supreme Court. It just simply means na binibigyan ng kapangyarihan ng executive branch para ipa-implement yung arrest warrant from the ICC para kay Bato. Well, good luck kay Sen. Bato.
9: Yan po ang pahayag ni Senador Rafi Tulfo.
22: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
22: News Nationwide.
14: Sa panig naman ni Senador Sherwin Gatchalian, sinabi nito na ang inilabas na desisyon ng Supreme Court ay parte ng judicial process at ito na rin mismo ang inaantay na legal basis ng enforcement agencies para sa kanilang aksyon, particular na sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa.
24: This is part of the judicial process at kung matatanda natin, meron din na po ba na resolution dito, yung resolution number 44 na dapat bigyan ng pagkakataon any Filipino to go to our local courts and Supreme Court is a local court. So, ito na yung mga inaantay ng ating enforcement agencies na legal basis for their actions.
14: Si Senador Sherwin Gatchalian.
22: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
22: News Nationwide.
9: Araw ng eleksyon, posibleng maging regular holiday na. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
22: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
25: Report. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa kamera ang House Bill number 8392 na naglalayong ideklara ang araw ng eleksyon bilang isang regular non-working holiday. Layunin ng panukala na mas maraming Pilipino ang makaboto at malayang makalahok sa halalan ng hindi nangangambang mawala ng kita o trabaho. Ayon kay Four Peace Party List Representative JC Abalos, kadalasang idinideklara lamang bilang special non-working holiday ang election day sa pamamagitan ng presidential proclamation. Sa ilalim kasi ng labor code, 30% lamang ang dagdag sahod na mga papasok sa araw ng eleksyon habang ang mga hindi papasok ay sakop ng no work, no pay. Di ni Abalos mahalagang maisabatas ang panukala upang mabigyan ng sapat na pagkakataon ng mga botante na makaboto nang walang iniintinding trabaho o kawalan ng sahod. Nagpahayag naman ang suporta ang ilang mambabata sa bang upang mapalakas ang partisipasyon ng publiko sa halalan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas,
22: News Nationwide.
14: Kumpiyansa si Bicol Saro, Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon na malakas at matibay ang mga ipinresentang o ipipresentang ebidensya ng prosecution sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Ridon, buo ang lakas ng articles of impeachment na inaprubahan sa plenaryo ng Kamara at tiwala silang makakakuha ng conviction ang prosecution.
26: The evidence would speak for itself. On each and every ground naman po, we have high certainty that we can get a conviction at the very least 16 votes. I think minamanggit lang muna yun only to explain na talaga ho nga lahat po ng grounds na pinasa po sa Senate Impeachment Court, mabigat po yun at enough to convict the Vice President.
14: Si Bicol Saro, Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon.
22: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
22: News Nationwide.
13: Radyo Pilipinas Sports.
9: Sa ating balitang sports, Alyza Valdez kasama sa mga pagpipiliang players ng Alas Pilipinas para sa AVC Women's Volleyball Nations Cup. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
12: Muling napabilang sa pool ng Alas Pilipinas Women si veteran volleyball star Alyssa Valdez. Isa ang 32-year-old spiker sa unang batch ng players na inimbitahan ng Philippine National Volleyball Federation para sa unang practice ng national team na naghahanda na para sa AVC Women's Volleyball Nations Cup na lalaruin mula June 6 hanggang 14 sa Candon City, Ilocos Sur. Bagaman hindi pa sigurado kung mapapabilang sa final lineup, pinagdiinan ni Valdez na hindi siya magsasawang irepresenta ang bansa sa international tournaments nang dumalo siya sa isang Thanksgiving at media conference kahapon. Huling naglaro para sa Pilipinas si Valdez noong 2023 Southeast Asian Games kasama ng Creamline Cool Smashers team captain sa mga pagpipilian para sa AVC Women's Volleyball Nations Cup ang mga pro player na sina Cez Molina at Risha Tubu, gayon din ang karamihan sa mga college standouts mula UAAP at NCAA. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Oras po natin 11:42 ng umaga. Karagdagang mga balita mula sa ating provincial stations. Sunod natin ihahati dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito,

0: ASEAN Region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
1: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
0: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
2: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
0: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
3: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
0: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
2: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
0: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
2: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
0: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
4: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 14 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita sa ating mga lalawigan. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM isinailalim sa state of calamity dahil sa energy emergency at El Nino. Ang detalye mula kay Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Isinailalim ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakuha sa state of calamity ang buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa pinagsamang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at matinding tagtuyot dulot ng El Nino. Sa ilalim ng Proclamation No. 0002 Series of 2026, sinabi ni Makakuha na maaari nang gamitin ang calamity funds para sa agarang ayuda at pagpapanumbalik ng kabuhayan, habang inaatasan ang lahat ng ahensya ng Bangsamoro Government na tiyaking natutugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Samantala, sinabi naman ni Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR Minister Abu Nawas Maslamama na umabot na sa mahigit 800 magsasaka ng palay at mais sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur ang apektado na ng matinding tagtuyot. Pumalo na rin sa mahigit 800 hektarya ng sakahan ang napinsala at tinatayang nasa mahigit 1,000 metrikong tonelada ng palay at mais ang nawala. Sinabi rin sa proklamasyon na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo ay nagpapabigat sa gastusin sa transportasyon, pagkain at iba pang pangunahing serbisyo sa rehiyon. Inirekomenda naman ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council ang deklarasyon matapos mapatunayan na pasok na sa pamantayan ang lawak ng epekto ng oil crisis at El Nino sa kabuhayan at food security ng mga Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Batanes. May dadaling pag-uulat si Bea Gaza de Guzman, Department of Tourism Region 2, naghatid ng tulong at programa sa mga homestay owners sa Itbayat, Batanes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.

0: Report. Isinusulong ngayon ng lokal na pamahalaan ng Itbayat ang mga inisyatiba sa turismo, partikular ang Homestay Pilipinas Program. Pinangunahan ito ni Department of Tourism o DOT Region 2 Regional Director Troy Alexander Miano na personal pang bumisita sa Itbayat para sa isang geographically isolated area o malayong komunidad tulad ng Itbayat. Nagpapakita ang presensya ng pamunuan ng DOT ng patuloy na suporta at pagkilala sa potensyal ng lokal na turismo ng naturang bayan. Bahagi ng naging aktibidad ang pamimigay ng startup training kit sa 16 na benepisyaryong nakapagtapos sa Homestay Pilipinas Program. Kabilang dito ang mga homestay owners, operators at iba pang empleyado sa sektor ng turismo sa isla. Sumailalim sa pre-inspection ang mga establishmento sa pangunguna ng DOT. Sinanay ang mga benepisyaryo at saka iginawad ang mga kagamitan. Ginawa ito upang matiyak na kwalipikado at sumusunod sa pamantayan ang mga benepisyaryo. Nagpaabot ng malaking pasasalamat ang pamahalaang lokal ng Itbayat sa DOT Region 2 Office at sa DOT Batanes Satellite Office sa paglalapit ng oportunidad at programa na direktang makatutulong sa kabuhayan ng mga mamamayan ng Itbayat. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa La Union, deployment at pagsasanay sa paggamit ng automated weather station isinagawa ng DOST sa bayan ng Sudipen. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Antoinette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tagumpay na isinagawa ng Department of Science and Technology La Union Provincial Office ang deployment at pagsasanay para sa operation at maintenance ng automated weather station at session sa basic weather forecasting para sa mga miyembro ng Local Disaster Risk Reduction and Management sa bayan ng Sudipen, La Union. Ang automated weather station ay ginagamit na panukat at monitor ng weather conditions para sa forecasting upang magbigay ng warning signals na malaking tulong para sa disaster preparedness at climate resilience ng komunidad. Magugunit ang bahagi ito ng patuloy na pagpapatupad ng community empowerment through science and technology o CESS program sa lalawigan na may layuning palakasin ang kakayahan ng mga marginalized communities upang mapabuti ang kalidad ng pamumuhay sa pamamagitan ng pagsalin ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mula naman sa Radyo Pilipinas Tayug, may report si Leslie Gemino. Pangasinan MSMEs kasalukuyang bumibida sa International Food Show sa Maynila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Kasalukuyan ang pinamamalas ng 11 micro, small and medium enterprises mula sa Pangasinan ng kanilang mga dekalidad na produkto sa prestigyosong International Food Exhibition na nagbukas ngayong araw sa World Trade Center, Metro Manila. Sa ilalim ng paggabay at suporta ng Department of Trade and Industry Pangasinan, opisyal nang sumalang ang delegasyon sa 3 araw na trade show na tatakbo hanggang May 23, 2026 upang dalhin sa pandaigdigang merkado ang mayayamang lasa at natatanging produktong gawa ng mga Pangasinense. Kabilang sa mga lokal na brand na kasalukuyan nagpapakita ng kanilang mga produkto sa world-class stage ay ang Huyang Food Corporation, Rotico Food Products, Mamasili Enterprises, Dimalupig and Gabriel Food Products Trading, LDCA Seafood Processing, Bernal Bagoong, Abundance Agritourism and Training Center Incorporated, Andrew Farms Incorporated, Bantong Samang 9 MPC, Nutridense Food Manufacturing Corporation at Subanala TJ's Food House. Ang IFEX Philippines ay isa sa mga pinakamalaking trade exhibitions sa bansa na nagbibigay daan sa mga lokal na negosyante upang makahanap ng mga dayuhang mamimili at kasosyo sa negosyo. Kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng Ditay Pangasinan sa publiko na bisitahin at suportahan ang mga lokal na entrepreneurs sa kanilang pagtataguyod ng mga programang One Town, One Product at Go Local. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Southern Luzon, pagdedeklara ng mga pamana sa lalawigan ng Quezon bilang National Cultural Treasure, isinusulong ng Tourism Office at Heritage Council. Mula Radyo Pilipinas Lucena, magbabalita si Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Isinusulong ng Quezon Provincial Tourism Office at Quezon Province Heritage, History, Culture and Arts Council ang pagdedeklara bilang National Cultural Treasure sa ilang mahalagang lugar sa lalawigan ng Quezon. Sa panayam ng RP Lucena kina Ginoong Walter Ladera at Ginoong John Valdeavilla, sinabi nilang layunin ng inisyatiba na mapagyaman at mapanatili ang kasaysayan kasaysayan, kultura at mga pamana ng lalawigan para sa kasunod na henerasyon. Makatutulong din anila ang deklarasyon upang magkaroon ng karagdagang pondo mula sa pambansang pamahalaan para sa preserbasyon at konserbasyon ng mga heritage site. Ngayong National Heritage Month, nagsagawa ng site inspection at validation ang dalawang tanggapan upang suriin ang mga estrukturang inihahain para sa deklarasyon, kabilang ang Old Provincial Capitol, Old Municipal Building ng Sariaya at Quezon Province Welcome Arch sa bayan ng Chaong. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Punta naman tayo sa Kabikulan Mobile Wellbeing Clinic para sa mga kababaihan at mga bata na biktima ng karasan inilunsad sa Camarines Sur. Sa detalye mula kay Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Inilunsad ng isang International Reproductive Health Agency ang isang mobile wellbeing clinic dito sa Camarines Sur para sa mga babae at bata na biktima ng gender-based violence na sinuportahan ng Australian government. Ang nasabing mobile care facility na isang On the Wheels Women and Children Protection Unit ay inaasang maghatid ng direktang tulong sa mga survivor ng gender-based violence sa mga komunidad sa probinsya. Tinitiyak ng mobile clinic na ito ang kagayat na paghatid ng life-saving na medical at psychological services sa mga biktima ng pang-aabuso. Sa launching ng Mobile Wellbeing Clinic, iginiit ni Department of Health Undersecretary Glenn Matthew Bagaw ang kahalagahan ng ganitong pasilidad sa pagpapalakas sa proteksyon ng mga inabusong kababaihan at mga kabataan sa mga underserved na lugar. Samantala, welcome para kay Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte ang paglulunsad ng mobile clinic at iginiit nito ang pagkakaroon ng mga innovative na solusyon upang tugunan ang sexual violence. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang gobernador sa suporta ng UN agency sa probinsya habang kumita naman ang global agency na maihatid ang pag-aalaga para sa lahat ng survivor ng gender-based violence. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Bicol Region pa rin, Catanduanes na nanatiling nangunguna ang producer ng abaka sa Pilipinas noong taong 2025. Ang detalye sa ulat ni Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac.
1: Radyo Pilipinas Report.
8: Nanatiling nangunguna ang producer ng abaka sa Pilipinas ang Catanduanes noong 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Batay sa inilabas na datos ng PSA, nakapagtala ang lalawigan ng 11,256 metric tons ng abaka o katumbas ng 20.2% ng kabuuang produksyon ng bansa na umabot sa 55,816 metric tons. Sa kabila nito, bumaba ng 44.7% ang produksyon ng abaka sa lalawigan kumpara noong 2024. Ayon pa sa PSA, nananatiling pangunahing sentro ng produksyon ng abaka ang Catanduanes sa buong Bicol Region. Matapos mag-ambag ng 87.5% sa kabuuang regional output, ipinakita rin sa datos na mula 2018 hanggang 2020 ay nanatiling nasa humigit kumulang 25,000 metric tons ang produksyon ng abaka sa lalawigan. Gayunman, nagkaroon ng malaking pagbaba noong 2021, bahagyang nakabawi noong 2022 at 2023 bago muling bumagsak noong 2025. Nananatiling naman ang tulong at suporta ng pamahalaan sa mga bakaleros at sa buong abaka industry sa naturang lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa Visayas naman tayo, Maslog Eastern Samar, negatibo na sa presensya ng NPA. Stable internal peace and security condition nakatagdang ideklara sa susunod na buwan. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan sa report.
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Tuluyan ang nakamit ng bayan ng Maslog Eastern Samar ang ganap na kapayapaan. Ito ang ipinagmalaki ni Mayor Septimio Bok Santiago. Ang pagkawala ng presensya at impluensya ng New People's Army o NPA sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Mayor Santiago, simula ng magpatupad ng mga proyekto ang gobyerno, partikular na ang maayos na mga kalsada, naging tahimik na ang kanilang lugar na siyang nagbukas ng oportunidad sa trabaho at nagpasigla sa kabuhayan ng mga magsasaka at residente. Sa kasalukuyang, pinalakas pa ng lokal na pamahalaan ang monitoring sa bawat barangay upang matiyak na hindi na makakabalik ang mga rebelde na matagal nang naging hadlang sa pag-unlad ng bayan. At dahil sa pagkakaisa ng mamamayan laban sa mapanirang ideolohiya, opisyal nang idideklara ang stable internal peace and security conditions sa bayan ng Maslug sa susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, mga programa at serbisyo ng pamahalaang panlalawigan ng Southern Leyte inilapit sa mga residente ng St. Bernard. Si Ria Mikate ng Radyo Pilipinas Sogod para sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
10: Inilapit sa mga residente ng Barangay Kimbangan sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte ang iba't ibang programa at serbisyo ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng isinagawang provincial caravan. Dinala ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan ang kanilang mga serbisyo upang mas maraming mamamayan ang makinabang sa mga libreng programang pangkalusugan, agrikultura at veterinaryo. Nabahagi ang Provincial Agriculture Service Office na mabini ng mais at assorted vegetable seeds para sa mga benepisyaryo bilang suporta sa kanilang kabuhayan at produksyon sa agrikultura. Samantala, nagsagawa naman ang Provincial Health Services Office ng general check-ups, dental check-ups, circumcision operations, ultrasound procedures, health assessment at laboratory test para sa mga residente. Nagbigay rin ang Provincial Veterinary Services Office ng vitamina, antibiotics, dewormer at iron supplements para sa mga alagang hayop na mga mamamayan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng caravan na mas mapalapit ang serbisyo publiko at matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga komunidad sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, May 21, 2026. Ang ating oras, alas 12 na ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: We know you're always on the go.
1: www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
14: Mahal ang gamot.
13: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya inihutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
15: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
13: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
16: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
17: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
13: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
17: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever,
14: meron silang pupuntahan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
19: Aring pananagutan ng nanay, ano? So we will update you siguro kung anong mangyari dyan. Pero aside from coordinating with the LGU of Taguig, na nagpapasalamat po kami sa mabilis na aksyon din nila, nakikipag-ugnayan din po kami ngayon sa Meta para po doon sa possible takedown ng mga videos na talagang kumalat na sa social media. At syempre kawawa rin naman yung bata at nakikita yung pananakit sa kanya. Sir Joshua, Attorney Nicolette, kahapon naglabas na rin ng Council for the Welfare of Children ng press statement po condemning yung nangyari po doon sa bata.
20: Yusek, na-mention po ninyo ano, ang nagiging koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Paano po ang ginagawa din ng mga ibang ahensya tulad ng DSWD, LGU, ng Taguig at mga law enforcement agencies upang matiyak din po ang kaligtasan at psychosocial recovery ng biktimang bata at ng kanyang ina?
19: Opo, Attorney Nicolette, very crucial ang aming coordination. Ano? Lalong-lalo na po ang Council for the Welfare of Children. Kami po ay isang attached agency ng DSWD. Ano? Sa pangunguna po ng aming napakasipag na boss, Secretary Rex Gatsalian, ay talagang, actually, nauna silang nag-release ka ng press statement kaysa sa amin. Ano? So we are coordinating with the DSWD and yung local counterpart ng DSWD, ito yung City Social Welfare Development Office natin sa Taguig. Nakipag-coordinate tayo dyan. And of course, we have partnership with the PNP, you know, ang PNP Women and Children Protection Center sa pangungunan ni General Sheila Portento. Natin kasi no one agency can really solve this crime. Ano? It's really a multi-sectoral, multi-agency effort. So ngayon po, LGU na will be moved to file cases against liable people at siyempre laging naandyan, nakaagapa yan. Psychosocial support, meron din yung mga other alternative child care remedies po. Ano, kung kunyari, kailangan tayo sa pamilya, there is of course the possibility of foster tutulungan po kaming lahat.
21: Okay. Yusek, sa pananaw po ng CWC, gaano po kaseryoso ang epekto ng physical at emosyonal na pang-abuso, pananakit sa murang edad ng isang bata, lalo na sa kanyang mental at emotional development? At nabanggit niyo po kanina yung liability ng nanay dahil ayon po sa mga nakalap na update, pinatawad na daw po ng nanay yung nanakit sa kanyang anak. Magkakaroon ba tayo ng intervention din doon?
19: Yan po ay ating pag-aaralan kasi po at the end of the day, sabi ko nga, ano, ang mga anak po kasi natin, ang mga bata, ano, hindi sila para mga collateral lang, palamuti sa buhay. Hindi natin sila properties, hindi extension ng pagkatao natin. Ang mga personal relationships natin sa mga asawa natin, mga karelasyon, yan dapat ay hindi nakaka-apekto sa kaligtasan ng ating mga bata. Ano. Kasi Kuya Joshua, napakaseryoso ng maaring maging epekto sa physical man o emotional na aspeto nung nangyaring pananakit doon sa bata, no? And ito naman ay hindi lang doon sa nakikitang physical damage, ano, pwedeng magkaroon ng trauma yan, matinding takot, ano pa ba, anxiety, depression, eventual mental health concerns na hindi lang short term, pwedeng hindi yan magmanifest kaagad, pero pag lumaki-laki ang bata hanggang sa adult life, pwede niyang pwede niyang dalhin. Kaya ang ating pamahalaan In cases where parents fail o yung mga nangangalaga ay hindi gumanap sa kanilang trabaho, pumapasok ang Estado bilang parents of the people o yung parents patriae na tinatawag natin to really rescue the child from the violent environment. Ano? So dyan kinukuha ng pamahalaan ng bata, maaring bigyan ng ng isang pamilya na magmamahal sa kanila through foster care, family care, or even administrative adoption. Ano? Sana maiwasan natin dyan kasi naniniwala ang CWC na yung approach sa family kasi yan ang pinakahuli na gusto namin mangyari. No? But of course, if the parents are not able to protect children, dyan po talaga pumapasok ang pamahalaan. No? So again, we will closely monitor this no? Kasi siniseryoso ng pamahalaan itong child abuse, so to speak, na nangyari. No? I think this is a possible violation of Republic Act 7610. Ito yung commonly tinatawag nating anti-child abuse law natin. No? So nakikita natin yung grabbing pananakita nangyari dito. No? But of course, we defer to the assessment of our public prosecutors and we will siguro update you at the soonest possible time po.
20: Yusek, na-mention nyo na rin po itong RA 7610. No? Paano po makatutulong ang makabata helpline din natin na 1383 sa mga batang biktima ng pang-aabuso at paano ito maaaring ma-access ng publiko?
19: Opo, ang Republic Act 7610 po, ito po ay ini-implement at minomonitor ang implementation nitong DOJ-led Committee on the Special Protection of Children. The Council for the Welfare of Children is an active member of the Committee on the Special Protection of Children po. No? Actually, yung CSPC na tinatawag natin, yung committee na yan, ano, naglabas po kami recently ng protocols to serve as guide for the national and local implementation of the protocol, ano, para alam ng mga tao kung ano ang procedure, saan sila magsusumbong. And in that protocol, nakapaloob po yung ating makabata helpline 1383. I'm happy to say that because of EO 79 series of 2024 na pinirmahan ng ating Pangulo, the makabata helpline 1383 is now operating 24/7. So kung meron po kayong nakikitang pang-aabuso, kahit po mga concerned citizens lang kayo, mga Marites, kahit hindi po kayo sigurado, call the Makabata Helpline 1383. We have our landline, yung 1383. We also have cell phones, ano, may Smart and Globe cell phones. So kami, visit the Facebook page of the Makabata Helpline 1383. Naandun din po yan. Ano? Meron kami SOCMED, Messenger, meron din po kami emails. Contact us 24/7. We will vet your reports. Huwag po kayo matakot. This is anonymous. Hindi po kayo mapapahamak. And when in doubt po, you just report to us. Kami na po ang mag-handle ng pag-double check po. So tumawag lang po kayo. Siseryosohin po namin ang report nyo.
21: Okay. Yusek, dahil po sa patuloy nga po ang kaso ng mga child abuse na naibabahagi online, ano po yung mga hakbang ng CWC para palakasin pa ang information campaign at child protection program sa mga komunidad at sa mga paaralan?
19: Opo, Sir Joshua, siguro ang pinakamagandang example ng effort ng ating pamahalaan dyan ay yung annual and mandatory child-friendly local governance audit. Lahat po ng LGU natin ay halos sumasali dyan. Talagang ilan na lang ang hindi nakakasali. And starting 2022, yung child-friendly cities and municipalities natin nag-increase na yan. So from, I think in 2022, na nagsimula ako sa CWC, 372 lang ang nanalo. Naging 782, 890. Then last year, 1,096 na tayo out of the 1,634 LGUs. So we can see what the positive effects of the efforts of government to really make our LGUs and our communities child-friendly. Ano? Pero yun nga po, kulang pa rin, kailangan pa rin po namin ng partnership sa ibang national government agencies and other LGUs. Ano? To really create awareness. Gusto po namin palakasin ang mga pamilya. Gusto po namin i-inform ang mga parents na huwag saktan po ang mga bata. Kasi po talagang maraming panganib sa bata. Eh, dun man lang sa bahay, dapat po safe na safe talaga ang mga bata. Ano? So hindi po tayo tumitigil po dyan.
20: Yusek, sa ibang usapin naman po, ano po ang masasabi ng Council for the Welfare of Children sa pagkakabilang ng Pilipinas sa 15th pwesto sa buong mundo sa 2026 out of the Shadows Index pagdating sa pagprotekta sa mga bata laban sa sexual violence?
19: Ayan, Attorney Nicolette, ano, actually this is a parang ano no ito yung hindi kami sanay sa mga ganitong balita sa children sector, ano, kasi more often than not if people interview me, something bad happened to children, ano. Pero ito nga yung out of the shadows index natin, number 15 na tayo out of 60 countries na pinag-aralan diyan, ano, yung inassess nila, ano. So it's a recognition of the good things that government is really doing for children, ano. Sexual violence, whether online or offline yan, as I always say, you know, during my interviews, the Philippines is a pathfinding country for violence against children, and we have been since 2016. Valenzuela City is the first pathfinding city for VAC in the world, you know? So 2019 po yan nagawaran. We have been cited as benchmarks yung mga policies po natin for other countries, you know? And talaga nangunguna ang Pilipinas, but sad to say, in many reports, media man, international or local, na-emphasize lagi yung pagiging epicenter or global epicenter natin ng online sexual abuse without really highlighting, siguro unwittingly, hindi masyadong nahahighlight yung magaganda namang ginagawa ng government. So ito pong out of the shadows index, number 15 na po tayo ngayon 2026, and if we look back, ano, in 2022 number 20 plus po tayo, I think number 25, so that's a big improvement, but of course government is really not stopping. Marami pa po tayong gagawin, including the amendment of Republic Act 11930, yung Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation Act po natin. Mas papalakasin pa po natin para talagang pati yung AI, yung mga threats sa SOCMED, tsaka sa gaming platforms, ay talagang mabantayan pa po natin.
21: Okay. USEC from 25th position papunta sa 15, so malaking diferensya ngayon. Sa inyong pong perspective, ano po yung mga batas o ano yung mga batas o programa ng pamahalaan ang nakatulong para mapalakas ang online child protection sa bansa at makamit po ang nasabing ranking?
19: Opo, siguro uunahin ko na yung Republic Act 11930. No? It became law in July 2022. It's a trailblazing law in the sense that it really addressed online sexual abuse. Hindi lahat ng bansa merong ganung klaseng batas. Ano? At kaya medyo ito ay ginagaya, kinaiinggitan ng ating mga ibang mga kapitbahay. Ano? So, yun unang-una. Of course, during the term of this administration, the President issued EO number 79 series of 2024. Ito yung nag-institutionalize na makabata Helpline 1383. So kami na po ang central reporting mechanism ng pamahalaan na pangbata, ano. So basta bata, tawag po kayo sa amin, kami po ang bahala. So aside from that, may EO 67 din, si series of 2024, creating the Presidential Office for Child Protection. So inaantay po nating ma-operationalize pa po 'yan, kasi mas magkakaroon po ng presidential adviser talaga na tututok pa dito sa child protection efforts ng government natin. Quickly lang siguro, there are pending legislation, ano, seeking to amend Republic Act 11930 katulad ng binanggit ko para palakasin pa. There are also pending legislations to regulate or restrict the use of minors ng social media and i-promote yung online safety rin sa mga SOCMED man or even the gaming platforms. Ano. So we are pushing for that, and of course sa House of Representatives, na-refile na rin po yung Magna Carta of Children. Abangan po natin, marami pa po tayong gustong gawin dito sa hanggang 2028, yung remaining years. Baka naman kaya pa po natin itulaki ang mga yan.
20: USEC, bagamat tumaas ang ating ranking, ano po ang mga hangon pa ba na dapat tugunan, lalo na sa usapin ng access to justice, protection sa mga biktima, at mas malawak na partisipasyon po ng mga survivors sa paggawa ng mga gantong polisiya?
19: Okay, siguro Attorney Nicolette, ano, being lawyers, let's start with access to justice, ano. Alam naman natin our courts are really clogged. The RA 11930 mandated the training and designation of special prosecutors for OSAE cases. The DOJ is really moving heaven and earth and moving mountains talaga to really train special prosecutors, pero syempre we must admit yan ay medyo kulang pa rin sa dami po ng courts natin, ano. So we need to support our DOJ para po yan ay ma-operationalize nila yung batas, ano. Sa law enforcement po natin, napakagaling ng PNP, particularly the Women and Children Protection Center and the Anti-Cybercrime Group. But of course, they are undermanned. They need our support, saka yung pondo kung pwede pong dagdagan so that they can by modern equipments po, no, to detect and deter or disrupt itong online sexual abuse. Access sa courts, maganda ang ginagawa ng judiciary, no, pero siyempre yung continuous training sa mga judges relating to the provisions of our anti-OSAIC law, saka yung mga court staff din po, dapat gamay na gamay po nila yan para walang nadidismiss pong kaso, na-appreciate yung mga ebidensya. So ganyan po, tuloy-tuloy, kaya there is really this attempt to amend Republic Act 11930 because of the advent of AI, ano. Attorney Nicolette, based on data, 1,325% increase kasi yan globally noong 2024. So we are watching out for AI, and saka siyempre yung sinasabi nilang quantum technology na problematic din, ano. So kaya po kailangan i-amend yung batas so that even AI-generated pictures or videos na malalaswa ng bata, yan po talaga ay mapaparusahan po natin at mapoprosecute ng maayos.
21: Okay. Yusek, panguli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan at sa mga magulang na may mga batang anak na nakatutok sa atin ngayon.
19: Para po sa lahat ng magulang, mga lolo't lola, nangangalaga po sa mga bata, ang mga anak po natin ay regalo po ng may kapal, ano? So mahalin po natin sila. Pag uwi nyo po mamaya sa bahay, yakapin nyo po ang mga anak nyo, kasi hindi po lahat ng bata ay ligtas, hindi po lahat ng bata ay hindi nasasaktan. Kaya nga po sa Council for the Welfare of Children, paulit-ulit po naming sinasabing, basta bata po, dapat tayo ang bahala, ano? Kasi sa bagong Pilipinas nga, bawat bata ay mahalaga. So kailangan po nating mahalin at protektahan sila. Ang corporal punishment or pagpaparusa sa bata in the name of discipline, or yung walang habas na pagpaparusa katulad po nung nakita po natin doon sa viral video, ay kailangan pong itigil. Ito po ay isang seryosong krimen na ginagawa sa bata na merong karampatang mahabang pagkakakulong po, no, sa ilalim po ng ating batas. Hindi po kayo titigilan ng ating pamahalaan, ng Philippine National Police, ng DOJ, at of course ng Council for the Welfare of Children. Itigil po natin yan, mahalin po natin ang mga bata.
21: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Thank you, Yusek.
20: Mga rekomendasyon para sa flood mitigation measures. Ating nga alamin kasama si Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng Project NOAA. Dr. Lagmay, magandang tanghali po.
0: Hello, magandang tanghali po. Hello.
20: Doctor, sa pananaw po ng Project NOAA, ano ang mga critical na sanhi kung bakit paulit-ulit pa rin po ang matinding pagbaha sa Metro Manila kahit may mga flood control projects naman?
0: Well, sa unang-una, talagang ang Pilipinas ay bahain, ano? Hindi lang sa Metro Manila. Pero ang Metro Manila ay mas bahain kasi highly populated, no? At urban area. Yung mga kalupaan ay sinementohan natin, ginawa natin na kali, ang daming mga gusali, hindi makasipsip yung tubig. Tapos yung mga nagbabaha dyan, yan yung mga lugar na mabababang lugar. At bagamat merong man efforts na magkaroon ng mga drainage para hindi magkaroon ng baha, eh mas lumalaki na ang mga buhos ng tubig ulan. Kaya mas lumalaki yung mga pagbaha. Yung ating mga drainage dati ay kulang na, kailangan dagdagan. At kailangan pa nating pag-aralan pa ng mas mabuti kung saan yung mga lugar na na may mga problema, saan ba nagbabaha, saan ba nagbabara dahil sa basura. Yan, isang napakalaking bagay yan, yung basura, no? Meron bang clogging? Meron bang mga pagbara dahil sa mga lupa na nandoon sa loob ng drainage? Yung ating bang mga ilog ay sapat ang pag-dredging para yung mga basura at saka yung mga lupa ay hindi na napaliit yung drainage channel na, o kanal ng ilog? Marami, no? Hindi lang ito isang bagay. At kailangan tuloy-tuloy ang ating mga efforts para mapaganda natin, na maibsan natin yung hirap ng pagbaha. Hindi natin matatanggal ang baha dito sa Pilipinas. Hindi natin matatanggal ang baha dito sa Metro Manila. O hindi, ang maaari nating gawin ay pababain, no? Pababain para mas na-manage natin ayaw na nga namin tawagin na flood control ito eh. Gusto natin tawagin na flood management.
3: Okay. Well, Dr. Lagmay, kamakailan po ay ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang G.R. Araneta Drainage Improvement Project dito po sa Quezon City. Gaano po kalaking tulong ang mga ganitong drainage project sa pagbawas ng baha sa mga flood-prone areas? From your perspective po.
0: Okay. Bawat lugar merong kanya-kanyang specific na solusyon o kaya intervention. Diyan sa G. Araneta, na alam natin mababang lugar, floodplain yan, palaging binabaha, nilagyan yan ng mas malaking mga drainage canal. Nilagyan ng mga bagong pipes na mas malapat, mas malaki kaysa doon sa dati. Dalawa pa nga, no? At makakatulong itong mapababa at mapabilis yung paghupa ng baha. Hindi lang yon, gaya nga nung sinabi kahapon, ang problema ay hindi lang sa isang lugar, kung hindi konektado yan sa buong watershed. At inaalam yung mga appropriate interventions doon sa mga iba't ibang lugar. Yung kahapon na nakita nyo na intervention ay para sa isang lugar lang, susubukan itong gawin upstream, dadagdagan ng mga retention basins, susubukan lagyan ng mga nature-based solutions, katulad ng mga bioswales, yung mga detention basins sa ilalim ng mga basketball courts, para sa ganung paraan, bago pa mag-ipon o mag-imbak ng sabay-sabay yung tubig dito sa lugar na ito, sa G. Araneta, ay nabawasan na.
20: Sir, sa aspeto naman ng urban planning, ano po ang mga pagkakamali o kakulangan sa mga lungsod na nagpapalala ng flooding sa ating bansa?
0: Yun ang pinakamaganda sa pag-urban planning ang pinag-usapan. Ang pinakamaganda ay iiwas natin yung pagtayo ng mga kabahayan, mga gusali, critical facilities doon sa mabababang lugar, kasi yun yung mga sadyang at paulit-ulit na binabaha. Kung iiwas natin yung mga lugar na yon, yung mga kabahayan na yon, through urban planning, ay siyempre magbahaman, walang maaapektuhan. Pero ang nangyari ay nagtayo, siguro kulang sa urban planning, kulang sa teknolohiya noong unang panahon, kaya sumikip ng sumikip at yung overpopulation lalo pang napasikip. Naglagay tayo ng mga konkreto, inurbanize natin lahat na hindi natin na pag-aralan na mabuti dahil nga kulang sa teknolohiya dati at luma at wala pa yung climate change na problema. Kaya meron tayong malaking problema ngayon na kailangan solusyunan. At yun yung mga sinusubukan, mahirap man gawin, ay meron din tayong mga bagong mga tools para masubukan natin na pagsamasamahin yung iba't ibang klaseng interventions para mas maganda ang ating flood management.
3: Okay. Maliban naman po sa mga drainage projects at pumping stations, ano pa pong mga long-term solutions sa maaaring gawin ng pamahalaan para mapigilan ang malalaking baha? Dahil minsan po yung ating mga kababayan, hindi rin nila maiwasan na maikumpara yung kanilang mga lugar na bakit sa ganitong lugar hindi naman binabaha, bakit sa amin binabaha, o kaya kahit sa ibang bansa na inuulan din naman.
0: Pag titignan nyo po yung mapa, yung flood hazard map na meron tayo doon sa Project NOAA, makikita nyo meron mga talagang sadyang lugar na binabaha at meron mga lugar na hindi binabaha. Yung mga binabaha pong mga lugar ay yung po yung katabi ng mga ilog, katabi ng mga sapa, katabi ng mga estero. Kapag ka sobra ang buhos ng tubig ng ulan, yung surface runoff po natin ay magdudulot ng napakalaking baha doon sa mga lugar na mga kung saan may ilog, at pag malaki yung baha, aapaw ito sa gilid. Yung pong gilid ng ilog ngayon, gilid ng mga sapa, yung po yung mga binabaha. Ang gusto po natin mangyari ay makolekta yung tubig bago pa mag-ipon-ipon yung malaking tubig doon sa mga lugar na sadyang binabaha. Yung po yung mga lugar na na mabababa, kaya ang solusyon ay hindi lang po ay yung pagtayo ng dike. Kung hindi, ang solusyon ay hybrid, no? Meron tayong urban planning, meron tayong tinatawag na nature-based solutions. Doon pa lang sa taas ay maglalagay na tayo, magtatanim na tayo ng puno kasi nakaka-absorb ito ng tubig. Dito sa mga lugar na mga open fields ay susubukan nating panatilihing open field siya at gawin siyang mga retention basins para makasipsip yung tubig. Kung mga lugar na masisikip na, katulad na may basketball court, magdagdag ng mga retention basins kasi lalaki ng isang Olympic size swimming pool para pansamantala ilagay doon yung tubig sa kasagsagan ng pag-ulan para hindi sabay-sabay yung tubig na dumadaloy doon sa ilog na magpapaapaw doon sa ilog at magbabaha yung gilid. Meron tayo mga bioswales, magtatanim din tayo ng mga puno dapat sa urban areas kasi nakaka-absorb din ito ng tubig. Marami po, siguro makakapag-name ako ng mga 15 o 20 solusyon na kailangan pagsamasamahin natin kasi bawat intervention ay makakatulong para mas maganda ang ating flood management para yung pahirap na ginagawa ng baha sa atin araw-araw ay hindi ganun kagrabe at we can learn to live with nature. We can learn to live with the floods that we experience on a yearly basis.
20: Sir, marami po kasing mga residente ang nakatira malapit sa mga ilog at estero sa pananaw ng Project NOAA. Gaano kahalaga ang relocation or resettlement sa pagbawas ng pinsala tuwing may baha?
0: Ayan po, isang napaka-importante talaga yan. Sa urban planning, meron po tayong mga tinatawag na dapat hindi natin tinatayuan yung gilid, no? Meron tayong easement. Medyo luma na rin yung ganong klaseng ano, no? Yung easement kasi parang nasa 3 to 5 meters lang, no? Actually, yung floodplain, no? Kapag umaapaw yung tubig, doon na pupunta yung tubig. Baka dapat mas specific doon sa area na kung saan malawak yung pagbaha doon sa mga tinatawag nating floodplain. Ito yung mga patag na lugar sa gilid ng ilog na binabaha kapag umaapaw yung ilog. So, yun, meron na tayong nasa batas, masikip nga yung mga lugar na yun. Tinatayuan natin ng mga kabahayan na hindi naman dapat. In fact, meron nga mga ibang lugar na nakatayo mismo sa ibabaw ng ilog o sapa yung gusali, no? O parking lot. Meron nga sa mga ibang subdivision, yung mga natural na daluyan ng tubig ay maliliit na sapa, tuyo kapag summer, pero baha kapag tag-ulan, mga maliliit na sapa, tinatabunan na lang at ginagawang subdivision. Walang pakundangan na tinatakpan at siyempre, pag gano'n, nawawala ng daluyan yung tubig. Kapag gano'n, nawalan, saan pupunta? Di sa kalye. So, yung mga ganyang bagay na yung tanong nyo po, no, dapat ba na naki-clear out yan? Yun po sana, kung ang gusto nating sagutin ay mapapaganda yung ating programa laban sa baha, dapat po gawa ng paraan yan, sundin yung batas, implement yung batas.
21: Sir, pakipaliwanag po para po mas maunawaan pa ng ating mga kababayan, gaano po kahalaga ang river rehabilitation, desilting, at maayos na solid waste management sa pag-iwas sa pagbaha? Kasi minsan na nangyayari pagka umuulan ng malakas at bumaha, nagugulat na lang tayo, lumulutang yung mga basura sa mga kalsada, sa mga lansangan.
0: Napakalaki po noon. No? In fact, continuous naman ang siltation, di ba? So, bumababaw yung channel. Kumbaga, mas konti ang capacity ng river o yung ilog para makapag-discharge ng water. So, kailangan palaging nililinis yan para mas effective o mas efficient yung daloy ng tubig dun sa ilog para hindi nagbabaha dun sa mga kalye. Kapag hindi ginagawa yan, ay magkakaroon ng problema. Diyan sa video na nakikita nyo, tuloy-tuloy po ang undercop o plan kontra baha, yung collaboration ng national government with the private sector. In particular, I think this one is San Miguel. They have been trying to dredge, no, for free yung mga ilog natin. At ang dami nilang basura, ang dami nilang mga lupa na nakukuha dyan. No? Millions of tons na nadedredge nila kasama ang MMDA, kasama ang DNR, na ang layunin ay para maging mas epektibo yung daloy ng tubig kapag nagkakaroon ng matinding ulan para mas epektibo yung daloy ng tubig na sa ilog para hindi tayo nagkakaroon ng malaking problema doon sa baha na iibsan natin yung problema ng baha. So malaking tulong po yan. That is one intervention that can be done. As I said earlier, there are many interventions that can be done when they are put together napamanage natin na mas mabuti yung baha dito sa urban area na sadyang meron na talaga tayong problema. Pero ang maganda ay natukoy na natin, alam natin saan tayo mag-i-intervene and kapag meron pang mas matinding pag-aaral, ano yung mga innovations, no, para mas epektibo yung ating combined interventions para magkaroon ng magandang systematic na approach to managing floods in Metro Manila and also in the Philippines. Mm-hmm.
20: Sir, paano po naman nagbabago ang mga rekomendasyon ng Project NOAA sa panahon ng climate change at mas matinding pag-ulan, lalo na pagdating po sa flood mitigation and disaster preparedness?
0: Ay, uumpisahan ko po, malaki. Kasi dati, automatic ang ating solution sa flood control ay dike. Hundreds of billions po ang nagagastos natin doon sa dike. Pero ang aming ano po, ang suggestion ay dapat yung pagtayo ng dike ay last resort. Dapat unahin muna natin yung mga ibang solutions, no? Katulad nga nung sinabi ko na mga retention basins, rainwater harvesting, bioswales, sponge roads. Imbis na nagtatayo tayo ng basketball court lang, detention basin sa ilalim, katakot-takot na detention basins, pagtanim ng puno doon sa upper watershed, pati mismo sa urban area, gawin natin green yung mga solutions natin, nature-based solutions, para sa ganung paraan, pag kinumbine mo itong katakot-takot na solusyon na ito, liliit yung tubig doon sa malalaking ilog, liliit yung problema natin doon sa baha. Then and only then, yung tinatawag natin na residual risk, nature-based solutions, para sa ganung paraan, pag kinumbine mo itong katakot-takot na solusyon na ito, liliit yung tubig doon sa malalaking ilog, liliit yung problema natin doon sa baha. Then and only then, yung tinatawag natin na residual risk, tayo magtatayo ng mga dike. No? At tayo ay, siyempre, bumaba na yung tubig, bumaba na rin yung peligro, yung risk. So doon tayo magkakaroon after the residual risk analysis, no, yung natira after all of the solutions, all of the interventions, gagawa ng programa for response, programa for constructing dikes. So in short, it's a hybrid solution na meron tayong mga concrete infrastructure interventions at meron din tayong nature-based solutions. Combined, it's called hybrid solutions, and that is different from how we approach the flood control problem, which we now want to call as a flood management solution, para mas maganda at mas systematic at mas scientific ang ating approach to handling floods.
3: Okay, Doc, paano naman po makakatulong ang mga local government units sa mga o sa mas epektibong pagpapatupad ng mga flood mitigation projects? Ano po yung magiging papel nila?
0: Yun po, yung pang magandang nangyari kahapon, ay ito ay parang dati kasi hindi masyadong maganda yung integration ng national efforts doon sa local government effort. So yung kahapon is a ano parang collaboration nung Quezon City LGU with the national government. Mas maganda po ang coordination, ang collaboration. Sa ganung paraan ay yung mga programa ng LGU ay hindi iba, no? Ay in sync or consistent with the program of the national government. Yun, pag ganong paraan, we maximize the use of resources, no? Mas epektibo, mas scientific yung approach doon sa ayos ng problema sa baha. At syempre, yung resources natin, mas nakakatipid tayo kasi napapag-alala natin na mabuti bago tayo mag-invest doon sa solutions. So yun po, babalik ko doon sa kaninang tanong, ano ba yung contribution? Iniiba po yung approach, yung dating approach na isa lang ang solution, dike, tapos hindi pa nag-uusap. So nagkakaroon ng problema. O, dito nagkakaroon ng collaboration, better communication. So mas systematic, nakakatipid tayo. At sana hindi lang per LGU o hindi lang isang LGU. Kung pwede sana, sinusubukan namin na gawin na yung efforts natin ay watershed approach. Mula sa bundok hanggang sa dagat, no? So yung mga magkakasamang mga LGU na magtutulong. Opo, meron tayong mga short-term solutions, no? Yung mga pag wala pa yung mga interventions, kasi matagal yan, no? Kasi meron mga long-term solutions. Habang po hindi pa po naayos yung mga long-term solutions, kasi talagang mahirap po yan at long-term yan, no? Yung kasama yung urban planning. Yung short-term ay mag-ingat po tayo doon sa mga baha, no? Baging maalam, kasi yung awareness is the first step towards disaster preparedness. Malapit na po ang tag-ulan, ngayon ay Mayo na, pagdating po ng mga July, August, na napakatindi na po ng mga habagat na rains natin dito sa Metro Manila. Mag-ingat po tayo at sundin po ang batas at sundin po ang mga abiso ng inyong LGU at ng national government.
20: Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng Project NOAA.
3: Samantala, promotion at utilization ng biodiesel reactor for sustainable fuel production ating tatalakayin kasama si Ginoong Christopher Bilbao, Senior Science Research Specialist mula sa Industrial Technology Development Institute ng DOST. Ginoong Bilbao, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Sir, sa gitna po ng pagtaas at pabago-bago nga po ng presyo ng langis sa buong mundo, paano po makatutulong itong biodiesel reactor project ng DOST-ITDI sa pagpapalakas ng energy security ng ating bansa?
5: Thanks, sir. That's the purpose po kung bakit tayo nagproduce or to manufacture fuel. Para, you know, kasi ang Philippines po is highly dependent sa imports in terms of fuel. So kapag makakagawa tayo ng ating locally sourced fuel, edi mas less dependent po tayo sa mga imports. So ayun po, actually, aside po dito sa importation po issues and fertilization, malaking tulong din po kasi ang biofuels, lalo na yung locally produced biofuel po sa ating mga agricultural sector. Kasi ang main source ng ating biofuel po is ating coconut oil. So kapag marami tayong na-produce na biofuels, biodiesel, tinutulungan natin yung coconut sector po natin. So basically, parang tali-tali po siya. Hindi lang actually ito nakakatulong sa ating transport or sa ating fuel sectors, pati din po natin sa agricultural. So, yun po, tali-tali po ang tulong po na nagagawa po ng pag-produce ng biodiesel.
20: Engineer, maaari niyo po ba ulit ipaliwanag sa mas simpleng paraan kung paano ginagawang biodiesel ang used cooking oil sa pamamagitan ng 800-liter biodiesel reactor? Pasensya na po, Engineer, kasi medyo hindi po clear ang ating linya kanina.
5: Ayos po ba? Ayos, attorney. Ayun po. Actually, ang pag-produce po ng biodiesel is a very mature technology na po siya. Meaning, proseso na po na ito is very well-established na po siya. To produce biofuel po, we undergo a process for what we call trans-esterification. So it is a chemical process that uses oil. In terms of case po natin ngayon dito is yung used cooking oil. Nire-react po natin siya into with certain chemicals to produce biofuel or biodiesel. So basically, ano po siya, mature technology na po ito, madali na po siyang gawin actually. So ang nagkakatalo-talo na lang po ngayon is kung ano yung scale, ano yung mga raw materials na pwede pa natin gamitin to produce biodiesel.
3: Okay. Sir, pakipaliwanag din po, bakit po mahalaga ang paggamit ng used cooking oil bilang alternatibong feedstock kumpara sa iba pang uri ng fuel sources?
5: Actually, sir, ngayon po kasi ang ating biodiesel is nakatali siya sa coconut oil. Bio-law po kasi sa ating RA 9367 or Biofuels Act 2006. Ano po siya, parang medyo nakatali yung isang property ng biodiesel doon lang naman sa paggamit ng coconut oil. So, ang advantage po kasi ng used cooking oil, hindi natin kailangan gumamit ng coconut oil, which is nagko-compete siya sa ating food source or as a utilization for food. Ang used cooking oil kasi, ano siya eh, tapon na po siya. Actually, it is considered by DNR, EMB as a hazardous waste. So, pag ginamit natin ang used cooking oil, ang nangyayari kasi, yung supposedly tapon na siya, basura, imbis na nakakasama siya sa ating kapapaligiran, nako-convert pa natin siya into fuel source of energy po para sa ating transport or various industrial sectors.
20: Sir, ano naman po ang mga posibleng benepisyo ng proyektong ito para sa mga LGU, maliliit pong mga negosyo at mga industriyang umaasa sa mataas na konsumo ng krudo at maging sa dependence po ng ating bansa sa inaangkat nating langis?
5: Ay, yun na, attorney. Kasi yun nga po, ang target kasi natin ito is to use local sources po, especially yung sa ating used cooking oil to produce fuel. So, syempre po kapag ang ginagamit natin is yung mga patapon na or tapon na, mga waste kung tawagin natin or natin i-consider, nababawasan yung aside from yung sa environmental effects po niya, ay yung ating inabayad sana na pambilis sa napakamahal po na diesel po ngayon, mas mapapamura po tayo. Lalo na kapag meron tayong sariling facility to produce the biofuel. Sa ngayon po kasi medyo large scale ang aming facility, 800 liter capacity po siya, maximum operational capacity po niya. Pero sa ngayon po kasi pinag-aaralan po na may paano pa saan siya magpapaliit para pwede po siya ma-transfer sa mga maliliit po na companies, sa mga LGUs na pwede po nila ibato-bato po itong technology po na to, itong facility na to sa kanilang mga barangay, sa kanilang mga community, sa magagamit po nila to produce their own fuels para magamit naman po nila sa sarili po nilang purpose or functions or operations.
21: Okay. Sir, nabanggit mo kanina na yung mga used cooking oil ay considered na as hazardous materials. From your perspective po, paano po makatutulong itong biodiesel technology o gaano kalaki yung naitutulong nito sa pagbabawas ng basura at pagpapalakas ng circular economy sa bansa?
5: Ayun sir, kasi yung nga po, as I mentioned earlier po, ang used cooking oil is considered as hazardous waste na po siya by the NREMB. So basically, bawal po tayo actually magtapon ng used cooking oil sa ating mga drainage, sa ating mga sink. To dispose, kailangan may proper procedure pa po yan. Iniipon yan din. Kailangan siyang i-

0: sa mga heavy equipment, yung mga robust na makina. Pwede din siya for boilers. Although, yun nga po, meron tayo kasi mga sinusunod na standards regarding po sa paggamit or sa pag-produce ng bioethanol. So as long as we meet these standards naman po, it's very safe to use sa mga equipment or sa mga machineries po na ginagamit po natin.
1: Sir, may option din po na facility rental at shared use arrangement sa Green Oils Laboratory. Paano po maaaring makipag-partner ang mga interesadong kumpanya, LGU o mga research institutions sa project na ito?
0: Yes, ma'am. Yes, attorney. Actually, ang aming facility po is for rental po siya. I mean, pwede po kayong bumunta po dito to explore po yung pag-use, not just for use cooking oil, masi other plant-based oils po na meron po kayo na gusto nyo gamitin. Ang kalab lang pong gawin is contact us. We have our website. You can contact us through our website or through our emails or maybe sa phone call po. And then, pag-usapan po natin kung ano po yung target nyo po. Kasi hindi naman po kami basta-basta tumatanggap ng mga requests. Kailangan din po natin pag-aralan kasi muna ano ba yung material na gusto nyo gamitin, ano bang purpose po niya. Kasi yun nga po, ang biodiesel kasi is fuel po siya. So, hindi siya basta-basta parang ginagamit lang. Same as with sa mga kotse or sa mga yung ating typical or conventional na fuels, meron din tayong standards na sinusunod. So, kailangan muna natin pagtingnan muna maigi step by step kung ito bang material na ito or may diesel is yung kailangan nyo ba talaga siya. Pero yun nga po, in case po na interested po kayo to partner with us to produce your own biofuels, you can always come to our office po dito sa DOST ITPI. Nandito po kami sa DOST compound, Bicutan, Taguig City. So we are always welcome po. We always welcome everyone po dito na willing po to collaborate with us, especially with regard po sa ating biofuels.
2: Okay. Sir, para po mas may idea lang din yung ating mga kababayan, like for example, sa isang toneladang used cooking oil, gaano karami yung pwedeng ma-convert into fuel? Can you give us some figures?
0: Usually, sir, ang conversion po sa yan, usually depende po yung sa size ng equipment, sa ano yung mga catalyst na ginamit. Pero typically po, kaya po niya mag-produce ng 70 to 90% yield, meaning kung meron kayong isang 1,000 liter, so you can produce up to mga around 700 to around 900 liters po ng biofuel. So, yun nga po, depende kasi yan, maraming mga factors na kinoconsider, like ano ba yung quality ng starting material, ano ba yung process na, or ano ba yung catalyst na ginamit. So, may mga kinoconsider po na ganun, pero basically po, mataas na din po ang yield. As I have mentioned po earlier, very mature na po kasi yung technology. So, di naman na tayo papalya po dito, pero meron tayong produce ng biodiesel.
1: Sir, ano po mga pangunahin naman pong mga hamon na kinakaharap ng DOST-ITDI sa pagpapalawak at pagpopromote natin itong biodiesel technology sa Pilipinas?
0: Actually, in terms of awareness po, kasi medyo technical kasi ang pagpoproduce ng biodiesel. So, kailangan medyo talagang may technical know-how ka para makapag-produce ka or at least medyo inclined ka in terms of science. Pero ayun nga po, the technology is very mature naman na po siya. So madali siyang tutunan as long as willing kayong matuto. Siguro isa pang challenge in terms sa adoption po ng technology or sa pagpapalaganap po ng biodiesel technology is yung sa facility. Kasi hindi po siya tulad ng magluluto lang kayo or whatever. So you need certain reactors po to produce the biofuel. So ayun po, yun po yung mga particular challenges po na nakikita namin, kaya medyo sa ngayon po ay hindi pa ganun ka-alam ang mga tao sa pagdating po sa biofuels.
2: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Ginoong Christopher Bilbao, Senior Science Research Specialist mula sa Industrial Technology Development Institute ng DOST. Thank you, sir.
0: Thank you.

dahil Thursday ay CDC Day, nagbabalik kami para ihatid sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong

0: Pilipinas. Kauna-unahang pampublikong ospital sa Clark, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, mahigit 1,500 beneficyaryo tumanggap ng ayuda sa ilalim ng bagong Pilipinas RISE program sa Clark. Yan at iba pang update sa report na ito. Higit na abot kamay na ng mga Kapampangan, pati na rin ng mga karating lugar, ang legalidad na serbisyong pangkalusugan sa pagbubukas ng Pampanga Provincial Hospital Clark o PPH Clark, isang makabagong pampublikong pasilidad na idinisenyo upang maghatid ng abot-kaya, preventive at specialized na serbisyong medikal sa loob ng Clark Freeport Zone. Personal na dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbubukas ng 3 palapag na Level 2 Hospital na matatagpuan sa Changi Gateway sa Clark Global City. Formal itong pinasinayaan noong April 29 at itinuturing bilang kauna-unahang state-of-the-art government hospital na itinayo sa loob ng Clark. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Banadera, malaking tulong ang ospital sa kapakanan ng mga empleyado at sa pagpapanatili ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan habang patuloy na lumalawak ang Clark bilang pangunahing investment at employment hub sa bansa.
1: Natutuwa kami dahil ang provincial government e talagang kasama natin sa pag-aalaga ng ating mga kamanggagawa at syempre ito rin ang hinahanap ng ating mga investors.
0: Kasama ni Pangulong Marcos sina Pampanga Governor Lilia Pineda at Vice Governor Dennis Pineda sa pagbisita sa modernong pasilidad na inaasahang magsisilbi sa mga komunidad at mahigit 151,000 na manggagawa sa Clark. Ang ospital ay may 143-bed capacity at kompleto sa modernong kagamitan tulad ng CT scan, X-ray, endoscopy at mammogram units, gayon din ng ICU at neonatal ICU facilities. Ipinatutupad din dito ang zero balance billing para sa ward accommodations upang mapalawak ang access sa abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa mga Kapampangan at karating probinsya. Inaasang mas mapapadali pa ang access sa ospital sa pamamagitan ng planong trimodal transport system sa Clark. Sina Sampaguita, Linda at Flor ay kabilang sa mahigit 1,500 na benepisyaryo na nakatanggap ng bigas at iba't ibang tulong mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng bagong Pilipinas RISE program at bawat bayan makikinabang.
2: Yung pangarap ko po para sa Pilipinas ay masabi lang natin na wala nang gutom na Pilipino. Tinatrabaho po natin yan.
3: Yung po makukuha ko po ngayon na grateful galing kay Pangulo, yung kumahanap.
4: Na magbibigay raw ng tulong sa mga katutubo. Para meron pa rin yung uwi sa mundo.
3: Malaki ng tulong sa amin kay Marcos po. Tinatanggap namin po, kahit anong ibigay sa amin, tinatanggap namin.
2: Sana matupad ang aking pangarap na makita na sa pagka binigay sa akin ng mga statistiko ay sasabihin nila wala nang gutom na Pilipino.
0: Bukod sa RISE assistance, naglaan din ang suporta para sa socio-civic projects ng mga barangay, kabilang ang scholarship assistance para sa mga estudyanteng nangangailangan ng tulong upang makapagtapos ng pag-aaral. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Banadera, bahagi ito ng patuloy na pagpapalawak ng serbisyong pampubliko para sa mga manggagawa, residente at mga katutubong AITA sa loob at paligid ng Clark. Tuloy-tuloy ang rollout ng Benteng Bigas Program para sa mga manggagawa sa loob ng Clark Freeport Zone. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Banadera, mahalagang maabot ng pamahalaan ng mga manggagawang higit na nangangailangan ng suporta sa gitna ng tumataas na gastusin.
5: It's the workers of the zone that are actually the golden geese who lay the golden eggs. So sila yung dapat nating alagaan from the Strait of Hormuz to the dining table. It is our obligation to reach out to people who are affected by the crisis.
0: Sa ilalim ng 20 pesos kada kilong bigas na inisyatiba, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakipag-ugnayan ng Clark Development Corporation sa Food Terminal Incorporated o FTI at iba't ibang locator upang magtalaga ng araw at schedule ng distribution para sa kani-kanilang mga empleyado.
6: Congratulations sa Clark Development Corporation for the launching ng programa. We are hoping it will continue until magawa ho natin na mailagay sa mga dining table ng ating mga beneficiaries yung bigas na naipangako ho natin. No?
0: Bawat kwalipikadong beneficiaryo ay maaaring makabili ng hanggang 10 kilo kada transaksyon at insunod sa itinakdang buwan ng allocation. Mahigit 3 dekada na ang kakalipas mula ng itatag ang Clark Development Corporation o CDC. Ngayon, sa 33 taon nito, patuloy ang misyon. Palakasin ang kakayahan ng mga empleyado para matiyak ang tuloy-tuloy na paglago ng Clark.
1: And I hope you get, you seize this opportunity. And because we think that we have to upgrade the service. And upgrading the service is upgrading yourself. Because what else can you leave in CDC but the legacy of service?
0: Sa ginanap na service awardee ceremony sa Teatro Sanayon, 81 empleyado ang pinarangalan mula sa 5 taon hanggang 30 taon ng paglilingkod. Kasabay nito, binigyang diin ni Attorney De Benadera ang kahalagahan ng patuloy na pag-angat ng kakayahan ng workforce.
1: So, part of supporting you is really coming up with those programs and increasing your capability and increasing the capability and capacity of Clark Development Corporation.
0: Bukod sa training, may mga programa ring nagbibigay ng academic units para sa mga empleyado. Sa harap ng matinding kompetisyon sa mundo, malinaw ang panawagan. Patuloy na palakasin ang kapasidad at kakayahan.
7: Behind every achievement of CDC are men and women who dedicated years of hard work, professionalism, and service to this institution. The employees we honor today helped build the Clark we now see before us. Through their dedication, they transformed challenges into opportunities and uncertainty into progress. As we look toward the future, with emerging technologies, digital transformation, and rapid global change, may we continue carrying the same spirit of resilience, adaptability, and excellence that brought Clark to where it is today.
0: Sa ilalim ng Republic Act No. 7227, CDC ang nangangasiwak sa Clark Special Economic Zone bilang implementing arm ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Sa kasalukuyan, may higit 1,200 na locators at mahigit 150,000 na manggagawa ang nasa loob ng zone. Mahigit 3 dekada ng paglilingkod, 3 dekada ng pagbabago. At sa Clark, ang pamana ng serbisyo ay patuloy na nagiging puhunan para sa kinabukasan. Mula sa pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan para sa mga komunidad, hanggang sa pagpapatibay ng food security at workforce development sa loob ng Clark Freeport Zone. Patuloy ang mga programa ng pamahalaan, katuwang ang CDC, para sa mas maunlad at maging hawang bagong Pilipinas. Ito po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas ngayon.
8: Magandang balita naman ng very first public hospital sa Clark. Congratulations po at yan ay isa sa mga pinakamahalagang kailangan ng ating mga kababayan. Samantala, may mahalagang announcement pa po mula sa Clark Development Corporation para sa ating mga kababayan. Dorney, go ahead.
9: Yes, Joshua. Magkatuwang ang Clark Development Corporation at Department of Tourism Region 3 sa pagdaraos ng Sagala. Dahil nga Mayo, ano? Isang makulay at makasaysayang prosesyon bilang bahagi ng National Heritage Month. Sa May 30 po, alas 5 ng hapon, tatahakin ng prosesyon ang kahabaan ng RC Santos Avenue mula Clark Visitor Center hanggang sa dating pwesto ng Mangantamu. Layunin ng Sagala na itampok ang kultura, tradisyon at pamana ng rehiyon. Makikilahok ang mga LGU mula sa Metro Clark Advisory Council at iba't ibang hotels sa loob ng Clark na magpapakita ng kani-kanilang sagala at kasuotan na likha naman ng mga malikhaing fashion designers mula Pampanga at Tarlac.
8: Exciting yan! Bago po tayo magtapos, syempre batiin muna natin ng maligayang kaarawan ang itinuturing na institusyon dito sa PTV. Ang nag-iisang si Tita Elena M. Paz. Happy birthday, Tita Elena.
9: Happy birthday po.
8: More birthdays to come. Good health po. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
9: Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Clark Development Corporation, ako po si Attorney Nicolette Henson.
8: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
10: We know you're always on the go.
11: Para sa bawat Pilipino, Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
12: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
11: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
12: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
11: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
12: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
11: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
12: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
13: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
15: Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Aryan Maliare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Webes, May 21, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ang live via Facebook mula sa ating DZSR Sports Radio. Mapapakinggan niyo rin po kami sa ating talapihitan 918 AM, available mula sa ating PBS receiver na free lamang pong madadownload, ma-i-install mula sa inyong mga smartphones at iPhone. Samantala, ngayong araw po, dalawang special guests mula po sa ating Philippine Masters and Seniors Athletics Association of the Philippines ang ating makakasama. Sa unang bahagi, si Ma'am Brenda Zinampan at of course, sa second part naman po, si Emerson Obiena. Ang dalawang MVPs or Most Valuable Players sa nakalipas na Philippine Masters Athletics Championships. Very exciting ito dahil nga sobrang halaga no, na ipopromote po natin ang masters and seniors na sports dahil papalaki na rin no, ang community. At silang dalawa nga ang sample no, na talagang kahit anong edad kaya pa, kayang-kaya pa, no, lalo na mag-excel nga sa sports. But of course, bago yan, syempre pinakamaiinit na sports, balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating program. Unahin na natin balitang taekwondo. Nanalo po ang ating Philippine Taekwondo Pumsay Team mula dito sa 9th Asian Pumsay Championships na ginanap sa Ulaanbaatar, Mongolia. 2 silver medals at 9 na bronzes ang kinolekta ng ating pambansang koponan. At ito po'y pinamunuan ni Rodolfo Reyes Jr., gayon na rin ni Ian Matthew Corton. Itong si Rodolfo Reyes ay nagwagi ng silver mula sa recognized individual male under 40 category. Samantalang silver medalist din itong si Corton na mula naman dito sa male recognized Pumsay mula sa under 30 division. So yung 9 na bronzes naman ay ibinigay ni na Jocelyn Inobla mula sa recognized individual female under 30, June Inobla ng recognized individual male under 60, Juliana Micaela Candelaria mula sa freestyle individual female under 17, gayon na rin si Justin Kobe Macario mula sa freestyle individual male over 17. May mga nakita rin tayong photos mula sa ATF at sa C Sports News kung saan maging sa freestyle team events, no, at sa recognize ay talagang kuminang yung ating koponan. So una na po dyan yung ating isang bronze ang galing sa recognize team female under 30 ni na Jocelyn Inobla, Aidane Crisha Laksa at Maria Nicole Ann Labaine. Samantalang yung grupo naman ni na Patrick King Perez, Joaquin Dominic Tuzon at King Nash Alcario ay wagi mula sa recognized team male under 30 event. Yung pares ni na Ian Matthew Corton at Sofia Isabel Sarmiento nagwagi rin ng bronze mula sa recognized pair under 30 category. So other freestyle events, yung team ni na Juvenile Fail or Faye Crisostomo, Jana Dominic Oliva, Justin Kobe Macario, Jayus Gabriel Derek Yape at ni JR Casas nakuha din yung bronze mula sa freestyle team over 17. And lastly, yung pares na Darius Venerable at Zaika Angelica Santiago ay nanalo ng bronze mula dito sa freestyle pair over 17 category. Dahil sa panalo na to, nag-aantay na lamang ng official announcement ang ating Philippine Pumsay team kung sino dito sa ating mga na-mention ang papasok para sa Asian Games. Dahil kung tatanungin, no, si Coach Rani Ortega, ayon po sa kanya, tanging top 7 mula sa individual event yung talagang secured na yung pwesto. But of course, hindi muna niya pinangalanan kung sino-sino ito. Pero sa lagay, no, nung naging performances, nung finishes nung ating koponan, ay for sure papasok, no, for the Asian Games. Yan din actually yung kinatuwa ni Coach Rani Ortega mula dito sa panalo na to. Again, 2 silver medals and 9 bronzes ang kinolekta mula sa 9th Asian Pumsay Championship. Samantala, mananatili po sa Ulaanbaatar, Mongolia ang iba pang miyembro ng ating Philippine Taekwondo team. Nakita po natin dahil ang susunod, no, after that 9th Asian Pumsay Championship, yung 27th Asian Taekwondo Championships. At dito naman, gaganapin po yan starting today, May 21 to 24. Tayo po ay pamumunuan ni Kurt Barbosa, gayon na rin ni Tatiana Mangin. Silang dalawa yung ating pambatong Kyurugi athletes. So makakasama po nila dito sa 4-day action ang iba pang miyembro ng ating Kyurugi squad. Nandyan sina Algen Aynaga, Matthäus Angelus Francos Lustado, Kenneth Riley Buenavides, Dave Zaya, Nicolas Aaron Castillo, and of course, nandyan din sina Clarence Sarza, Baby Jessica Canabal, Sharina May Danganan, Jubilee Briones, at si Laila Delo ang bubuo sa ating Philippine Taekwondo Kyurugi team mula sa 27th Asian Taekwondo Championships. Yung natatangi po nating Paralympian, no, na mula po sa sport na Taekwondo, itong si Aline Ganapin, kasama rin si Coach Gershon Bautista, nasasabak naman mula sa Aichi Nagoya 2026 Asian Para Games Qualification Tournament. So si Aline, yung mayroong huling event dito sa Ulaanbaatar, Mongolia, sa May 26 naman lalaruin yung kanyang event, no. So kung maaalala nyo, nagkaroon na rin tayo ng kwentuhan with Aline Ganapin Ganapin and Coach Gershon bago pa man sila umalis, no? And they are very hopeful na ito yung magsisilbing ano, no, ticket ni Alain Ganapin para makabalik sa Asian Para Games. Last po siya, no? I think 2023 po yon, the last time na nag-compete itong si Alain Ganapin, no? It was in Hangzhou, China. At ngayon nga, another ticket para sa kanyang asam na makabalik at syempre, no, formally makakuha na rin, no, ng kanyang first ever medal mula sa Asian Para Games. Sa Mandala, let's go to athletics. Dito naman ang ating pambato na si Leonard Grospe ay tumapos pong pang-ani mula sa men's high jump event ng First Asian Jumps Championships na ginanap sa Chongqing, China. Mula po sa post ng Philippine Athletics Incorporated, ito pong si Grospe ay naglista ng 2.10 meters, no, para pumwestong pang-anim overall dito sa kompetisyon. And ang nag-uwi po dito ng gold medal, isa pong Tokyo Olympics champion na si Mutaz Essa Barshim ng Qatar, kung saan siya naman ay naglista ng 2.23 meters. Very impressive recently yung mga naging campaign for Leonard Grospe. Imagine 2 weeks ago nang siya po ay nagtala ng new Philippine record mula dito sa men's high jump event nang siya ay maglista po ng 2.22 meters during the NCAA tournament, no? So, but of course, last month naman, wagi din itong si Grospe dahil nakakuha po siya ng gold medal mula sa Asian Beach Games na ginanap sa Sanya, China. So, 2.05 meters naman yung kanyang tinalon during that time. So, imagine, yung 2.05 and then ngayon, nag 2.10 meters yung kanyang nilista. Though nag 2.22 na siya 2 weeks ago, no, pero still talagang may improvement, no, sa kanyang performance. But of course, hindi lamang po si Grospe ang kumatawan sa Philippines dahil even si Elijah Kevin Cole ay naglista rin po, no, ng magandang performance, pumwestong pang-anim mula sa men's pole vault event last Monday. Itong si Cole ay tumapos nga pong pang-anim dito sa okasyon at ang kanyang naging best jump was 4.80 meters. Yun yung kanyang naging clearance dito. So, still, congratulations. Talagang proud pa rin ang Philippine Athletics Incorporated sa naging performances nitong si Leonard Grospe at Elijah Kevin Cole. Samantala, eto, let's go to PBA. Nagsimula na ang semifinal series ng PBA 50 Commissioner's Cup. At sa katunayan, kagabi po sa Inares Center Antipolo ay nailista ang third largest attendance, no, ng PBA. Nang magkaroon sila ng bilang, no, 10,412 fans ang talagang nanood ng live mula dyan sa Inares Center Antipolo. And ayon doon sa record, no, ni PBA statistician chief na si Fidel Mangonon, ito po ang third largest nga na attendance sa isang PBA game sa loob ng Inares Center Antipolo. Yung largest ay naitala noong 2024, season 49 yan, during the Governor's Cup final sa pagitan ng TNT at ng Barangay Ginebra. So during that time, 11,021 ang naging total attendees or fans na nanood sa loob ng Inares Center Antipolo. Yung second largest naman, 10,952, at ito po'y naitala noong 2011-2012 Philippine Cup quarterfinals sa pagitan ng Barangay Ginebra at Rain or Shine. Gaya na rin dun sa laban ng Petron at ng Meralco. At ngayon nga, third largest mula sa PBA Statistics chief, no, na si Fidel Mangonon, itong nailista kagabi with 10,412 fans na nanood ng live mula sa Inares Center Antipolo. Samantala, hindi rin naman nabigo itong mahigit 10,000 fans na nanood ng live dahil wagi ang TNT katapat ang Meralco sa Game 1 semifinals 94-89. So, ito pong si Ball Manute Ball ang naging top scorer for the TNT with 37 points. So, yung 22 points dito ay nanggaling sa first half pa lamang at yung 9 naman ay dun sa final quarter. So talagang maganda ang pagsisimula na itong TNT Tropang 5G mula sa kanilang first game semifinals ng kanilang best of 7 series. Hindi lamang po itong si Ball ang naglista ng magandang performance dahil tinulungan din siya ni na Roger Pogoy na mayroong 21 points at 9 boards, Jordan Heading na mayroong 16 markers at si Calvin Oftana ay mayroon ding 14 points. Itong si Jordan Heading ang pinangalan ng player of the game with 16 points and 2 rebounds and 6 of 9 field goals. Ayan. So, ayon kay Coach Chot Reyes, ito yung kanya naging official statement after that Game 1 semifinal win. The foundation of our game plan is not to allow Meralco to outwork us and to win the effort starts. So, diving on the floor for the loose ball, deflection, setting good screens, all the little things Meralco is good at. I thought if we are able to match their energy and their effort, then we'll give ourselves a good chance to win. And I think in the end, our defense held strong. Ayan po, naging comment or kumbaga initial of assessment no, ni Coach Chot Reyes mula sa panalo na to ng TNT. Samantala sa second game, wagi rin ang rain or shine Alaso Painters katapat. Itong crowd darling Barangay Ginebra, 115-111. So ang nanguna naman po dyan, and of course, itong si Jalen Johnson at siya po ang nakakuha no, ng rebounder of the game. Samantalang best player of the game naman, itong si Jonard Clarito sa kanyang personal conference high 25 points. 6 rebounds at 3 assists. So, ang naging comment naman ni Coach Yeng Giao, sabi niya, it's tough to play Ginebra. I have great respect for their team. They have the GOAT import, the GOAT coach, half of Gilas, the possible MVP. At sino ba naman kami? Ayan ang naging komento nitong si Coach Yeng Giao, no? Against the crowd darling Barangay Ginebra. Sabi niya pa, pinabili lang ng suka, nakarating sa semis, nakalusot ng isa, nakachamba. Tingnan natin kung hanggang saan kami makakarating. Ayan ang naging comment natong si Coach Yeng Giao na aminadong grabe yung kanilang kinaharap, no? Isang crowd favorite, Barangay Ginebra. And dahilan din, no? Dun sa na-mention natin sa history nga ng mga nanood or mga games na itinampok dyan sa Inare Center Antipolo, doon sa first two games na ating na-mention, talagang laban yon ng Barangay Ginebra at pangatlo nga yung kagabi. Samantala, as in game 1 pa lamang yan, no? But of course meron pang nag-aantay. Ang game 2 ay mangyayari po bukas, araw ng Biyernes, kung saan at 5:15 maghaharap itong Rain or Shine katapat ang Ginebra, nasusundan naman po ng TNT katapat ang Meralco ng 7:30 PM, at yan po ay parehong gagawin sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Samantala, check your time, it's 1:16 PM. Magbabalik po ang Game On.
16: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
17: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
16: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
17: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
16: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
18: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna.
19: Hashtag panatag ang may alam.
20: This is a public service announcement.
21: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
20: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
20: from PBS.

0: is to enjoy at saka ibigay po yung best ng bawat isa.
1: Yeah, so talaga nag-enjoy. Nakita ko ma'am, yung team mo ngayon ay First Sports. Tama po ba ma'am?
0: Opo ma'am.
1: Ano ba ito ma'am? First time mong nirepresent ang First Sports?
0: Hindi po ma'am. Simula pa noon ma'am, nasa First Sports na po kami. Hindi lang po ako. Nag-umpisa po kami sa apat. Dati po nasa unattached ako. And then kinuha po ako ng First Sports. First Sports Northern Philippine Athletics. Binubuo po yan ng mga taga Region 2. From Nueva Vizcaya, Isabela, Quirino, tsaka Cagayan.
1: Wow, so talagang ano, kayo po ang talagang representative no ng Northern Luzon. But of course, ma'am, para saan or gaano ka special sa iyo itong pagkakapanalo this time? Kasi alam natin, regular ka talaga nagko-compete, 'di ba, sa mga masters and seniors events. Pero sa iyo, ano yung kumbaga story behind this win?
0: Yung kumbaga ma'am, pag naglalaro po kasi ako, ma'am, number one sa akin is yung e-enjoy kasi hindi naman po forever na malakas tayo eh. Kaya yung nasa puso namin, nasa puso ng mga masters, pati sa mga teammates ko, yung i-enjoy the game habang kaya pa ng mga tuhod namin na tumalon, na tumakbo. Hanggang ganun ma'am, kumbaga bonus na po namin kapag nanalo yung bawat isa.
1: Yes, and talagang nakita natin dun sa mga photos, grabe, no? Ang tatamis ng mga smile nyo. But of course, ma'am, sa mga bagong nakikinig pa lamang at nanonood, na ngayon ka pa lamang din, no, nakilala, si Ma'am Brenda, 48 years old, isang teacher mula sa Nueva Solano, Nueva Vizcaya, no? So, ma'am, itong ganitong level mo at 48, in-expect mo ba na sa ganitong edad, ma'am, ganito ka pa rin ka-competitive?
0: Hindi rin po, ma'am. Kaya hindi ko in-expect. Kaya lang, number one kasi sa atin para maabot natin yung ganito. Kumbaga, yung discipline na po talaga kailangan sa mga pagkain natin. Kailangan i-maintain po natin yung fitness. Siguro isa na din po yung mga kinakain ko everyday. Lalo na po, mahilig talaga ako sa gulay-gulay.
1: Ikaw ma'am personally ang nagpe-prepare ng pagkain mo. Mas ano ba? Mas stricto ba kapag alam mong meron kang sasalihang competition? Paano ang mga regular diet no ni Ma'am Brenda?
0: Hindi naman ako masyadong stricto sa diet, ma'am, kaya lang talaga more on sa vegetables ako, then fish. And then yung mga vegetables po kasi ration po ni tatay. Talagang maluwang po yung garden ni tatay at nanay. So every now and then, lagi akong may rasyon na gulay. Yan po.
1: Yes, at saka ano, talagang sure na fresh, no? Ang kakainin, no? But of course, ma'am, when it comes dun sa naging participation or competition, mas marami ba ngayon yung mga nakalaban mo mula sa Women's 45?
0: Ma'am, parang may nadagdagan, pero mas marami yung W45 ma'am sa long distance. Medyo kumunti kami ngayon ma'am sa short distance. Kasi iniwan kami ng mga dati namin kasama sa W45. Pero may mga W40 naman po na umangat ngayon sa category namin. Kaya unexpected din po talaga yung 9 na individual events ko.
1: Grabe, no? Ma'am, ito bang naging training mo? Paano yung training mo? Kasi kung maaalala ko sa last nating kwentuhan, talagang dun lang halos sa labas ng bahay ang training mo. Hindi siya doon sa talaga sa track, di ba? Kwento mo, ma'am, sa amin.
0: Medyo malayo po kasi yung kwan namin, ma'am, dito, yung complex. Kaya, dahil bakasyon po ngayon, ang ginawa ko na pumupunta pa rin po ako sa complex once or twice a week, pero more on sa bahay po ako sa kalsada with my mga dogs. Then strength training po talaga yung ginawa ko. Then once or twice a week yung running.
1: May mga ano ka, improvise ba na ginagamit ma'am sa training mo?
0: Yes ma'am, mga gulong po.
1: Ayun, gulong. Paano mo ginagamit yung gulong ma'am?
0: Eh, yung mga gulong po, yun po yung ginagawa kong weights na binubuhat-buhat. Then, yun din po yung ginagamit kong tinatalon-talonan. Hurdles. Ganun lang po.
1: Talagang ano, no, pag gusto may

0: paraan. Yun talaga yun, ma'am. No?
1: Opo.
0: Yes. Ma'am Brenda, of course, after this PMAC, what will be next for you? Magkakaroon ka ba ng another World Masters Championships for this year?
1: Eh, tuloy pa rin po yung training. And then, hindi pa po ako sure kung mag-join po ako sa WIMAC po namin ngayon this August. Pinag-iisipan pa po. Kasi kailangan din na paghandaan.
0: Saan ba gaganapin, ma'am, itong WIMAC?
1: Sa Korea po, ma'am.
0: So, ano, no, talagang yun yung ating malalaman, no, sa next chapter, no. But of course, ma'am, sinong una mong tinawagan or in-inform after mong maswip itong 12 events mo mula sa PMAC?
1: Yung family ko po, tapos sinanay at tatay, sinabi ko na lang po ngayong nandito ako, hindi ko sinabi kaagad, ang sinabi ko po, bronze yung nakuha ko. Eh, natatawa po sila nung sinabi ko na gold at may interview ako.
0: Yes. Eh, naniwala ba sila nung sinabi mong bronze yung nakuha mo?
1: Eh, sinanay at tatay naman po may makuha o may walang makuha, ang number one po sa kanila ngayon ay nag-e-enjoy po ako kung ano yung ginagawa ko ngayon.
0: Ayun, nag-e-enjoy, no? Okay. Bakit ka, ma'am, nag-e-enjoy dito sa ginagawa mo na to?
1: Eh, ito po yung passion natin mula noon, ma'am. At saka nandito na po yung love natin sa sports. Talagang hindi na po mawawala. Kasama po natin ito hanggang pagtanda.
0: Yes, hanggang pagtanda. Si Ma'am Brenda po ay former palarong pambansa athlete din. At ilang years na siya, no? Seven years nang nagko-compete sa Masters Athletics, no? At ngayon, patuloy, no? Again, Ma'am Brenda, for sure, sa mga teammates mo, sa mga tumulong sa'yo from the recent PMAC, meron kang mga gustong pasalamatan, ma'am?
1: Unang-una po, ma'am, sa ating Panginoong Diyos para sa strength and guidance na binibigay niya. Of course, my family at saka my support system, our support system, my teammates na talagang push ng push kahit ilan yung i-register na mga events, talagang bawat isa sa amin nagpo-push. And my mga friends and my relatives na talagang nag-encourage din sa akin na tuloy lang. At saka hindi ko po pwedeng kalimutan yung mga nag-i-sponsor at patuloy na nagtitiwala sa akin, ma'am, at tumutulong para makapagpatuloy sa paglalaro. Wala po ako dito, ma'am, kung wala po sila.
0: Yes, talagang ano to, no? Collective effort to ng lahat ng mga nagtitiwala at sumusuporta dito kay Ma'am Brenda. But of course, ma'am, gusto kong highlight din ang theme ngayon ng NAMSAP, strong at any age. Anong comment po dito, ma'am? Naniniwala ka ba doon?
1: Of course, ma'am. Talagang age is not a limitation. Talagang age is not a barrier. Strong means strong at any age. Hindi po ito hadlang. Yung age natin, hindi po ito hadlang para ipagpatuloy natin. Ano yung kaya natin? Habang kaya pang tumakbo, habang kaya pang lumundag, go, go, go, ma'am. For fitness and for good health.
0: Yes. Ma'am, again, thank you so much and congratulations. God bless you, ma'am. At sana mas malaking stage pa ang malabanan mo at ma-represent ang buong Pilipinas. Mabuhay ka, Ma'am Brenda Ramos
1: Sinampal. Thank you, ma'am. Salamat po.
0: Thank you po. There you have it. Our female MVP, Brenda Ramos Sinampan, sa nakalipas sa Philippine Masters Athletics Championship. Samantala, sa ating pagbabalik, ang male MVP na si Emerson Obiana naman ang ating makikilala. Magbabalik po ang Game On.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Hello, ito po si Akiko Thompson Guevara. Binabati ko ang Sports Radio. Happy 40th year anniversary. Wow! Maraming maraming salamat sa pagkwento, sa pag-cover ng mga stories, the beautiful, the painful, and the powerful stories ng mga atletang Pilipino. I wish you new energy, renewed life, and more stories to tell that not only showcase, but also uplift the nation. Maraming salamat and God bless you.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
15: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
16: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
15: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
16: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
15: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
17: Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. At this point, welcome naman po natin ang ating male MVP sa nakalipas sa Philippine Masters Athletics Championships, si Coach Emerson Obiena. Hi sir, welcome to the program.
18: Hi, hello po.
0: Yes, Coach Emerson. Yes, magandang hapon, sir. Congratulations ang ating male MVP. Anong reaction mo po, sir, sa dami ng mga sumali dito sa nakalipas po na Philippine Masters Athletics Championships? Ikaw po ang pinangalanan at nakakuha na itong special award.
18: Siyempre, masaya po ako, pero hindi ko po naman ina-expect yun. So, ang intention ko lang doon talaga, sumali doon sa mga event at gawin ko ano yung kaya ko. Bonus sa po yun na naging MVP ko ako.
0: Yes. Coach Emerson, of course, ilang events po ang talagang sinalihan nyo? And swept po ba itong lima na to?
18: Opo. Sinalihan ko po yung apat na throwing events saka yung pole vault po.
0: Ayan. So, swept ang events mula sa men's 60 to 65 age group. At 61 years old, Coach Emerson, ito ba in-expect mo po na ganito pa rin yung lakas mo, ganito pa rin yung energy mo sa edad na to, Coach?
18: Actually, medyo hindi ganun ka-expected. Pero yun nga, sabi ko nga doon sa ano ko, everything fell into the right place. Kulang din kasi yung preparation ko dahil yun nga, nagpo-focus ako doon sa mga bata na maglalaro ng palarong pambansa. Saka haket na maglalaro naman ng busan itong katapusan ng Hunyo. So medyo hindi ganun ka-ready ba? Nagkataon lang siguro yung meron ako mga lucky throws na kahit hindi ako ganun ka-consistent doon sa throws, nagawa ko naman makapagpasok ng isang magandang bato. Yun po.
0: Sa lahat ng events mo, Coach Emerson, anong pinaka-favorite mo?
18: Siyempre, yung pole vaulting po. Pero ang sa akin kasi sa ganitong edad, kailangan yung mga sport na mag-try din po ba ng sport na yung medyo less po yung impact. So, nagtatry din po ako doon sa, yung nga, yung katulad ng hammer throw, discus throw. Medyo natutuwa na rin po ako kasi challenge din po siyang aralin.
0: Ano ba to, coach? First time mo na ganito karaming events yung sinalihan mula sa PMAC?
18: Dati po sumasali na rin po ako pero hindi po, yun nga po, hindi po ako nakakuha lagi ng gold. So, right now, yun na, nakagawa ako ng medyo, hindi, although hindi consistent, pero kahit isang magandang bato, ano na po yun, enough na po yun para ipanalo yung, ano, yung laro.
0: Yes. Coach, na-mention mo na talagang ano, no, talagang challenging din yung pagbalanse ng time. Lalo na may mga tinetrain ka na mga magpapalarong pambansa. Of course, si Hockett, De Los Santos, no? So, marami kang mga ginagawa din. Pero paano mo na may make sure na may time ka pa rin talaga to train for yourself or to still compete po at 61?
18: Bali, siyempre, importante po sa akin yung quality po ng movement kahit po na sabihin natin may edad na tayo. Gusto ko kasi ng active na yung nga, lifestyle. Gusto ko yung kaya ko pang umakit ng bundok, kaya ko pang gawin yung mga physical activity. So, pinipilit ko po na kung meron po akong oras, nagtitraining po ako para ma-maintain ko po yon. Sa edad na ito, ang ano na lang natin talaga is try to maintain kung whatever, ano pa yung meron tayo eh. So, yun lang po yung intention.
0: Paano yung ginagawa mo sa typical training day ni Coach Emerson?
18: Ginagawa ko po para maka-squeeze in. Pag nagte-training po yung mga bata, pag nagsimula sila ng warm-up, sumasabay po ako sa warm-up nila. So, yun na po yung minsan yung workout ko. Hanggang mga sprint drills, ganun. Pagkatapos nun, sila naman yung babantayan ko. Yun po.
0: Nagbibigay ka rin ba ng parang challenge din sa sarili mo na kailangan ikaw lagi yung magsiset ng example, especially dun sa mga ano, mga atleta na tinuturuan nyo po?
18: Yung mga bata po siguro na beginner na tinuturuan ko, opo, importante po kasi na kaya ko pang i-demonstrate sa kanila yung mga bagay na ano, kailangan nilang makita para mas lalo nilang maintindihan yung ano yung tinuturo ko sa kanila.
0: Yes. So, nakita rin po natin mula sa record, no? Mula sa World Masters Athletics Championships, ilang beses ka na rin pong nanalo dito ng medalya, Coach Emerson, from 2005 to 2018. So, as Masters athlete, ano ngayon yung parang target or parang dream mo na parang ma-achieve pa kung meron po talagang yung sineset na yon, Coach?
18: Ang sa akin lang po, may bracket po kasi ang masters every 5 years. So, kung kaya kong establish po ng record sa edad na yon, ito yung isa sa mga nagiging parang motivation ko. And yun nga po, kung makaka-experience din po ako na makalaro ko rin po yung mga kapwa ko masters sa ibang lugar, sa ibang bansa, and makita ko yung nasaan pa ako sa level.
0: Ayun, so parang may binibigay ka rin challenge sa sarili mo, no? Para sa ganun, yun yung ginagamit mo to improve pa. Pero sir, nakita rin natin, grabe yung naging participation na sa 500, yung talagang, or more than pa ata, no? Yung sumali dito sa PMAC. So, ano din yun? Meron din sa yung ano yun, parang pressure or extra push na talagang galingan sa dami ng mga competitors na talagang tumutulong para lalong i-develop ang Masters and Seniors game?
18: Yeah, nakakatulong po yung marami kang competitors na makakasama, lalo kung magkaka-level kayo, halos magkakadikit po yung kakayahan ninyo. Nakakatulong po talaga yun. Saka masaya ako ngayon, nakita ko na dumadami po yung mga nagkakaroon ng interest na i-maintain po yung kanilang fitness. Sumasali sila sa Masters Athletics. Nagsimula po kasi kami, kung hindi po nagkakamali, hindi po kami abot ng 20. So ngayon, napakarami na po natin.
0: Tingin mo, Coach Emerson, bakit paparami ng paparami yung na-eengganyo na sumali sa isang Masters and Seniors competition?
18: Siguro, pareho din ang pakiramdam ko na kapag yung bang nakaka-lift siya ng mood, nakaka-pagpataas siya ng confidence, and yung nga, isang na rin ano doon, yung effect nun is yung health. Medyo nababawasan yung timbang, mas healthy, mas conscious sa mga kinakain. So nakakatulong po siya talaga para sa overall na well-being po ng isang master na atleta.
0: Ayun, napakagandang ano noon, no, na reason. Especially ngayon, ang dami ng parang ano, ang bilis na may mga nararamdaman na, no. So talagang kailangan mahilig po sa sports, no. But of course, Coach Emerson, ilang years ka na ba into Masters Athletics?
18: Nagsimula po ako maglaro ng Masters nung 40 years old po ako. So 20 years na po, mahigit.
0: Grabe. So, mahigit dalawang dekada na si Coach Emerson na nagko-compete sa Masters. So, hanggang kailan mo nakikita po, Coach Emerson, yung sarili mo na magko-compete dito?
18: Well, yung competition kasi, something to look forward to. And I think as long as may quality po yung movement ko, kaya po nating gawin yung ano, yung mga bagay-bagay niyan. Kasi pagdating naman po sa Masters, yung mga implements katulad sa throwing implements, kada 10 taon na bracket, eh bumababa din po ng 1 kilo yung mga binabato. O sa shot put, saka sa hammer, ganun po yun. So pagdating ng mga 70 years old, ang babato, ibabato na lang ay mga 4 kilograms. Tapos sa discus, 0.75 grams. Sa javelin, magiging 500 grams na lang. So, nai-adjust din po naman doon sa talagang kakayahan po nung manlalaro yung kung ano yung mga dapat na patuhin. At saka yung distansya, saka yung taas ng mga kung ano man yung tinatalon, meron din pong sukat na para doon sa edad na yun. So, as long as may quality po yung movement ko, and hoping na healthy pa rin po yung aking katawan, yung joints ko, maayos pa, I will still compete.
0: Iyon. Sir, of course, as former athlete ng ating national team, nung kabataan mo, nanalo ka na rin ng ilang mga medals mula sa Southeast Asian Games. Ito bang pag nananalo ka mula sa Masters competition, iba yung fulfillment? Mas iba ba yung feeling, sir, na parang, mas parang success, ganun, ang feeling?
18: Parang gano'n na nga rin. Kasi yun nga, ang kalaban natin na as we age, yung ano nga eh. Yung hindi ka na makagalaw na katulad ng dati. So, yun pa lang, doon pa lang, success na yun kung ma-maintain mo yung quality na yun. So, yung kakayahan na yun, kung ma-maintain mo, para sa akin, success na po yun.
0: Ayun, so talagang ano, no, yung ma-maintain yung ganung level na competitive level pa din, no. But of course, Coach Emerson, kapag syempre ngayon sa mga Gen Z, dun sa mga kabataan ngayon, kapag nakikita yung news about Coach Emerson Obiena, laging the father of a two-time Olympian EJ Obiena. Ikaw ba, meron ba kayong ano, parang of course, no, alam natin nauna si Coach Emerson, pero sa'yo, anong pakiramdam kapag ganun?
18: Pakiulit na po, medyo nag-choppy. Ano po yung tanong?
0: Yes, Coach Emerson, of course, sa mga ano, kabataan ngayon, no, every time na may news about Coach Emerson Obiena, laging may kadugtong na the father of Olympian EJ Obiena. Anong nararamdaman mo kapag ganun, Coach?
18: Well, proud naman. Siyempre, proud naman. Yung mga naabot kasi nung ni EJ, hindi naman siya ganun kadaling maabot. Maraming sacrifice yung binigay yung bata para maabot yung level na yun. And I think, that's a history na nagawa niya. And I'm very, very proud of that.
0: And supportive ba si EJ dito sa master's career niyo po, Coach?
18: Eh, pagka naglalaro ako, minsan ginagawa niya, pinapakita niya kay Vitaly. So, yeah, I think he's proud naman. At my age, yun nga, nakaya ko pang gawin yung ginagawa ko nung kabataan ko. Yeah.
0: Anong comment naman ni Coach Vitaly?
18: Matawa naman si Vitaly. Matawa eh. I think he's happy for me dahil ganun din si Coach Vitaly eh. Active din siya na tao.
0: Ayun, so talagang talagang suportahan, no, ang father and son tandem. But of course, kanina na-mention nyo si Hackett de los Santos. Ano ba yung sasalihan, Coach Emerson, ni Hackett?
18: Naimbitahan po siya sa Busan, Korea, para lumaro po doon sa kanyang, pag-rendering adventure po.
0: So, gano'ng kalaki yung competition po na yon, Coach?
18: Iba-iba po kasi yung bansa yung pupunta ron eh. May most like, nakaraan kasi may mga taga Europe, mayroon taga US, may taga East and South Asia, East Asia, South Asia, Southeast Asia. Yan po yung mga pupunta po dyan para mag-compete.
0: Ano yun? Kailan, yeah, Coach?
18: And,
0: yung
18: up to, Kazakhstan, minsan mayroon na pupunta.
0: Kailan, Coach, yung talagang final date nung competition?
18: Alam ko, hindi ako nagkakamali sa 29.
0: Ano ba to? Preparation ni Hackett for bigger tournament? Mag-Asian Games po ba siya?
18: Hopefully, tingnan natin. Ito kasi unang-unang competition pa lang niya eh. He got some issues with yung groin injury niya nung nagte kasi eh. So, medyo nagpahinga ng konti, nag-rehab. So, dahan-dahan pa lang kami bumabalik. And this is his opening competition para sa season na to.
0: Ayan.
18: Let's see.
0: Okay, so good luck dito kay Hackett de los Santos. Again, as parting message, Coach Emerson, sino-sino yung mga gusto mong pasalamatan at the same time, ang mensahe rin mula sa ating Masters and Seniors community?
18: Well, gusto ko siguro i-congratulate yung mga bagong board ng NAMSAP for doing very well dito sa competition na to. And bata at energetic po yung ating bagong presidente, si Ninoy Marayag. So, tingin ko nasa magandang direction naman ang association. Katunayan yun ay dumadami nga po yung mga sumasali sa pating palak nila. And pasalamat din ako siyempre do sa aking wife na supportive naman do sa mga ginagawa ko, and yun, all out support naman lagi siya sa akin, and sa mga anak ko na nadyadyan, at sa mga atleta ko rin na nadyadyan, nagrarally kapag naglalaro ko na dito.
0: Talaga, Coach. So, again, talagang grabe yung support ang nare-receive. But of course, Coach Emerson, sasali ka pa ba sa World Masters Athletics Championships this year? Naka-line up ba yun for you?
18: I'm planning po. I'm planning to join. Pero kailangan kong itaas po yung performance ko pa para maging competitive. Sa ngayon, ang tingin ko sa competition, sa performance ko, parang nasa average pa lang eh. Pero maganda po yung experience ko rito sa laro ng Masters na to. Nakita ko kung nasaan level ako ngayon. And nakita ko kung ano pa yung pwede ko pong i-improve.
0: Yes, ayan. Thank you so much. Again, congratulations po. Coach Emerson Obiena, mas maraming podium pa ang for sure ang ma-achieve mo, no, mula dito sa Masters community. Maraming salamat po.
18: Maraming salamat din po. Maraming salamat.
0: There you have it. Si Coach Emerson Obiena, ang ating male MVP mula sa nakalipas sa Philippine Masters Athletics Championship. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Thank you so much sa ating mga nakasama. Kina Sir Winson, Sir Mark, Timothy Tapales, ang ating Malolos at Marulas Transmitter, and of course, kanina po kay Ma'am Brenda Ramos Zinampan. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On. Ako po si Aryan Malyare. Magandang araw sa lahat.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
14: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
14: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
14: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
14: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
16: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
15: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
16: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
15: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
17: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
19: Headlines. Ngayon.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon?
7: Uy, yan ang life goals.
6: At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato, lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado! Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
3: King of the Road.
2: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
4: Maari bang umusog-usog ng konti?
2: Sakay na!
1: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
5: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
6: Mano ba?
5: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
14: Mahal ang gamot.
13: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
15: Mr. President, pwede pa yakap.
13: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
16: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
17: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
13: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
17: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Check your time, it's 4 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon, araw ng Webes, 21st of May. And kung napapansin nyo, dalawa kami sa screen ngayon. May kasama tayo, isa sa mga bagong miyembro ng ating Sports Radio family. Let's welcome Machu Pacheco, ang makakasama nyo po sa mga susunod na araw dito sa Sports Radio Magazine as ang inyong lingkod ay tutungo muna sa palarong pambansa 2026. Macho, kamusta?
14: Ayan, isang magandang hapon, no? At talaga namang napakainit pa rin, no, ng sitwasyon nata. Syempre sa ating sports world ay maraming kaganapan. Lalo na nga ito, Kuya Jess, mukhang lilipad ka sa mga susunod na araw. Mamimiss ka namin.
6: Yes, thankfully ay lilipad talaga ako at maraming salamat sa Philippine Sports Commission. Hindi tayo lalaot at maglalayag. At hindi ako ipapatapon, correction, sa Agusan del Sur. But definitely, Sports Radio will be covering itong 2026 palarong pambansa. But Machu Pacheco will be taking care nitong ating programang Sports Radio Magazine. Machu, can you tell us muna, paano ka ba napunta dito sa aming istasyon? And kamusta, anong mga expectations mo?
14: Ano lang din nakita ko lang talaga sa sa Facebook. Talagang syempre in the heart of journalism, galing rin tayo sa probinsya sa ganitong industriya, talagang hinanap natin kung saan dadalhin ng ating puso at mga paa. Kaya naman narito tayo ngayon at pasalamat tayo sa buong pamunuan syempre ng PBS at napili tayo at maglilingkod, no, for the public, para sa masang Pilipino pa rin. Ang kasama ninyo si Matthew Pacheco.
6: Ayan, narinig nyo na yung boses sa mga susunod na oras at araw. Syempre abangan nyo yung mga magiging programa din itong si Matthew. Mm-hmm. Ano bang mga sports ang familiar ka, Matthew? Dahil syempre sports radio, medyo marami tayong alam na sports. Si Timothy Tapales, kilalang-kilal natin yan pagdating sa basketball at tennis. Mm-hmm. Ikaw ba, ano bang mga sports ang binabantayan mo?
14: Sabi nga nila ngayon kasi, syempre, alam mo, kahit sa Facebook or sa social media, tanungan ng lahat, inasa running era na ba lahat? Athletics, kasamang Jess. At talagang, syempre, itong usapin din sa athletics sa iba't ibang larangan pang palakasan, talaga namang napapakinggan natin ito at maging dun sa mga hindi talaga into athletics, no, they are joining fun runs, marathons, daming mga nabibit nga na world record recently.
6: Yes, no? ikaw ba nagpa-fun run ka?
14: Kuya Jess, no, sumasama tayo sa mga fun run recently bago nga mag-travel dito diyan sa Pangasinan, yung Pangasinan run. Nag-join ako diyan, kaya masaya rin, masaya sa puso at sa isip.
6: Definitely. exciting ang fun runs.
14: Fun na fun
6: this, talaga. This coming June, mm-hmm. actually, magko-cover tayo ng isa dyan, ang Manila, Marathon. Okay. Eh, tayo ang magbabantay at tututok sa mga kaganapan, mm-hmm. lalo na't may mga national athletes tayo nasasali for this. Bukod sa running, ano pa ba ang mga sport na medyo kinaihiligan mong kung hindi man laruin, eh, panoorin at kumbaga ay basahin?
14: Naalala ko, Kuya Jess, no, nung nasa high school ako, simula elementary ako, naglalaro ko ng ano, sepak takraw.
6: Uy!
14: Oo. Hanggang ano lang, hanggang school, hindi ko na.
6: Okay lang yan. Ako nga hanggang school lang din sa chess. Eh. Ganun talaga.
14: Oo. May mga chances din talaga yan eh. Kumbaga hindi para sa atin. Ngayon, balita na lang tayo ng sports.
6: Yes. Pero definitely something na very interesting ah. Sepak takraw. Lalo na magkakaroon tayo ng hosting ng international sepak takraw tournament dito sa bansa. Mm-hmm. In a few months, I believe. Kaya naman, meron na tayong tututok. Medyo... Marami tayong friends sa sepak takraw, pero I apologize na hindi natin ganun kakabisado yung rules. Mm-hmm. So, pwedeng-pwede tayong matulungan ni Macho dyan. Now, balik tayo. Palarong Pambansa, mm-hmm. 2026. Anong naiisip mo, Macho, pag naririnig mo itong Palarong Pambansa?
14: Alam mo, Kuya Jess, Palarong Pambansa, talagang tagisan to eh. Taon-taon na to eh. Pero mm-hmm. this time nga, alam mo, nakasubaybay din ako eh sa mga kaganapan dyan. Ang daming good reviews tungkol doon. Doon pa lang sa point na, alam mo yung mga classroom na mga billeting quarters nila, may mga aircon.
6: Oh,
14: nabalitaan ko lang yun ah. Kasi nung recent, kasi nga, pag panahon ng Palarong Pambansa, di ba Mayo?
6: Yes, mainit talaga yung panahon.
14: Mainit eh. Oo, kaya malaking tulong daw ito doon sa mga delegates na magpa-participate nandun sa mga billeting quarters nila. Yung iba nagsidatingan na eh, NCR, may mga nagsidatingan na doon ng mga ilang regions at na nagpe-prepare na. At talagang good reviews din talaga. Warm yung welcome ng mga kababayan natin dyan sa Agusan del Sur.
6: Yes, mukhang hindi sila magpapadaig dahil naalala ko nagkaroon ng medyo confrontation noong nakaraang Palarong Pambansa. 65th palaro sa Lawag. Na medyo may mga comments na hindi nagustuhan ng ilang mga kababayan natin at hinamon itong mga taga Agusan del Sur sa kanilang magiging hosting. And definitely showing naman itong Agusan del Sur kung gaano sila kahanda. Mm-hmm. Yung mga free tours, very exciting din dahil ongoing pa yun ha, hanggang today I believe, 21. Yung kanilang mga free tours sa mga tourist spot ng Palarong Pambansa dyan sa Agusan del Sur. And magtutuloy yan June 1 to 3. So pagkatapos ng games, kung medyo may time ka pa, pwede ka pang humabol na maglakwatsa, kumbaga. Mm-hmm. At i-appreciate itong lugar ng Agusan del Sur. Ikaw ba, Matthew, anong experience mo sa Palarong Pambansa? I believe nakapag-cover ka na ng isa na sa mga event nito.
14: Last year, naibato ko sa ano eh, sa may Ilocos Norte mismo, nakapag-cover tayo din. Particularly yung opening ceremony as well as yung mga early events ng mga athletics, yan. So na-witness natin doon kung gaano talaga nagpre-prepare itong mga hosts natin ng mga provinces. Kasi hindi siya basta-basta eh. Siyempre dumadaan yun sa bidding. Yes. At the same time, yung kanilang pagpe-prepare ng mga facilities as well as yung mga playing venues. Actually, first time ko makita doon si ano eh, si weightlifting champion gold Olympian. Gold medalist Heidelin Diaz, kung saan kasi yung weightlifting parang naging ano siya last year eh.
6: Siya ang tournament director. Yes.
14: Demo sport. So, yun, balitaan natin kung regular sport na ba to this coming edition ng Palarong Pambansa.
6: Well, looking dun sa announcements sa page ng Agusan del Sur Palarong Pambansa, it's definitely not part of the demo sport. Mm-hmm. Dahil apat lamang itong mga sport na inilista nila sa demo and may exhibition sports pa nakasama for this edition. Nagtataka lang ako and again, we're waiting for the official announcement kung magiging demo sport ba talaga for this time ang Arnis. Kasi in 2009, ang pagkakaalam natin, naging official na regular sport to as a national sport ng ating bansa. Kaya waiting tayo kung ilalagay nila. Doon sa latest posting pala ng demo sports, kickboxing, karate do, and soft tennis na lang. Yun nakalagay. So, may changes. Ayan yung dati na unang ipinost nila. But, I guess, na-realize nila, oo nga, ang arnis is an official sport na talaga. And as we know, very important pagdating sa kultura natin yan. Ikaw ba, ano bang mga kultura ang nasaksihan mo sa lawag? Ano bang mga ipinakita nila doon? Lalo na sa opening ceremony.
14: Ano? Di ko, kultura, pagkain, yun talaga ang una naming tinira eh. Yung kanilang ano, empanada.
6: Oh, yes, Ilocos empanada.
14: Ang sarap eh, tas longganisa syempre, ng katabi nila, vegan, tapos, syempre yung, alam mo yung halo-halo talaga, mararamdaman mo talaga yung warm at excitement nung mga kalahok doon. Ang daming ang mga records na nabit doon eh.
6: Yes, diba? Definitely.
14: At yun ang inaabangan natin this coming edition.
6: Yes, kung sino yung mga angat, sino yung mga lulutang, sino yung mga magtatala at maglilista ng kanilang pangalan sa palarong pambansa. Alam mo ba ibang yung ibang records diyan? Years, parang decades old bago ma-break yung mga 'yan.
14: At dito rin natin tututukan, Kuya Jess, no, yung kung ma-hold pa rin ng NCR ang kanilang pagka-champion,
6: yes,
14: pagiging overall, di ba?
6: Yes, if ever, ito po ang panglabing walong edisyon na mananaig ang mga taga National Capital Region. Sabi nga nila, NCR Metro Stars. May mga names na ang mga teams for this edition. And exciting dahil alam naman natin, napakarami rin na mga national athletes na hindi nang gagaling sa Metro Manila. Talagang nagsisimula sila sa mga probinsya.
14: And that's also the program ng Philippine Sports Commission, yung grassroots, di ba?
6: Exactly.
14: Kung nasaan sila, doon talaga nila nililinang, and at the same time, through the support of their schools, their local governments, and the people, syempre sa PSC and other agencies, ay talagang natitrain itong mga to at nadidiscover sila.
6: Yes, kasi ang panuntunan na ngayon ng Philippine Sports Commission, as you have shared, magkaroon ng mga regional training centers kung saan mas mahuhubog yung husay ng mga atletang Pilipino, lalo na yung mga kabataang atletang Pilipino. And at the same time, sabi din ng isa sa mga commissioners ng PSC, si Commissioner Edward Haiko, nais nila na yung regional training centers become a community. Kumbaga, hindi lang siya titigil na training center, hindi lang siya pasilidad, but a community ng mga atleta na nagtutulungan para may angat yung isa't isa. And definitely that will help na mapalaki yung mga sport, lalong-lalo na magkakaroon na ng specialization yung bawat probinsya. Halimbawa na lang natin, yung Bacolod, some of the greatest athletes natin pagdating sa football, nandiyan nagsisimula, sa Iloilo, ganun din. Yung ganong klase ng development yung nais nilang makita. Heidelin Diaz came from Zamboanga before siyang naging national athlete. Had tried 4 times sa kanyang karera for Olympics before getting that gold medal. And nakikita naman natin, ngayon humuhubog siya ng mga atleta dyan sa Tanay, sa Rizal.
14: Parang yung kaninang pamangkin niya ba yun? Or parang relative niya lang din eh, na nanalo kamakailan. Pero ito nga Kuya Jess, may share ko lang.
6: Yes.
14: Bago sa pumunta dito, yung sinasabi mong regional training center. Nagulat ako kasi sa Dagupan City, kagagaling lang din nila doon. Sa Pangasinan, itinalaga itong regional training center doon sa gymnastics naman.
6: Yes, gymnastics and swimming. Ang i-host ng Dagupan. And siguro para doon sa mga hindi familiar, gymnastics po, isa sa mga pinakamayaman na sport natin ngayon yan.
14: Tama.
6: As hindi naman sa in terms of financial, but more so dun sa talent. Dahil, well, double gold medal lang naman tayo sa huling Olympics from Carlos Yulo. And kita naman natin, di pa bumababa yung quality. Another gold medal nitong nakaraan sa France tournament. So, yung mga ganong klase na nauhubog talaga sila from the start, from the grassroots. Si Kaloy ay naglalaro-laro lang sa mga kalsadang ng lungsod ng Maynila before nabigyan ng tsansa, nadala ng kanyang lolo sa gymnastics gym dyan sa Rizal Memorial Sports Complex. Eh ngayon, dami ng bahay, dami na sasakyan.
14: May Chloe pa. At hindi lang nagtatapos sa kanya, pati yung mga kapatid niya, yes, sumusunod sa yapak niya. It runs with the blood yata.
6: Yes. And nakapagpundar na rin ha, yung mga kapatid niya. Congratulations to the Yulo family for these kinds of development. Napapakita nila na, kumbaga, sabi nga ni Heidi Lynn, before siya manalo ng gold medal, she was invited by the Philippine Sports Commission na mag-talk sa Dabao. Mm-hmm. And nasabi niya doon na sa sports, magbabago ang buhay mo. Mm. And truly enough, nakita naman natin, Heidi Lynn Diaz, with the millions of incentives and support na kanyang natanggap, hindi nga lang lahat ng pangako ay natutupad, pero ganun talaga. And Carlos Yulo, ito na, yung mga kapatid niya, kakalipat lang. Si Eldro has just transferred to become a senior gymnast na from junior, and yung kanyang kapatid na babae naman, si Eliza, is also very active.
14: So ano, basically, nung nakaraang palaro ba, nandun ba sila or wala na po?
6: Nung huling palarong pambansa, I believe nakasama si Eldro. Mm. And ganun kasi siya, talagang hinahakot niya yung medalya ng gymnastics. Buti nga hindi tayo katulad ng ibang host ng mga Southeast Asian Games na ililimit lang yung pagsali ng atleta. Hindi tayo ganun. So, yun yung isa sa mga maganda. Nabibigyan ng chance talaga na kuminang ang mga atleta natin. And kung talagang mahusay ka, pwedeng-pwede mong subukin yung husay nitong mga may mga pangalan na, kumbaga, tama, sa sport.
14: At namomotivate din yung mga kalaban nila to train more, syempre, para makipagsabayan dito sa kanilang mga kalaro, no? Mga kalaban nila.
6: Yes, and I heard a good message actually kanina, dahil nagkaroon po ng send-off ceremony yung maraming gustong-gustong lumipat dito sa lugar na to. Pasig City had their send-off ceremony para dun sa kanilang mga athletes. I believe 95 athletes and 32 coaches and support staff yung kanilang ipapadala for palaro as part of the NCR Metro Stars. And sa message ni Vice Mayor Dotot Jaworski, siya po ay dating PBA player, sa mga hindi familiar, nabanggit niya na pagpunta nyo doon, daladala nyo yung bandera ng Lungsod Pasig. Ipakita nyo na hindi lang kayo basta mananalo, but you will win with pair play. Mm-hmm. Kumbaga, patas kayong maglalaro, patas kayong lalaban, patas nyong ipapakita yung husay ng atletang Pasigueño. And syempre, may special message din si Mayor Vico Soto na hindi masyadong sikat at hindi masyadong familiar sa lahat. But seeing these kinds of words coming from leaders na talagang may tiwala ang mga tao, definitely inspires yung mga atleta, yung mga coach to do their job, to do their best para maipakita yung husay, di lamang nung kanilang rehiyon na isasupport, yung kanilang lungsod din mismo.
14: Mm-hmm. Magkano kaya pabaon ni Mayor Vico sa kanila?
6: Na hindi in-announce eh. Actually, hindi nila in-announce. Nabanggit mo yung sa mga aircon na room, napauso kasi nitong Pasig City. Yung mga ganong klase ng paghahanda na talagang binibigay nila lahat for their athletes para makapagpahinga, wala nang ibang iisipin yung atleta kundi magpe-perform na lang.
14: Oo. Ano pang mga sports, Kuya Jess, yung talagang kaabang-abang dito sa palarong pa? Siyempre, the usual basketball. Alam mo, Kuya Jess, may share ko lang.
6: Sige, go last, ahead.
14: Nung nakaraang palaro, talagang upset kung upset dun sa basketball. Nung saan na itong NCR, medyo hindi yata nakaabot ng finals. Kaya malaking upset yun sa kanila. So makikita natin ngayon kung makakabawi sila, no, dito sa mga gumapi sa kanila dito sa paparating na edisyon ng palarong pambansa.
6: Something the very exciting to look forward din yan. Dahil kung sakasakali man, alam naman natin kung gaano kamahal ng mga taga NCR. Mm-hmm. Itong basketball program na halos bawat kanto ng ating sentro, may court. May basketball court. Kung hindi man full court, half court. Kung hindi man half court, may ginawang
14: one court.
6: Kung hindi one court, may naglalagay nung mga laruan na nabibili mo sa kalsada, yun ang gagamitin nila for basketball. So, very exciting ang magiging palaro. Siyempre, volleyball.
14: Yes.
6: Tututukan natin yan. Baka hindi tayo kausapin ni Timothy Tapales pag binantayan.
14: Meron dyan yung nakalimutan ko yung pangalan ng girl tay
6: babae
14: Bacolod, ewan ko
6: nakalimutan. Ah yes, yung ano, yung nitong nakaraan nag-campion din yata sila.
14: Sensation siya eh nung
6: sa nag-campion din sila nitong nakaraan. From Naga nag-campion din sa Prisaa. And yung ibang athletes doon magko-compete for this palarong pambansa.
14: Eh, walang pahinga.
6: Yes.
14: Ilang araw, ilang linggo lang.
6: Kaya exciting yung mga magiging matchups na yan. Siyempre nandiyan ang athletics, ang swimming, tama, mga medal rich na sport na talagang tinututukan at binabantayan ng ating mga kasamahan, mga taga-subaybay dito sa Sports Region 918. Anyways, Matthew, 22 minutes na makalipas ang alas 4 ng hapon. We will take a quick break at sa ating pagbabalik, tuloy natin yung usapan tungkol sa palarong pambansa.
18: This is a public service announcement.
19: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
18: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
21: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
22: Alam mo ba na ang tarsier ay isa sa pinakamaliit na primate sa mundo? Matatagpuan sila sa Bohol at kilala sa kanilang malaking mata na mas malaki pa kaysa sa kanilang utak. Dahil dito, malinaw sila nakakakita sa gabi. Kaya ring ikutin ng tarsier ang kanilang ulo ng 180 degrees sa bawat direksyon para bantayan ang paligid laban sa mga panganib. Pero kahit kahanga-hanga, sila ay sensitibo at madaling ma-stress. Kapag nabalisa, maaari silang magkasakit o mamatay. Kaya mahalaga ang pangangalaga sa kanilang tirahan. Ang tarsier ay hindi lang simbolo ng likas na yaman ng Pilipinas, isa rin itong paalala na dapat natin protektahan ang ating kalikasan.
19: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

Good afternoon po. Tom Carrasco ng Triathlon Philippines. Maligayang bati po sa inyong 48th year anniversary sa SR918. Partner po namin kayo over 30 years na po sa Subic Bay International Triathlon or SUBIT. It's now our 33rd anniversary also at SUBIT. At kami po ngayon ang isa sa pinakamalaking Olympic distance triathlon event in Asia. Kung wala po kayo, hindi namin ito magagawa. Salamat po sa inyong tulong at sana huwag po kayong magsasawa at tuloy-tuloy ang inyong serbisyo. Again, congratulations to your 48th year anniversary.

0: edition na nila to. Pero napakaraming palarong pambansa na din ang nasamahan ng ating stasyon.
1: Hindi lang palarong pambansa, no? Pati yung mga national and even international events na ginagamit sa atin across the region and other places. Talagang nandyan lagi ang sports radio upang magbigay ng mga kwento and at the same time ng mga updates sa mga favorite sports ninyo.
0: Definitely. And eto nga, Palarong Pambansa 2026. Napakaraming venues. So, magiging challenging itong paparating na coverage ko na to dahil
1: lagaring.
0: Doon muna tayo sa mismong main grandstand. Mm-hmm. Doon gaganapin yung dance sport, yung football, rhythmic gymnastics, and meron tayo for this edition, para games, sped athletics, and para games boche sa DPWH District Court. Titingnan natin kung may esports. Relax ka lang. May penchak sila at nagaganapin sa Poblacion Rosario. It's a different town dito sa kalapit Agusan del Sur. Siguro mga ilang kilometers. Yes, pero thank you sa ating host province. Meron silang mga libreng sakay. So, hindi naman tayo masyadong nag-aalala sa magiging transportation. Ang Aero Gymnastics gaganapin sa Sutiko Z Moday Sports and Cultural Center. Ganun din ang Men's Artistic and Women's Artistic Gymnastics sa Agusan del Sur State University sa bayan ng Bunawan sa San Teodoro. So, ayan. And on other para games, ang goal ball. Parang football po ito, pero goal ball ang tawag ay sa Bitanagan Covered Court sa San Francisco, Bitanagan. Ang Arnis ay sa Selco Gymnasium. Official ay ito po ay magiginang isang regular sport. Mm-hmm. So siguro nagkaroon lang ng konting
1: typo. No?
0: Yes, nalito lang ng konti yung nag-gumawa ng kanilang art card. Kaya binago naman na, in-announce na rin doon sa kanilang page. Ang baseball ay sa Pisaan, San Francisco. At ang futsal ay sa Alegria Covered Court. Itong futsal, sumisikat na naman as a familiar sport para doon sa mga hindi ganun kalaki yung field. So, na gustong mag-try ng football. Mm-hmm. And sa bandang Visayas and Mindanao, napakasikat din talaga ng football. Mm-hmm. Dito lang sa Metro Manila, medyo nahirapan talaga siyang umusbong. Kasi ang mga football field na meron ay sa Rizal Memorial.
1: Sa mga, usually mga track and field oval din, no?
0: Yes.
1: Sa mga eskwelahan.
0: Yes, Ateneo, yan. UP, mm-hmm. Lasal, University of Makati. At marami pang mga eskwelahan, mostly kasi medyo pribado, kaya hindi siya ganun ka-boom
1: accessible
0: sa Metro Manila. But sa mga probinsya, sa inyo ba sa Dagupan, kamusta ang football, futsal?
1: Hindi ko alam kung may football, hindi ko talaga alam eh. Mm. Pero for sure meron yan, dun sa bandang western Pangasinan dyan, sa mga Lamino City.
0: Yan, yes, yung mga may malalawak pa na field.
1: Oo, tama. Pero mostly sa city kasi hindi siya masyadong familiar. Kanyari nga sa Dagupan, more on swimming and gymnastics ang kanilang tinututukan.
0: Yes, pero syempre, yun din, volleyball. Mm-hmm. Gaganapin siya sa multipurpose building, back of emergency operations center, Virginia Geta Street. Dito, I think dun sa to sa Prosperidad. Ganon din yung weightlifting sa kanilang Provincial Evacuation Center. So, yan. Medyo malalayo. Andyan din, para games, swimming. Shoutout sa para games. Napakaraming programs pala dito sa edisyon na to ng palaro. And ito, familiar ka. Sepak takraw. Uh-huh. Sa Prosperidad din yan. Ang Asat Compound. Ang softball. Napakalawak po kasi nung capital, no, nitong municipality o Prosperidad. Kaya napakaraming events yung pwede nilang i-host. Yung swimming, dyan din gaganapin. And yung tennis, na alam naman natin maraming sumusubaybay. Salamat kay Alex Ayala.
1: Kay Ate Alex. Yes. Pero bago tayo pumunta dyan, Kuya Diyos, siguro, saan ba itong Agusan del Sur?
0: Yes.
1: Mindanao to, no? Mindanao?
0: Yes, ang Agusan del Sur ay nasa Caraga region. So, and malapit sa Surigao del Sur. Mm-hmm. Kaya yung mga tours nila kasama ang Surigao.
1: Wow.
0: Andiyan din yung Agusan del Norte na nabisita ng Philippine Sports Commission with Miss Judith Caringal nitong nakaraang mga buwan para sa ating Indigenous Peoples Games. Mm-hmm. So

0: inabangan ko rin kung mag-host itong Agusan del Sur kasi yung Agusan del Norte nag-host na. And at the same time, maraming mga sikat na athletes, particularly yung mga boxers natin nagsisimula sa Mindanao talaga. Mm-hmm. And I believe may ilan sa kanila nagsimula sa Agusan del Sur.
1: Talaga naman. Kaya naman, kaabang-abang din itong mga, yung mga legends, no? Alam mo ba, Kuya Jess, may na-interview kami last time.
0: Yes, sinong legend ang na-interview nyo last time?
1: Legend siya, pero naka, hindi ko alam ko. Pero sumasabak siya sa SEA Games. Mm. Eh, hindi ko naman kasi legend familiar. Na o si Kuya talaga, no? Si Fidel Gallianero. Yun. Mm. So, na-interview ko siya, magsi-SEA Games na pala to. So, usually, yung mga yun, yung mga karanasan na, eh, nagiging coach sila ng mga estudyante or minsan nagiging technical official, technical staff para dun sa mga sports na kanilang dating nilalaro. Yes, at the same time, eh, nakakapagbigay silang ng inspirasyon sa kanilang mga, sa mga bata. No?
0: Yes, and definitely kasi kung, halimbawa kung ikaw isang atleta sa isang sport, hindi ka masyadong nabigyan ng opportunity na sabihin natin ay hindi ka nakuha sa national team, hindi ka nakapag-compete sa mga national competition, sa mga regional pa lang, nahuhulog ka na, o baka nga sa mga divisions pa lang, hindi ka na nakakapasok. Uh-oh. Hindi naman end of the line lagi siya. Lagi siyang opportunity na kung hindi ka man para maging atleta talaga, maging national athlete, eh malay mo naman para maging coach ka.
1: Uh-oh.
0: At palakihin, palawakin yung sport sa iyong lugar. Naalala ko, napakaraming athletes natin na after their career, nung nagkaroon ng mga injuries, nahirapan ng makabalik talaga in their peak form, eh naisipan na nilang magsimula sa coaching. And pagpasok nila ng coaching, eh naging maganda rin yung kanilang career. At doon yung pwedeng maging pathway kasi ng isang atleta. Kung hindi ka man magtuloy-tuloy as a national athlete, eh pwede ka namang humubog ng susunod na henerasyon ng mga atleta na malay mo, eh yun pala yung mapapapunta mo sa national team.
1: Yung magdadala ng karangalan. So, halimbawa na lamang yung mga, pero yung iba naman talaga, usually, itong palarong pambansa, gateway din siya dun sa, kumbaga, sa pagiging pro athletes nila. Kasi di ba, usually pagdating dyan, maraming nag-i-scout sa mga basketball games. Talagang yung mga coaches, hindi mo alam kung ano, yung pala, naghahanap na ng mga future UAAP players, NCAA players. So, marami rin talagang nakikilala dyan. May mga prospect na talagang binibigyan nila ng spotlight at kailangan nila syempre patunayan din yung sarili nila at patunay din dyan yung ibang mga naging atleta nila. Katulad na nga lang ni Carlos Yulo and even si Paul Volter natin. EJ Obiena, di ba? Na nakapaglaro din sa palarong pambansa ng mga panahon niya.
0: Yes, and alam nyo ba na yung ilan sa mga medalist natin ngayon, nag-gold medal, nag-gumagawa ng national record, Asian record, eh hindi po sila nanalo lahat sa palarong pambansa. Mm-hmm. Yung iba sa kanila nagsimula as bronze medalist, pero nakitaan ng dalawang, from what I heard sa mga coaches na nakakakwentuhan natin, nakakausap natin, may dalawang katangian na tinitingnan sila sa isang athlete. Siyempre nandyan yung opportunity, yan yung talent. Na talagang huhusay itong batang to pag nabigyan ng tamang preparation, nutrition. Kumbaga, nabigay mo lahat ng kakailangan niya to develop, eh talagang aangat siya at mangingibabaw sa mga kapwa niya, kaedad niya, sa mga same weight category niya. Pero, ang pangalawa, pero pinakamahalaga daw, eh yung attitude din. Tama. Ng atleta. Na dapat ang dadalhin mong attitude, eh, hindi lang basta para manalo. But more so para mag-represent, para maipakita yung husay mo in the proper way, in the right way. Kasi mahirap naman nga naman na nagturo ka, humusay yung bata, tapos hindi din naman niya daladala yung values na kailangan sa mga sport. As we know, ang sport eh, hindi naman basta palakasan lang.
1: Tama.
0: Ito ay dapat humubog ng mga mabuting mamamayan sa ating bansa.
1: Oh, yung tinatawag na sportsmanship, di ba?
0: Yes.
1: Na, paano kaya yung sportsmanship pag nagbo-boxing sila? No? Kasi
0: actually, may mga nakausap ako sa boxing na very sports sila. Mm. Sila actually yung mga pinakamakikita mong hindi masyado nakikipag-away sa
1: okay.
0: Sa labas. Though, syempre part din nun, eh, considered sila as lethal weapon yung kanilang mga kamao.
1: Tama.
0: But more so, yung daladala nila is yung disiplina.
1: Tama.
0: Na kung kailan gagamitin yung kanilang lakas.
1: Kaya nga part din yun ng kanilang training, di ba? Like discipline sa kanilang sarili, kung kailan nila gagamitin. Kaya kahit sa anong sports yan eh, meron silang disiplina. Lalo na halimbawa pag nagte-training ka, so you should be on time, gumising ng maaga, mag-warm up, kumain ng tamang pagkain. Kasi that thing is also a part of success.
0: Yes. Kaya nga ang mga combat sports natin eh talagang makikita mo yan ang binabantayan din nila. How these athletes are preparing na ano bang ginagawa nila pag nasa labas?
1: Mm-hmm.
0: Ano ba ang kanilang pinagkakaabalahan? Bihira sa kanila yung kasi may ibang sport na ginagawang money game.
1: Mm-hmm.
0: Talagang yun yung kanilang nagiging hanap buhay. Hindi naman iiwasan dahil syempre kailangang buhayin yung kanilang mga pamilya lalo na yung mga hindi makakuha ng hanap buhay. Dahil napakahalaga sa mga kabataan na makapagtapos pero hindi lahat pinapalad na mabigyan ng pagkakataon na makapagtapos. Good thing nga ngayon, sabi mo nga, yung palarong pambansa is a gateway to professional athletes. Hindi lang yun, nagsisimula sila sa mga kanilang mga probinsya at nakukuha sila sa mga malaking eskwelahan.
1: Tama.
0: Hindi man yan sa UAAP, eh pwedeng sa NCAA. At may mga pinapalad na national athletes na nagsisimula sa palarong pambansa at nagtutuloy-tuloy sa mga international schools. Sa mga malalaking eskwelahan, NCAA Division 1, Division 2, or Division 3 schools sa United States. Na alam naman natin, eh, medyo mas angat yung kalidad ng pagtuturo and more so yung kalidad na pwede nilang matutunan, yung degree na kanilang pangahawakan.
1: Kaya sa mga atleta na papunta na dyan, no, talagang just enjoy the moment, savor the moment. Kasi nung ako mismo nung pumunta ako dun to cover, eh, talagang kakaiba yung feeling eh. Na damang-dama mo yung excitement ng mga atleta. At the same time, yung mga coaches nila na sumusuporta sa kanila. So, kailangan i-ano lang nila yun, i-savor lang nila, damhin lang nila. Kasi dun pa lang sa thought na nakapasok sila ng palarong pambansa, panalo na sila dun.
0: Definitely, yung pagkakataon na mag-represent ng inyong probinsya, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon for that. And yung iba na pinapalad na makapag-represent ng kanilang probinsya, nagtutuloy-tuloy to represent yung kanilang mga bayan, yung kanilang bansa, yung kanilang eskwelahan, yung kanilang pamilya, yung kanilang apelido na itatatak nila sa history, sa sports history.
1: Mm-hmm.
0: Kaya itong palarong pambansang ito will be very memorable. At the same time, excited ako for this palaro as we know, baka ito na yung huling edition before the change in age groups sa palarong pambansa. Dahil nagpatuloy yung ugnayan at pag-uusap ng Philippine Sports Commission and the Department of Education na hindi mag-overlap yung age group competitions para lang naman matiyak na
1: fair.
0: Yes, and at the same time hindi naman bugbog na bugbog yung mga batang atleta natin na pagkatapos mo mag-compete sa Prisaa, maglalaro ka sa Batang Pinoy, then maglalaro ka sa palarong pambansa or vice versa. Iniiwasan nila na kumbaga bata pa lang eh talagang bugbog sarado na yung katawan ng bata sa pagko-compete pa lang. Hindi pa iwalay pa yung pagte-training. As we know, itong pagte-training kailangang magbuhos ka ng oras, magbuhos ka ng panahon.
1: Tama. At dyan din natin malalaman, Kuya Jay, syempre. Naku, opening pa lang, pero pa-ending na, no? Kung sino na naman ang susunod na magiging host. Kasi may nabasa ako ng top contenders like Quezon City, Tarlac, and Zambales.
0: So, yung pagbabalik niya sa Luzon.
1: Doon natin malalaman kung saan nga ba ulit gaganapin itong 67th naman, no? Yung susunod na edition nitong palarong pambansa.
0: Yes, pero bago tayo maligaw, balikan natin, no, yung mga places, itong mga venues ng mga events sa palarong pambansa. Yung boxing na kanina pinagkikwentuhan natin ay gaganapin sa Esperanza sa Poblacion. Esperanza Covered Court yung magiging venue niyan. Yung Bayugan City ang mag-host. Medyo marami-rami silang events. Andiyan yung badminton sa Poblacion, Bayugan City. Ang Basketball Elementary Boys sa Lope A. Assis Memorial Gymnasium. Ang chess, sa Taglatawan, Bayugan City. Ang Taekwondo sa Bayugan City Convention Center, ang wrestling sa Bayugan City Dome, at ang wushu sa Salvacion Evacuation Center. So makikita natin ang archery sa Labnig Open Space, sa ang basketball secondary girls ay sa Municipal Evacuation Center, at ang table tennis sa Talacogon Municipal Gymnasium. Yan po ay sa municipality ng Talacogon. Sa Prosperidad, again, ay gaganapin ang athletics. Ang throwing events ay malapit dun sa Aquatic Center. Ang basketball 3-on-3 at ang basketball secondary boys at billiards sa Provincial Engineering Office. So, yan yung mga venues ng mga events natin. Again, as I've shared earlier, merong exhibition sports for this edition. Yan ay ang Muay Thai, ang sitting volleyball, para games yan, and table tennis, para games. So, congratulations sa Muay Thai. Marami tayong kaibigan from Muay Thai na malamang ay makikita at makakasama natin dyan. Ang ating mga national Muay Thai athletes are very strong, and may competition sila in a few months time, World Championship na gaganapin sa Malaysia. Kaya I think magpupunta sila to, sabi mo nga, maghanap ng mga susunod na makakasama nila.
1: So yun din Kuya Jess, no, aside from that, dun sa mga playing venues, syempre puspusan na rin siguro talaga yung paghahanda nitong provincial government or even yung mga LGUs na paggaganapan, kasi nga mainit ang panahon, so basically kailangan nandiyan yung kanilang mga medics personnel, no? Napaka-importante nun eh, kasi in every games hindi naman natin masabi kung anong pwedeng mangyari, so naka-standby sila. So maganda, alamin din natin siguro kung like ilan yung naka-designate dyan, lalo na mainit ang panahon, kalaban nila yung Hilo, diba? At ito yung naging challenge ko, Jess, may share ko lang ulit nung nakaraang edition. 'Di ba mainit? Tapos kumbaga kalagitnaan ng competition, nung bandang kalagitnaan na, naging tag-ulan na, maulan na yung athletics nila. Talagang tumatakbo na sila sa ulan. And even yung mga playing venues, syempre yung iba covered, like yung sa may volleyball, isa yun sa highlight eh ng mga last days na hindi na napapasok yung iba dahil limited na lang. So basically, we are hoping na napaghandaan ito ng host province.
0: Definitely, ngayon. I think napaghandaan siya dahil nitong Lunes, rather nung Martes, ay nagkaroon ng press briefing yung DOH Caraga Region where they shared na they are closely monitoring itong conduct ng games sa Prosperidad, Agusan del Sur, and the other host municipalities. Sa pangungunan ng kanilang medical officer po na si Dr. Amethyst Alicante, in-announce niya na binabantayan nila, particularly nabanggit mo, extreme heat, intense physical activity, kasi syempre yung mga long distance na long time na tournaments na events, kailangan ready yung katawan, crowd exposure dahil sa dami ng tao na inaasahang dadalo, manunood, magmamatsyag, syempre magbabantay at susuporta sa kanilang mga paboritong athletes. And sports injuries, hindi naman naiiwasan kahit ngayon mga professional, nagkakaroon yan. And sa heat, exhaustion, no, binabantayan nila, cramps, exhaustion and stroke. Kasi syempre yung mga may kasamang pamilya, yung mga sana walang masyadong elderly na, so as in elderly na nandyan kung sakaling masyadong maraming tao. And syempre yung mga allergies mula sa pagkain, medications, chemicals, insect bites. Tiniyak naman nila na andun yung mga health response schemes to make sure that Palarong Pambansa 2026 will be the safe, best it can be.
1: Tama. O, pasiklaban na naman yan eh, no? At talagang sa susunod at sa susunod at sa susunod, talagang hihigitan at hihigitan nila kung ano yung nagagawa ng mga host provinces, no?
0: Yes, and
1: Palarong Pambansa.
0: Yes, and alam ba na na-excite ako for the athletes dahil tiyak na kagad na makakapag-uwi sila ng Peace o Palarong Pambansa 2026. Doon sa mga posts na inilabas nitong Agusan del Sur Palarong Pambansa official Facebook page, ay pinakita nila na meron silang special souvenir para doon sa mga delegates. Kasama doon sa mga laman nun, water bottle. Siyempre kailangan dahil mainit ang panahon. Lalo na sa lugar ng Mindanao, bahaging Mindanao. Hindi po ganun kadalas yung pag-ulan sa mga areas na yan. Kaya malaking tulong. And meron silang hinabi na part ng kanilang magiging souvenir for this edition. At the same time, ay kumbaga, meron silang kit talaga. Isang bag. I believe yung binibigay na dun sa mga dumarating eh. Na nakita na natin dun sa mga nakarating. Nag-picture-picture na sila with the things they received. And exciting for this edition na tiyak kagad. Kung hindi ka man manalo ng medalya, maaalala mong nagpalarong pambansa ka. Dahil may mga matatanggap ka mula dun sa host province.
1: Tama. Palaro to Agsor 2026.
0: Yes. Kaya abangan nyo rin po syempre yung magiging coverage ng ating Sports Radio 918 dyan. Ang inyong lingkod ang inyong makakasama. At ibibigay natin yung mga updates for this palaro to Agsor, Unlocking the Future Through Sports. Syempre yan ay organized by the Department of Education and in partnership with the Philippine Sports Commission. At shoutout sa mga kasama natin from the PSC who will be helping us, the media personnel from Manila patungo dyan sa Agusan del Sur to give us and to give you the updates and the happenings, the interviews and the stories behind sa bawat atleta na makikita at uusbong at susunod na magiging national athletes magre-represent ng bansa.
1: Yes, kaya abangan natin ang kanilang opening ceremony sa parating na May 24. Tama ko, Jess?
0: Yes, May 24. At expected yan, nagaganapin dyan sa Governor D.O. Plaza Government Center. At nandyan na rin yung maraming events, nandyan yung mga stages. May mga performances na inaasahan. Particularly, I expected to
1: cultural, ano nila, presentation.
0: Provide a show itong si Bayang Barrios na kilala naman sa mga kanyang musika at sa kanyang tinig. So, yan ang ating aabangan. Salamat, Matthew, for joining me.
1: Yes,
0: at sa pagkuha. Ipapasa ko muna sa iyo ang trono sa loob ng ilang araw to help si Ms. Cecil Kimlat, ang original na host nitong Sports Radio Magazine para maipakilala itong ating programa and at the same time maihatid itong mga kwento sa Palarong Pambansa 2026.
1: Ingat ka, Kuya Jess. Maraming salamat at magandang hapon po.
0: And syempre maraming salamat din sa mga nakasama natin sa Master Control. Nandiyan si Mark, si Sir Winston, si Mika, si Timothy at ang wireless transmitter. Muli ito po si Jess Lloyd and Matthew Pacheco. Magandang hapon, Pilipinas.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag basahin.
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 53 minutes after 4 in the afternoon. Here's the news. The National Grid Corporation of the Philippines placed on yellow alert the Visayas grid due to forced outage and derated capacities of several plants. According to MGCP, the yellow alert will be raised from 4 p.m. to 8 p.m. The Visayas grid is running at an available capacity of 2,670 megawatts against a peak demand of 2,479 megawatts. The grid operator said 10 plants are on forced outage since May 2026, 1 plant since March 2026, 3 plants since 2025, 2 plants since 2024, 2 plants since 2023, and 1 plant since 2021, while 14 plants are running on derated capacities for a total of 867 megawatts unavailable to the grid. In provincial news, one person died while two senior citizens were reportedly missing after a landfill in Davao City collapsed on Wednesday afternoon. The incident happened around 1 in the afternoon as a mountain of garbage suddenly collapsed from the rear section of the sanitary landfill in Barangay New Carmen. The pile of garbage swept the nearby houses. A relative of the lone fatality said that they were gathering their figlets when the tragedy happened. In news abroad, a U.S. citizen who contracted Ebola in the Democratic Republic of Congo is in stable condition and is being treated in Germany. 6 other high-risk U.S. citizens were currently being moved from the DRC to Germany and the Czech Republic. Dr. Satish Pillai, incident manager of the U.S. Center for Disease Control and Prevention's Ebola Response, said that patient was from the Sergei Christian Mission Organization. The outbreak of a rare strain of the virus has killed over 130 people. And in sports news, Leonard Grospe finished 6th in the men's high jump event at the inaugural Asian Jumps Champions in Chongqing, China. The 24-year-old Grospe cleared 2.10 meters in his second attempt before failing thrice at 2.15 meters. Tokyo Olympic gold medalist Mutaz Eza Barsim of Qatar secured the gold medal after clearing 2.23 meters. Grospe recently set a new Philippine record of 2.22 meters in claiming the gold at the NCAA Season 101 athletics competition. He also won gold in Asian Beach Games in China last month. It's 56 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
6: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
5: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
7: Maging panatag Pilipinas.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
11: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Mr. President, pwede pa yakap?
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anniversary. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog, sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations,
13: at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang timtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda, Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisa at mga national championships ng iba't ibang National Sports Association, saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay, mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo, dahil kahit bali-balik ta rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918, the institution in Philippine sports broadcast.
14: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
15: Worry no more!
14: Worry no more!
15: Recap tayo
14: dito sa post-game.
15: Walang mintis!
14: Walang mintis! At may kasama pang update. Post-game sa Radyo Pilipinas 2.
15: 918 AM.
16: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: Tuloy-tuloy ang apat na dekadang pagkukuwento ng Sports Radio 918. Sa inyong mga radyo, hindi lang sa radyo ngayon, pati na rin sa Facebook at Free TV, lalo na dito sa postgame, pare. Lagi tayo nagkukuwento rito. Hindi tayo naubusan ng kwento dito sa programang ito, eh, no? Kulang na lang, pati yung kapitbahay namin, may kwento ko rito. 5:15 ng ating oras this Thursday, Mayo 21, 2026. Ako po si John Mogol, live sa Radio o Sports Radio 918. Sa inyo po mga radyo, sa ating Facebook page. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa Capital 104.3. Wow, may ganyan na. Oh, may budget ah. And by the way mga kababayan, ano, this coming weekend hanggang sa katapusan ng buwan ng Mayo. Ayan, abangan ninyo ang mga kwento ng tagumpay sa 2026 Palarong Pambansa. Siyempre, sa Agusan del Sur, nakatutok dyan ang Sports Radio 918. Sa ngayon, dito muna tayo sa NBA Playoffs, mga kaibigan. Western Conference Finals. Tabla na po ang series na to. One game apiece matapos ang naging panalo ngayong araw ng Oklahoma City Thunder laban sa San Antonio Spurs. Ang final score po, mga kaibigan, 122-113. Si Shai Gilgeous-Alexander, 30 points, 9 assists, and 4 rebounds in the game. Meron din siyang dalawang blocks. Alex Caruso, patuloy ang magandang laro para sa OKC, 17 points and 5 assists. Meron namang 13 points, 4 rebounds si Chet Holmgren at si Isaiah Hartenstein with 10 points and 13 rebounds. And bukod sa kanilang apat, tatlong iba pang player ng OKC scored at least 10 points. In the opening quarter, maaga pa lang, on point na kagad yung mid-range game ni Shai Gilgeous-Alexander. Para sa akin, ha, yung ability ni Gilgeous-Alexander to get to his spot on the floor is the best part of his game actually. Early in the game, nakaapat na sunod na puntos kagad itong si Shai Gilgeous-Alexander, the MVP. And then si Jalen Williams naman, always ano to, always ready to shoot. Yan naman ang maganda dito sa player na to. Bigyan mo ng bola, kapag libre talagang ititira niya yan. So pasok yung tres niya, abante ang Thunder, 14-12. Pero may sagot ang San Antonio Spurs. Stephon Castle with a steal and then a nauwi sa dunk ni Luke Kornet. And then Stephon Castle with a floater, 2019 Spurs. Tabla ang score, 31-all after the first period. Second quarter, dito nakakuha ng magandang buwelo itong OKC. Alex Caruso, pasok yung kanyang tres after a turnover ng San Antonio. And then Chet Holmgren, pumeke muna eh, tapos umatake. He got fouled, he made the basket plus the extra free throw. Then later on, Shai Gilgeous-Alexander, nakaagaw siya ng bola, tapos pasok yung kanyang jumper. An 11-point lead para sa OKC, 58-47. The Thunder outscored the Spurs 31-20 dun sa second period na yon, kaya abante sila 61-52 sa halftime. Pagdating ng third, dito nagising si Wembanyama. He had a quiet first half, parang 7 points lang siya in the first half, pero dito siya nag-ingay. In the third period, he was 4 out of 4 para simulan yung second half. Nakadalawang tres etong si Wembanyama. Kasama niyang nagising etong si Devin Vassell. 5 puntos lang ito eh nung first half. Pero pasok din yung kanyang dalawang tres. And Vassell and Wembanyama combined for 21 points dun sa third quarter na yun. Pero still, kontrolado pa rin ng OKC yung laban. A 7-2 run ng Thunder ang nagbigay sa kanila ng konting breathing room dun sa dulo ng quarter na to. Shai Gilgeous-Alexander with a pull-up jumper. And then Chet Holmgren with a two-handed flush. 87-77 ang talaan. Muntik nang tuloy ang maglaho yung bentahe ng OKC in the fourth quarter dahil sa 9-3 start ng San Antonio. Tres ni Harrison Barnes, baba ang lamang to 99-97. Pero to the rescue ang bench players ng OKC. Sina Cason Wallace and Jared McCain, dalawang sunod na tres. Part of a 10-0 run. 12-point lead, 109-97. Mahigit ka-anim na minuto pa natitira in the game. And then after dumikit ng Spurs to within 6 dun sa dulo ng fourth quarter, Shai Gilgeous-Alexander closed the show with a step-back jumper. 121-113, 7-point lead, 43 seconds ang natitira sa laban na to. Malaking dahilan ng panalo ng OKC, yung kanilang mga bench players who outperformed yung kanilang mga katapat sa San Antonio, 57-25. Ganun kalaki yung scoring difference. Ano? Pero para sa akin, more than the scoring ng OKC, kasi alam naman natin, offensive juggernaut itong team na to, but more than the offensive numbers, mas impressive yung kanilang defensive presence in this game. Pinakamalaking ebidensya dyan, after nagbitaw ng 41 points ni Victor Wembanyama nung game number 1, 21 points na lang siya. Di ba? 41-21, ang laking diferensya, di ba? Bukod pa dyan, 21 turnovers ang San Antonio sa laro na to kung saan nakascore ang OKC ng 27 points. Yung dalawang main players ng San Antonio, ang daming turnovers. Si Stephon Castle with 9 turnovers in the game at si Wembanyama with 4 turnovers. Stephon Castle ang nanguna para sa San Antonio, 25 points, 8 assists, and 5 rebounds. Samantala, Wembanyama on top of his 21 points, meron siyang 17 rebounds, 6 assists, and 4 blocks dito sa kanilang game number 2 loss. So the series will now shift to San Antonio pagdating ng Sabado. Ayan, 8:30 in the morning, game number 3 between the San Antonio Spurs and the Oklahoma City Thunder. Samantala, bukas, araw po ng Biyernes, alas 8 ng umaga, game number 2 sa pagitan ng New York Knicks at ng Cleveland Cavaliers. Lamang ang Knicks sa kanilang best of 7 Eastern Conference Final Series 1-0.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Kahapon, araw po ng Miyerkules, nag-umpisa ang Best of 7 PBA Philippine Cup Commissioner's Cup Semifinals. Tatlong team ang nanasa semifinals ngayon were part of the top 4 after the elimination round. Ano? And then yung isa ang kinailangang lumusot o kailangang manalo ng dalawang beses against their higher seeded opponents. At yung tinutukoy ko dyan, eto pong TNT Tropang 5G. Kahapon pinagpatuloy nila yung kanilang playoff run with a 94-89 victory laban sa Meralco for a 1-0 lead. Ball Ball had 37 points, 11 rebounds, 8 assists, and 6 blocks. Meanwhile, Roger Pugoy, 21 points, 9 rebounds. At si Jordan Heading, merong 16 puntos. Now, the crucial part ng laro na to came in the fourth quarter. At dun sa punto na yun, abante pa actually yung Meralco Bolts ng 4, 73-69. Kaso, nakalimang sunod na puntos, etong si Ball para sa TNT. And then after that, yung locals naman ng TNT ang bumangka para sa kanila. Si Calvin Oftana, pasok yung tres niya at saka layup. Si Roger Pugoy, naka-jumper. And then Jordan Heading with the 6 straight points, making it 90-79 with 3 minutes and 4 seconds to go in the game. And I think dun sa dito sa mga huling laro ng TNT, pinapakita nila na hindi lang sila isang one-man show. Yun yung naging puna sa kanila in the elimination round, di ba? May mga nagsasabi, parang hindi nag-enjoy yung mga kakampi ni Bolbol na nakalaro siya. Pero so far dito sa kanilang playoff run, dun sa dalawa nilang quarterfinal win laban sa NLEX at dito sa kanilang semis victory in game 1 against Meralco, they are showing na hindi lang isang player ang kayang magdala sa kanila sa panalo. And in the first place, it shouldn't have been the case kasi yung mga, tingnan mo naman yung local players ng TNT, di ba? Alam mong ano yun, proven players, battle-tested players, veterans, and champions. So dapat yung one-man show, parang hindi, ano yung uncharacteristic na description eh, pagdating sa TNT because of how deep yung kanilang roster is. And at this point, mukhang nagsisimula ng mag-click itong kanilang chemistry with Bolbol. And it could not have come at a better time dahil nasa semifinals na sila. Sa kabilang banda, si Marvin Jones had 22 points, 14 rebounds. Bong Quinto with 17 points para sa Meralco. In the other matchup naman, rain or shine, 115-111 victory laban sa Barangay Ginebra. 40 puntos plus 19 rebounds para kay Jalen Johnson. Meanwhile, Johnard Clarito with 25.6 rebounds at si Gian Mamuyak with 18 points and 5 assists. Kagaya nung sa TNT Meralco, yung crucial part din ng laro na to, nangyari in the fourth quarter. At yung natalong team ay actually, nasa kanya pa yung advantage. Kasi dito sa laro ng Ginebra Rain or Shine, Ginebra held a 107-102 lead before nagkaroon ng 9-0 run ang Rain or Shine. Nagsimula dun sa 4-point shot ni Jalen Johnson. That was his only 4-point make in the game. Although dalawang beses lang naman siyang tumira from that distance. And then dun sa next possession ng Ginebra, nagka-turnover sila, nakascore ng dalawang free throw si Adrian Nokum. RJ Barrientos missed on the other end. Si Johnard Clarito, pasok yung kanyang 3-point shot. And then next sequence, Gian Mamuyak with a block on RJ. Tapos pasok naman yung kanyang jumper for a 6-point lead, 113-107. 38 seconds ang natitira sa kanilang laban. Justin Brownlee, 32 points, 5 rebounds, 5 assists. At si RJ Abarrientos, 21 points and 4 rebounds. So dito sa dalawang laro ano, nangyari kahapon sa Inares Center sa Antipolo sa Commissioner's Cup Semis, both games saw that one solid scoring run could change the outcome of the game. Remember, Meralco and Ginebra were up by 4, were up by 5 in the game. Pero with a solid scoring run, naagaw ng TNT, naagaw ng Rain or Shine, yung momentum ng laban and eventually yung panalo. And that's a big difference maker, especially kung mangyayari yan late in the game. And both, parehong quality games, yun nangyari kagabi dito sa game number 1 ng PBA Commissioner's Cup semifinals. So, game 2, nakaschedule yan bukas. Siyempre, magbabaliktad naman yung ano niya. Magbabaliktad yung schedule. Ano? Mauna, yung Rain or Shine Ginebra at 5:15 p.m. And then, alas 7:30 ng gabi na, yung TNT and Meralco. Tomorrow, Biyernes, sa Mall of Asia Arena. 5:29 po ang ating oras. First time out natin ngayong hapon. Magpapatuloy tayo dito sa post-game sa Sports Radio 918.
1: Good news! Ang inyong

0: mali agad.
1: Tinatakot niya yung tao.
0: What they're doing is creating panic.
2: We say no.
3: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
4: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
3: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
5: Magandang araw sa mga kaibigan ko sa Sports Radio Station 918. Ang bilis ng panahon talaga, no? 40 years, what a milestone. Sa tagal na natin magkakasama sa larangan ng sports, I just want to wish you a happy anniversary and to more 40 years of good sports coverage. All the best.
2: Talakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
6: Oras natin ngayon, 5:31 PM. Nagpapatuloy tayo dito po sa Post Game sa Sports Radio 918. By the way, salamat po sa mga bumate at nagpaabot ng kanilang pagmamahal sa Sports Radio 918. Mahal din po namin kayo. Maraming salamat. Balitang Pinoy tayo. Ang Pilipinas, panalo ng 2 silver at 9 na bronze medal sa 9th Asian Taekwondo Pumsei Championships. Nanguna dyan, itong sina Rodolfo Reyes Jr. tsaka si Ian Matthew Corton. Si Reyes, second place sa recognized individual male under 40 category. At si Corton, second place din sa recognized individual male under 30 division. Yun namang bronze medalists, sina Jocelyn Inobla sa recognized individual female under 30. At yung kanyang airpat, si Mr. Jun Inobla sa recognized individual male under 60. Bronze medalist din si Juliana Michael Candelaria sa freestyle individual female over 17 at si Justin Kobe Macario sa freestyle individual male over 17. Samantala, itong grupo ni na Jocelyn Inobla, Aiden Crisha Laksa and Maria Nicole Labaine ay bronze medalist sa recognized team female under 30. At yung grupo ni Patrick King Perez, Joaquin Tuzon, and King Alcairo sa recognized team male under 30. Si Corton, meron ding bronze. Kasama si Sofia Isabel Sarmiento sa recognized pair under 30. And then sa freestyle events, Juvenile Faye Crisostomo, Jana Dominic Oliva, Justin Kobe Macario, at si Jeyos Gabriel Derek Yape and JR Casas, bronze in the over 17 division. At etong tambala ni Darius Venerable and Zayka Angelica Santiago ay bronze medalist in the pair over 17 category. Pumang-anim naman etong Philippine record holder sa men's high jump na si Leonard Grospe sa Asian Jumps Championship sa China. Ito po'y inaugural edition ito ng Asian Jumps Championships. Ang naging resulta para kay Grospe, 2.10 meters yung height ng bar na kanyang tinalo. Nagawa niya yan sa kanyang pangalawang subok. And then sinubukan niya 2.15 meters kaso tatlong beses siyang nabigo dyan. So Grospe, recently, he won a gold medal sa Asian Beach Games and then pagbalik niya rito sa Pilipinas sa during the NCAA Season 101 Athletics Competition, doon niya naitala yung bagong Philippine record sa men's high jump na 2.22 meters. Nag-compete din dito sa Asian Jumps Championships si Elijah Cole. Pang-anim din siya sa men's pole vault naman, 4.80 meters. Sa kanyang third attempt, that was his best effort. And then nabigo siya na yung sa height ng bar na 5 meters.

0: Si Rondina and Bernadette Pons, etong si Pons, unfortunately, hindi sila nakalusot sa Denmark sa Volleyball World Beach Pro Tour Novali Open 21-19-21-17 ang final score niyan. So, must-win situation ang si Pons kapag nakipaglaban sila sa Switzerland in their next game. Tinanghal naman na MVP ng 2026 Philippine Masters Athletics Championships sina Tita Brenda Zinampan and Tito Emerson Obiena. Si Miss Brenda, ano po ito ha? Isang guro from Solano, Nueva Vizcaya, 48 anyos. Grabe, pumaldo rito eh. 9 gold medals ba naman? Siya na ang reyna ng takbuhan, siya pa ang reyna ng talunan. O gold sa 100 meters, 200, 480 meter hurdles at 400 meter hurdles. Ganon din sa long jump, high jump, triple jump at saka pole vault. Kaya mo yun? Tumakbo ka na, tumalun ka pa. Hindi lang yan. Grabe. Kasi may gold din siya sa relay. 4x100, 4x100 100 mixed at saka 400 meters. Samantala, si Mr. Emerson Obiena, ang tatay po ni EJ Obiena, 5 gold medals sa men's 60 to 65 age category. At siya ang kampiyon sa pole vault, javelin throw, discus throw, shot put at hammer throw events. O diba, si Sir Emerson, 61 years old. Si Miss Brenda, 48 years old. Diba? Sana pagdating natin sa ganyang edad, eh, ganyan pa rin tayo ka-physically fit. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka lang pahila-hilata sa bahay. Gumalaw-galaw ka rin, di ba? Kailangan eh, yung katawan natin. Yun ngang gate, nilalangisan mo para hindi, para, di ba? Para matawag dito, hindi mastak eh. Ganon din yung ano. Ganon din sa katawan natin, kailangan ano yan. Iniingatan natin, kailangan as much as possible eh, in top condition. Sila ang prime examples niyan. Eto, isa pang prime example. Django Bustamante. Ilan taon na ba si Django ngayon? Siya ang kampiyon ng 2026 Buffalo's Pro Classic One Ball, One Pocket Division nang tinalo niya si Evan Landa ng USA 4-0, hindi nakaporma in the final. And then recently naman, si Jeffrey Ignacio ang naging kampiyon sa Taom Arena Open matapos niyang talunin ng kapwa Pilipino na si Sean Mark Malayan. 13-1 ang naging score or 13 racks to 1 in the final. Alamin natin itong detalye ng naging panalo ni Jeffrey Ignacio sa Taom Arena Open sa panayam ng Sports Radio 918.
1: Hello ma'am, good morning po. Maraming salamat po. Nagkita tayo uli.
2: Yes. Siyempre, maganda yan tuwing kampiyon ka ay nagkikita tayo kahit via Zoom. Ano? So, kumusta? Gaano kasaya? Gaano din kalaki itong huling panalo na iyong nakamit mula dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia?
1: Sobrang saya po ma'am kasi first ever ano ko to, WNT event po na pinanalo ko kasi yung last time po nag-finals ako sa Taiwan naman po, that was 2024, natalo ako kay Ko Pin Chung. And then ito, nakabalik uli ako nitong 2026 dito nga po sa Kuala Lumpur ng finals. So na-dominate ko yung itong finals dahil binena sa bola. Kaya sobrang saya ko, kaya yung ano ko, yung feeling ko, emotion ko, nailabas ko talaga kasi sabi ko, isa sa pangarap kong evento mapanalunan. Yun po, sobrang saya talaga. At saka ang daming Pilipinong sumuporta kaya napakasaya po.
2: Yes, oo. So markado ka na, WNT champion ka na, di ba? Meron ka nang maipagmamalaki na,
1: yes,
2: na corona.
1: Po, yes, po, po.
2: Mahirap
1: po,
2: din
1: kasi
2: ba?
1: Mga, ano ko, yes. Ka-teammate ko, mga nanalo na ng WNT. So sabi ko sana, sa araw manalo rin ako. Kaya yun, talaga nasigaw ko talaga yung ano ko, emosyon ko, nailabas ko.
2: Yes, and we're happy for you, Jeff. Okay, mahirap, yes, din ba yung TAOM, Taom Arena Open competition dyan? Ilan din ba yung mga sumali? Mga taga anong bansa din ba? Nakita ko kasi sa ilang resulta mo, may Hong Kong, di ba? Merong Taiwanese din ba? At syempre, mas marami-raming mga Pilipino ang pinagdaanan mo bago talaga nakuha yung titulo. Gaano din kahirap yung mga laban?
1: Actually, ma'am, sobrang hirap po kasi nandito yung Taiwan, China, saka especially yung mga fellow Filipino ko, yun talaga ang isa sa mga medyo na kinakatakutan ko dahil mga mabibigat sila kalaban. Although wala yung Europe at USA kasi malayo nga po sa kanila, pero sobrang bigat po ng field dahil nandito lahat yung mga madirigma. 128 players po ito, ma'am.
2: Predominating yung laro mo kay Sean Mark Malayan, yung kapwa Pinoy. 13-1 sa final? Anong ganap doon?
1: Yes po, ma'am. Kasi simula nung naban, medyo pabor sa akin yung break. Kada break ko, may pumapasok. At then maganda yung layout. So, ang nasa mindset ko lagi, iingatan ko kada bola. Kaya habang palayo ng palayo yung score ko, gumaganda lalo yung tira ko nun. Kaya hindi ko nalalayan. Ang layo na po pala ng score.
2: Winner's break ba?
1: Yes po, ma'am. Winner's break po.
2: Pero bago yan, ano yung medyo mahirap na naging laro mo? O sino, kanino yung laban na medyo nahirapan ka?
1: Ayan, pinakamahirap po yung nakapasok na ako sa stage 2, yung last 64. Nakalabang ko yung kapwa Pilipino ko na si Pocoy Villafuerte. Down ako ng 8-5. Race to 9 na po kasi yun. Na-down ako ng 8-5. Sabi ko, mukhang matatalo na ako. Pero pag-break niya, nag-dry break, naubos ko yung rack. And then, nag-break and run ako, nag 8-7, sabi ko mukhang may chance. And then, pag-break ko na naman, nag-dry break. And then, paubos na naman, nagka-error siya, nakuha ko. Bago ko pa siya makuha, yung pang-heel-heel ko, napakahirap nung tinira kong 8 balls sa side. Sabi ko, bahala na, lalakas ako na, nahulog siya. Tapos yun, nag-heel-heel kami, nag-error naman po siya sa 4 ball. Kaya yun, nakuha ko yung rack na yun. Sobrang pressure ako dun kasi parang pakaramdam ko talo na ako dun dahil isa na lang siya, apat pa gagawin ko. Pero syempre, ginaid ako nung nasa taas. Kaya yun, ako pinanalo niya doon. Ayun ang pinakamahirap po.
2: Yes. You're so blessed. Napaka-blessed yes. Mo. Oh, nakuha pa yung panalo na ito. Isa na lang, kailangan ng kalaban. Tapos yung mga oportunidad talagang sumakto sa'yo. Feeling mo, after that win, malaki ang kutob mo na pwedeng ikaw na mag-champion at makuha mo na yung kaunanahan mong WNT title.
1: Yes po, ma'am. Parang naramdaman ko, sabi ko, parang may ibig sabihin to. Kasi nung last time na nanalo rin po ako sa Indonesia, 2024, ganun din po yung pinagdaanan ko. Ang nakalabang ko naman sa last 64, si Sean Mark din. Ang score namin, heel-heel din. Kumbaga, ang ganda nung last rack niya na layout, hindi niya naubos, na-scratch siya, 3 balls na lang natitira. Tapos, no, na-straight ko na naman yung buong event na yon. Sabi ko, parang may ibig sabihin na naman, ganitong-ganito yung moment na yon. Sabi ko, tignan ko nga, basta pa-condition lang ako, kain ako maayos, pahinga, tapos practice ng practice kada gabi.
2: Kaya nakuha.
1: Sabi ko, malaki. At saka gumanda po yung role sa akin ng bola. Gumanda yung naging laro. Kasi yung laro ko kay Coco, hindi siya ganun kaganda yung naging laro ko sa kanya. Kasi pressure ako dahil knockout stage na. Kaya medyo marami akong in-error nun. After ko malusutan yun na, nagdire-diretso na, gumanda na yung kilos ko. Tapos yung naging laro ko, yun po.
2: Very tricky din talaga kahit mahusay na, kahit halos na nanalo na, hindi mo alam kung paano rorolyo, gugulong yung bola din, di ba? Kung paano papasok.
1: Yes po, hindi po natin hawak talaga.
2: Oo, tama.
1: Talagang
2: blessing.
1: Unpredictable talaga yung nangyayari sa tournament. Kahit nasabihin ng kondisyon ka, ang ganda ng pakiramdam mo, hindi mo alam kung anong ibibigay sa'yo, di ba? Basta gawin mo lang yung best mo, bahala na yung nasa itaas kung ano ibibigay niya sa'yo. Diba po?
2: Yeah, you mentioned yung mga Indonesia. Kasi sabi ko nga dun sa item namin, sa balita namin nung isang araw, di pala natin na-posto, na ikaw ay kilala sa 10 ball. Kasi yun ang malalaki mong panalo. Diba? International 10 ball sa Indonesia. May mantra international ka pa. So ano ba? Nagte-10 ball ka pa ngayon? O magiging aktibo ka na lang talaga sa mga 9 ball dito sa World 9 Ball Tour?
1: Actually, ma'am, both po kasi nawala na yung yung dating mga issue na magbaban sila ng players sa WNT at WPA. So, both yun, masasalihan ko kahit alin po. Kung ano po yung available, masalihan ko, sasalihan ko po siya parehas.
2: Ngayon, anong schedule mo? Nandiyan ka pa rin ba sa Malaysia? Maraming pa bang tournament dyan sa Malaysia?
1: Po ma'am, actually meron pa pong one event dito na yung Duya kung tawagin nila. Pero ibang ano siya, iba siya Chinese table, pero ang laro namin is 9 balls.
2: Ano lang ang pinagkaiba noon? At gaano din ka-challenging na lalaruin nyo yun?
1: Mahirap po kasi hindi siya regular na table na madali siyang raman out. Pag nasa mga gilid, mga nasa cushion yung mga bola, medyo mahirap siyang i-run out. Unlike sa regular table, kahit maliliit yung butas, kaya namin ma-run out kahit nasa side yung mga, nasa cushion yung mga bola. Eh dito kasi kailangan lagi nasa center lang yung bola para lagi namin ma-run out. So ganun po ang difference niya dun sa regular na table. Pero sa rules naman, wala naman, halos parehas lang sa break. Halos parehas lang po.
2: Tingin mo madali maka-adjust ang mga Pinoy dyan sa klaseng yan ng game?
1: Kayang-kaya naman po kasi kami tayo mga Pinoy, eh, basta kung anong nandyan, kaya nating i-adjust yan, di ba? Eh, ito yung ano natin, parang pinaka-ano natin, advantage natin sa ibang mga ano manalaro. Pero gaya nga po na sabi ko, kailangan pa rin mag-insayo na mag-insayo. Kasi bago na naman na table, hindi naman po usual na naglalaroan namin to.
2: So definitely hindi yan WNT event, ibang
1: hindi
2: promotion.
1: Ano po siya, parang sa China po siya. Hindi ko po alam kung sanction siya ng WPA, pero ano po siya, malaking event po siya.
2: Ah? So maraming mga Pilipino, halos kayong lumaro dun sa WNT, lalaro din dyan? Si Carlo Biado kaya lalaro din dyan? Magta-try din kaya ng klaseng game na yan?
1: Yes po, yung iba po is nag-uwihan kasi parang sasali sila sa Euro, pero most po ng mga ano Pilipino, dimiretso na rito. Dito po kami sa may Malaca ngayon, parang 2 hours away po dun sa dating pinaglaruan namin, WNT.
2: So kailan yung tournament?
1: Mag-i-start po siya tomorrow. Today, meron kaming ano, ceremony, tapos may pa-dinner sila, party dinner, tapos magdodraw, and then tomorrow mag-i-start na rin po yung event. Isang 1 week po yun.
2: Hey, that's nice, ano?
1: At saka pagkakarinig ko, ang players is sobrang dami, parang triple. 300 plus daw po ang sumali. Kasi
2: wow,
1: sobrang laking event. Kumbaga, maraming mga Chinese 8-ball player na sumali rito.
2: So more of mas ganaan siya ba yung mahusay sa 8-ball dyan sa ganyang klaseng game? Di naman.
1: Medyo may advantage din po sila kasi yung table is familiar sa kanila. Dahil yung hindi sila ganong mangangapa, lalo na sa talbog ng cushion, yung packet niya, doon ang medyo advantage. Pero yung mga Pinoy naman makaka-adjust dahil 9-balls yung laro. So hindi siya katulad ng 8-balls na 8 any ball, pwede mong tirahin. Ito kasi, pwede kang mag-play safe kasi kung ano yung titirahin mo, parehas din kayo sa sila ng titirahin nila. Bali, eskalera siya.
2: Ano na yun? Okay, I'm sure malaki yung halaga ng premyo, di ba? Kasi sinalihan
1: yes,
2: na napakarami. So, that's good yan para sa ating mga Pinoy. Anyway, Jeff, so, kumusta ka generally? Medyo matagal-tagal na rin tayo nung huling nag-usap. Yung career mo ngayon, ano bang tinitingnan mong talagang pinaka-goal this year? Are you looking at the ranking? WPA man yan o WNT?
1: Opo, yun nga po. Yung, kung ano po yung, basta kung sa akin po kasi, ang mindset ko ngayon, kung ano yung available na event na masalihan ko, sasalihan ko po talaga. Mga major man yan o mga minor. Basta kung ano yung event na pasok sa schedule ko, sasalihan ko po yan. Kasi ang dami po talagang event, hindi na kami makapili. Like mga 3 years, 5 years ago, iilan lang. Ngayon kasi, unlimited yung event, so ikaw na lang po mamimili kung saan ka pupuntang ano, bansa.
2: Tama, no? Mahirap ba na ang dami-dami yung Filipino na naglalaro sa tournament? Lalo na ang mga Pilipino magagaling. So meaning laging kumbaga big challenge, hindi na lang talaga ibang bansa ang kalaban mo kundi kapwa mo Pilipino actually ang kalaban mo sa titulo. So how do you see that? Anong klase bang mindset ang sa isang Pilipino na katulad mo ang meron kapag ganun nga ang sitwasyon sa mga tournaments?
1: Sa akin po ma'am yun, dumagdag po yung hirap kasi actually pagka Pinoy po ang kalaban mo, sobrang higpit nila kasi kung ano yung laro mo, basang-basa nila. Pero sa akin po, mas nasisihan ako kasi marami kaming pwedeng makakuha ng titulo. Kumbaga, sa akin po kasi ang mindset ko is not about money. Gusto ko kahit sinong Pilipino manalo kasi bansa yung pinaglalaban, kumbaga yung tropeyo. Yun ang masaya, yun ang ano ko, excitement sa kanila. Masayang-masaya ako kahit na hirap ako kalaban sila. Gusto ko lahat tayo pumasok. Kumbaga, sa last 16 o last 8, lahat tayo pumasok para hindi na makawala yung tropeyo, di ba? Yun po lagi ang mindset ko.
2: Yeah, that's nice. And, lahat kayo may pwesto. Lahat kayo, malaki-laki yung premyo na iuwi, di ba?
1: Yes po, yes po.
2: Yes, Jeff, so how do you see yourself? Okay, kung lalaro ka na maraming tournament, pero syempre, dapat may solid na goal. Eh, look at, let's say, Johan Chua, si Carlo Biado nga, at saka itong mga ibang mga kabataang sumisikat. Ano ba ang pinaka-goal mo, Jeff? Sa ilang taon mo na rin na paglalaro ng billiards?
1: Ay, syempre po, ang goal ko, syempre, una-una, yung pinakamalaking event. Gusto ko mag-World 9 Ball Championship, yung sa Jeddah, mag-US Open, yung mga ganong event po ang mga gusto kong i-goal na salian. This year nga po, suddenly walang World 9 Ball, kaya parang next year pa yata po magkakaroon ng World 9 Ball. Pero itong this coming US Open, baka sumali po ako sa August. Kailangan ko lang po i-renew yung visa ko kasi expired na last year. Yun po yung goal ko. Makasali ng mga major event.
2: Ang alam ko, sumali ka na sa US Open, nakamaganda kang finish. Hanggang anong round ba yon?
1: Hanggang 16 po. Naka-last 16 po ako doon sa US Open. Parang natalo po ako kay Jeffrey Roda po.
2: Anong taon yon?
1: That was 2024 po.
2: Halos recently din. So we're happy for you, Jeff. Ano na lang, anong stable ka ngayon? Di ba kayo may kanya-kanya na rin mga managers o kaya stable? Saan ka ba ngayon na konektado?
1: Ngayon po, nasa ano ako, Team Badkoy ako kay Johan Chua. Under po ako ng team niya ngayon. Nandun kami kasi magtatayo pa siya ng bilyara niya. Malapit na, mga 3 months na lang, mga okay na yon. So, ayun, under po ako sa kanya kasi isa lang po sponsor niya, men, Boss Jarvin. Shoutout sa'yo, boss.
2: So, Badkoy. Nakay Badkoy ka. Ilan na kayo dyan po sa Badkoy?
1: So far, konti pa lang po. Parang ano pa lang po kami. Four pa lang po.
2: Ano yung tatlo?
1: First, si Johan, ako, at saka si John Bicedo, and then si Amiel. Kami po ang laging bumabiyahe. Yung isa po ngayon, di nakasama. Kaming tatlo lang po ang bumiyahe, si Bicedo and si Johan Chua.
2: Kamusta din si Johan? Siya din ba yung klase ng manager, coach, kaibigan na laging nakaalalay, lagi ding kumbaga nagbibigay ng mga advices?
1: Yes po, siya talaga kasi una tournament player siya, focus siya, kumbaga yung goal niya, lagi niyang sineshare yun, lalo pag sa biyahe kami, bago kami pumunta ng tournament. Sa aeroplano pa lang, nagkakwentuhan kami, kumbaga ng mga buhay-buhay, at saka kung paano namin i-dominate yung tournament. Kumbaga, yung focus namin, laging dun lang. Nagpapalitan kami ng idea.
2: Oh,
1: tapos pagdating
2: nice
1: sa tournament, nagpa-practice kami dalawa para maging mag-aayos yung namin, laro.
2: Yes. Jeff, tell us more about yourself. How young are you? Taga saan ka? May family na ba? Ilang taon na sa paglaro ng billiards?
1: Okay po. I'm Jeffrey Ignacio, 33 years old na po. Taga Las Piñas talaga ako, tubong Las Piñas ako. Pero dito ako ngayon naniniraan sa Quezon City. Kasama ko yung dalawa kong anak at aking magandang asawa, si Tina Intenya po. Miss Tina Intenya, shoutout sa'yo, mahal. Ayun po.
2: Yes, ayun. At may naiipon na si Jeff. Ano ang pinaka-biggest dream ni Jeff sa paglalaro ng billiards bukod sa mga titulo? I mean, yung napanalunan mo, anong gusto mong gawin doon? Investment man yan o whatsoever?
1: Yes po, syempre po, una-una gusto ko lahat yung kung ano pa po maipon ko, maliligom ko, mapapanalunan ko, gusto ko isave at gawin kong i-business ko po talaga. Kasi yun naman po ang ang goal sa lahat ng sakripisyo ko. Siyempre, di ko nakakasama yung pamilya ko. Kung ano man po yung maipong kong pera, gusto ko inegosyo para the near future, gusto ko mag-settle din. Kasi siyempre po, nakakapagod. Di ko naman po habang buhay ito gagawin. Kumbaga, gusto ko mag-settle down doon na one day. sa Pilipinas.
2: Yun, hindi purus biyahe, purus malayo, yes, sa pamilya, di ba? That's
1: tama
2: nice,
1: po,
2: Jeff.
1: Ma'am,
2: oo. And we're happy for you and likewise for the rest of our players, di ba? Sana mas marami mga Pilipino mag-champion sa napakarami ng mga competition. Salamat sa panahon, Jeff.
1: Maraming salamat din po, ma'am. Mabuhay kayo, ma'am. Kita tayo soon. God bless po, ma'am. Thank you so much and good morning po.
2: Magandang araw. Congratulations, Jeffrey Ignacio.
0: Jeffrey Ignacio ang champion ng Taom Arena Open na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yan po ang unang World Nine Ball Tour sanctioned na kompetisyon na ginanap sa Malaysia. Jeffrey Ignacio from Bad Koi Billiards, syempre ang kanilang handler si World Champion Johan Chua. Siya yung ano, siya yung may nickname na Bad Koi in billiards. Nakakatuwa na sa kabi-kabilang billiards tournaments ng Pro Billiards, ano ba, WNT, WPA, lagi maraming Pilipino ang naglalaro. Hindi man laging nananalo yung Pilipinas, pero laging maraming Pilipino naglalaro. Napapansin ko yan, yung draw, ang dami-daming pagkakataon na laging Pilipino yung magkalaban. Katulad na lang, dito sa naging final nitong Taom Arena Open, Pilipino-Pilipino naglaro. Si Jeffrey Ignacio, tsaka si, etong si Sean Mark Malayan. Okay, so talagang buhay na buhay ang sport na bilyar sa Pilipinas at syempre well represented ang Pilipinas on the international stage. 4 minuto po bago mag alas 6 ng gabi. That's it for postgame ngayong araw po ng Huwebes. Next week, sama-sama ulit tayo dito sa ating programa. Susunod na po ang Sports 918 with Rhea Arevalo. Once again, ako po si John Mogol. Good evening po sa inyong lahat.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalaga ang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it is now 5:58 PM. Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. on Thursday sent condolences to the family of the 73-year-old senior citizen who died while waiting to buy rice outside the Bureau of Animal Industry office in Quezon City. The senior citizen died after he was hit by a speeding vehicle that went over the sidewalk. The agency, which is under the Department of Agriculture, sent an emissary to give assistance to the family. The agriculture chief then vowed to further improve the implementation of the selling of the 20 pesos per kilo rice. The Quezon City government has taken a major step towards strengthening transparency and public accountability by launching new digital platforms. Mayor Joy Belmonte says the platforms will allow residents to directly access government data, monitor city projects, and report community concerns in real time. Three digital tools include the Q Citizen Data Dashboards, the QC Open Infra Dashboard and QCI Report, all designed to provide residents with greater visibility into government operations, public spending, and service delivery. Belmonte said the initiative reflects the city's continuing commitment to open governance and citizen-centered public service. Meanwhile, in news overseas, Britain's Trade Minister Chris Bryant hopes to see his country rejoin the European Union. The exit, known as Brexit, has affected the economy of the United Kingdom, Bryant said at the European Parliament. Prime Minister Keir Starmer, fighting calls to step down in the Labour leadership, is challenged by outgoing Health Minister Wes Streeting. Streeting is calling Britain to rejoin the European Union after its exit in 2016. That is our top of the hour news. It is now exactly 6 in the evening.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagalit sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinibag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
14: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
18: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
19: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
25: Mahal ang gamot.
24: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
26: Mr. President, pwede pa yakap?
24: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
27: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
28: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
24: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
28: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
29: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo?
0: Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
2: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
1: Kanilang strengths and assets.
2: Pag-uusapan yan.
1: Kasama si Ria Arevalo.
2: Let's go team!
1: Sports 918.
3: Isang magandang Webes ng gabi Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po hanggang alas 8 ng gabi sa ating pagtatanghal ngayong araw po ng Webes, May 21, 2026. Ayan, samahan niyo po kami sa ating paghatid ng mga balita, development sa mundo ng palakasan. Okay, today is a Thursday and kasama natin sa Master Control ang ating mga co-pilots. Naku, dami nila. At magandang gabi rin po sa lahat ng ating mga katuwang sa Malolos Transmitter Site. Tayo po'y napapakinggan sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo at sa ating mga tagapakinig rin sa pamamagitan ng ating PBS Receiver app. Magandang araw din po sa inyong lahat. Pwede niyo pong i-download yung ating PBS Receiver app sa inyong mga cellphones, mga gadget. So, iOS man yan or Android, pwede po ninyong i-download para mapakinggan niyo po yung mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. And kung mahilig kayo sa sports, yan, check out niyo na Sports Radio 918 sa ating PBS Receiver app. Anytime, anywhere, basta meron kayong internet connection, mapapakinggan niyo po yung ating himpilan. And tayo po'y napapanood sa Facebook. Meron tayong FB Live sa pamamagitan ng ating Facebook account, facebook.com/DZSR Sports Radio 918. So hanapin niyo lamang po and then i-like nyo na at i-follow para kapag meron po kami mga live broadcast, pag meron tayo mga live broadcast, mga sinishare na content, mga sports balita, interviews, at iba pa, ay manonotify po kayo. Madali nyo makita. So, Facebook yan and pwede rin sa X account. So, yung dating Twitter. Nag-popost din tayo ng mga balita, development sa mundo ng palakasan. So, yan po yung mga social media accounts ng Sports Radio. 13 minutes makalipas ang ika-anim ng gabi. Pag-usapan po natin dito sa ating programa, mga naging resulta ng aksyon sa PBA Commissioner's Cup. Ba, TNT, the defending champions, and Rain or Shine, Elasto Painters, nakuha ang Game 1 victory sa kanikanilang mga semi-final series. So, yung detalye po ng balitang yan, ating pag-uusapan mamaya dito sa ating programa. Aside from the PBA developments, NBA playoffs, uy, nakatabla ang defending champion, Oklahoma City Thunder. Bumawi yung OKC. At tinalo po nila ang San Antonio Spurs kanina para ma-even yung kanila pong Western Conference Final Series at one game apiece. So, mamaya ating ding ibabahagi yung ilan sa mga saloobi ng mga personalidad mula po dito sa Team OKC. Si reigning MVP, Shai Gilgeous-Alexander at si Coach Mark Daigneault. So, abangan nyo po mamaya yung mga pressers din nila, no? Yung bahagi ng kanilang mga presser, ating iba i-share sa inyo dito sa ating programa. And mga updates natin sa volleyball, magkakaroon po ng awards night ang volleyball press corps, and bibigyan po ng parangal ang mga standouts ng nakaraang PVL and Spiker's Turf kumbaga season. So, ito yung second Pilipinas Live PVL Press Corps Awards Night. Sino-sino ba ang mga mabibigyan po ng recognition sa Novotel Manila, Araneta City, sa May 30? Malapit na yun, ha? Araw ng Sabado. So, not this Saturday, sa susunod pang Sabado. Bago matapos ang buwan ng Mayo, papamudmod ng awards ang PVL Press Corps. So, ating kilalanin yung mga mabibigyan po ng parangal dito nga sa magaganap na second PBL Press Corps Awards Night. And yung mga aantabayanan natin na mga tournaments pa, nalalahukan po ng ating mga Pilipinong atleta, ating pag-usapan mamaya sa soft tennis. Sila po ay actually naghahanda para sa Asian Games later this year. Kaya naman meron silang training camp na lalahukan. So, in detalye, mamaya po ating ibabahagi sa inyo. And Palarong Pambansa 2026 gaganapin po sa Agusan del Sur. Abangan ninyo dito sa Sports Radio 918 ang mga developments, highlights and sidelights ng Palarong Pambansa 2026 courtesy of our colleague na si Jess Laid. Siya ay lilipad patungong. Lilipad ba? Hindi barko? Okay. Ah, lilipad na. Hindi na barko. Okay. So, lilipad ang aming team. One-man team, si Jess Laid. Sa Agusan del Sur para po bantayan at syempre ihatid sa atin yung magiging developments ng Palarong Pambansa 2026. So, isa rin yan sa mga aabangan natin, no? Ngayong next week na yon. Start kasi is May 24. So, yan po ang ating mga tatalakayin ngayong gabi dito sa Sports 918. So, simulan na natin ang ating mga balita sa pamamagitan ng pagtalakay dito nga sa mga naging laban last night sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Nagsimula na po ang semifinals ng mid-season conference sa Inares Center sa Antipolo. Grabe, jam-packed ang Inares Center sa Antipolo. Talagang dumayo yung mga kababayan natin doon para panoorin yung mga laban. No, more than 10,000 people or spectators yung dumayo diyan sa Antipolo. Mga syempre malalapit dun sa lugar, no, Karatig Lalawigan. Ay, tama ba, Lalawigan, no, Karatig Bayan ng Antipolo. And syempre rin yung mga supporters from Metro Manila talagang nagtungo, no, ang ano nila, ang song nila kahapon, Tayo na sa Antipolo. Kaya napakarami po na nakasaksi sa panalo ng Rain or Shine at ng TNT Tropang 5G sa Game 1 ng kani-kanilang mga semifinal series. Unahin muna natin yung pinaka-recent. Okay, yung Rain or Shine, Elasso Painters. Yung kasi yung second game. Kasi kahapon din naman, medyo natalakay natin yung nagiresulta ng laban ng TNT at saka ng Meralco. So, unahin muna natin itong main game. Kung saan, ba, yung Rain or Shine, ha? Kita nyo naman, tinalo po nila ang Barangay Ginebra 115-111. Ay, napaka-wild ng ending nitong Game 1 sa pagitan po ng Eliso Painters and Gene Kings. Binura ng Eliso Painters ang 10-point deficit nito sa fourth period. Nagsanib puwersa itong sina Jalen Johnson, Gian Mamuyak at ang tinanghal na player of the game na si Jonard Clarito para putulungan ng Rain or Shine na makamit maagaw ang panalo at ang liderato dito po sa kanilang best of 7 series against Ginebra. Kumamada ng 25 points si Jonard Clarito, meron din siyang 6 na rebounds at 2 assists para sa kanyang kupo ng Elasto Painters na ngayon ay ahead na sa series. Sabi ni Coach Yenggyo, mga pinabili lang daw ng suka yung players niya, no? Pero kita niyo naman, isang powerhouse team, Barangay Ginebra, ay tinalo nila. Remember, di ba kahapon dinidiscuss nga natin nung elimination round? Sa only meeting ng Rain or Shine at ng Ginebra, lopsided victory yung naitala ng Ginebra versus Rain or Shine. So nakabawi na yung Eliso Painters at least no, dito sa game 1 ng kanilang semi-series. At ito palang Rain or Shine ay nakuha, nakamit ang kanilang first game 1 victory in a best of 7 series since 2019. Ang tagal na pala nung huli sila nakatikim ng panalo sa game 1 ng mga series openers nila, no? Before this kasi, 4 na sunod-sunod na talo sa game 1 sa series na kanila nga pong narating, no? Itong Rain or Shine. So kahit nahihirapan makapag-match up ang Eliso Painters kontra dito kay na RJ Abarrientos, na ang ganda rin ng pinamalas kagabi kay Justin Brownlee, no, eh trinabaho na mga manlalaro ni Coach Yenggyao, no, yung kanila nga pong pag-knockout ng panalo, no, they showed up and they really competed last night. No, description pa nga ni Coach Yeng mamaya yung buong press conference ibabahagi namin sa inyo. Eh, goat import nasa Ginebra, goat coach nasa Ginebra din, tapos crowd darling pa yung Ginebra. Palagay ko karamihan ng mga nanood kagabi, mga fans ng Ginebra yan eh. Parang home court ng Ginebra yung Inari Center sa Antipolo, pero nagawa pong mapatid ng Eliso Painters kagabi. So naunang nagtala ng 13-point lead ang Rain or Shine, pero kaagad po itong nabura ng Ginebra at lumasa pa nga sila ng 10-point deficit sa fourth quarter, lalo na nung sunod-sunod na tikada nitong si RJ Abarrientos, no, para makuha ng Ginebra ang 84-74 lead, pero hindi bumitaw ang Eliso Painters. No, kahit na may pressure, meron din silang grace. So, eto na yung, kumbaga, hinihintay nga ni Coach Yeng, di ba? In the past, tumitiklop sila pag mga ganitong dikdikan ng laban kasi nga, inexperienced pa yung mga players, no, medyo bata pa. No, pero, from that, dun sa mga exposure nila in the past, natuto na. At ito, nakikita na natin nga yung bunga nung kanilang naging experience in the past series na kanila nga pong napaglaruan. No, nag-mature na rin yung ilan sa mga players din ng Rain or Shine. So, tulong-tulong itong sina Jonard Clarito, Jalen Johnson, and si Gian Mamuyak yung nag-spark ng comeback with his 3-point play. Tapos yun na nga si Johnson and Clarito, nag-combine for 4 triples, nagpaulan ng 3 ang Rain or Shine para manakaw nila ang 95-94 na kalamangan. Ngunit sumagot ang Ginebra upang kunin uli yung liderato 102-97, pero dito na, kumagalumutang nga po yung determination and yung character ng Elasto Painters, na kompleto nila yung pagbalikwas, no, with Gian Mamuyak's 3-point play and then 4-pointer ni Jalen Johnson and yung triple nitong si Clarito. So, both ends of the floor, hindi matatawaran yung contribution nitong si Mamuyak para nga po sa Team Elasto Painters, no? Kung si Jonard Clarito nagtala ng 25 points, si Gian Mamuyak nag-ambag po ng 18 markers. And of course, their import, Jalen Johnson, scored 40 points. Na-inspire yata to kay Victor Wembanyama nung isang gabi. Oh, tsaka alam niya kasi, 'di ba, na kalaban nga nila, yung counterpart niya sa Ginebra, ang description ni Coach Yeng Giao, goat import. Kaya syempre, step up din sa performance itong si Johnson. So, aside from that 40 points, meron siyang 19 rebounds, 3 assists, 3 steals para tulungan ng Elasto Painters sa makapigil hiningang panalo. No, and nakabawi nga itong si Johnson dun sa previous meeting nila with Ginebra. Naka-ano lang kasi siya doon eh, medyo matumal lang ang puntos niya, 16 points lang siya that time. Kaya bawing-bawi siya sa game 1 last night with his 40-point production. Okay, tapos sa mukhang mas ginanahan pa si Johnson kasi alam nyo naman yung crowd ng, di ba, yung mga fans ng Ginebra, nakipag-interact yan, no? Animated yung crowd. Minsan, mapang-asar pa. Pero si Johnson, banaagdaman natin sa kanya na bukod sa mahusay sa basketball, entertainer din. Di ba, may mga TikTok pa nga sila, mga sayaw-sayaw pa sila, reels sa with his teammates, no, ng Rain or Shine. So yung energy from the crowd, no, nag-rub off sa kanya. Kaya talagang kahit na siguro majority ng nasa kumbaga sa mga nanonood nagchi-cheer sa kalaban, no, okay naman kay Jalen Johnson, mas ginanahan pa siya. So yan po yung kumbaga ilan sa mga sidelights last night, no, dito sa laban ng Ginebra at ng Rain or Shine. So, yung dramatic finish ay kinasangkutan nitong sina Jonard Clarito nung na-reject niya yung layup attempt ni Troy Rosario sa final play. And leaving Barangay Ginebra with just 0.5 seconds left sa ball game. Pero hindi na nga po naka-convert ang Gene Kings after that, no, dahil yung inbound pass ni Thompson ay hindi na on target. So dahil doon naka-ligtas ang Elasto Painters. Okay, so aside from Mamuya, Clarito, and Johnson, 16 points na itala ni Adrian Nocum. Si Malonzo meron ding 12 puntos, Karakot, Manaytay with 2 points each. And then the rest, wala na mga puntos. Santillan, Asistio, Villegas. Naku, nagka-injury pa si Villegas. Diba? Dun sa parang meron siyang ano ba yun? Hamstring? Correct me if I'm wrong, pero nagkaroon nga po siya ng incident. Nag-suffer siya ng injury mid-game. So, one man down pa yung Rain or Shine. But they found ways to overcome Barangay Ginebra. Na pinangunahan naman po ni Justin Brownlee, 32 points na itala ni Justin Noypi, 21 markers mula kay RJ Abarentos. Scotty Thompson, 17 points and 1 bukol. Okay. Oh, natamaan daw ng sapatos ng isang player na Rain or Shine. And si Pinto, nagtala naman po ng 13 points. Jeremiah Gray with 8. Holt with 7. Rosario also with 7 points, Japet Aguilar 4 na puntos, and Ralph Ku with 2 points. Ay, missing link si Norbert Torres, 0. So, yan po yung naging scoring naman ng losing team, Barangay Ginebra. Okay, so ngayon ay pakinggan natin yung saloobin ng nanalong koponan, Rain or Shine Elasso Painters Moral Boosting Game 1 Victory ito for them. At narito po sina Coach Yeng Giao and Best Player of the Game, Jonard Clarito.
4: Congratulations Coach Yeng for taking Game 1 of

0: Philippine Standard Time, 7 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. President Ferdinand R. Marcos Jr. welcomed Claro de Viterbo Jr. during a courtesy call at Malacanang, honoring his extraordinary feat as the fastest person to traverse the Philippines on foot from Pagudpod, Ilocos Norte to Glan, Sarangani. The meeting celebrated not only Mr. De Viterbo's historic Guinness World Record accomplishment, but also his inspiring advocacy for environmental stewardship, sustainability, and responsible tourism through his Leave No Trace mission. In a social media post of the Guinness World Record, it said De Viterbo achieved the world record after nearly five month trek across the entire archipelago. De Viterbo's journey took 147 days, 1 hour, 39 minutes, and 53 seconds, which stretched from Maira-Ira Point in Pagudpud, Ilocos Norte Province in the north to Tinaka Point in Glan, Sarangani Province in the south. In provincial news in Pampanga, right-of-way and coordination issues has delayed a portion of the North-South Commuter Railway or NSCR project in Angeles City in Pampanga. Pampanga 1st District Representative Carmelo Lazatin Jr. made the remarks as he joined Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez in inspecting the NSCR Angeles Station and related transport infrastructure. Lazatin said the local government was allegedly reluctant to help, which led to repeated delays. The entire rail project is about 147 kilometers long in total and will run from New Clark City in Tarlac down to Calambalanguda, passing through key areas in central Luzon, Metro Manila, and southern Luzon, including Pampanga, Bulacan, and parts of the National Capital Region. We go to news abroad. The United States removed sanctions on Francesca Albanese, a United Nations expert on the Palestinian territories, who has harshly criticized Israel following a court order. Albanese, an Italian, has been a relentless critic of Israel's treatment of the Palestinians in her role as the UN Human Rights Council Special Rapporteur on the occupied Palestinian territories. United States District Judge Richard Leon last week granted preliminary injunction against the sanctions. Albanese has been at the forefront of accusing Israel of carrying out genocide in Gaza in its devastating military campaign after the October 7, 2023 attacks by terrorist group Hamas. We now go to our sports updates presented by Ms. Z. Luis of National University. Ms. Z, good evening.
1: This is Z. Luis from National University. Now in the boxing area, Jason Mama will aim to return to world title contention starting in his main event bout at the IBA Pro 18 at Arena CMDX in Mexico City on May 21. Mama will face Mexican boxer Angel Ayala Lardizabal in a 10-round bantamweight showdown. Mama carries a record of 21 wins with 10 knockouts, 3 losses, and 1 draw. Meanwhile, Ayala enters the fight with 18 wins, including 8 knockouts and 1 loss. The 29-year-old Filipino boxer out of General Santos City is aiming to revive his world title aspirations after suffering setbacks in recent years. In 2021, Mama lost to Sonny Edwards in a bid for the IBF flyweight title. Last August, he also fell by a technical knockout against South Africa's Ricardo Malahika for the IBO super flyweight title. Since that defeat, Mama has regrouped, securing a unanimous decision victory over Ramil Antaran last November. The premier boxing event organized by the International Boxing Association and Zanfer Boxing will feature top fighters from Mexico, the Philippines, and other countries. Now, that's all for my report. Now, back to you, Aaron.
0: Thank you very much, Z. Luis from National University. Philippine Standard Time, 4 minutes after 7 p.m. You can catch more sports stories and updates on facebook.com/DZSR Sports Radio 918, Twitter or x.com/Sports Radio 918, and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. On behalf of Z. Luis of National University, I'm Aaron Bayato, Sports Radio 918 AM.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918, kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
7: 8 minuto makalipas po ang alas 7 ng gabi. Nasa second hour na tayo ng ating programang Sports 918 dito po sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. So, ngayon po ay araw ng Huwebes para sa mga kabubukas lang ng kanilang radyo o kaka-tune in lang sa atin sa PBS Receiver app at sa Facebook. Today is a Thursday, May 21, 2026. And syempre, patuloy tayong nakatutok sa mga developments sa mundo ng palakasan. So, kabilang na dyan yung mga lalahukan po ng ating mga Pilipinong atleta. Matagal pa naman ang Asian Games, so, mga ilang buwan pa, ito pong 20th edition ng Asian Games, September 19 to October 4, ang Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Pero kahit na months away pa ang Asian Games, syempre yung ating mga national athletes, naghahanda na po yan para sa kanilang participation. Isa po ang Soft Tennis Pilipinas. So sila ay magtutungo patungong South Korea next month para sa magaganap na 3-month camp. Training camp po ito para sa kanilang build-up sa Asian Games later this year. Pangungunahan ng veteran internationalist and multi-titled athlete na si Bien Zoleta ang ating women's team, no? Women's soft tennis Pilipinas team alongside Princess Katindig, Christy Sanyosa, Shireen Salazar, and Hilary Paas. So yan yung bumubuo sa ating women's soft tennis squad. Samantala, ang ating Southeast Asian Games medalists na sina Joseph Arcilia at Mark Anthony Alcoceba naman ang mangunguna sa ating men's lineup. So, kabilang din sa ating men's team, sina Deo Talatayod, Samuel Nugit, at Sherwin Nugit. So, tangka po ng Philippine soft tennis team natin na mahigitan ang kanilang best ever performance na quarterfinal stint sa Asian Games. Sa kanilang magiging pagsalang sa mga aksyon ng men's and women's singles, doubles, and team events. Okay, so good luck sa ating team sa South Korea pala, ang kanilang training camp. No? Mahusay ba sa soft tennis ang mga Koreans? Siguro. At saka baka sa facilities din, napaka ganda ng facilities dyan sa South Korea. Pagdating sa soft tennis. Okay? So, yan po yung update naman sa isa sa ating mga national teams in their preparation for the Asian Games 2026.
6: Sports 918. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Samantala, malapit na ang Palarong Pambansa 2026. Itong edisyon na i-host ng Agusan del Sur ay ang 66th edition ng Palarong Pambansa. So, from May 24 to May 31, ang duration po ng Palarong Pambansa. And ang Department of Education, sila po ay sumasaludo sa provincial government ng Agusan del Sur dahil maigting ang ginagawang paghahanda, preparasyon at the same time yung mga services na ipagkakaloob ng provincial government para sa mga participants, mga siguro turista at yung mga manonood na magtutungo sa Agusan del Sur, talagang ipaprovide ng kanilang lalawigan o ng kanilang ng kanilang lalawigan. So kabilang na po dyan yung mga libreng sakay or free rides and free tourism activities. Wow! Ang saya, may free tourism activities para sa 2026 Palarong Pambansa. Oo nga naman kasi, 'di ba? Itong sinasabi ni PSC Chairman Patrick Gregorio, no, yung sports and tourism talagang magkaano 'yan eh, magkatuwang, magkaagapay. At saka nandun na yung mga atleta natin eh, yung iba diyan mga nanggaling sa northern part ng Pilipinas. Syempre, bihira makapunta sa Mindanao, sa Agusan del Sur. So, pagkakataon na 'yon para 'di ba, introduce ng kanilang lalawigan yung kanilang kultura din doon, 'di ba? At saka yung magagandang spots, tourism spots, no, in promotion of their province. So, sa isang statement mula kay Education Secretary Sonny Angara, no, kanya nga pong binigyan ng commendation ang efforts ng LGU officials ng Agusan del Sur para masigurong magiging mabilis at efficient yung mobility at tour opportunities ng mga atleta, coaches at teachers bago at pagkatapos ng Palarong Pambansa 2026. So during the schedule ng Palarong Pambansa, no, magkakaroon po ng free transportation through designated electric buses and tricycles na nakastation across 36 playing venues located sa Bayugan City, Bunawan, Esperanza, Talacogon, Prosperidad, and San Francisco. So, may free rides para sa mga participants. And ang mga delegado naman po ay maaari ding makibahagi dun sa mga complimentary tours sa iba't ibang mga tourist destinations sa lalawigan. So, meron din sila mga cultural landmarks doon. So, pwedeng pag may break sa games or pagtapos na yung ano yung events ng mga atleta, ng mga coaches bago sila umuwi sa kani-kanilang mga lugar, eh pwede nilang bisitahin at pwede sila mamasyal sa iba't ibang mga tourist destinations ng Agusan del Sur, like yung Tugonan Falls, Bega Falls, na meron din sila mga ecotourism park, Puting Buhangin Cave, ang iba't iba nila mga museum doon sa probinsya, and yung Agusan Marsh Wildlife Sanctuary and ang Toog Centennial Tree. Oh, nandun pala yung ano, sikat na Centennial Tree sa Agusan del Sur. So, ang Britannia Group of Islands and Enchanted River sa Surigao del Sur ay part din po ng programa. Through the partnership between the provincial governments of Agusan del Sur and Surigao del Sur. So, yung tours ay available from May 17, aba, before the games, no? As early as May 17, this Sunday. Ay, wait lang. Last Sunday pa pala. Oo, nung last Sunday. Kala ko magsa-17 pa lang this Sunday. Last Sunday, nag-start na. So, pwede nang mag-avail ng free tours yung mga participants. Yung mga naunang nagpunta na doon. So, pwede na nilang i-avail yan from May 17 to 22 hanggang bukas. No, may tours na pong available. And then, yung other schedule will be May 27 hanggang June 1. Okay, yung transportation and entrance fees ay covered under the program. Okay, so dapat lang ma-distinguish talaga na participants ng palarong pambansa. Siyempre yung mga nanay, tatay o kamag-anak na kasama ng mga atleta, magbayad na kayo para makatulong naman, 'di ba, sa ekonomiya ng lalawigan. At siya, aside from Agusan del Sur, pati pala yung Surigao del Sur. May mga tourism spots ding kasama dun sa program, no, yung complimentary tours. So, yan po yung syempre isa rin sa mga kumbaga ilook forward to ng mga atleta, mga student athletes, and yung mga teachers, at the same time coaches, di ba? Part ng delegation ng iba't ibang mga kumbaga teams ng nalalahok dito po sa palarong pambansa. Okay, per ano to region yung teams. Pero nagkataon na ang lalawigan nga po ng Agusan del Sur ang punong abala para sa 2026 palarong pambansa.
6: Sports 918 kasama si Ria Arevalo. Let's go team. Sports 918. Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa sports radio ng bansa. Sports Radio number
7: 1. 18 minutes makalipas po ang alas 7 ng gabi at sa mga mahilig sa volleyball, ang PVL Press Corps Awards Night ay magdaraos nga po ng ikalawa nilang Awards Night sa Novotel Manila, Araneta City sa May 30. So matapos po ang produktibong 2025 to 2026 season, no, mabibigyan ng pagkilala ang mga standouts ng PVL, Premier Volleyball League, and of course, yung mga standouts din sa Spikers Turf. So, ilan sa mga awardees ay ito pong si Coach Rald Ricafort na pinangalan ng Coach of the Year sa second PVL Press Corps Awards Night. So, for the PLDT high-speed hitters na kanyang ginabayan, no, after years of near misses and heartbreaks, naging matagumpay ang PLDT, especially with their performance sa PBL On Tour and Invitational Conference Championships, kung saan naka-perfect 15-game sweep sila. And sa ilalim rin ng paggabay ni Coach Ricafold, ang Ricafort, ang PLDT also made it to the Reinforced Conference Final Four. No, bago nga po makamit nila yung bronze medal sa PVL All-Filipino Conference. So, tinalo ni Coach Rica Fort si signal mentor Shaq De Los Santos for the award. Samantala, si Coach Ty Bundit naman ang mabibigyan ng recognition as Spiker Surf Coach of the Year para po sa kanyang naging paggabay sa Chris Ross sa dalawang sunod na titulo. So, yung first title ng King Crunchers ay sa paggabay ni Coach Ty Bundit. And then, another crown muli ang nakamit sa 2026 Open Conference nitong Chris Cross. Tinalo naman nila doon yung Savage Spin Doctors. Okay, ang Creamline naman po will earn or will get their second consecutive Team of the Year Award after winning its 11th league title. So, wow, humahakot talaga ng mga tropeyo itong Creamline. Nakakuha po sila ng 10.4 points to beat PLDT High Speed Heaters and Signal Super Spikers for their recognition. And unanimously voted naman ang Chris Cross King Crunchers as Spiker Surf Team of the Year. Eh, back-to-back championships ba naman eh? Ang makuha nila, bay walang kaduda-duda, sila ang Team of the Year sa Spiker Surf. So, yan po yung ilan sa mga bibigyan ng parangal sa magaganap nga po na awards night ng PVL Press Corps. So, aside from that, marami pang mga recognitions, no? Bago pa naman yung trophy design nila na ginawa ni Mark Ron Castañeda. May mga major awardees, no, like season MVP, PVL, Spiker Surf, tapos Mythical Team Selection, papangalanan din, Executive of the Year, tapos yung Pilipinas Live Game of the Year honor. So Rookie of the Year, Comeback Player of the Year, Most Improved Player, Miss Quality Minutes, and Fair Play Award. So, meron ding mga awardees for that. And then, meron ding Star of the Night. Aba, ibang klase. Para palang Oscars ang awards night na ito, ha? Yung standout sa fashion and style, i-recognize din sa magaganap po na PVL Press Corps Awards. And syempre, meron ding recognition para sa ating Alas Pilipinas Women Beach Volleyball Team after their historic gold medal run sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand.
6: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: 23 minutes after 7 PM, we'll take a break. And sa ating pagbabalik, pag-usapan na natin ang NBA playoffs, kung saan ang Oklahoma City Thunder rumes back sa San Antonio Spurs para maitabla ang kanilang Western Conference Final Series. So abangan niyo po yan sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
8: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sports Radio 918 AM. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918.
7: 25 minutes after 7 PM, nagbabalik po tayo sa Sports 918. Dumako naman tayo sa developments sa NBA playoffs kanina po. Umaga sa oras ng Pilipinas. Ayan, naganap ang Game 2 sa Western Conference Finals kung saan rumesbak ang defending champions. Oklahoma City Thunder kontra San Antonio Spurs. 122-113 ang naging panalo sa Game 2 ng Thunder upang maitabla ang kanilang Western Conference Final Series. So, ay syempre, hindi dapat magpatalo yung OKC, ha? Home court pa naman nila kanina, diba? First two games will be at the Paycom Center sa Oklahoma City. So, talagang trinabaho nilang kunin ang panalo dito sa Game 2. At pinangunahan po ni Shai Gilgeous-Alexander ang OKC Thunder. He scored 30 points. At nagtala rin siya ng 9 assists, 4 rebounds, and 2 blocks. Aba, bumawi siya from that lackluster performance nung Game 1. So, all around the performance naman itong Game 2 para po tulungan ang OKC na maitabla nga sa 1-1 yung kanilang serye. O, diba? Back to square one yung labanan sa pagitan ng OKC and San Antonio. So, 17 points off the bench ang naiambag ni Alex Caruso. And then, Chet Holmgren scored 13 points. And sina Jared McCain and Cason Wallace ay kapwa naglista ng 12 puntos para sa OKC. So, na-improve ng OKC yung kanilang head-to-head meeting against San Antonio kasi nakadalawang panalo na sila sa kanilang 7 meetings this season against San Antonio. Ba, kontrapelo pala nila itong San Antonio Spurs. Pero at least nakapanalo na sila uli. No? And they improved their record 14 wins to 5 losses after a loss. No, this season. Ibig sabihin, pagkatas matalo ng Oklahoma City Thunder, 14 times out of the 19 games na talo sila previous match, no, nananalo itong OKC. So, also kanina dun sa ball game, they finished the match with a 57-25 edge sa bench scoring. So, yung mga bench scorers talagang nag-step up ha, para sa OKC. Then, meron din silang 27-10 advantage in points of turnovers. Yun, sinamantala nila yung mga miscues nitong San Antonio Spurs na pinangunahan po ni Stephon Castle sa kanyang 25 points. And then meron din siya mga highlight dunks ha, kanina. May mga naposterize siya kanina. Kaya lang talong ang Spurs, no? And then Devin Vassell had 22 points. Si Victor Wembanyama po, tallied 21 points, 17 rebounds, 6 assists, and 4 blocks. So, ang gandang stat line pa rin para dito kay Wembanyama. Yun nga lang, they lost to the Oklahoma City Thunder. Ba, nakatatlong 3-point shots pa si Wembanyama out of 7 attempts. Okay, and then, kaya lang 4 na turnovers. Uy, si Stephon Castle, oh. Naka 8 assists pero siyam yung turnovers. Ay, awit. Okay. For bawi na lang next time. Okay? So, yan po. Yung ilan pa sa mga stats naman ng San Antonio. So, eto, ibabahagi namin sa inyo yung ilan sa mga press conferences kung kasya pa sa ating oras. Siguro, syempre, bigay na natin yung oras kay two-time MVP. Ayan, back-to-back MVP, ang superstar ng Oklahoma City Thunder, top player nila, si Shai Gilgeous-Alexander.
9: Shai, offensively, what did you like best about just kind of the tempo and pace? It seemed like the results from an efficiency standpoint, both the shooting and the assist to turnover ratio, was really high tonight.
10: Yeah,

0: you have to, they have to feel the defense. It's tough. He's very different, to scout. So it's like you got to try to mix things up. You got to try different things. And that's just what we did. Coach tried something in the first game, didn't like it, tried something else. Like, that's what it's about. Like I said a couple of times, like, we just got to, as a group, make sure that we're getting better on all levels, all sides of the game, and give ourselves the best chance in this series.
1: Shea, you talked earlier about you felt like you did a better job playing your identity as a team tonight. What specific things did you guys do better in this game that you think epitomized the identity of this team?
0: We turned them over, I think. We rebounded better. I think our pace was better. Decision-making was better. But I think, ultimately, through their runs and their loud plays, we just, stuck with it and stuck with it together. They made their runs. Obviously, they're a good team. They're going to do so. But we didn't get discouraged more so tonight and just, hung in there. And we had our runs and our fair share of those as well.
2: Yeah, two more for Shea.
3: Shea, you mentioned the moment, the calm down moment between you and Jared. When you think about your journey in the NBA, what kind of helped you find the balance between being present in your emotions but also present in the game?
0: A little bit of it is just trial and error as you play games, as you're in the biggest moments. Usually I like to err on the side of less emotion just because it gives you the best shot to think clearly. But sometimes you need emotion to fire you up and go get the job done in certain situations. So I think, yeah, it's just about finding the balance, and honestly, you just have to figure it out.
4: Yeah, Shea, your answer on Hart in the post-game interview on the court was different than the one in here. Can you just kind of explain what was going on there?
0: I didn't really hear. And then once I realized what she said, I gave her the right answer. Yeah, I heard it wrong, what she said. Yeah.
4: Figured that might be the case. Last one for me, just you guys have played without J-Dub before. We don't know what his status is going to be going forward, but I wonder if you could just kind of address that and the possibility of not having him.
0: Yeah, don't know too much right now. Obviously, if we don't have him, it hurts. I still believe in this team, though. Like you said, we played a bunch of games without him, won big games without him. So I still think we can get the job done. But yeah, losing a guy like that, caliber player like that, no matter how good your team is otherwise, it hurts a little bit. And also for him, as just a human being, he's had a tough year with injuries.
5: Sports 918.
6: Maraming salamat na tunghayan po natin yung press conference. Okay, ni Shea Gilgeous-Alexander. Ayan, nako, medyo, teka lang, bakit ba ako naubo? Anyway, bumawi ang Oklahoma City Thunder sa panguna nga po ni Shea Gilgeous-Alexander. No, kasi nung game 1, medyo parang nakulangan sila sa, kumbaga dun sa output nitong si SGA. Kaya bumawi siya ngayon. And ang maganda, no, collective effort para sa buong team. Ilan sa mga players ng Oklahoma? Okay, ilan po sa mga players ng Oklahoma nag double figures? No, aside from SGA na naka 30 points, si Holmgren nga 13, si Isaiah Hartenstein, 'di ba, naka 10 puntos. Ilang minutes lang nilaro niya nung game 1. Double overtime pa yon, ha? Pero parang single digit minutes lang yung naging exposure niya. Tapos si AJ Mitchell naka 10 puntos, 12. Si Jared McCain, si Caruso 17, 12. Si Wallace. Tapos yan nga po yung binabanggit nga natin. So Marami, yung ball distribution at the same time, yung bench scoring din for the defending champions. No, ang nagisusi, they are the better team. Sabi nga ni SGA, they are better in rebounding, yung pace din nila better. So, kahit na, nawala pa sa kanila kanina si Dylan Harper, San Antonio pala. So, nawala pa sa kanila itong si Jalen Williams. No? Si Jalen Williams po left the game in the first half kasi nakaramdam siya ng tightness dun sa same left hamstring na nagisanhi ng kanyang pagkaka-sideline, diba? Dun sa previous 6 playoff games. Naku, yung hamstring na yan. Diba? 6 na games sa playoffs yung na-miss nitong si Jalen Williams because of that left hamstring na kanina nag-act up na naman. Okay? Kaya hindi na nga po siya naglaro pa after that first half stint niya. And then, dun sa isa pa mang player ng OKC, no, na hindi na rin nakapaglaro sa final minute ng ball game ay itong si AJ Mitchell. Para kasing nag-sustain siya ng lower body injury. So that sidelined him for the final minute ng ball game. Pero hindi na nakapag-provide ng status update yung Thunder dito sa kalagayan nitong si AJ Mitchell. So, sana naman hindi grabe yung kung ano man yung injury na yun para sa susunod na laban sa Game 3, especially they will be playing on the road, no, makasama ng koponan itong si AJ Mitchell. Okay, sa San Antonio Spurs, hindi pa rin po naglaro si De'Aaron Fox, no? Hindi pa rin siya naglaro. Sideline pa rin siya. And, naku na, kasama niya sa sidelines si Dylan Harper. Ito si Harper also left the game during the third quarter dahil sa leg injury. So, na-rule out na siya before the start of the fourth period. So si Harper pa naman yung nag-start no in place of De'Aaron Fox na na-miss nga yung games 1 and 2 because of that lingering ankle soreness. Hay, nakakalungkot kasi kung kailan playoffs, 'di ba? Tapos bigla magkakaroon ng injury yung mga players. I'm sure heartbreaking 'yan para sa mga manlalaro. Kasi tinabaho nila buong season na makatungtong dito sa playoffs, na makarating dito sa puntong to, tapos madederail lang dahil sa injuries. Sayang naman. Kaya dyan po papasok yung dapat, diba, yung conditioning mo maganda. At saka kaya yung ibang teams, diba, naglo-load management. Kasi nga yung wear and tear, nakakadulot ng injury. Especially doon sa mga players na talagang babad sa laro. Okay? So, anyway, yan po yung labanan between San Antonio and the winning team, Oklahoma City Thunder. The series will shift to San Antonio sa araw po ng Sabado, ang susunod na laban. Sabado, Manila time. No, Philippine time yan. So, ang game natin ay nakatakda po alas 8:30 ng umaga. Okay, for the Game 3 ng Western Conference Finals. And doon naman sa Eastern Conference Finals, so 2-0 na yung ano, hawak ng... Teka, hindi pala 2-0. Okay. 1-0 pa lang. Ano ba yan? Excited daw ako. Oo, nag-overtime lang. Okay, nag-overtime lang. Pero, uy, sabi ng mga fans ng Cavs, wait ah, teka lang. 1-0 pa lang. Okay, meron pa tayong game. 2. Hindi pa nailalaro yung game 2. Bukas yan. Ako, nagdilang anghel ba ako para sa New York? Kasi they are gunning for a 2-0 lead sa series. No, for Cleveland naman, they will try to get a win para pag-shift ng series sa baluarte nila. Abay, 'di ba? Yung momentum mapunta sa Cleveland. Okay? So, bukas po abangan natin yan. Alas 8 ng umaga, Manila time. Yung pag-aharap ng New York and Cleveland. So, 1-0 ang advantage na hawak ng Knicks. Sila po yung higher-seeded team dito. Number 3 in the East, ang New York. Number 4 ang Cleveland. And siguro nakapagpahinga naman na yung Cleveland, no? Kasi nga, halos dikit-dikit lang yung games nila. Umabot ng Game 7 yung laban. Tapos muntik pa nilang talunin ang New York nung Game 1. Kung hindi lang dito kay Jalen Bronson eh. Nag-beast mode si Jalen Bronson para pangunahan nga po yung comeback nitong New York Knicks nung Game 1. So, we will see kung anong baon ng Cleveland tomorrow sa kanilang laban kontra the New York Knicks. Okay, and after tomorrow's game, ang susunod na match po between the Eastern Conference finalists ay sa araw ng Linggo. So, sa Sunday, dun na sa Cleveland home court. Yung kanilang game number 3. Actually, games 3 and 4 sa Cleveland na. Okay? So with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong pakikinig sa ating programang Sports 918. Maraming salamat nga pala kay Edwin Allen. Edwin Allen Marikit. Ayan. Siya po ay nakatutok sa ating himpilan habang nagtatrabaho. Salamat sa iyo, Edwin. And sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa ating mga kasama sa Master Control sa Malolos Transmitter Site, maraming salamat. Until tomorrow with Aaron Bayato dito po sa Sports 918. And sa akin naman sa araw ng Sabado, magbabalik tayo for our program Hoop Talk. So doon, mas marami pa mga basketball updates ang ibabahagi namin sa inyo. 10 a.m. to 12 noon every Saturday. So maraming salamat. Ako po si Ria Arevalo at ito po ang Sports 918.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Binabati ko na happy 40th anniversary ang Sports Radio 918. Sana bigyan pa kayo ni God na maraming years para mag-serve sa, I think, sa lahat ng athletes, hindi lang sa amin. At maging bosses din namin, maraming salamat doon. Kasi kung hindi din dahil sa tulong nyo, I think hindi kami makikilala. At hindi ma-recognize yung mga achievement ng mga athletes. So, sana more power pa and God bless sa inyo lahat. At yun, happy anniversary.
11: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Direktor Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng apat na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio Partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda, Pilipinas. And speaking of cycling events, Walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padjak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktual na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga iyon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: isa sa mga pangunahing problema ng mga mamamayan sa mababang bahagi ng Pigkawayan North Cotabato ay ang matalas na pagbaha, lalo na tuwing tag-ulan. Sa pagkakataong ito, may solusyon na ang resorting o pagtanggal ng tupit sa kumigit kumulang 5,000 metro ng Buluan Creek at Balogor River. Higit sa 141 na magsasaka na may kabuuang 150-hektaryang sakahang bahagi ng Libres Bundukaon Irrigators Association Incorporated, pati na rin ang mga residente ng mahigit 500 hektaryang lupain madalas pahain sa Barangay Bulukaon, Pigkawayan ang makikinabang sa proyekto ito. Sa tulong ng amphibious excavator, tinatarget na malinis ang makapal na silt o putik sa mga kritikal na bahagi ng mga ilog na ito. Ang silt ay mula sa Pigkawayan at mga karatig na lugar ng libungan North Cotabato na siyang nagpapababaw sa mga daluyan ng tubig at nagdudulot ng malalim na pahaba. Ang proyektong ito ay bunga ng pagtutulungan ng pamalaang panglalawigan ng Cotabato sa pamumuno ni Governor Emilio Taliño Mendoza ng lokal na pamalaan ng Pigkawayan sa ilalim ni Mayor Juanito C. Agustin, ng Barangay Local Government Unit ng Bulukaon at ng Libres Bulukaon Irrigators Association Incorporated na may suporta mula sa NIA Libungan River Irrigation System. Ang sama-samang pagkilos na ito ay nagpapakita ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at lokal na pamalaan para mapabuti ang buhay ng mga mamamayan at mapalakas ang sektor ng agrikultura sa Pigkawayan. Sa proyektong desilting ng Balogor River at Buluan Creek, asahan ang mas ligtas, mas produktibo at mas masaganang pamumuhay para sa mga taga-Pigkawayan North Cotabato.
1: Harvested 1 hectare. As per interview with the IECAT, the yield nagat 142 kapans inaatid na. That is equivalent to almost 7.1 tons per hectare.
2: Manong baka eh.
3: Lubos po kami nagpapasalamat sa National Irrigation Administration dahil sa serbisyo at tulong na pinagkaloob nila sa aming asosasyon. Dahil sa tuloy-tuloy na pagkandak ng mechanized desilting sa aming irrigation canal, gumanda ang daloy ng tubig papunta sa aming palayan. Dahil dito, tumaas halos 60% ang aming ani dahil sa magandang patubig. Dahil sa tulong ng NIA at sa aktibong partisipasyon at kooperasyon ng mga officers at members sa pagsasagawa ng operation at maintenance ng aming irrigation canal system, gumanda ang daloy ng patubig. Ang dating hindi napapatubigan ng irrigation canal, ngayon ay naaabot na ng patubig. Nagpapasalamat din kami sa NIA sa mga proyektong itinayo nila sa aming lugar, gaya ng solar pump irrigation project na napakalaking tulong para mapatubigan ang aming area na hindi na naaabot ng patubig mula sa irrigation canal.
4: Alam mo ba? May tulong pinansyal ang NIA para sa mga aktibong Irrigators Association o IA. Operation Subsidy para sa araw-araw na pagpapatakbo ng irigasyon, gaya ng pamamahagi ng tubig at irrigation scheduling. Hanggang 500 pesos kada ektarya, bawat season, batay sa irrigated at planted area. Maintenance subsidy para sa paglilinis, pagsasaayos, at pangangalaga ng kanal. 2,800 pesos kada kanal section hanggang 6 na beses kada taon. Resulta, tuloy-tuloy na tubig at masaganang ani. Para makaklaim ng subsidy, ang IA ay dapat entrado may irrigation management transfer contract sa NIA. Updated ang records, aktibo sa operasyon at maintenance. Tandaan, Ang subsidy ay nakabase sa performance at pagsunod sa requirements. Makipag-ugnayan sa inyong SWR FT o IBO o bumisita sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA. Ibahagi ang impormasyong ito sa kapwa magsasaka at miyembro ng IA.
5: Alam mo ba kung bakit mahalagang sundin ang cropping calendar sa pagsasaka? Ang cropping calendar ay schedule o gabay kung kailan dapat magsimula ang paghahanda ng lupa, pagtatanim, pagpapatubig, at pag-aani ng pananim. Ito ay ginagawa upang masigurong tama ang tiyempo ng pagtatanim at sapat ang supply ng tubig para sa mga sakahan. Ang cropping calendar ay nakakatulong para sa mas maayos na patubig at sapat na supply ng tubig, mas maayos na pagpaplano ng pagtatanim at pag-aani, mas mataas na ani at mas magandang kalidad ng pananim, pag-iwas sa peste at sakit ng halaman, pagtakda ng kinakailangang cut-off o pansamantalang paghinto ng daloy ng tubig upang magsagawa ng repair at maintenance sa irigasyon. Ang cropping calendar sa ating mga national irrigation system ay magkasamang ginagawa ng NIA, Irrigators Associations, at iba pang mga stakeholders tulad ng Provincial at Municipal Agriculture Office. Pag may cropping calendar, may sistema. Mas maayos na sistema, mas masagana, mas maunlad na pagsasaka.
6: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: 8 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw ho ng Biyernes, TGIF ho tayo ngayon. Thanks God it's Biyernes. Ingat daw sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po namin isang mapayapang morning, mapayapang paglalakbay sa masaganang agrikulturang araw sa ating lahat. Naman gandang magaw sa ating mga bayaning magsasaka, matatapang natin maging isda. Pero tagusuyan sa kanilang mga mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, mga lolo't lolo ho natin. Oh. Ingat po lamang sa mga nasa biyahe ngayon, mga motorista natin, pakiusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Kahit hindi kaya sa mga long drive o sa mga bihero-bihero natin, ho. Iwas aksidente, iwas ako na. Gilid-gilid na lang muna tayo. At talagang hindi ho kakayanin yung mahahabang biyahe. Ano ho? Gilid-gilid, power nap, 15-30 minutes. Okay na ho yun. Natin balikan ho yung ating mga manibela. Ano? Ayan. Welcome mo sa ating palatuntunan. Usapang agrikultura ay magkakasama sa lupo ng isang oras sabay-sabay na napapahinggan sa lato ng impilan. Ang Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Radyo Television 104.3 The Capital. Diyan po naman ang DWCI sa Mepidig, Ilocos Norte. Oy, good morning dyan kay Mayora Gina and Company. Diyan po naman sa DWCJ sa Milalawigin po naman ng Cagayan. Galaw-galaw para hindi pumanaw dahil po yung nasa mga social media platforms. Sa YouTube po tayo, nasa Facebook po tayo, nasa TikTok tayo, nasa Instagram po tayo. Hindi tayo maliligaw, ano ho? Tanggap po tayo ng mga tamang impormasyon, mga balita at updates. Kinalaman pa rin sa Usapang Agrikultural.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Gambay po lamang sa mga report galing sa mga lalawigan at nagaling po sa labas ng ating himpilan. Ho. Ay pakiusap pa rin si Mamang Chopper. Baka pupungas-pungas sa anto-kanto. Pakikalabit lang. Igising lang para iwas aksidente. Iwas ako na tayo. Maaga pa ho. Gaganyang maaga pa at sobrang aga pa talaga. Lawag ang kalsada. Eh pagkapasaway tayo sa manibela, tinding disiklasya ho yan. Kinakailangan alalay po lamang sa pagmamaneho. Tuhin natin na matapos sa atin ang buong isang linggo. Kabaligtas sa ating mga mahal sa buhay. Kapit ng hapunan, pagsabit ng kinagabihan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Good morning. Shoutout po sa mga iba't ibang grupo ng mga magsasaka, mga kooperatiba o yung mga irrigators natin. Ho. Mamaya pag-usapan natin yung mga patubig. Napaka-importante ho niyan. Ho. Laki ang role na ginagampanan po dito ng NIA, National Irrigation Administration. Ano pangat merong Super El Niño'ng inaantabayanan? Mga hakbang, yung mga preparasyon na dapat nating malaman at paghandaan? Ano ang ating pag-uusapan sa kabuuan nating palatuntunan? Ano sa ng ating panahon, sinasabi po na meron pa ng LPA, ano? Pero yung LPA na sinasabi niyan, hindi mabubuo, hindi magiging bagyo eh. Kailan po ng 24 oras, nasa loob pa ng ating bara. Sinasabing magiging maulap na may mga pag-ulan at thunderstorm ang bahagi po ng Mindanao. Kaya nga po dyan sa LPA na yan, habang pangkalahatang patas na panahon naman, may panandalian po namang ulan. Ang maranasan sa Metro Manila, ng Luzon, Visayas, dahil po naman sa tinatawag na Easterlies. Ano ho? Yung Easterlies, ano yung mainit na hangin nang gagaling po sa karagatang Pasibiko. Tuloy na nagdudod po ng maalinsangang panahon, Luzon at sa Visayas ho naman. Ang Surigao del Norte, Surigao Sur, maulit na kalat-kalat na ulan, kulog at kidlat ng LPA daw ho yan. Metro Manila, Visayas sa lalabing bahagi ng Luzon, nasa aming bahagi ang maulap na may mga pulupulong pag-ulan. Thunderstorm sa hapon po naman na sa gabi. Po'y dulot po ng easterlies at mga localized thunderstorm pa rin. Ang nalalabing bahagi po naman ng Mindanao, meron pong bahagi ang maulap hanggang sa maulap na may isolated thunderstorms, po'y bunga ng localized thunderstorms. Ano ho? Ikit na sa 50 lugar naman, sa ating basang inaasahan makararanasan ng mapanganib pong antas ng heat index. Yan ho yung antas na nararamdaman ng init ng katawan. Init ng katawan. Kaya pinapayuhan pong lahat na uminom po ng maraming tubig, mabiwasan po ang heat exhaustion. Ayun. Yung kondisyon ng mga baybayin natin, pangkalahat ng bahagi hanggang kasakatamtaman ng mga pag-alon ang baybayin dagat sa buong kabuluan. Tahong nakataas sa gale warning, kaligtas yung pumalawon ng mga malilito natin sasakyang pandagat ho naman. Kayag din po naman ng pag-asa na posible, normal lang magsimula ang panahon ng tagulan. Hey, mga panahon ng tagulan, dapat iwala tayong bahabahay, mga basura. Tutukan na natin mga basura niyan. Ito sa ating bansa, sa huling bahagi po ng Mayo o sa unang bahagi po naman ng buwan ng Hunyo.
6: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Ngayong araw na marami kayong tututukang balita sa radyo, telebisyon, sa mga pahayagan. Ako, nagpalabas na ho ng red notice lamang kay Senator Bato De La Rosa. Nuturing na pong The Fugitive. Ang pelikula dati ni George Harrison, Harrison Ford, no? Yun ha? Humiling na po ang Department of Justice ng red notice sa Interpol. Naman kay Senator Bato De La Rosa kasi nito na napaulit na enkwentro naman at putukan pa rin po naman dyan sa Senado. Painit yung putukan dyan, ano? Senado, naging tampunan na ng ganyang klase ng usapin. Ano ho? Ilusad po ng gobyerno ng isang malawakang manhunt para tugisin po ang nasabing bambabatas. Ano ho? Samantala, itinakda na po ng Senado ang paninimula ng impeachment trial naman kay Vice President Sara Duterte darating na Hulyo 6. At siya ngayon, 22. Ababa? May mga kuku pa ba pag-uusapan? Magbinigyan ho siya na hanggang Hunyo at Primero para magsumiti naman ng kanyang formal na sagot. Regular holiday sa susunod na araw ho ng Miyerkules. Oh, ano ba yan? 27. Opisyal na po dineklara ng palasyo ang Miyerkules, Mayo 27, 2026. Ilang isang regular holiday sa buong bansa. Araw sa magdiriwang ng Idil Adha o yung Feast of Sacrifice. Ayan. Ulito natin yung babala, yung Danger Level Heat Index. Ay, yung babala sa atin ng pag-asa, nasa mahigit pong 50 lugar sa bansa. Parang Hawaii 5-0, ha? Ay, yung Hawaii, 50th state ng Estados Unidos. Ang mararanas yun ang mapanganib na antasyon ng init ng panahon ngayon po namang araw. Ay, nasa na nga po, sabi ng Weather Bureau na napapasok na tayo sa wet season. Wet season na, ho? Yung bahagi ng Mayo, unang bahagi po naman ng Hunyo. Ayan. Sa iba pang balita naman, yung grounded na PFSF-260 fleet. Pansamantalang, pinatigil po ng Philippine Air Force ang biyahe ng kanilang SF-260 fleet matapos ang isang nakamamatay na crash sa Tuba, Benguet. Ay kinasabi po ng dalawa namang mga piloto.
6: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: 16 na minuto na makalipas ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Walang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Biyernes ngayon, TGIF, thank God it's Friday. report muna tayo sa ano sa mga sinasabi ni Mampung Lugar na ba sa masan makararanas pa rin ng mapanganib na level ng heat index na yan. Natin magdagdag balita. Nandiyan po naman si Mary Ann Bastasa. Mary, good morning.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Maraming lugar pa rin sa bansang inaasahang makararanas ng mataas na temperatura, gaya din ng heat index o damang init sa katawan ngayong araw. Batay sa heat index forecast ng PAGASA, posibleng pumalo sa hanggang 45 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Dagupan City sa Pangasinan, sa Apari at Tugigaraw sa Cagayan, Baler Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Cavite City at sa Alabat, Quezon. Ito ang maaaring maging pinakamataas na heat index na maitatala ngayong araw na pasok sa danger category kung saan maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure sa araw ng isang individual. Dito sa Metro Manila, nasa 42 degrees Celsius din ang posibleng maitalang heat index sa Quezon City, habang hanggang 44 degrees Celsius naman ang asahan sa Pasay City. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. 17 minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Good morning sa mga nandyan sa mga pamilihang bayan, ha, sa mga tendero-tendera, sa mga guwapings. Magaganda ho nating mga tendera dyan. Ilaman kayo sa umaga. Ang akit ng mga suki natin. Ayun. Mabagal naman na daloy ho ng trapiko. Asahan naman. Ang lugar daw po dyan sa Bulacan at Metro Manila. Yan po yung kasunod po ng pagbiyahe naman ng one tunnel boring machine. Laki nun. Ay ginagamit to para sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Nasaan na ba yan? Hanggang saan na kaya? No? Ganda yan pag nayari na ho yan. Amin natin ang mga buong detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si J. Mike Dalcala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Abiso sa mga motorista, asahan na mabigat ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Bulacan at Metro Manila simula mamaya alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga bukas, Nobyembre 23. Ito dahil sa pagbiyahe ng isa sa mga tunnel boring machine na ginagamit sa pagbukal ng lupa para sa Metro Manila Subway Project. Kabilang sa mga daraanan ng tunnel boring machine ay ang mga bayan ng Pulilan, Plaridel at Kiginto sa Bulacan, gayon din ang Valenzuela. Makararanas din ng mabagal na daloy ng trapiko ang ilang bahagi ng Monumento at City Road sa Caloocan City, gayon din ang Araneta, Quezon Avenue, Elliptical Road at North Avenue sa Quezon City. Dahil dito, inaabiso ng Department of Transportation ng mga motorista planuhin maigi ang kanilang biyahe mamaya at tumanap ng mga alternatibong ruta. Humihingi naman ng dispensa ang kagawaran sa abalang idudulot ito, subalit tiyak naman anila ang ginhawang dulot nito kalaunan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Kasi natin kapitbahay, 19 na minuto na makalipas, ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Boring machine, ginagamit sa MRT ho, yung panghukay yan, di ba? Yung malaki yun eh, malaki ho yun. Totoo yung balita na lalabas ho yan dyan sa Senado. Hindi ho totoo na dadating ho sa ano yan ha, Senado. Ganda, dumating na siguro to para magkaroon rehabilitasyon. Yellow alert po naman sa Visayas Grid. Oh, nag-issue po ang NGCP ng yellow alert para po naman sa Visayas Grid dahil po naman sa post outage na limitadong kapasidad. Ang higit po sa 10 power plants po naman sa nasabing rehiyon. At 6 na daan puno, puputulin po naman sa Mequirino Avenue. Kaya marami hong nagdadalamhati. Ito sa mga residente natin dyan sa Mequirino Avenue sa Maynila. Ayaw sa pagputol. Ang daang matatandang puno. Oh, nga, daming puno ron. Kung tayo kiramay kami, ho. Para bigyan daan po naman ang konstruksyon ng Southern Access Link Expressway o yung SALEX. Yung pala yun. Ito ba, report natin. Human assistance, patuloy na pinamamahagi sa mga mangingisda po naman dyan sa Eastern Visayas. Tingnan natin ang detalye. Matutok po dyan si Maria Daisy Amor, lalo sa Belizar. Radyo Pilipinas, Borongan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy ang pag-arangkada ng tulong para sa mga mangingisda sa Eastern Visayas. Abos sa mahigit 2 milyong piso na halaga ng fuel assistance ang ipinamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 8 sa 760 na municipal fisher folk mula sa mga probinsya ng Eastern Samar, Samar at Leyte. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng fuel discount card na naglalaman ng 3,000 piso. Ito ay sa ilalim ng Fuel Discount for Farmers and Fisher Folks Program. Malaking bawas gastusin daw ito ayon sa mga mangingisda, lalo na't nananatiling mataas ang presyo ng langis ngayong ikalawang quarter ng taon. Para sa mga hindi pa nakakakuha ng kanilang card sa ilalim ng Tranche 3, asahan ang mga susunod na caravan ngayong Mayo. May 22 sa Lauang at Katarma Northern Samar, May 25 hanggang 26 sa Kinapundan at Oras Eastern Samar, May 28 hanggang 29 sa Katbalogan at Calbayog City sa Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
7: Maraming salamat, Daisy ng Radyo Pilipinas, Borongan. Samantala, higit sa 11,000 mga mais at magsasak naman ng balay. Mais dyan po naman sa Agusan del Norte. Ibinipisaryo ng cash assistance mula po sa tanggapan ng Pangulo. May natin ng mga detalyeng yan na kay Jocelyn Morano ng Radyo Pilipinas, Butuan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sinimula na ang distribusyon sa TIG 2,325 pesos cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP sa bayan na Buena Vista, Agusan del Norte. Binipisyaryo rito ang mga magsasaka ng palay at mais sa probinsya. Ang distribusyon ay pinangasiwaan ng Department of Agriculture o DA Caraga na ayon kay Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñati Jr. aabot lahat sa 11,169 na mga magsasaka sa Agusan del Norte ang makakatanggap ng nasabing tulong pinansyal. Nauna ang pamamahagi sa bayan ng Buena Vista kung saan ay nasa 1,725 magsasaka ang nakatakdang tatanggap. Pasiunang nabigyan ang 700 individual kahapon at karagdagan hanggang 1,075 ang tatanggap ngayong araw. Sa target na 11,169 benepisyaryo ng PAFFP sa Agusan del Norte, 2,269 ang mga mangingisda habang 8,900 ang mga magsasaka ng palay at mais. Sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program, ang rehiyon ng Caraga ay pinunduhan ng mahigit 203 milyon pesos. Magpapatuloy ang pamahagi ng cash assistance sa Agusan del Norte hanggang June 5. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Maraming salamat, Josephine Morano, sa balit na niya. Ay, nagpapasalamat yung mga estudyante natin. Ano ho? Maraming mga mag-aral, mga eskolar ho. Yan ho, 20 mil ba? Higay ng Pangulo. Galing naman ho. Dami nila ha. Isama dali mong magsasaka naman sa Leyte. Ay, nakatanggiti ho ng tulong pinansyal. Wala pa rin nun sa tanggapan ho ng Pangulo. Detalye sa Jamie Gabis ng Radyo Pilipinas. So good.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng abono, gasolina at iba pang gamit pang sakahan, malaking ginhawa para sa maraming magsasaka sa Leyte ang natanggap na ayuda mula sa pamahalaan sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Humigit kumulang 4,000 magsasaka mula sa ika-4 na distrito ng lalawigan ng Leyte ang tumanggap ng 2,325 pesos na cash assistance sa isinagawang sa bayang pamamahagi sa bayan ng Albera at lungsod ng Ormoc. Ayon sa Department of Agriculture, layunin ng programa na matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na makayanan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at tumataas na gastos sa produksyon sa agrikultura. Dagdag pa ng DA, mahalaga ang naturang tulong upang matiyak na may sapat na pundo ang mga magsasaka para sa pagbili ng farm inputs at pagpapatuloy ng kanilang produksyon sa kabila ng tumataas na gastusin sa agrikultura. Sa kabila ng patuloy na hamon ng inflation at pagtaas ng gasto sa agrikultura, umaasa ang pamahalaan na makatutulong ang programa upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng produksyon at mapanatiling matatag ang sektor ng agrikultura sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Maraming salamat, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Sugod. Samantala, oy, may Ghost Road Project pala sa Dabao. Ang balawakang investigasyon ay inilunsad matapos madiskubre ang mga manumalyang Ghost Farm to Market Road Project po naman sa Dabao. Samantala, natakip na ho ng NBI. Hindi ho si Senator Bato. Parin national scammers ang arestado. Ano ho? Ilang dayuhan sa Metro Manila na sungkot po naman sa malalaking online fraud at investment scams.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: Mandala NFA binalo ng chip lag sa Pangasinan. Todo arangkada na sa magbili ng balay sa mga lokal na magsasaka. Good morning, Administrator ano ha? Lakson. Okay. Ilas ni Himino ng Radyo Pilipinas. Tayog sa detalye.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Todo Arangkada, ang National Food Authority binalonan na triplex sa isinasagawa nitong palay procurement operations upang bilhin ang ani ng mga lokal na magsasaka sa patas at mas mataas sa presyo. Maagang dinala ng mga magsasakang may schedule ang kanilang mga produkto sa pasilidad ng NFA upang matcheck na mabilis at maayos ang transaksyon sabay-sabay na isinagawa ng mga kawani ang pagtitimbang dokumentasyon at mabilis na pagproseso sa pagbabayad sa mga nagbenta ng ani bago tanggapin sa mailalim muna sa maigpit na pagsusuri ng mga eksperto ng ehensyang kalidad at moisture content ang mga palay upang masigurong pumasa ito sa matinakdang pamantay ng pamahalaan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagtutok ng NFA sa pagpapalakas ng suporta sa sektor ng agrikultura, partikular na ngayong panahon ng anihan. Ayon sa ehensya, ang tuloy-tuloy na pagbili ng palay ay hindi lamang naglalayong itaas ang kita ng mga lokal na magsasaka kundi layon din itong mapanatili ang sapat na buffer stock ng bigas para sa sambayanan upang matcheck ang seguridad sa pagkain ng bansa sa ilalim ng programa Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
7: Pantawang limang kooperatiba namang magsasaka sa Oriental Mindoro, hinigayin po naman na maging supplier ng Sagip Saka program naman, Bangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Detalye, nandiyan po naman si May Pormaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Hinikayat ng Pamahalaang Panlalawigan ng Oriental Mindoro ang limang kooperatiba ng magsasakang Mindoreño na sumali sa pre-bidding conference ng 132 million pesos na kaloob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng programa nito sa DA na Sagip Saka. Ayon sa papatid ng PIO Oriental Mindoro, nais ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng pagkakataon ang limang kooperatiba sa Mindoro na maging supplier ng bigas para sa 55,000 benepisyaryo. Mahigpit ang bilin ni Governor Hermelito Von Dolor na hindi lang basta bigas kundi dapat ay Mindoro rice ang ipamimigay sa mga mamamayan. Maliliit na asosasyon naman ang magsasaka ang nakatakdang kunan ng mga kooperatiba ng bigas na ipamamahagi. Ang Sagip Saka ay programa ng pamahalaan na naglalayong mapalakas pa ang sektor ng pagsasaka sa bansa. Nakatakdang mag-umpisa ang Sagip Saka program sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa June 2026. Tiniyak ng gobernador na magiging pantay-pantay sa pagbibigay ng bigas sa lahat ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: Maraming salamat, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena. Sagip Saka naman ang isa maganda Sagip Senado.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
7: Yun naman, oh. 100,000 pisong cash assistance. Pinagkalob naman ng DS-70D sa mga baka weavers mo naman ng Kamaling Albay. Inatin ang detalye niya si J.M. Olavde, Radyo Pilipinas Albay.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Personal na binisita ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang masikap SLP Association sa Barangay Libud, Kamaling Albay upang magkaloob ng karagdagang pondo na nagkakahalaga ng 100,000 pesos na magsisilbing dagdag kapital para sa kanilang dekalidad na produksyon ng mga sombrero, basket at iba pang abaka handicrafts. Ang naturong asosasyon ay binubuo ng 9 na kababaing opisyal na nag-graduate na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at matagumpay na nabigyan ng bagong simula sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, ang grupo ay nagtatala ng average monthly revenue na humigit kumulang 30,000 pesos kung saan nagkaloob din sila ng trabaho sa higit 10 karagdagang manggagawa mula sa kanilang komunidad tuwing peak season upang matugunan ang mataas na demand sa merkado. Binigyang diin ni Secretary Gatchalian ang masikap SLP Association ang isa sa pinakamahusay na ehemplo ng mga matatagumpay na skill-based SLP sa bansa dahil sa kanilang natatayang kakayahan na ipasa at ituro ang tradisyonal na sining ng paghahabi sa mga susunod na henerasyon. Lubos naman ang pagsalamat ng masikap SLP Association dahil ang ipinangakong karagdagang pondo mula sa DSWD na kasulukuin ng ipinaproseso ay magsisilbing malaking tulong upang itaguyod ang kabuhayan ng mga kasaping pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Samantala, itinanggi naman ng PNP ang mga konsesyon na sadyang hiniwa o pinutol. Plies, ang CCTV footage kaugnay po ng naginap na pamamaril sa loob po ng Senado noong nakalipas na Linggo naman. Nagbabalaho sa hypertension, naglabas yun ang paalala. Yung mga eksperto naman sa kalusugan laban o sa hypertension o yung tinatawag na silent killer. Lalo na ngayong nakararanos ang bansa ang matinding taginid. Shoutout lang kay Ganghan Yuji at sa Beltran family. Diyan po naman sa may parte ho ng Santa Cruz, Laguna. Para Dayo Ramos and family sa may parte pa rin ng San Pedro, Laguna naman. Okay. Siyempre sa Red Ink family. Ang tutok sa atin dyan sa Jensen. Wow. Mapangpanig. Diyan po naman sa may parte ho ng Concepcion Tarlac. Ay, good morning dyan ho. Ama Pia Gorsa kay Ate Rhea. Siyempre, ganun din kay Sir Mike Caserantes na nandiyan ngayon sa Papua New Guinea. Yung family natin dyan. Ay Sir Red Ira, Prexy and CEO. Morning, gandang morning sa inyo dyan. No? Sa lahat po ng Red Ink family, gandang morning! Abalik po kami, sandali po lang, ilan mo ng mahalagang paalala.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
15: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
16: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
17: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
16: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
18: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
16: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
19: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
16: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
18: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
16: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya pinapaalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
18: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
16: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
6: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Shoutout lang kay Dr. Siegfried Yeye Manawis ng NAIA Per Cargo. Oy, congratulations. Dami mga accomplishment talaga ng Per Cargo. Huh? Salamat. Morning din kay Ma'am Veronica Maputi dyan sa Negros Oriental. Siyempre, pagbati pa rin po natin sa Iris Boys, sa PUP Boys and Girls. Diyan po naman sa mga batang pyo. Okay. Ni 79 Bunch, King sa Port Solomon. Ay, yung ating sa classmate, ho. Ay, Martin Arabe, ho. Magaling ka, ha? Palakas ka. Magaling, ho. Happy birthday pa rin kay Dr. Gian Carlo Robrigado. Happy birthday, Pamanggin. Ngayon, makatimid ka ba? Anyway, happy birthday, ho. Alam na mga celebrator na lamang, maligayang karamano sa inyo lahat dyan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
7: Mandala National Irrigation Administration, pinaigting ang Operation Tapal laban sa mga illegal turnout sa Camarines Sur. Pinatid na detalye niya si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Pinaigting ng National Irrigation Administration o NIA Camarines Sur, Irrigation Management Office District 1 and 2, ang kanilang Operation Tapal laban sa mga illegal turnouts sa mga irrigation kanal ng Libmanan to Cabusao Pump Irrigation System sa bayan ng Libmanan at Cabusao, Camarines Sur. Sa ilalim ng inisyatibo, isa-isang tinatakpan ng ahensya ang mga illegal turnout na nagdudulot ng pagkaabala sa maayos na distribusyon ng tubig sa mga sakahan. Ayon sa NIA, dahil sa mga butas sa irrigation canals, hindi na naaabot ng sapat na supply ng tubig ang mga naka-schedule na sakahan, partikular ang mga sakahang nasa dulo o tail end portion ng service area ng irrigation system. Nananawagan naman ang ahensya sa mga magsasaka na agad na ipaabot sa kanilang tanggapan ang anumang problemang kinakaharap upang mabigyan ng agarang aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Eh, dahil dyan, tutok tayo dito sa mga dapat tong malaki kampanin ho ng National Irrigation Administration ngayon. Ano ho? Mga tayo po inaharap po sa panibagong hamon at tabanta ng Super El Nino. Kaya magkakaroon tayo ng kakapusan at kawalan ho ng tubig. Tutok tayo dyan. May makakain. Okay. Matutukan yan. Malaman ho natin yung mga kanilang dapat na gawin at yung mga paganda sinasagawa po ng National Irrigation Administration. Ano, yan ang tutukan ho natin. At dahil po dyan, ay nasa atin hong linya ngayon, makakasama po natin ang Administrador ng National Irrigation Administration. Wala hong iba, kundi si Engineer Ed Guillen. Ano ho, sila yung magpapatupad ng mga malawakang mitigation at preparedness plan para labanan ang epekto ng Super El Nino sa magitan po ng mga rotational water delivery, south cleaning, outside seeding, paggamit po ng mga solar powered pumps at paglipat po ng planting calendar para makapag-ani po yung mga magsaka natin kahit tumitindi ang tagtuyot. Yan ang maganda ho riyan. Alamin natin ang mga kwento, dagdagan pa si Engineer Ed Guillen. Sir, magandang umaga po. Engineer Ed Guillen, magandang umaga po. Welcome minsan pa muli sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Kamusta ka na po, Engineer Ed Guillen?
21: Hey, kahiro na imbagaligat. Magandang umaga po sa ating lahat.
7: Magandang morning at welcome back sa ating oras na ito ulit magkakasama tayo. Kamusta po? Napakalaki po ng gampaning kinakaharap po ng NIA sa ngayon. Pagkat yung Super El Nino na yan, talagang pagkahuyan na hindi natin naabangan at hindi natin paghahandaan. Katakot-takot na epekto ang pwedeng mangyari sa ating sakahan. Yung food security na pinag-uusapan po natin, talagang medyo malalagay din sa alanganin. Maraming hakbang na sinasagawa po ang NIA sa ngayon. Iho bang sa inyo namang galing? Ano ba yung mga paghahanda ho natin? Ano ba yung mga preparasyon natin? Ano ba yung dapat malaman ng taong bayan? Ano ba yung dapat na ma-share natin kahit yung mga ginagawa ng mga irrigators na po sa paghanda sa Super El Nino na yan na Engineer Ed Galiani?
21: Well, Kahiro, alam mo, ang talagang target ng NIA noong tayo po man ay unang napasok dyan, yung tinatawag natin climate change resiliency. So, ibig sabihin, pinagtitibay lang niya yung ating adaptation and mitigation projects. So, meron tayong mga short-term, medium-term, and long-term solutions po dyan. Una sa lahat, mga short-term natin, ito pong pagbabago natin ng cropping calendar. Dahil pwede mo baguhin ang cropping calendar para maiwas ka na doon sa bagyo, maiwas ka na sa masyadong pagtuyot ng tubig at pakatipid ng tubig. Katulad, halimbawa, example, Kahiro, no? Yung paglilipat natin ng cropping calendar na itong say dito sa Pantabangan area natin, Yupris area, no? Natin, nasa November, December yan, eh. Pero dahil nilipat po natin ng October, itong October naman, yung tag-ulan pa, so imbes na naglalang, soaking tayo, nagpapakawala tayo ng tubig na kung kadalasan umuubos halos one-third na ng laman ng dam natin, yung October, umuulan pa, wala kang masyadong, nag-iipon ka pa ng tubig, imbes na nag-release ka sa dam. Yeah? So, tipid tubig na doon, at aali ka ng February, yun, wala namang bagyo sa February, quick turnaround, mag-aali ka ulit ng July, yun yung change ng cropping calendar, Kahiro, no? Meron din tayong tinatawag na alternate wetting and drying technology, no? Yung mga medium term na naman natin na ating ginagawa naman yung mga paglilinis natin ng ating mga irrigation canal, pagtatayo ng solar pump irrigations, pero at pang long term of course yung pagtatayo na ng mga high dams natin.
7: Binabanggit niyo yan ho yung desilting, ano, tsaka pag-aayos ng mga kanal.
21: Tama po yan, ano? Dahil kita niyo naman ang daming heavy equipment sa binigay ng ating presidente sa NIA para magamit po yan sa ating desilting at yung paglinis ng ating irrigation canals at magamit din natin sa pag-divert ng tubig pagka ganong mga summer seasons magamit natin sa ilog.
7: Kasabay pa rin ho niyan, Engineer Gillian, yung pagtitipid na kinakailangan natin sa gitna po ng sobrang mahal po ng produktong petrolyo sa ngayon. Meron tayong solar-powered irrigation system, yung SPIP, at pinatitiyak nga ho na yan ng Pangulo na dapat mag-

0: nag-a ambag sila ng 12 sacks per kaban na palay, ano, per hectare para lang makapagpambayad sa kuryente. Eh ngayon, sabi niya, wala na kami binabayaran, libre na, mas malakas pa yung aming tubig na yun, sabi niya sa ating presidente, ano. Hindi lang yun, kahit ito, itong 2024 and 2025, meron ako tayo na pagawang mahigit 2,000 solar pump irrigation para doon sa mga 10 to 15 hectares na mga pinapatubigan.
1: Kasabay ho nito, hindi maiwasan kuminsan na pagdating ko sa tubig, eh may mga ilang usapin na kuminsan daw eh, nag-aaway daw ho yung mga magsasaki. At dahil dyan, nagsagawa kayo ng mga rotational water delivery. Bakit ito kinakailangan niya? Bakit may pag-aaway? May pag-aaway daw kuminsan sa supply ng tubig.
0: Tama po yan, Jairo. Kaya nga pinapanakas po natin yung irrigation management sa transfer natin. Ibig sabihin, in-empower natin itong ating mga irrigators associations. No? Tinuturoan natin sila para doon sa tamang pag-manage sa irrigasyon para hindi sila nag-aaway. No? At pinapalagas natin yung kanilang organisasyon dahil alam niyo po ang niya, ang pagkatapos po ng project kasi ng irrigasyon ay nandyan po yung ating mga farmers para po sa operation and maintenance naman. Ano po?
1: At may mga pagtutok din yata kayong sinasagawa sa mga malalaking dam po ngayon. Mahigpit po yung monitoring sa mga pangunahing sistema ng mga dam tulad po ng Magat Dam, yung Nia Maris na yan, yung Upper Pampanga River Integrated Irrigation System para ho ma-optimize ang alokasyon ng tubig niya.
0: Tama po yun, Kahiro. No? But ang magkagandahan naman po dito ay sa tingin po namin, ano, kayang supplyan ng dalawang malalaking dam natin, yung Magat at Pantabangan, yung program area natin for itong cropping season na susunod. So, magandang balita po yan. No?
1: Parte ho yan, no, pagbibigay paniniyak ho ninyo ng NIA na may sapat pa rin tubig ang ating mga sakan kahit may El Nino na, kaya mayroong rotational water delivery schedule at ginagamitan na rin po ng kada barangay ng mga irrigators association.
0: Tama po yan, Jairo. Kaya nga ang sinusunod po natin sa NIA ay yung tinatawag natin bayanihan. No? Bayanihan tayo para mas maganda yung ating pagharap dito sa paparating ni El Nino. So yun po yung ating target.
1: Okay, mga ilang nagtatanong ho rin, ano, paano daw po ang paghahantang sinasagawa ng NIA sa mga kasalukuyang dam po natin at mga kanal bago pa man tumindi yung tagtuyot? Siguro humihingi lang na karagdaga impormasyon.
0: Kagaya ng nasabi na po natin, ang paghahanda natin para sa laman ng ating dams ay yung paglilipat mo ng cropping calendar, ano, Cairo, kasi pag nilipat mo nga naman yung cropping calendar, instead na nagre-release ka ngayon ng tubig, nag-iipon ka dahil yun alam mo yung isang cropping calendar, yung planting season dito sa yung patapos na yung tag-ulan. So isa yon na ginagawa natin. And of course, may mga pundo naman po tayo sa maintenance at restoration ng ating mga system. Yung nabanggit natin kanina, yung pagkakaroon ng heavy equipment, kinagamit natin sa desilting. Higit po sa lahat yan, nagbibigay po kami ng assistance sa ating mga farmers at bawat mapatubigan po nila na bawat hektarya mapatubigan po nila ay meron silang 500 pesos per hectare na assistance ng NIA. At dito naman po sa paglilinis ng irrigation canal, maintenance nila, meron po tayong binibigay dyan na subsidy rin sa kanila.
1: Sabay din ho yata nito ang administrator, paano daw ho kung sa talagang wala nang sadyang sapat na supply ng tubig sa isang palayan o sa isang particular na lugar? Mukhang meron kayong sinasagawang paghihimok ng crop diversification program para magtanim muna ng mga high value crops na matatag sa tuyong lupa. Tama ho ba? Ganun muna ang ginagawa na rin?
0: Tama po yan. Dahil lang kagandaan sa niya bago tayo bago yung pagtatanim, ano po, ay may assessment kagad ang NIA kung ilang hektarya mapatubigan, ano? At yung dulo ng ating mga irrigation systems na tansya namin ay hindi mapatubigan, yun po ang sinasabihan natin yung ating mga farmers na magtanim ng high value crops na hindi masyado nangangailangan ng tubig, kagaya po ng mais, munggo, marami pa po, ano? At ito ay kinukonnect natin sa DA naman para sa tulong sa kanila sa mga farm inputs na kailangan. So, bale, ano po ito, Cairo? Ito yung part ng ating pagtutulungan, ano? Yung convergence effort natin.

0: in with other agencies. Ngayon, ito mga talagang wala nang solusyon talaga, yung mga pagkikita natin na hindi naman kasi ibig sabihin na kapag hindi mo mapaabot ng tubig, hindi na magtatanim. May mga crops naman dyan eh. Now, doon sa mga mostly affected areas naman, ikinoconnect naman natin yung ating mga farmers dito naman sa DSWD o kaya dito sa meron din sila yung mga cash forward program dito sa tupad ng dole, ano? Yung mga ganong programa. So again, multi-agency po ang nagtutulungan para sa ating mga magsasaka.
1: Eh, may mga tanong din eh, sabi, meron ba kayong pagtaya? Meron ba kayong pagtantya kung gaano pa katagal yung mga tubig na pinag-uusapan natin? Meron bang ano? Yan ba yung makakwantify natin kung gaano pa katagal?
0: Inaulit ko, Cairo, yung sa high dams natin, yung dalawang high dam natin, kasi alam namin yung laman ng tubig nun eh, so alam din namin yung kaya niya mapatubigan. At sinasabi po namin na kaya niya patubigan yung program area namin. So, yan ang kagandahan kasi pag may high dams eh. Ngayon, yung mga diversion dams natin sa mga ilog natin, yun naman ay ang assessment natin ay per area. Yung ating mga IMO, yung ating mga regional directors, of course, sila nag-assess doon sa area kung gaano mapatubigan. At yun po yung ipinoprogram nila ng area na so, pag magtatrain po ng palay.
1: Nabanggit nga niya yung high dam reservoir at yung mga impounding projects na yan. Hindi ho yan, para sa ganun, hindi na maapaulit-ulit yung problema natin kada mayroong El Nino issue, ano?
0: Ay, dapat po. Isipin po ninyo, ha? Ilan ang major river basins natin sa buong Pilipinas? Kung yung nagkakamali, 18 major river basins pala.
1: Wow!
0: Yung mga malalaki talaga yan, eh. Ilan lang ang dam na nakatayo dyan? Pantabangan, itong Magat, ano? Sa dalawa. Dapat nga yung Cagayan River Basin na yun, apat pa nga ho ang dam niyan, eh. Dahil sobrang laki niyan, ano? Unfortunately, ang aggressive na nagpapatayo ng dam noon, panahon pa ni Apo Ferdinand Marcos Sr., tatay pa ng ating Pangulo.
1: Agal na.
0: Eh, 6 na presidente na po ang dumaan. Ngayon pa lang ho, nagtatayo na naman ng malalaking dam. Ano? Kay President BBM naman, itong Halaor, tinatapos na po natin, Halaor Dam. Itong Balog-Balog Dam sa May Tarlac, naka-full blast na po kami dyan. Itong Tumawini Dam sa Isabela, ano, itong Inisayit, yung Ilocos Sur Abra Irrigation Project. Yan, magsisimula na rin po yan. Panay River Basin, yung mga dam sa Mindanao. Ang dami pong dam niyang itinatayo sa Mindanao. So, very aggressive po ang ating Pangulo ngayon dito sa pagtatayo ng mga dams.
1: Tama-tama yung mga nabanggit ninyo, Engineer, kasi sabi nga unang iba, dapat daw hindi lamang sa mga ibang kilala o sikat na mga lugar, sa mga liblib na lugar, dapat daw yung mga project na yun na binabanggit ninyo, papasok ko talaga ng NIA.
0: Ay, dapat po nakita nyo naman kung mayroong irigasyon, talagang umaasenso ang buhay ng ating mga mamamayan dyan. Ano? I-compare mo, Kahiro, yung poverty incidents doon sa may mga irrigation system at saka doon sa wala. Ang laki ng diferensya ng poverty incidents dyan.
1: Ako, salamat po sa mga input, sa mga informasyon binahagi nyo sa amin, Engineer Ed Guillen, at naway patuloy pa rin tayong magkaugnayan sa pagkana po ng taong bayan at siyempre sa pag-asang binubuhay po natin palagi na sa ating mga magsasaka at sa mga mangisda po natin. Engineer Ed Guillen, sir, marami pong salamat. Stay safe. Happy weekend po. Ingat po kayo. Thank you.
0: Just agree po. Thank you.
1: Salamat. Ingat po kayo, Engineer Ed.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Yan po si Engineer Ed Guillen, ang administrator po mismo ng National Irrigation Administration. Ilis ang trabaho, ang pagtitiyak ko niya, patuloy na ginagawa yung katapatan sa serbisyo. Yun ang importante ho ron. Kung tapat ka sa serbisyo, magawa ka ng maayos na trabaho.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Dako tayo sa ating editorial. Ano ho, ah? Bagong pag-asa ang sa mga sakahan ngayon pong 2026. Ito ay ang pagyakap po naman ng National Irrigation Administration sa solar-powered irrigation at artificial intelligence or AI. Sa mahabang panahon, lugi ang magsasaka sa mahal na krudo para sa mga water pump. Sa bagong teknolohiyang binabanggit ho natin, sikat ho ng araw at makabagong siyensya ang magpapatakbo ngayon sa mga patubig. Malaking ginhawa ang solar irrigation dahil po libre ang enerhiya. Ang AI naman ay nagtatantyo ng tamang daloy ng tubig sa mga dam. Hindi na tsamba-tsamba lang ang pagkapatubig kahit may matinding init po naman o tagtuyot. Ngunit hamon pa rin po sa NIA, sabi nga, ay yung malawak ang implementasyon ng mga proyekto. Hindi lamang daw po sa mga ilang lugar at mga liblib na lugar. Okay, kailangan daw ho yan. Dapat ipatupad sa mga liblib na bukid sa buong bansa. Ayun ang request ng marami. Kailangan din daw po ang support na pagsasanay sa mga magsasaka para hindi masira at masayang yung mga mamamahaling mga pasilidad na yan. Ang revolusyong solar at AI ang kalasag ng bansa laban o sa krisis sa klima. Upang magtagumpay, kailangan ho ng NIA ng mabilis na aksyon at tapat na pamamahala. Gawin nating moderno ang bukid upang ang tubig ay maging daloy ng kasaganaan at hindi ng kahirapan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay muli kami pagsaludo sa ating mga bayaning magsasakat mangingis na ho natin. Maraming salamat at ano na lang ho. May weekend na lang sa lahat. Ay, bukas Labada Day. Ano ho? Labada Day. Nasa Batis ako bukas. Maraming salamat sa mga nakasama natin. Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama pa rin po natin sila Roger Cruz, Rolly Bumatayo, Arnold Villamor. Diyan pa rin sila Nida, Susan Gemard. Kasama pa rin po sila sa Marisol Julius, Camille Rona. Siyempre ating mga producer sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Pero ilustre Robregado nag-iiwan. Namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa iyo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po ay isang paraiso. Binsa pa, huwag ho tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ho tayong magbalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Kalat natin yung balita para alam ng tao, kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: In Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Justice, inatasan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald De La Rosa.
4: Headlines.
3: Kamara naghahanda para sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: 79 overseas Filipino workers mula sa Kuwait ligtas na nakauwi sa Pilipinas.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa Ubando, Bulacan.
4: Headlines.
3: Suggested retail price sa lokal na bigas posibleng ipatupad na ng Department of Agriculture sa susunod na linggo.
6: Mga balitang mainit.

0: At naaayon sa batas ang pagpapaunlad ng Pilipinas sa mga isla sa Kalayaan Island Group, kabilang ang Pagasa at Lawak Islands. Nagpahayag din ang suportang bambabatas sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines sa pagpapatuloy na mga hakbang para maprotektahan ang soberanya ng bansa at mapabuti ang kakalagayan ng mga Pilipinong naninirahan sa naturang mga isla. Ayon pa kay Estrada, ang mga development at improvement projects sa Pagasa at Lawak Islands ay hindi provocation o panguudyok ng tensyon. Anya, bahagi ang mga ito ng mga lehitimong programa ng pamahalaan para palakasin ang logistical capabilities, pagandahin ang pamumuhay at magbigay ng mahalagang serbisyo sa mga residente doon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binasura ng International Criminal Court ang hiling ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagang iapela ang naging desisyon kaugnay sa mga kasong crimes against humanity na konektado sa War on Drugs campaign ng kanyang administrasyon. Sa nilabas na 12 pahinang desisyon, nagkaisang tinanggihan ng tatlong hukom ng ICC ang kahilingan ng kampo ng dating Pangulo, kabilang sa mga pumirma sa desisyon sina Presiding Judge Julia Antoanella Motok, Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Ganzo, at Judge Maria del Socorro Flores Liera. Git ng prosecution, na tamang naging proseso ng korte at sapat ang mga batayang dilatag para suportahan ang naging desisyon. Matatandaan noong April 23, kinumpirma ng ICC ang mga kaso laban kay Duterte kaugnay ng umano'y mga pagpatay sa ilalim ng kampanya kontra ilegal na droga. Kabilang dito mga insidente ang naganap mula noong siya ay alkalde ng Davao City hanggang sa kanyang termino bilang Pangulo ng Bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Puspusan ang paghahanda ng Kamara sa nalalapit na pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio na formal na sisimulan sa July 6, 2026. Ibinahagi ni Bicol Saro Partalist Representative Jerry Ridon sa programang Global na Tayo na planchado na dumaan sa masusing pagsusuri ang bawat detalye ng kanilang kaso. Si Ridon ang tatayong lead prosecutor para sa Article 2 ng impeachment ng Vice Presidente. Ayon sa kongresista, bawat artikulo ng impeachment ay kanilang pinaghahandaan ng lubos upang matiyak ang matibay na laban sa Senado. Binigyan din pa ni Ridon na may sapat at matibay na ebidensya ang prosecution panel laban sa Vice Presidente.
2: Constitutional duty po namin ito. Naghahanda ko kami sa bawat artikulo. Nagpapasalamat po kami sa Senate Impeachment Court na itinatakda na ho nila yung petsa ng paglilitis sa pagsapit po ng July. Maghahanda po kami talaga yung magiging presentasyon po ng amin pong ebidensya laban sa atin pong pangalawang Pangulo. Nag-handle ng unexplained wealth at yung pong violations po sa SAL and law.
0: Si Bicol Saro Partalist Representative Terry Ridon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, kabilang sa asikasuhin ang pag-unseal sa mga dokumento at formal na pagbubukas sa mga bank account ng mag-asawang Sara Duterte at Attorney Mance Carpio, ito'y upang patunayan ang mga aligasyon laban sa kanila. Ipinaliwanag din ni Congressman Ridon na hindi siya kasama sa mga kinasuhan hinggil sa isyo ng Anti-Money Laundering Council o AMLC, bagamat may ilang biyembro ng prosecution panel ang nadamay sa reklamo ni Attorney Carpio. Nanindigan naman si Ridon na hindi nito mabubura ang mga nakatalang bank transactions.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpatuloy ang payout operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga lalamove at grab drivers sa Metro Manila bilang bahagi ng ayuda ng pamahalaan. Nasa mahigit sa 4,400 lalamove riders ang nakatanggap ng tigli 5,000 pisong cash assistance sa The Tent. Umabot naman sa mahigit sa 7,000 grab at move it drivers ang nabigyan ng ayuda sa payout venue sa Cuneta Astrodome. Samantala, naglabas ng step-by-step guide ang Department of Social Welfare and Development para sa mga angkas bikers na kabilang sa first batch ng makakatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance. maaaring alamin ng mga rider kung

0: bilang sila sa listahan sa pamamagitan ng pag-check ng kanilang pangalan at assigned schedule gamit ang kanilang biker ID number sa DSWD Assistance Portal. Pinalaalahanan din ang mga benepisyaryo na dalhin ang kanilang valid driver's license kasamang isang photocopy nito na may tatlong pirma bago pumunta sa payout site. Kailangan din nilang magdala ng screenshot ng push notification bilang karagdagang requirement sa pag-claim ng cash assistance.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, pinapayuhan naman ang mga rider na wala pa sa listahan na hintayin ang susunod na anunsyo mula sa iba pang mga transport network companies o TNCs. Sa mga susunod na araw, ayon sa DSWD, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na rollout ng cash relief assistance para sa mga riders at drivers na naapektuhan ng pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo. Sinagawa naman ang programa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong sa pang-araw-araw na kabuhayan ng mga transport at delivery workers.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Ay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 79 overseas Filipino workers mula sa Kuwait, lula ng Gulf Air na lumipad o lumapag sa NAIA, Pasay City kahapon. Ayon sa Department of Migrant Workers, bahagi pa rin dito ng patuloy na repatriation effort ng pamahalaan para sa mga OFW na naipit sa kaguluhan sa gitnang silangan. Sinalubong sila na mga tauhan o kinatawan mula sa DMW, Overseas Workers Welfare Administration at Manila International Airport Authority Medical Team. Nakatanggap ang mga umuwing OFW ng tulong pinansyal, libreng medical consultation at pansamantalang matutuluyan at transportasyon. Tiniyak naman ng DMW na nakahandang reintegration program para sa mga OFW upang makatulong sa muling pagsisimula sa bansa. Kabilang dito ang job matching, skills upgrading at livelihood assistance.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine National Police nanindigang walang diskriminasyon sa pagkakahuli sa 69 na Chinese national na sa kinasang raid sa steel plant umano ni Tony Yang Sambi-Sambis Oriental. Yan po ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Iginit ngayon ng Philippine National Police na walang diskriminasyong naganap sa ikinasang operasyon sa Sanjay Steel Corporation na iniuugnay sa negosyante si Tony Yang. Ito ay makarang ilagay sa kusodiyan ng mga otoridad na nasa 69 na hindi dokumentadong Chinese nationals. Batay na rin sa datos ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Ginawa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. o pahayag kasunod ng pagkabahala ng embahada ng China sa Maynila hinggil sa walang diskriminasyon na naranasan naman o na kanilang mga kababayan. Gayet ni Nartates, kumilos lamang ang mga otoridad alinsunod na rin sa mga umiiral na batas ng bansa, gayon din sa inilapot sa search warrant na korte patungkol sa samot-saring reklamo laban sa naturang planta. Bukod kasi anya sa mga dayon na huli sa operasyon, tumambad din ang mapapanganib na radioactive chemicals na ginagamit sa paggawa ng bakal na lubang nakapipinsala sa kalusugan at kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Iniulat ng Philippine National Police ang malaking pagbaba ng focus crime incident sa buong bansa matapos ipatupad ang Safer Cities Initiative. Batay sa datos ng PNP, bumaba ng 719 cases o halos 16% ang kabuuang focus crime incidents mula April 6 hanggang May 18, 2026. Kumpara sa naunang 43 days bago ipatupad ang programa, kabilang sa mga naitalang pagbaba ay ang mga kaso ng rape, kidnapping, physical injury, robbery, theft, homicide at murder. Ayon sa PNP, buong ito ng mas pinaigting na police visibility at anti-criminality operations. Sinabi rin ang ahensya na nakatulong ang mas matibay na koordinasyon sa mga stakeholder at komunidad upang mapalakas ang kampanya laban sa krimen.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: International workshop para sa usapin ng drug crime at human rights, pinangunahan ng Korte Suprema. Yan po ang report ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinangunahan ng Supreme Court, katuwang ng United Nations Office on Drugs and Crime at the Office of United Nations High Commissioner for Human Rights, ang dalawang araw na regional workshop kaugnay ng Judicial Security at Judicial Integrity na isinagawa sa Mandaluyong City. Dinaluhan ang workshop ng mahigit 65 judicial officials mula sa South at Southeast Asia para talakayin ng mga banta sa hudikatura kabilang ang organized crime, corruption, political interference, cyber attacks at online disinformation. Sa pagbukas ng pagtitipon, binigyan din ni Associate Justice Maria Filomena Singh ang kahalagahan ng judicial security para mapanatili ang independence ng hudikatura at tiwala ng publiko sa justice system. Tinalakay rin sa workshop ang pagpatupad ng Manila Statement on Judicial Integrity na layong palakasin ang proteksyon sa mga hukom at court personnel laban sa iba't ibang uri ng banta, kabilang sa mga natalakay ang cybersecurity threats, online harassment, disinformation campaigns at institutional safeguards para sa mga korte sa rehiyon. Nagpahayag naman ng suporta ang ANAFER para sa mga hakbang na nagpapalakas sa rule of law, transparency at judicial independence. Nagtapos naman ang workshop sa panawagan para sa mas matibay na regional cooperation at pagpatibay ng institutional resilience ng mga hudikatura sa rehiyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang Ubando, Bulacan na ginanap sa Ubando Central School. Sa nasabing aktibidad, nakipagpulong ang Pangulo sa 55 bagong Pilipinas Barangay Scholars na benepisyaryo ng Social Civic Projects Fund. Nasaksihan din ng Pangulo ang pamamahagi ng bigas para sa mga benepisyaryo ng Local Government Support Fund bilang bahagi naman ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga komunidad. Isa sa mga naging tampok sa programa ang ceremonial turnover ng 2 milyong pisong financial assistance mula sa SCPF para sa mga barangay ng Ubando. Ayon sa administrasyon, layunin ng programa na mailapit ang serbisyong pampubliko at tulong ng gobyerno sa mas maraming pamilyang Pilipino sa iba't ibang bayan sa bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pangulong Marcos nanawagan sa Presidential Scholars na pagbutihin ang pag-aaral para sa hinaharap ng Pilipinas. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Inihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga benepisyaryo ng Presidential Scholarship Program na mag-aral ng mabuti at i-maximize ang educational assistance na ipinagkakaloob ng gobyerno sa pagbababa ng bawat bayan magkikinabang program sa Ubando, Bulacan, kung saan 55 mag-aaral mula sa 11 barangay sa lugar ang nakinabang. Binigyan din ni Pangulo Marcos ang kahalagahan ng edukasyon para sa pag-unlad, hindi lamang ng kanilang sarili at pamilya, bagkus para sa Pilipinas sa kabuuan. Dito rin ipinunto ng Pangulo na ang edukasyon ay isang karapatan ng bawat Pilipino at hindi pribilehiyo para sa iilan. Dahil dito, ipinangako ni Pangulo Marcos ang commitment ng kanyang administrasyon na tulungan ang mga kabataang Pilipino sa kanilang pag-aaral.
8: Ang edukasyon ay hindi pribilehiyo, ito'y karapatan ng bawat na ating kabataan na kailangan ng pamahalaan ay asikasuhin at tiyakin na maganda ang sektor ng edukasyon. Naiwanan lang tayo ng kaunti dahil sa nakaraang ilang taon, hindi masyadong nabibigyan ng attention ang ating education sector. Pero ngayon, dahil sa aking paniniwala na ito nga ay karapatan ng bawat sa ating kabataan na sinong gusto mag-aral, kailangan meron silang paaralan, meron silang paraan upang makapag-aral.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 100,000 pesos na bagay ng 200,000 pesos na Socio-Civic Projects Fund na pinapamahagi sa mga barangay, maaaring gawing rice allocation para sa kanilang mga constituents. Ito'y ayon po kay Pangulong Marcos Jr. Mula sa Malacañang, darito ang report ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring gawing opsyon ng mga barangay leaders na gamitin din ang natatanggap nilang Social Civic Projects Fund o SCPF para sa bigas at maipamahagi sa kanilang constituents. Bukod pa ito sa 10 kilo na mula sa Local Government Support Fund o LGSF na kung saan ay dito galing ang pondo para sa rice distribution. Ayon sa Pangulo, mayroon ng mga barangay ang gumagawa nito na kung saan ang 100,000 piso ng kanilang SCPF ay inilalaan din para pandagdag sa 10 kilo na galing naman sa LGSF. Ganun pa man, sinabi ng Pangulo na bahala na ang mga kinauukulan kung saan nila gugugulin ang naturang bahagi ng pondo basta't ang 100,000 peso fund ay para sa scholarship ng mga estudyante. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Barangay, ang ginawa, bumili ulit ng bigas at yun pa rin, nagbigay ng rice subsidy. Yung ibang barangay, bumili ng tricycle. Basta't kayo na ang bahala.
9: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 500 estudyante makakatanggap ng scholarship mula sa Development Bank of the Philippines. Ang balita atin sa atin ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Luisa, babalikan natin maya-maya si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: OPAPRU o Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity tiniyak ang non-interference sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Iyan po ang balitang atid ni E.J. Lazaro.
1: Radyo Pilipinas Report.
11: Tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na hindi makikialam ang pamahalaan sa gaganaping kauna-unahang parliamentary election sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Setyembre 14. Ayon kay Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento, direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking magiging malaya, mapayapa, maayos at tapat ang halalan bilang paggalang sa karapatan ng self-determination ng mamamayan sa BARM. Sinabi ni Sarmiento na katuwang ng COMELEC at security cluster ng OPAPRU ang pagsusulong ng ligtas at mapayapang eleksyon. Samantala, sinabi rin ni Sarmiento na on track pa rin ang transition mechanism sa ilalim ng peace process. Aniya, inaasahang matatapos ang political track matapos ang halalan bago tutukan ang normalization at decommissioning process. Inamin din ang kalihim na nagkaroon ng pagkaantala dahil sa kawalan ng chairperson sa government peace panel. Ngunit nakahanda na umano ang catch-up plan upang maituloy ang mga kinakailangang hakbang. Umaasa naman ang OPAPRU na makakabit ang tinatawag na substantial compliance sa iba't ibang peace agreements upang tuluyang maisulong ang exit process ng mga dating armadong grupo at mapanatili ang pangmatagalang kapayapaan sa Pangasamoro Region. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Limandang estudyante makakatanggap ng scholarship mula sa Development Bank of the Philippines. Balitang atid ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Patuloy ang pinatutunayan ng pamahalaan na edukasyon ang isa sa pangunahing prioridad sa bansa. Dahil magbibigay muli ng scholarship o libreng paaral ang Development Bank of the Philippines sa 500 estudyante sa bansa. Ayon kay DBP President and CEO Michael De Jesus, bilang isang government-owned financial institution, ito ang kanilang prioridad, ang makatulong sa sektor ng edukasyon at mabigyang oportunidad ang mga kabataan na makatapos ng kolehiyo, lalo na ang mga walang kakayahang magbayad ng matrikula. Sa ilalim naman ng programa, makakakuha ng libreng tuition fee at may allowances ang estudyante hanggang matapos ng pag-aaral mula sa 96.75 million pesos na pondo ng programa. Ang mga napili naman dito ay mag-aaral sa 11 university at colleges sa iba't ibang rehiyon at mga may kursong kinalaman sa accountancy, engineering at education, pati na rin sa agrikultura at forestry, science, maritime, information technology at technical vocational. Ito na ang 2nd batch ng scholarship na inlunsad ng DBP sa ilalim ng Integrated Scholastic Program for Inclusive and Responsive Education o INSPIRE. Narito si DBP President and CEO Michael De Jesus.
12: Oh, well, education is key and we want to get them early. Not before this was just college, now we're going down to high school. So we know that this is our future relies on these young people. So we want to contribute whatever we can. Obviously, we have limits, but education is a top priority for us. There's a lot of fulfillment on our end. We know it's important. So we want our students to concentrate on studying. That's the whole point. We pay for the tuition and some out-of-pocket expenses so they can really just concentrate on studying.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Suggested retail price o SRP sa lokal na bigas, posibleng ipatupad na ng Department of Agriculture sa susunod na linggo. Yan pong balitang hatid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Posibleng maging epektibo na sa susunod na linggo ang 53 pesos kada kilo na suggested retail price o SRP sa lokal na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., inaasahang mailalabas na ang memo ukol dito sa susunod na linggo. Muli naman itong nilinaw na magsisilbi lamang gabay ang SRP sa mga retailer at mamimili sa patas na presyuhan pagdating sa lokal na bigas. Una nang sinabi ng kalihim na napagkasunduan ang 53 pesos na SRP matapos ang konsultasyon nito sa mga rice miller at iba pang stakeholders sa industriya. Kasabay nito, nakatakda ring maghigpit na sa susunod na linggo ang DA pagdating naman sa 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kamara nagsagawa ng aerial inspection sa Northern Sierra Madre Natural Park upang mapagdibay ang pagsusulong ng batas sa environmental protection. Mula sa kamara, naritong report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Nagsagawa ng aerial inspection at site visitation si House Speaker Faustino Boji D. III sa Northern Sierra Madre Natural Park sa lalawigan ng Isabela. Layunin ito nga paigtingin ang pagsusulong ng panukalang batas na iniakda ni Speaker D na magtatag ng Sierra Madre Conservation and Development Authority o SMCDA. Kasama ni D ang ilang miyembro ng House Committee on Government Enterprise and Privatization sa pangunguna ng chair nito na si Paranaque Representative Eric Olivares. Sinuri ng mga mambabatas ang kalagayan ng gubat, watershed system, biodiversity zones at mga komunidad na naharap sa banta ng illegal logging, deforestation at kalamidad. Ayon kay D, mahalagang mapanatili ang Sierra Madre dahil nagsisilbi itong panangga tuwing may bagyo. Gayunman, nagbabala ang House Leader na patuloy itong nanganganib dahil sa deforestation na maaaring magdulot ng matinding pagbaha at landslide. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine National Children's Conference 2026 nagpapatuloy sa pangunguna ng Council for the Welfare of Children. Yan pong balitang hatid ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Ginaganap ngayon ang Philippine National Children's Conference na may temang partisipasyon at edukasyong patas, pundasyon ng ligtas at makabatang bukas dito sa Bellevue, Manila, Alabang, lungsod ng Muntinlupa. Ito ay sa pangunguna ng Council for the Welfare of Children sa ilalim ng kanilang ahensya na National Committee on Child and Youth Participation. Katuwang ng CWC sa ginaganap na PNCC 2026 ay ang Commission on Population and Development, Department of Education, Department of Justice, Department of Social Welfare and Development at Philippine National Police. Layo ng pagtitipon na ito na pag-usapan ang mga napapanahong issue na may kinalaman sa kabataan at bigyan ng nararapat na pagtugon mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nasa 80 bata mula sa 17 rehiyon sa bansa ang kalahok sa PNCC 2026 na magbabahagi ng kanilang nalalaman at rekomendasyon sa kung ano ang mga epektibong pamamaraan upang matugunan ang mga hamons na kinakaharap ng mga kabataan. Ngayon ang huling araw ng diskusyon para sa edukasyon, kaligtasan at karapatan ng mga Batang Pilipino para sa PNCC 2026. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, South Korea at Estados Unidos, nagpulong kaugnay ng pagbabago ng pamamahala sa Korean Border Security. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Kinumpirma ng South Korea at Estados Unidos na nagkaroon sila ng pag-uusap kaugnay sa posibleng pagbabago sa pamamahalan ng mahigpit na binabantayang border sa pagitan ng South Korea at North Korea. Ayon sa South Korean Defense Ministry, layunin ng mga dialogo na gawing mas praktikal at epesyente ang pamamahala sa ilang bahagi ng Demilitarized Zone o DMZ. Isinagawa ang usapan sa Washington bilang bahagi ng defense consultations ng dalawang magkaalyadong bansa. Nilinaw naman ng Seoul na hindi ito nangangahulugan ng pagbabahagi ng kontrol sa border kasama ang Estados Unidos. Ang DMZ ay itinatag matapos ang Korean War noong 1953 at nananatiling isa sa pinakaarmadong hangganan sa buong mundo. Kasalukuyang pinangangasiwaan ng United Nations Command ang DMZ sa ilalim ng Armistice Agreement. Sinabi rin ng Defense Ministry spokesperson ng Seoul na iginagalang ng kanilang bansa ang otoridad ng UN sa nasabing lugar. Aniya, hangad pa rin ng kanilang bansa ang tuluyang pagkakaisa. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Game 2 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Semifinals, arangkada ngayong hapon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
16: Magpapatuloy ang PBA 50th Season Commissioner's Cup ngayong araw sa Biyernes para sa game number 2 ng semifinals sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Una magtutuos ang Barangay Ginebra San Miguel kontra sa Rain or Shine Elasto Painters dakong 5:15 p.m. Lamang sa serye ang Elasto Painters 1-0 matapos silang pataubin ng Ginebra sa game 1 115-111. Target ng Ross na gawing 2-0 ang serye, samantalang tatangkain naman ng Gin Kings na itabla ang kanilang semis duel at 1-1. Mamayang 7:30 p.m. naman ang bakbakang Meralco Balls sa Training Champions TNT Tropang 5G. Nanaigan Tropang 5G sa Balls noong game number 1, 94-89, at nice ang talk and text na gawing 2-0 ang serye. Samantalang susubukan naman ng Meralco na makapag-adjust sa kanilang game plan para makuha ang equalizer sa kanilang semi-series. Samantala, ang game 3 ng semifinals ay gaganapin ngayon Linggo at lalaroin pa rin sa Mall of Asia Arena. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 42 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
18: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
19: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
18: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
20: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
18: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
21: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
18: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
20: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
18: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
20: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
18: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Suporta sa health system sa Kalinga pinalalakas. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
22: Radyo Pilipinas. Report. Muling pinagtibay ng pamahalaang pamahalaang ng Kalinga, PhilHealth, DOH, mga partner hospitals at iba pang stakeholders ang kanilang suporta sa pagpapalakas ng health system ng lalawigan sa ginanap na Kalinga Health Summit 2026 sa Tabuk City. Sa naturang summit, nilagdaan ng lokal na pamahalaan ng Kalinga ang isang Memorandum of Understanding kasama ang PhilHealth at DOH para sa integrasyon ng mga lokal na sistemang pangkalusugan tungo sa isang province-wide health system bilang bahagi sa pagpapatupad ng Universal Healthcare o UHC. Kasabay nito, nilagdaan din ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng PLGU Kalinga at ng Baguio General Hospital and Medical Center, gayon din ang Conner District Hospital bilang mga apex and referral hospitals upang matiyak na may access ang mga taga-Kalinga sa specialized medical services. Pinuri naman ni DOH Undersecretary Glenn Matthew Bagaw ang lalawigan sa patuloy nitong dedikasyon sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa kabila ng mga hamon at sa pagsisikap na maisulong ang nagkakaisang health system. Binigyang din ni Bagaw ng pagpapatibay ng primary care services sa ilalim ng UHC at pagtuon sa preventive at patient-centered healthcare ay makatutulong upang higit pang mapabuti ang kalusugan ng bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dialogo para tugunan ang epekto ng red tide sa kabuhayan ng mga banging isla sa Pangasinan. Sinagawa nga ng BFAR Region 1, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Sara Kayabiab.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Sara.
2: Nakipagdialogo ang mga opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 sa pangunguna ni Regional Director Remily Lachica kasama ang mga kinatawan mula sa DSWD, local government units ng Anda at Bulinaw dito sa Pangasinan at mga apektadong mangingisda sa lugar upang talakayin at tugunan ang patuloy na red tide phenomenon sa mga baybaying lugar. Binigyang diin sa talakayan ang pagtugon sa epekto ng red tide sa kabuhayan ng mga mangingisda kasama ang pagbibigay ng update sa monitoring ng kalagayan ng dagat at pagpapabatid sa umiiral na shellfish ban sa mga apektadong lugar. Tinalakay din sa pulong ang mga posibleng tulong at intervensyon mula sa pamahalaan upang maibsan ang epekto nito sa mga apektadong komunidad. Sa pamagitan rin ng hakbang, higit na napalakas ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan sa pagtugon sa issue ng red tide at pagprotekta sa kalusugan at kabuhayan ng mga residente. Bahagi pa rin ito ng patuloy na monitoring at agarang pagtugon ng gobyerno sa sitwasyon sa mga sakop na baybaying komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabiab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: LTO Region 1, nagatid naman ang serbisyo at pag-asa sa People's Caravan sa Urdaneta, Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Grace Acuara.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Grace.
5: Aktibong natisa ang LTO Region 1 sa People's Caravan bilang suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. na higit pang mapalapit sa mamamayan ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa pamagitan ng mga makatao at inklusibong inisyatiba. Sa pamumuno ni na DOTR, Acting Secretary Attorney Giovanni Lopez at LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, pinangunahan ni na LTO Region 1 Regional Director Glorioso Daniel Martinez at Assistant Regional Director Engineer Eric Sullivan kasama ang mga District Chief ng Pangasinan, Regional Law Enforcement Section at iba pang kawani ang pakikilahok sa People's Caravan na may temang serbisyong dala ay pag-asa na ginanap sa Urdaneta City Cultural and Sports Cultural Center. Layo ng aktibidad na may lapit ang malagang serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa publiko sa mabilis, maayos at epesyenteng paraan. Kabilang sa mga serbisyong pinagkaloob ng LTO Region 1, ang pamahagi ng Theoretical Driving Course Certificate bilang requirement sa pagkuha ng student permit, distribusyon ng mga plaka ng sakyan, pagtulong sa iba't ibang transaksyon ng LTO at paggawa ng LTO client IDs para sa mga bagong aplikante. Umabot sa 418 beneficiaries ang napaglingkuran sa sinagawang caravan kabilang ang 255 mula sa Manawag, 123 mula sa Urdaneta City at 40 mula sa Bayambang. Nagsagawa rin ang tanggapan ng road safety quiz kung saan aktibong lumahok ang mga kalahok at nagwagi na iba't ibang papremyo habang pinapalakas ang kalaman hinggil sa tamang pagmamaneho, disiplina sa kalsada at kaligtasan sa lansangan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kauna-unahang free legal aid program ng Bureau of Fire Protection inilunsad sa Camarines Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Jerome.
6: Matagumpay na inilunsad ng Office of the Provincial Fire Marshal ng Camarines Sur ang kauna-unahang talakayan with BFP lawyers and free legal aid program na nilahukan ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection mula sa iba't ibang fire stations sa buong Camarines Sur. Ang inisyatiba na ito ay binuo ni Fire Senior Superintendent Attorney Jacinth Gragueda Mirabel ay kauna-unahan rin sa buong Pilipinas na sisentro sa pag-educate, pag-empower at pag-capacitate sa mga BFP personnel upang palawakin ang kanilang kaalaman sa mga batas, mga patakaran at mga hinaing na may kinalaman sa pagtupad ng kanilang tungkulin bilang bumbero. Kaugnay nito ay binuo na rin ng tanggapan ang Free Legal Aid Program na magkakaloob ng libreng konsultasyon at tulong sa paggawa ng mga simpleng legal na dokumento para sa mga isyong may kinalaman sa trabaho, pamilya at iba pang isyu na nangangailangan ng legal na patnubay. Binibigyan din ng inisyatiba na ito na gawing abot kamay ang pagkuha ng legal assistance anumang oras nilang kailanganin. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Walong sasakyang pandagat sa Iloilo na impound dahil sa illegal na pangingisda. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Paul.
8: Umabot sa 8 motorbangkang na impound sa probinsya ng Iloilo dahil sa pinaigting na operasyon ng Iloilo Police Provincial Office laban sa illegal na pangingisda. Sa 8 operasyon, nanguna ang Banate Municipal Police Station matapos makapag-impound ng 3 sasakyang pandagat. Tigdalawang operasyon naman ay sinagawa ng 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company at Ahoy Municipal Police Station, habang isang operasyon naman ang ikinasa ng San Dionisio Municipal Police Station. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang walang permit at kaukulang dokumento ang mga mangingisda, kabilang din sa kanilang mga paglabag, ang pangingisda sa hindi sakop na teritoryo at sa mga ipinagbabawal na lugar o fishing sanctuary. Ayon sa IPPO, magpapatuloy ang kanilang mahigpit na kampanya laban sa illegal na droga upang mapangalagaan ang marine resources ng probinsya ng Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. 3 milyong pisong halaga ng tulong pangkabuhayan, pinamahagi ng DOLE Region 9 sa mga benepisyaryo sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Shirley Espino.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Shirley.
9: Namahagi ng 3 milyong pisong halaga ng tulong pangkabuhayan ang Department of Labor and Employment o DOLE 9 sa 100 benepisyaryo sa lungsod ng Zamboanga. Pinangunahan ng DOLE Zamboanga City Field Office kasama ang People's Microfinance Cooperative ang pamamahagi ng tulong sa mga Zamboangueño na nagmula sa iba't ibang barangay sa syudad. Sila ay sinailalim din sa orientasyon hinggil sa DOLE Integrated Livelihood Program at Occupational Safety and Health. Ang tulong na ito ay sumusuporta sa mga income-generating project o mapagkakitaan gaya na lamang ng dressmaking, bread and pastry, computer shop, food processing at iba pa. Ang livelihood assistance ay sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program na nagbibigay daan sa mga beneficiaryo na makapagsimula at makapaglago ng kanilang sariling negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, May 22, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: We know you're always on the go.
3: On Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba.
7: hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
11: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
13: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
24: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
24: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Kayo ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial dito sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Uli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Friday, TGIF, thank God it's Friday. Ngayon po ay 22 na ng buwan ng Mayo taong 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Bilang pamungad natin ngayong umagang ito ng Friday, traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Ihatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Makakaranasan po tayo ng moderation. Simula po dyan sa may North Road. Hanggang dito na rin po yan sa may pagbaba po ng Santolan Flyover. Then, masusundan ulit po ng moderation Simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard Intersection. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Estrella hanggang dyan na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then makakaranas uli po tayo ng moderate to heavy traffic dito na po yan sa may Cabrera hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokmo Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang ating naman pong C5 southbound, makakaransa po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may, simula sa may Colonel Boni Serrano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Eastwood. Then pagkalagpas po nyan, makakaranas uli po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Bagong Ilog flyover. Then pagkalagpas po nyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may Taguig area. Then ang ating C5 southbound naman po, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may C5 Libis flyover hanggang dyan na rin po yan sa may Colonel Boni Serrano intersection. Then pagkalagpas po nyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, Sir Alan, as of this time, maluwag pa naman po from dyan sa may Crino Highway hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motrista na may ending na 9 and 0 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayong pinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Roger Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 10 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. At good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Yan, nag-post uli siya sa Facebook page, live streaming po ng Radyo Pilipinas. Okay, at sa Lunes po mga kaibigan, simula sa Monday, May 25, 2026. Yan, maaari na po kayong mag-park ha, ng libre. Yung pong mga pasahero ng LRT Line 2, maaari nang pumarada na libre diyan po sa parking area ng Legarda Station. Yan po ay mula mismo sa Light Rail Transit Authority o LRTA o sa Legarda ha. Yan po ay bahagi ng inilunsad na complimentary parking service ng ahensya bilang tugon sa direktiba po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hikayate ng mga may sasakyan na gumamit ng pampublikong transportasyon sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. At ayon po kay Transportation Secretary Manoy Lopez, mga kaibigan, hindi lamang libreng parking ang layunin ng programang ito, kundi makatulong din sa pagpapagaan naman ng daloy ng mga sasakyan, pagtitipid sa gasolina at pagpapababa ng gastusin at bawas ng oras sa biyahe ng mga araw-araw na commuter. Bukas naman ang libreng parking araw-araw. Ito may oras o 4 a.m. hanggang 11 p.m. First come, first served basis. So 4 a.m. up to 11 p.m. Ibig sabihin, bago pa man mag first trip yung LRT, di ba? Oh, makakaparada na kayo at maabot nyo pa rin yung first trip. Kung last trip naman ang inyong sasakyan, ha? Eh bukas yung parking hanggang 11 p.m. At para po makapag-avail kayo ng libreng parking na ito, kinakailangan kumuha ng parking stub mula sa LRTA security personnel yan po sa parking area at ipa-validate po ito sa passenger assistance office. Pagdating sa destinasyong istasyon, ang validated stub naman ay kailangang ipakita muli sa security personnel paglabas ng parking area. Okay, meron hong paalala pinapaalalahanan din po ang mga pasahero na pumarada lamang sa mga itinalagang parking space at siguraduhing nakalock ang sasakyan at huwag pong mag-iwan ng mga mahalagang gamit sa loob ng inyong sasakyan. O yun, paalala, huwag mag-iwan ng mahalagang gamit sa mga sasakyan. Baka mamaya, kitang-kita na may laptop sa loob. O, baka may matukso, di ba? But of course, paalala lang po yun para mas makatiyak na ligtas sa mga bukas kotse. Ika nga, yan. Okay. Ang oras natin, 13 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children sa pamamagitan ng kanilang Executive Director, si Undersecretary Angelo Tapales. Oh, pang-15 ang ranking ng Pilipinas sa Global Index pagdating ho sa pagresponde sa child sexual violence. Yan. At siyempre, hingin din natin ang statement po.

0: Right. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas!
7: Radyo Publiko!
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Publiko!
8: 738 AM.
10: Kayo po'y patuloy pa rin nakikinig dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila. Sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ganon din sa 104.3 The Capital FM. At gaya po ng binabanggit natin kanina, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children sa pamamagitan po ng kanilang Executive Director, Undersecretary Angelo Tapales. Yusek, sir, magandang umaga po.
11: Isang makabatang umaga po, Kuya Alan. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children. Ano, although maraming ganap sa bata, maraming hindi rin nakakatuwa.
10: Mm-hmm.
11: Pero though, nandito po tayo, siyempre, para magbigay linaw pa rin po.
10: Yes, sir. Okay, Yusek, dito muna tayo sa ano, dito sa isang ranking na isinagawa, ano, itong tinatawag na 2026 Out of the Shadows Index. Out of 60 countries, I understand ang Pilipinas, panglabinglima ang ranking pagdating sa paglaban sa sexual violence, lalo tigit sa mga bata. Yusek, share with us additional updates tungkol dito, sir.
11: Opo, Kuya Alan, ito naman, at least good news naman yung start pala natin. Ano? Kasi nabalitaan nga din natin to at nabasa rin natin ng mga nakaraang araw.
10: Opo.
11: Itong Out of the Shadows Index kasi sinusukat nito ay yung kakayanan ng ating pamahalaan para labanan yung mga pang-abuso ng sa bata, ano, particular na yung sexual abuse. Tama ka, Kuya Alan, number 15 tayo ngayon. And if I remember correctly, noong 2022, mga nasa 25 tayo. No? So malaki yung improvement
10: mm-hmm.
11: ng ating country at nakakatuwa. Siguro ito nga, sumasalamin na ito, Kuya Alan, dun sa talagang tulong-tulong na effort ng government. Ano? May conscious effort mahat para talagang medyo i-implement ang mga batas natin, magpasa ng additional batas para mas protected ang bata. No? Pero siyempre, hindi tayo titigil. Number 15 is still number 15, baka okay. Kaya pa po natin improve.
10: Ayan, okay. At base rin po dun sa report na ating pinag-uusapan, ano, mas mataas ang naging score ng Pilipinas sa aspeto po ng justice kaysa sa prevention. Okay. And this being the case, Yusek Tapales, ano pong mga nakikitang challenges, ika nga, na kinakaharap ng ating bansa tungkol dito sa aspetong ito, sir?
11: Papo, doon sa justice, siguro ito ay talagang pagsalamin na rin doon sa magandang performance ng ating Department of Justice, ng ating law enforcement agencies sa pag-implement ng mga batas pang bata, panghuli sa mga child rights violators. Ano?
10: Mm-hmm.
11: Kunyari, Kuya Alan, for trafficking, nasa tier 1 tayo, ano, when it comes to child trafficking or human trafficking or trafficking in persons. 10 years in a row po yan, maganda ang performance ng ating bansa. When it also comes to yung pagkaka-delist natin recently dun sa list of countries with great child

0: kailangan after 22 years. Yan po ay isang magandang achievement din ng ating pamahalaan. Ano? So, I think ito yung mga na-consider po dito. No? So, yung justice pillar po natin talagang gumagana. Okay. Pagdating sa prevention, siguro dito meron pa tayong mga kailangan gawin. Ano? Kasi while we have existing legislations na Kuya Alan at ini-implement natin, meron tayong mga upcoming amendments. Eh. Kunyari, yung amendment ng Republic Act 11930 is online sexual abuse para mas matamaan pa natin at matutukan yung AI saka yung mga ibang problema pa dyan ano, sa internet. Yung online safety ng bata, yung pag-regulate ng paggamit nila ng social media at internet. Yan yung mga up and coming na pwede pa po nating palakasin. Ano. So, para hindi lang tayo nahuhuli, kung hindi, nagpe-prevent. Kung baga, wag na munang mangyari sana. No? So, yan po ang sinisikap po ng pamahalaan ngayon.
1: Opo, you mentioned ng Pilipinas ay nasa Tier 1. Anong ibig sabihin po noon? Tier 1 ng anong aspeto yon, sir?
0: Pag Tier 1 po, sa pagdating sa pag-prevent at pag-huli at pag-prosecute ng trafficking in persons cases po natin, ibig sabihin po tayo ay talagang naandon sa top group ng mga bansa na maganda ang batas, maganda ang law enforcement at justice components nung pagtugo nila at pagsugpo doon sa trafficking in persons. Kasi Kuya Alan,
1: opo,
0: ang trafficking kasi whether adult or bata yan. Ano? Pero pag kunyari sa bata, napatraffic ang mga bata natin kunyari for sexual abuse or for child labor, for sale of organs, may mga ganyan po, no? Tsaka yung mga worst forms of child labor, no? Yan po ay talagang nilalabanan natin. At maraming pending cases, marami po tayong nare-rescue. And even yung mga nasa balita nakikita natin, no? Even adults nagiging biktima, yung mga scam hubs sa ibang bansa, napapauwi po natin at nare-rescue ang ating mga kababayan po.
1: Okay. And dito sa mga nababanggit nyo, sa kasalukuyan, ano po yung mga konkretong programa na tinututukan, ika nga, ng ating Council for the Welfare of Children para po dito sa aspeto ng prevention at aspeto rin ng awareness laban po sa child sexual abuse, sir?
0: Opo, eh dito naman siguro, ibalita ko na rin, dun sa aspeto ng prevention, kahapon nagka-technical working group po tayo sa
1: Opo.
0: House of Representatives kasi isinusulong po natin yung pagpasa ng Magna Carta of Children. Naandyan din yung reorganization ng Council for the Welfare of Children sa isang komisyon. So talagang nakatutok tayo dyan. Tapos sinusuportahan ho din namin at ito yung legislative priority ng Pangulo, no? yung pag-amend doon sa online sexual abuse law natin para mas palakasin pa. Yan yung mga priority agenda natin na talagang tinututukan para mapalakas pa yung prevention. Ano? Doon sa ano naman, doon sa pag-enforce naman na implementation na ginagawa natin, the Makabata Helpline 1383 ng Council for the Welfare of Children po, 24/7 na po kami. No? Actually, kami po ay pinapopularize namin po yan. And we are, siguro ang update dito Kuya Alan, ang pinakamalaki is soon, we will be signing an MOU with the DILG Emergency 911 para yung pang-adult natin na hotline, i-coconnect naman doon sa pang-batang hotline po, no? Para talagang nakatutok tayo lahat.
1: Ayun. So, mai-integrate na rin ang pagsusumbong sa 911. Ika nga, Yusek, ano?
0: Opo, priority rin po ng DILG talaga yan. Kasi si Secretary John Vic Rimulya ay talagang, siyempre, hindi pwedeng pag tumawag kunyaring children's concern doon, hindi alam ng 911, ano? So, dapat alam din nila yan. And or na i-refer din nila sa amin, nagkakatulungan po kami. No? So yan po ang pinaplansa natin with the DILG.
1: Okay. Isa po sa mga nabanggit din dun sa report na ang Pilipinas ay kabilang dito sa 6 na bansa na malinaw naman na nag-criminalize dun po sa tinatawag na online grooming ng mga bata. Bigyan nyo kami ng update at reaksyon ng CWC tungkol dito, sir.
0: Opo, totoo yan, Kuya Alan. Ano? Dito sa Republic Act 11930 natin, yung anti-online sexual abuse law natin, meron talaga doon definition ng grooming. Ano? Yung grooming, at pinagbabawal yan doon sa Section 4 ng batas. Ano? Yung grooming is, sa madaling salita, kinukuha ang tiwala, ang loob ng bata, or pati mga magulang o adults na nakapaligid sa kanya sa pamamagitan ng papuri, pagbigay ng mga pera, regalo, o magandang pagturing. Tapos pag nakuha ang tiwala at kumpiyansa o yung loob, ang purpose is to abuse the child sexually and yan po ay pinagbabawal po, no? Kaya ang tagubili namin sa mga magulang, Kuya Alan, pati na rin sa mga bata, number one, don't talk to strangers.
1: So, yes.
0: Pangalawa, pag merong magandang pinapakita sa inyo, be wary or be on the alert kasi yan ang pangpalambot ng depensa kasi na ginagawa ng masasabang tao sa online.
1: Nabanggit nyo, pati minsan pati yung mga magulang eh nabibiktima ng ganyan.
0: Kasi po para yung kumbaga yung guard ng mga magulang eh ibaba po nila. Tapos kunyari merong tutulong ng mga sexual predators, foreigners pa ang iba, tutulungan sa gasto, sa pag-aaral, papadala ng regalo, yung mga ganyan. Eh yan po ay talagang dapat binabantayan natin. Huwag po tayong tatanggap sa mga hindi po natin kakilala.
1: Ayan, okay. At itong mga naging biktima noon, halimbawa na mga bata, mga survivors, ika nga sa ano, paano ang intervention, ika nga ng ating Council for the Welfare of Children, para makarecover itong mga naging biktima emotionally, socially, and even mentally doon sa pinagdaanan nilang ganong uri ng pambibiktima o pang-abuso sa kanila, Yusek, sir.
0: Opo, Kuya Alang, siguro, no, we start with the Makabata Helpline 1383. Kami po ay matatawagan 24/7 and we are connected with everybody. You know? From the time na tumawag sila sa amin, we can provide psychological support ano, and we have social workers and of course legal support din. We have lawyers po sa helpline.
1: Opo.
0: Pero yun nga, kung medyo labas sa mandato namin, we are connected with everybody. You know?
1: Mm-hmm.
0: PNP, NBI, DOJ natin. And syempre, pagmamalaki ko na, ang aming parent agency, ang DSWD.
1: Opo.
0: Pag naialis naman natin ang bata, na i-rescue natin, dyan papasok ang interventions ng DSWD. You know? From rehabilitation hanggang reintegration na yan. Ano? So merong mga support dyan, psychosocial support, medical, may educational din. Ano? Kasi lahat ng victims po ng trafficking, may programa ang DSWD dyan, talagang inaalagaan po yan. Ano? Kasama na rin yung tulong legal kung may mga gustong idemanda. Ngayon, Kuya Alan, ang
1: Opa.
0: DSWD ay ilulunsad at papalakihin pa yung Project Safe program nila. Yan ay particular na tumutugon doon sa naging biktima naman ng online sexual abuse. Ano? So, saludo po siyempre tayo kay Secretary Rex Gatsalian at talaga nakatutok ang boss ko po talaga dyan.
1: Okay. On another matter, ito po, Yusek Tapale, sir, yung tungkol doon sa nag-viral na video, yung pananakit sa isang 3 taong gulang na bata diyan po sa Taguig, ano ho? Well, una, gusto namin kumustahin base po sa pagtutok ng CWC at ng iba pang mga government agencies. Eh, kumusta na po yung kalagayan ng bata sa ngayon?
0: Opo. Opo, Kuya Alan. Alam niyo po, hirapan akong tapusin panoorin yung video na yan kasi masakit po talaga sa dibdib. Pero yun nga, as soon as na-report po sa Makabata Helpline 1383, we coordinated with the Taguig City Social Welfare and Development Office. At saludo sa Taguig LGU po, napakabilis naman na respond din nila. As of yesterday, ang report po nila sa amin, nalapatan na ng medical intervention yung bata. Nakapag-file na rin yata ng kaso di umano dito sa kinakasama ng nanay. At ngayon, ina-assess naman kung ano ang possible pananagutan naman ng nanay. Ano? Kasi syempre, hindi rin na-depensahan o na-prevent yung nangyari dun sa bata. Ano? So, nakapaglabas na rin po ang DSWD at ang Council for the Welfare of Children ng mga statements condemning. We are now coordinating also with Meta para naman yung video ay ma-takedown naman kasi kawawa naman yung bata. While alam ko maraming concerned citizens po, no? Pero syempre eventually we have to take that video down para
1: Opo.
0: Rin doon sa kaligtasan at privacy po ng bata.
1: Yes. Okay. Well, in closing, Yusek Tapale, sir, mensahe po sa ating mga kababayan na nanunood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please, go ahead, sir.
0: Siguro po, unang-una, pasalamat po sa Radyo Pilipinas, sa programa niyo, Kuya Alan. Kayo ay talagang boses ng katotohanan at talagang boses ng kabataan. Thank you for always inviting the Council for the Welfare of Children. Sa mga bata, sa mga magulang nangangalaga sa bata, tandaan po natin, huwag nating saktan ang ating mga bata, alagaan at mahalin po sila. Dahil nga po, ika namin sa Council for the Welfare of Children, sa bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga.
1: Yes, sir. Yusek Tapale, salamat po na marami sa mga impormasyon at updates na ito mula sa inyo sa Council for the Welfare of Children, sir.
0: Thank you, Kuya Alan. Makabatang umaga.
1: Thank you po. At good morning, Council for the Welfare of Children Executive Director, si Undersecretary Angelo Tapales.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Hey, good morning sa mga nakikinig sa atin through 104.3 The Capital FM. Kumusta kayo? Nasa FM, ano? Karamihan siguro ay mga nasa biyahe at nakikinig sa kanilang mga car stereos. 104.3 The Capital FM. At syempre, good morning din sa mga nakikinig at nanonood through Radio Magazine 1278 kHz at Sports Radio 918 kHz. Oh, maya-maya, makikipag-ugnayan naman tayo sa Department of Foreign Affairs, ha? Oh, ang makakausap natin, ang officer in charge, ang spokesperson at officer in charge ng Office of the of Public Diplomacy, si Ma'am Annalyn Ratonel. Pag-uusapan natin, ha? Di ba? Doon sa nakaraang leader summit ng ASEAN, nagkaroon ng trilateral na pagpupulong ang Pilipinas, no? Kasama ang Cambodia at ang Thailand. Eh, napakahalaga ng naging papel ng Pilipinas sa pamamagitan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., di ba? Naging conflict negotiator sa pagitan ng Cambodia at ng Thailand. Yan po ang ating pag-uusapan maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Baga, Manila, sa Bayan Broadcast sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time, 33 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 7-8 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa Department of Foreign Affairs. Ha? Naalala mo nyo yung leader summit mismo ng ASEAN sa Cebu. Ha? Ang Pilipinas may mahalagang papel na ginampanan. Ano? Of course, maliban sa tayo ang chair, ang Pilipinas, ha? Ay ang Pilipinas conflict negotiator. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, Department of Foreign Affairs spokesperson at officer in charge ng Office of Public Diplomacy, si Ma'am Annalyn Ratonel. Ma'am Annalyn, magandang umaga po.
8: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat po ng sumusubaybay sa inyong programa.
1: Opo. Nako, kahit na medyo matagal na nangyari itong mga yung mismong leaders summit doon sa ASEAN.
8: Opo.
1: Pero ang may napakahalaga at hanggang ngayon ay palagi pa rin pinag-uusapan yung naging approach ng Pilipinas doon sa dialogo sa pagitan po ng Cambodia at Thailand, na may kaugnayan po yung kanilang di pagkakaunawaan sa usapin ng border. How would the Department of Foreign Affairs describe ito pong naging role at naging approach ng Pilipinas dito po sa aspetong ito, Ma'am Ratonel?
8: Oo, tama ho kayo. Isang trilateral meeting po sa pagitan ng Pilipinas, Cambodia, Thailand ang ginanap sa silence po noong 48th ASEAN Summit sa Cebu. Bilang chair ng ASEAN po, ang Pilipinas ay nag-organisa ng meeting na ito sa pangungunan ng ating Pangulo gamit ang ating tinatawag na good offices. No? Ang good offices po, ito ay isang instrumento kung saan ang isang third party po, sa case na ito, ang Pilipinas, ay nag-arrange ng venue kung saan maaaring magkaroon ng bukas at malayahong pag-uusap sa pagitan ng mga panig na mayroong alitan. So, sa kaso na ito, ang Cambodia at Thailand, kung saan hindi naman natin dinidiktahan kung paano nila haharapin ho o latasin ang kanilang alitan. Sumang-ayon naman po, ang Cambodia at Thailand na gamitin ng good offices ng ASEAN chair. So, ito ho ay nagbigay espasyo para magkaroon ng constructive na pag-uusap ho ang mga pinuno ng Cambodia at Thailand.
1: Mm-hmm. At sa diplomatic front, ika nga, Ratonel, gaano kahalaga itong isinagawang trilateral meeting na ito na pinangunahan mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa ASEAN Summit, ma'am, please?
8: Opo. Actually, ang position po ng Pilipinas sa alitay na ito sa pagitan ng Cambodia at Thailand ay ito po ay isang bilateral issue, no? But we acknowledge na may regional implications po ito.
1: Opo.
8: So bilang ASEAN chair, responsibility din po natin na pangunahan o pamunuan ang community building efforts ng ASEAN at patatagin ng ASEAN solidarity. Kaya naman po, sa pamamagitan ng trilateral meeting na ito, na pagsang-ayunan ng Cambodia at Thailand, ang ilang kasunduan na naglalayong ibalik po ang tiwala at kumpiyansa sa pagitan ng dalawang bansa at sa kanilang mga mamamayan. Sir Alan, alam naman po natin na ang isang mapayapang rehiyon ay beneficial po sa bawat member din ng ASEAN.
1: Opo.
8: So nasa interest po ng Pilipinas at ng mga Pilipino na isulong ang kapayapaan at istabilidad sa rehiyon para makatuon po tayo sa pagtataguyod ng kaunlaran at community building po. So yun po ang importansya ng trilateral meeting na ito.
1: Yes, okay. At itong mga nabanggit mo na mga puntos sa Ma'am Ratonel, ano? Sa pananaw ninyo, posible bang maituring o maging modelo halimbawa para sa darating pang mga ASEAN diplomacy ang naging approach na ito ng ating bansa, ng Pilipinas, ano? Dito sa Cambodia-Thailand issue na ito, ma'am?
8: Opo. Sir Alan, actually po, hindi na bagong konsepto sa ASEAN. Ang paghihigayat po, sa ibang miyembro ng ASEAN, malutasin ang kanilang mga issue sa isa't isa kung mayroon man, no, sa pamamagitan ng diplomasya at dialogue at pag-iwas sa paggamit ng dahas. So tayo po bilang chair, ASEAN chair ngayong 2026, ang Pilipinas ay ginagawa lamang ang ating tungkulin po sa ilalim ng umiiral na mekanismo ng ASEAN sa pagbigay ng espasyo kung gustuhin man ng dalawang panig upang mapag-usapan nila ang ukol sa kanilang bilateral issue. At dito nga po ay Cambodia at Thailand.
1: Yan. Okay. Well, given this, ano po, paano nakikita nyo na nakakaapekto itong mediation effort na ito sa imahe ng Pilipinas, ano po, sa loob ng ASEAN at maging sa international community, ma'am?
8: Masasabi natin na nakakatulong ang isinagawang leaders trilateral meeting upang maisulong po ang kredibilidad hindi lamang ng ASEAN bilang chair, kundi pati na rin ang kredibilidad ng mga inisyatiba po, mga initiatives and mechanisms na mayroon po ang ASEAN sa pandaigdigang komunidad. Ano? Nagamit ng Pilipinas ang kakayahan nito bilang chair at taglay nitong good offices upang maglunsad po ng makabuluhan at mapayapang dialogue sa pagitan ng dalawang bansa sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba po. No? Dahil sa matagumpay na meeting na ito po, nagbigyang diin din natin ang kahalagahan ng mga mekanismo mayroon ng ASEAN at naitaguyod din ho natin ang imahe ng Philippines bilang isang aktibong leader na kayang gampanan po ang tungkulin natin bilang chair. So sa makatuwid po no, Sir Alan, ito ay nagsilbing konkretong patunay na nakakatulong ang ASEAN way na nakaugat sa mga prinsipyong ito. Kasama na rin yung Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia para maisulong ang mapayapang dialogue at mapanatili po natin ang kapayapaan sa rehiyon.
1: And of course, kanina initially nabanggit nyo may mga concrete commitments or mga confidence building measures na napagkasundoan matapos itong trilateral meeting na ito, Ma'am Annalyn.
8: Opo. I'm pleased to share po na mayroong tatlong kasunduan na napagsang-ayunan po ang Cambodia at Thailand po, no? Kung maaari ko lang maisa-isa.
1: Please, opo.
8: Opo. Una po, ang kani-kanilang foreign minister ay naatasang ipagpatuloy ang pagkakaroon ng bukas at constructive na pag-uusap para ayusin ho ang mga detalye para sa de-escalation efforts. Pangalawa ho na pagkasunduan na ang kani-kanila hong mga national police agencies ay mas paigtingin pa ang kooperasyon nila laban sa transnational organized crime. So ang pangatlo naman po ay iaakyat na po nila yung antas ng kanilang mga kinatawan, yung diplomatic representation po nila sa kanilang embahada to the Deputy Chief of Mission. So yun po yung tatlong agreements na nabuo po sa pagpapulong na ito.
1: Mm-hmm. At base dito sa inyong mga nabanggit, Ma'am Annalyn, ano, may tuturing ba ng DFA na isang diplomatic success, ika nga, para sa ating bansa, para sa Pilipinas, itong naganap na trilateral meeting na ito dito mismo sa atin at sa inisyatiba pa rin ng Pilipinas sa pamamagitan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
8: Opo, katulad po ng nabanggit ko nga po kanina, itong effort natin, na mediation effort, ay beneficial no sa ating reputasyon both within ASEAN po and sa broader international community, dahil naipakita po ang ating leadership bilang ASEAN chair at ang kakayahan po nating i-facilitate ang peace at dialogue sa rehiyon na ito. Ito pa ay meaningful step talaga para towards po the stability and security na ating hong ina-aspire, no, lahat po tayo sa rehiyon. So, bawat araw po na nade-de-escalate ang tensions at nakokontrol ang conflict ay isang diplomatic achievement po. Hindi lang para sa Pilipinas bilang ASEAN chair, kundi para po sa buong rehiyon.
1: Mm-hmm. Okay. Ma'am Annalyn Ratonel, in closing, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin mula po sa inyo sa Department of Foreign Affairs. Ma'am.
8: Opo, the Philippines as ASEAN chair and sa DFA po, no, patuloy po natin na isusulong ang kapayapaan, seguridad and stabilidad po sa rehiyon. At syempre isusuling din natin ang peaceful resolution of disputes, including na po ang full respect for legal and diplomatic processes. So makakaasa po ang mga Pilipino na ito po ay gagawin ng Philippines as ASEAN chair and of course ang DFA din po.
1: Okay. Ma'am, salamat po na marami sa mga update.
8: Maraming salamat po.
1: Thank you. Good morning, ma'am. Opo. Ang spokesperson at officer in charge ng Office of Public Diplomacy ng Department of Foreign Affairs, si Ma'am Annalyn Ratonel.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, ang oras natin 46 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
11: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 49 minutes na makalipas ang 7 a.m. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamami ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. O eto, kumusta kaya ang panahon sa maghapong ito ng Biyernes? Pag-weekend, weekend. At ano kaya, magiging mainit kaya sa maraming areas? Mataas kaya ang heat index? Narito ang weather update direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
12: Radyo Pilipinas Weather!
1: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
13: Yes sir, good morning din po sa inyo maging sa lahat ng ating mga tipakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon. Kasalukuyan pa rin natin binabandayan yung LPE sa loob ng ating PAR na huling namataan sa layang 940 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Itong nasabing LPA ay inaasahan naman natin na patuloy nakikilos pa kanluran at maaaring malusaw habang papalapit sa kalupaan ng Mindanao. Bagaman yung trough nito nga ngayong araw ay nakakaapekto pa rin sa Mekaraga at Davao region na siyang magdudulot ng maulap na kalangitan at kalat-kalat ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa dito sa May Luzon at Visayas, iiral pa rin ang easterlies na siyang magdudulot ng mga pulupulo at panandali ang mga pagulan, pagkilat at pagkulog. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At this coming weekend nga, asahan natin na magpapatuloy mga pagulan sa malaking bahagi ng Palawan at Eastern Visayas, maging dito sa May Mindanao, dala pa rin yan ang trough nitong binabantayan natin na LPA. At pagsapit ng Tuesday, unti-unti na nga yung mababawasan dito naman sa may kanlurang bahagi ng Mindanao kasama ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soxagen at Davao Region. At yan ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Charmaine!
13: Yes po, sir.
1: Itong binabanggit mong low pressure area na ngayon ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, ito ba'y may posibilidad na mag-escalate into a tropical depression?
13: Oh, sa ngayon sir, wala na po tayong nakikita na posibilidad na maaari pa itong ma-develop into bagyo. More on, mananatili na lang siya na LPA hanggang sa malulusaw na pagsasampa or habang papalapit dito sa may kalupaan ng Mindanao.
1: Ayun, so ibig sabihin habang papalapit sa lupa, tuluyang malulusaw na si low pressure area.
13: Yes po, tama po kayo. However, may mga pagulan pa rin po yan ang dadalhin sa malaking bahagi ng Mindanao, Palawan, maging sa mga ilan-ilang bahagi ng Visayas.
1: Mm-hmm. Okay, 10 puntos pa, Charmaine, please. Ang mga expected na temperature range o kaya heat index sa iba't ibang panig ng bansa, mataas ba?
13: Yes po, sir. Sa ngayon po, na-record po natin na meron pa rin 56 stations na maaring o 56 na lugar na maaaring makaranas ng dangerous level na heat index.
1: Mm-hmm.
13: Sa ngayon ang pinakamataas na nakikita natin ngayong araw ay aabot ang 45 degrees Celsius sa may parte pa rin ng Cavite, Quezon, maging dito sa may parte ng Bulacan at dito rin sa may Cagayan. At dito naman sa Metro Manila, aabot naman yung ating heat index 42 to 44 degrees Celsius. May kainitan pa rin po, kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan.
1: Mm-hmm. Okay, Charmaine, salamat na marami for the updates mula sa PAGASA Forecasting Center.
13: Yes po, maraming salamat.
1: Thank you. Good morning. Charmaine Varilla mula sa PAGASA Forecasting Center.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Sa Metro Manila, posibleng umabot ng 42 to 44 degrees Celsius. Heat index naman po yun. Heat index. Yan. Ingat pa rin, ha? Kaya ang paalala palagi ng Department of Health, mga kaibigan, ha? Paalala ng DOH, pagka ganyang expected na mataas ang temperatura, huwag magbibilad sa araw, lalo na kung bandang alas 10 na ng umaga hanggang bandang alas 4 ng hapon, ha? At let us keep ourselves hydrated. Uminom ng maraming tubig. Magsuot ng komportable, preskong damit. Para hindi makaranas ng heat stroke o kaya heat exhaustion. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, May 22, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Arnel Villamor. Thank you. Nagpapaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
15: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
14: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
15: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
14: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
15: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
14: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
15: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
14: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
16: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
17: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
16: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
17: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
16: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: This is a public service announcement.
14: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
25: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
26: Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

Good morning! It's a Friday and thank God it's a Friday. Muli po tayo magkakasama dito lamang sa Headline Sports sa Sports Radio 918. Judith Caringal and si Susane. One-on-one lamang kami ni Susane, ang ating master control in charge for today. Kasama din naman natin, syempre, ang Malolos Transmitter. Hanggang alas 10 po ng umaga, tayong magkukwentuhan, magbabalitaan dito pa rin sa Sports Radio. Ang ating Headline Sports at lahat ng mga programa dito sa Sports Radio ay inyong napapanood sa ating DCSR Sports Radio Facebook page. Yes, don't forget to follow, to share, and like us. Pero pinakamahalaga, follow us, di ba? Para marami tayong nagkukwentuhan, ibalik natin yung numero ng ating mga followers. Dati halos 200,000 na, no? Pero kami po ay na-delete ng FB at nilalakad pa namin, inaayos pa namin na muling mabalik ang DCSR Sports Radio. But for the meantime, sana magkakasama pa rin tayo and continue to follow us. Yung dating mga nag-follow sa atin, sana muling i-follow ang bagong page ng Sports Radio. At syempre, nandun din po kami bukod sa terrestrial radio na 918 kHz sa ating AM band. Nandito rin kami sa PBSE radio portal o yung PBS receiver. Kaya pwede nyong hanapin Sports Radio at iba pang mga himpila natin